0: semakajisa rfm and bama ntlhanu vuyela xikan'we ni kumikela hinkwankwa kula ni sarikwa mina ni tlemelo dj ya mavulavula master part loko ni fika ni pfula ni pfala nghena mahaxi ni nga gongondzangi famba swin'we mina na wona mingiseri kondzi ya fikela ka wara liya ya nharhu swi vekela ka timinete leta tamakume mbele nkombo i bela wara liya ya nharhu loko ku ra ntsevu la mina nawo mingiseri nga ta va khiri hambara kona nongonoko i morning bads sonto wa kahle nje sonto wa swimoyani swa kahle na switutu swa karhi swa tsutsusela swa karhi swa ku fetsefetsefetse ku ri ti-21 ta june lembe ra magidimbere ramakumembirhi rintsevu a mi swiritana mingiseri me and kheswinene ba mandlani vuyelela xikan'we ri ku amikela hinkwakonkwako lowa ningisari kona u nga va ri kwihi kumbe kwihi u nga va ri ku endleni ka migingiriko yihi kumbe yi van'wanyana sweswi hi vulavulaka ka mina nona mingiseri a va swi nghenele kaya vo va ku dedelekadedelekeni va karhi va kongoma ku ala kaya van'wani vo ni twela le ka distance nyana leyi va ha twala kahle va twa mihloti ya Queen Elizabeth hambi swiritana mingiseri mina na wena ni le ka siku ra namuntlha hi kota ku vulavula laha qingweni ka nambari 060 875 942 mara tsari sweswo hi swi endlatsari loko yi kuma kumbe na ri timela ta se bela wara liya ya nharhu wa ta hi swaku exwa ta mara na mpfula leyi yi cince hi ndlela yin'wana maxelo ma koma ma cince hi ndlela nyana yin'wanyana kambe ke yi le ku tiyiseleni swinene a yi tikomba nga ku a yi ti ku tiyiseleni loko swa ha sungula kambe ke sweswo swa tikomba ya karhi ya tiyisela xema yi tisa xirhami ta tsutsungamikiseri tibele tingoma ti loko yimeni ta karhi ta yimahala na hali ku hambanahambana ka tindhawu ni lexa wela ntwile va ku yi karhi yi yima eka siku ra tolo tolweni ya etolweni ra vutlhanu a yi vuye karhi yi yima ngoma ni tshemba ku swin'wana swa leswi swi kombisaka maxelo lama ma va ma karhi ma kombisa kumbe ku tiyisisa leswaku hayi khose tingoma ti yimile ni nge ri kahle triple way misero wa mela ri nga ngeta risimi kusuka ka tiyisela mina yise risimi ra ku rithiwe kahle bombo ra vakreste tlhandlameto kahle risimi ra ruza the producer risimi ra ko rithiwe kahle dinyeru mali ruma le ka albamu liya ya yena ya God's time is the best time leswi nga landzela nkarhi wa xikwembu hi woho nkarhi wa right sweswi mingiseri mina na wena yi yala riqingweni laha ka nambari 060 875 942 u mi byela ku we eka mixo wa siku ra ntlha u ni kuma kahle u ri kwihi tanihi ndlela ya ku dya swivongo swa nona va kona laha riqingweni la va yime ku lunga na kharhi na ri vona riqingho ra mina ri tsahitela komba ku va kona vanhu laya ka skam swi ri tani ni le ka WhatsApp ni kona ni le ka mixo wa siku ra mitlha mingiseri ra mina eka nambari 060 875 942 tlheri va kona ni le ka Facebook ka u sitsentsana ku GCR oku space oku fm hi laha mina na mingiseri hi nga ta va karhi hi vula kona kwala ka sike sweswi va kona va ngana riqingweni va yimeku lunga la tsi mo sungula ku va mi dya swivungu swa nona la
1: ahe
0: ma ta swi ni tsakisa njhani
1: hambi swi ri tane hakave ya mi yingisela hi ri kwala ka xikunyani hi karhi hi dya swivungu swo nona i ntukulu wa hosi
0: kesa swinene ntukulu wa hosi
1: bye, thank you very much.
0: Thank you too.
1: Aye.
0: Va ti rhandzela xinghezi xe mahazi ri khoma kahle tsi ni tlhavile la
2: mi pfukile mari
0: hi pfukile minjhani n'wina
2: hina hi pfukile hina hi dya swivungu swo nona hi ri kwala ka muchipisi kwala makhelo wa mayini lava hlayisekani DJ
0: kesa swinene n'wi hlayisekani ma
2: ahe
0: yaku tlhavele la
3: ku ri kuna tlemi
0: a ku tali
3: mina ni dya swivungu swona ni ringela zone foka papazela emanhlekani wa manyoni
0: kese swinene na zone foka papazela la
3: danko
0: si tlhavele la
4: DJ
0: i mina lo
4: mpukile
0: i pfukile minjhani
4: mpukile
0: hi
4: dya swivungu swo nona hala ka xitikwana ecopark
0: musamakhuvele munti ya mona lava
4: samakhuvele mina muti ya mona leswin'wana till 6 o'clock
0: leswi bela mandla sweswo hlayisekani danko si tlhavele la
5: tlhava ni tlhava
0: tlhave ku tlhava sweswi
5: a kaya ka mingiri dya kusungu swo nona hi ri kona ntumuli beni kwini ka hi mina ni kha ni ku kahle aye
0: danki baba
5: danki
0: si tlhavele la
6: tlhava ni tlhava
0: tlhave ku tlhava sweswi
6: u njhani munghana wa masiri
0: xa bauzet mgwetlo choper
6: mani dyi swivungu na nde ni dya buku kasi wakhe wa swi krema ku ndange hlayiseka munghana wa mina ni ta va na vona ku ze ku ba awara ya tsevu munghana
0: leswi bela matla swa swi hlayisekani hivava
6: ndange munghana
0: si ni tlhavelela
7: tlhava ni tlhava
0: ni tlhave ku tlhava sweswi Ni mtu wakati ya stole la kandinda anda.
7: Thank you.
0: Adanko. Jisara fami tabi lila.
8: Lemi wa DJ.
0: Emi na aloe.
8: Mpongili wa shabela.
0: Akara sa isa kanguna ke.
8: Mpongili wa lombo kula rabi jaji.
0: Laka mjeju wa trobe laka mpempe ya rabi isa.
8: Mpempe ya mjeju wa usula na nabu mingisula na kwa nama nama nama na jole papa ni motu maja ya ma blogu na nga mjeju wa trobe laka mpempe ya rabi isa mpukio kwa na kari kari kumwe. Chino bomba mezi.
0: Mchino bomba mezi la MB9.
8: Uchamila ya ambara kwa lawa shukisho kiyo kumbele mwe.
0: Enes bera mata sosla isa gani?
8: Chukula gula cha atikoki.
0: Atikoki. Wano six salu. Kuna munda. Ah, kuna munda. Si, kuna munda.
2: Lemi my DJ.
0: Yebo ma'am.
2: Ikwa simara patrao.
0: Ni bo manji jo bai we unjan.
2: Ah, ani kuli wangwanyani kuhlaka wangwanyani loko babula. Mm. Nava kunike vitu lava milanjo.
0: Bari.
2: Ha tole kha ipula a xihundleni vakho ha i mathavani. Vakho ha i mathavani ni kwa.
0: Ai vato va marana.
2: Ai xi se xi fikile mathavani ke.
0: Ah, ita ku ira gari a thavetela. Miri ni nyike mani vito leri.
2: He nani hi xihundla.
0: Marina ndla hi vito
2: leri. Njela tola kwa hi se sala ta mntu kwa tani ngari kona.
0: Eh.
2: Tani ngari kona wa vuya mathavani. Eh mathavani se imani na. Va kwa thavani thava ti.
0: Ai va ta marana.
2: Eh avara xiana moya tle mina xitaku iko xitaku la fa hi tleve.
0: Eish mati bana.
2: Hela avadza, avadza loko ri kena ni radio inga ri ku tirheni.
0: Mm.
2: Atan suka kule njani na radio ni ka xihundla hi ka wena wena tlemi mara
0: na mitwa
2: wataku watva ku van chomane na manana ka nya ku hi hlangane hi xiana moya hi hlanganisiwa hi mihashi eh akuri na mfana nwanyana vaku i Blake
0: alright
2: ya nga hi hlanganisa ka mina ngono ku ya liya ya yana visiku liya ya matakusha liya akuri hina va hleli vako va timhaka ka ka rina tihloko mhaka ta ndhasi ndhasi ka
0: swin'wina lava
2: loyi kunene hayi kha hi va lunghisela mimiti mani va kha va tekana na van'wanyana wa swi tiva ku na lava nga tekana va tekanisiwa hi GCR
0: kahle ni swi tiva kahle ngopfu sweswo
2: ka minongonoko ya liyani e ku na van'wana namuntlha na sweswi ni va tiva ku va tshama swin'we nongonoko wa kona a wu khomiwe hi Rex the DJ
0: exa
2: khale ngopfu i va hlanganisiwa hina sweswo ko ya bana ri nkingu loko ku ri ke ni hayi i lava nsati ni ri na namuntlha na sweswi mhani vanhu va lava vo le tikitiki
0: ungaku
2: ngovuyahlanganisiwe hi xiyana moya
0: ku ta tekana mina
2: hona we ta tekisiwi ina ku tekisiwa kwala ka xiyana moya
0: ni kezile TikTok
2: phela lava swi komba ku sweswi a hlangana swi kha swi nana wa tiva timhaka ta ku phela sweswiwani a ni na miyingiseri loko a ni yingisela laha redioni nani i langutela ku vona munhu loyi a langutelaka ku vona yena ku ya hi ku hi i hleketa yini se loko se ya fiki kuma ku ho munhu wa ko a va n'wa va hlamala va ku ta ri tiva n'wina ri bihe njhani ka mi kahle ka
0: ni kezi ni hlayiseka ni TikTok
2: hlayiseka tilebe
0: tanko
2: hi sweswo
0: famba swi kominga rome la ka nambara 0608 75942 tsi tlhavelela
9: Jasu,
0: usah nama hari ini kita
9: belajar
0: ni semanis mana
9: kali ni, nak
0: tengok ni mana? Kesan sebenarnya mana kini ko?
9: Tadi aku mana? Danko. Si, tapi ni lah. Ayam ya le.
0: Eh, bukan menjadi lagu mana? Ikan lagu, the Queen of Limpopo.
9: Aye.
0: Ni. Jasa rasa tapi ni lah. Hilaria.
10: Ah, ku tshawa lo ka nyangwa ka henga poli na hi ti weekend.
0: Ah, nta ku yini nwina.
10: Ah, hi ta foma ku foma.
0: Ha futhe se swi ta va ntlhani mithlave 6 days hi ku landzelelana. Tsi.
10: Leswi swi katsana kona xexi rhambi matalo ku ku tsi. Ni tula no ku mata.
0: Ende ntlhava la ku hisa ku la. Mana kota ku ku horisela.
10: Mata ni sita ku ho. Kasi nyangwaka ni ngweti le ka sa henga wisi dikile ku nana vanhu va tshembu ku nani.
0: Ah, suka vadoda.
10: Ani le ku yu 2 days nyana inga ri kona ka tsanyana hi kha hi rhaba hi rhaba hi rhaba.
0: Eh.
10: Ku mana yo phana dengi dot. Ah, sesa akuna ku ale. Ndzi ra ngeri ti.
0: Ni gezile ku kona the junior.
10: Ah, ni ku yingisela kwatso. Kwala tikweni ra vasiva ra tiko ra vahlengwe leri ka nkarhi wa sweswi khomo hi bojoni vo muti ni ku yingiseleri mutini wa kokwa Mdileni. DJ leri se ximutana xa kokwa Mdileni na jikijela i ximomondi ya lexi xi tekete. Heyo!
0: I wena! Fi, tshaveri la.
7: DJ.
0: I mina loyi.
7: Ngikumile.
0: Efikele minjani wena?
7: Hayi, kahlekile. Ndiya sungu so nona heri la ka thomola.
0: La ka thomola.
7: Eh, ka katsana na gege ra xitukulwani i guva guva la.
0: Ndove. Yeah.
7: Eh, guva guva ndove la xi dya gege na mutla la.
0: Ni mitwa kahle.
7: Eh, hayi yeni mahlweni DJ wa mina.
0: Kesa swi na kona ndarwa ngalavala ka thomola.
7: Danke.
0: Danko. Fei, tabelela.
11: DJ wana buti.
0: Ah, no amina.
11: Ah, nakutwa ku ipukile ntwe voice ya wena.
0: Yilontsha.
11: Yilontsha ni ri kwala ka hotsimbo wa ntano ha la dza vaka makeke.
0: Ni kese swine na hane.
11: Tavetela va nghena hinkwa va yingisile.
0: Eh, thank you. Hey, that's the big sir Ramuta. If Father's Day is a grab a papa Ramuta, if Father's Day, Kathleen J. I but I post to our Wanyani. Hey, but I'm a carbatala tari was chill. Wanyani, we're going to call it a rosaka. She I go, Papa one Johnny. Say, Tabila.
12: I am Johnny.
0: Ever get a man?
12: I'm cooking. It has swung someone and Lakam Comila.
0: Lakam Comila, I mean, Johnny, my goddam.
12: It has swung Johnny.
0: Kiss us and say second.
12: National Animativo.
0: How could it matter like a thing, Johnny? Thank you, Baba.
12: Sure.
0: Just out of him, Tabby.
13: Tabby
0: Thomas is.
13: I can't have a minute of the printing and I'm quite a little bit. No more good corner, and that's a good corner. And I don't get a good corner, Bob.
0: Oh, Mama.
13: What's up?
0: I record Jenny Babu.
13: I'm a minute.
0: Thank you. Salam Tabila.
13: Which lady?
0: Are you?
13: In Jarna.
0: If you're going to be Jarna.
13: Okay, I'm going to be Jarna.
0: Laka Zingi Zingi Namana.
13: I'm going to be Jarna Zingi.
0: Because you're going to be Jarna Zingi.
13: Thank you,
0: lady.
13: Thank you.
0: Thank you. Just Salam Tabila.
14: I am cooking.
0: If you're going to
14: be Jarna. I'm cooking.
0: Hey.
14: Jesus sona na hi kwala ka Mr. Blue Stream and his magic.
0: Man listen can see lani.
14: Kesa na mimi.
0: Danko. Jesus arfa mthabelela.
15: Ya nta ku mfukile ngona ba.
0: Mfukile minjana.
15: Mfukile man hey mativa ani mona kuma a xikhongile nsuma hala ku lutla lutanya na ndivale hey mativa.
0: Ah ina na mi to mativa da.
15: Mane to hey ai mina ni dasung sona na laka mapovela no wana. Mfano gwasha mina ngona ba ba a hlayisekeni.
0: Kesa swine hlayiseka na ngweni.
15: Akutaleni mama.
0: Danko I'm certain mixer. Esibe kana kama kuma mona ngweni mina ta sebila wera le ya na so swa enfumelele ni gena nyana kala banga kodwa ngata ku tsirisana ka xiyenge xa mburi xa WhatsApp ku baba xa xandle kana ngono kone le ka mixo so rutla no nga swikoti ku ndata mixer me hikuva ndo rumela nkandi iso kumbe ku tsala ku nene rungula ra wena la ka WhatsApp eka nambara ndo mo swina 060 8875942 bangwani la.
16: Eh Mr. C. Mr. Party mabulo vona. Ngisela munhu bedi ntanzu bunsana ri la kangovela mugangu wa ndina ifrai makamla ibasanga wana mamphosaro
17: option match mpukenena ina ita sungu sungu lo papa hla madabulo mbuyi kokwa swa boxa mkosi la mina velina khatsa
18: rishile mihashi imengisa ku antswa hi pulele GCR kari ta swo musa kunona hiri kwala ri singa view merina swana mthatsena ni ku tanku
19: lemi wale DJ ri xile lawa ni mihlangana na Philip Johnson mas chance maladzi nga 11 dala ningserile GCR FM i danki
0: ri xile na vaxumi kaze swinwe kaze ku ri sonto wo saseka wa Father's Day ni ku happy Father's Day ka vapapa hinkwavo mina ni papa mhlori siseka Richard Records ni kwala Rajis Park emidred ka ya ku ri erobin ka show ku aiveni swin'we kaze until our ya ntsevu inkomu
20: xibazana xi hundzi xi ni teka xintomani i manese ka dzingdzing ni can see
21: nkomu muhaxi ni kombela ku va pfuxa
0: GCR FM tabelela
22: ndawu
0: ahe
22: njani ka jara
0: e bukiri ka man ai wena marana
22: ndzeketa jenere loko yi ku ndhawini
0: a lambe loko mu ku ndhawini very sweet a ku ha laha ku tsundzukiwele ka ntshuxi leyi
22: e mani wena ka va la ku hlaya na xixeka na jara wena mpfundzuluwu ni kwala ka homu wananga
0: kese swinene ka mani
22: hlayiseka n'wananga ta bula na mani lowu ni ka buli na wena jarami
0: ama ende na koho ku hleka i murhi
22: danki wenaka
0: kese swinene hlayisekani ma Ito sa mga ingser na ungas ko tukang tatanong ngayon tabi ka ng pari 060-875-942 Tabi nila
23: Oi
0: Ayy
23: Ah
0: Ipo ka naman dyan
23: Ipo
0: ka Eh
23: Ay
0: shaya breaka breaka matama matama mendring kita kami ah, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I
24: don't
0: know. I
24: don't
0: know. I don't
24: know.
0: I don't know. I don't know. I GCR FM tabelela.
25: Aye mash.
0: Aye.
25: Gumba gumba mina ka Xhosana.
0: Ni mitoka kahle gumba gumba Elias Nobela ka Xhosana.
25: Yeri ne da keke ra gumba gumba ndove le ka thomo le namuti.
0: Mm.
25: Na famba sis, ba ukandi neka na kan kandi tekisi.
0: Minza minteka la.
25: Ya da teka na famba swi ku le ko ta gumba gumba.
0: Keso swina ni hlayisa ka ri baba.
25: Masha mi ro sa seko dange.
0: Sera melo randse ko dango. GCR FM tabelela.
26: Ewe ni tsakala maka ya ku tlaviwa.
0: Ai bantu ba barana.
26: Ponyo kama ku ba xavala block 7 at Katarele ni tsana na xivungu xo nona ni ri kwala.
0: Ai bunsele le xona no le ri lenhla.
26: Dangi.
0: Danku. GCR FM tabelela majama John.
27: Karambe sipa de DJ Klemi. Ke kampana tsamana kontraka na minus kona a hla ka ba tsana wa kolis chavata bank digital thank you
0: ma jam jondolo
26: ah rishile digital me rishile ka sonta wa kutana amen desbung sakuna ne rata kwera ka mavuza la digital me randzeka Thomas Maleke amen
28: I can see the man. I recently came to DJ. It is so long
0: Eka scam sir tarba kona bangona batsaru kuna ndaba kuru chile tlamra di jane das bong sonona niri kwala B9 ima face mlamza kesu nene mlamza exu kala B9 laya bangona bangona kandisa kuna ndaba ahitu kwa rinbo
28: I'm talking at Lenra DJ. And I just want to know how to call like a gym galalum. It's a team I'm going to call like a gym galalum. It's a now until 6 o'clock. Kungolo.
1: Vava sati van'wani va ta va ta ni rhukatela DJ wa mina hikuva ku lukumba un'wana a hundzile emisaveni tolo. Ende DJ wa mina mina loko a hinda helani n'wi byerini misa luya loko ko loko fika laha ku nga na misava liya u jikela hala ku nga na maribye u gonya henhla yena u famba straight se ve ri yi andza u ta ka muti wa rhongo loko a va byela i ri i byele hi mina se ve tlhela va ta na yena lawa va ta va ta ni rhukatela a nga ha ni hlamuli na yena misa luya kahle kahle mina a ni te loko a fika laha a nga hindi misaveni a gonya hala henhla. Mataleni mina ni ri kwala Venda a xumini DJ ya mina.
0: So yini mari Mataleni and guests next ka kala Venda kana ka skema ka vanga batsa rona ba ku share ma vula vula ndi swong so nona and ni ri kwala ka skunyana isa swa ku fanela in tima dankon ka swona ne seswa ntima nyana e ba ku vanga batsa rona na bona ba ku share tle mero DJ da swong so nona ni ri kwala gandlana ka khane man makhubele danke and cancel ne ri ka ngwe ba mandar biela ba ku vanga ri tsingwena tsi thabele da
2: ewo
0: ayi.
2: Oh yeah.
0: Get the little guy now.
2: Look here, man.
0: Get the abodes.
2: Eh.
0: Yeah, Bali Mangmo.
2: No, no, so cannot have.
0: I get a tab. Ow.
2: All right. Glued the king in the gas came
0: in. I get the little guy, the gas came in. I got a little very good mother, my barimus.
2: I like a car woman.
0: Get the booger mother, get it.
3: DJ Klemo, DJ Klemo, how are Michelle on the Marsh? I know Jason Sonon, meaning Seraco, someone who requires Satana Lodge in Pier, Lake and Savlon Block 25. I'm Sanganash Lazar Chad Sam Pier, Tanko.

0: Aisha Price re sebra gore tsho kahle kure kure, it's a military song. Ba kutira le kunele le ka swa baba loko hambi o hleketa mana mbo mana o ba bya u ta swendisa kwini ta byela hi mani vhele everyone lo fika la ri ku hey hambi loko papa o ba bya u ta byela hi mani loko nkarhi wun'wana hleketa kaya no hleketa nga ku ni ngova na ti papa ni kota ku hani ya kaya hambi swiri ta ri mixer ya mahlweni na nongona ko morning breads tsi ntlhavini mina la
1: Hilaria maraka DJ Tlebi wa swi twa ku ku yimbelela swi na tikatara.
0: Ah, ku yimbelela swi lavi tikatara swo ti lavela rito ntsena.
1: Hi tena nghoma leyi ku va yi vhuma njhani vana?
0: Ayi n'wina mara na.
1: Va yi vhuma va bama a va ko. Mara swi yo yiri ku na ni zani pfuka ni cina hi wa.
0: Ah, mi vula ku ri.
1: A ni ku kata kata. Loko vhuma ku ri kona ku zikulana swichacha yani munhu.
0: Swichachani swo hemberiwa swichachani swa vanhu a swi bohi ngopfu loko rito ri ri kona ri koho.
1: Mavoko na minomo swi tirha ngopfu he wena.
0: Kahle kahle ni le tikerekeni tin'wani ka ha tirha mavoko na nomo na sweswi.
1: A na ti saseki njhani? Hambi swi ri tano woni va tekateka.
0: Ayi va tekeni timbele timbere ntsena.
1: Ku na over total. Veri ponyo ka makhuva la a tikatarena xa wela la. Mi nga pfuka mi vona ku yini hi yini. Le mawa leyi ku na masenyani rhanga zimbaluleke. I veri yini veri mi n'wana ti le ku va kha va tiphata kahle. Va nga pfuka va vona ku yini hi yini. Le ka ngove leyi ku na basani n'wana mhaniphosa hayi loko nghena poyeni hambi ku ri voice note hambi yini tlhatlheka ma ni tikomba ku n'wana wa nhwanyana. Ingandi nga ku virongo bya ko byo yini zala hikuva a va pfuxa kokwa the junior DJ leri se ti kutasa kokwa mbile na DJ jela i ximamanti ya lexi xisekeni hi sweswo na sweswo heyo
0: ya wena eskomo nkarhi xa mina laha xi ri veka ka wara mina henhla ka nhloko i vhere yi ku ngoho lexi endlaka mina na wona mikiserisa yi cince magiya sweswi hi vhere hi famba hi risimu leriya ra khurekhure military song ja praise risimu ra ko risimu leriya ra ku ri vulavula ngopfu kumbe ri sungule ku babembele ngopfu loko ku ta va ku ve na march and march laha Afrika-Dzonga hambi swiritano hi ya mahlweni tsi a hi vatsudzeni manarula
2: ku na big bomba nhlayoni maluleke kusuka ha block 3 eka mili sima kola moya wa mama Himkatani with worker critics suka kona la block 3 eka mingini ish sababa hambi suka babi itine go sama khathele kusuka kona la block 3 eka mingini ish ya kudel ba habone fu mango tip tjo kuba kusuka la tikwele ka mswale Kitabu kama se komedi komela brene khaba khaba mwana ba wa famo vite tu mwana ba
0: vite tu
2: aba hatu matoro is na famba mini
0: hi bana bakwala
2: maswa
0: e danke baba e tseso so being sir kana bara 060875942 ta kana haru tsara tsi tlabele la
3: tawonto
0: tabe ku thaba sezwi
3: vakona ri kakaro bova entini ndhambi naka la xivulani vakona general patron cause ka xitachi xa mbatlo hi kona tiwa ta party time la bong city a va ni mukhuchani wu loko ri biti kusukanisukana ti danke papa ni khesa ku amukelisiwa tintambu papa
0: danke papa
3: ayeni
0: ti tlhavelela
4: ahe Mange ba dudza banda.
0: Aye ba dudzeni banda.
4: Ni ta suka ni ala ti tsadzani cha ka gongongo laya va kona. Tsala chaka double manganyi ni va tini tona a va fuki. Ni suka na kambe ni ale a mutlo wa ka maluleke le mawa le va kona papa remote na vona a va fuki. Ta hetelela veka xikumba cha dzovo le. Ri kona jara mfengwe Thomas Tauka a kuna un'wana. A va na vuxokoxoko information tiweya ntukulu wa n'wamanungu kusuka kwala siku mekara itekini DJ Tlebi
0: ni khensa swinene nhlayisekani vuxokoxoko information la siku mekara la hi sweswo mikiseriwa va ntukulu wa n'wamanungu awu suka madoda.

0: netiweke ya mina la riqinghweni laya yi pfa yi thakamelanya yi na ku pfa yi thakamelanyana mi ta ni khomela swinene n'wi mi nga ku ringeteni ka ku va mi tlhavela la riqinghweni laya yi na ku pfa yi thakamela shem eka swikenga swi kota ku hoxa xandla na le ka nongonoko na le ka xiyenge lexi nga ka xona mingiselo ma yi ku va u landzela ka WhatsApp ka nambari 0608875942 ka swike va kona van'wana va nga ku tirhisana ka Facebook a karhi sayitela Facebook ya mina komba ku va kona vanhu laya swi vekela ka timina tinharhu se yi bilawara liya ya mune lexi endlaka sweswi xiyenge lexi nga ka xona sweswi va yi kha ri hi dzudza vanharhu eka nambari liya ya nduma 0608875942 eka n'wina netiweke yi nga kumi karateni mi ta ni khomela swinene Jesara fam tabelela.
1: Mmh, mo singa pa ka.
0: A ba tekeni ka roko.
1: Ya kuna ndo vukazi la a 14A. Kuna man Maria Masanganga Masanganga na Maria na James le a sangana na RPP. Agora ma munhu to ma vuma, o to ma fika kwala, ndo si ngita yo samba ku. Ito general kwatsin ko ga ta samba. Sesimini chwa kunkola wambati, lakun pula sese rinja na leka nga zizi, kawa koko nga mafia, eshte ki nitume uvo umu. Chope?
0: Chope! Jisar fam tabi lila?
2: Manuel Magoda, rakam poma kuki. Ezin teka kukwa de june, le jilongo, luna wana wakuki. Taitere manke, lima tegula kama sangani.
0: Kesa shunayin? Awa
2: kusha kosta. Awa kusha kosta stole kandindala.
0: Kesa shunayin stole la kandindala?
2: Danki.
0: Danku. Jisar fam tabi lila?
3: Rikaka ro baba, baba na marangaro, nalisi hulani li, awa fuki. The general kosa, li kambati li, awa fuki. Ya hetelela hi mhani wa hlanganile ka mahlanganile a va pfuki va pfuxiwa hi mhana mikateko ka xithelandasi ka power brami
0: no
3: hi swosweswo
0: a ku na swin'wana vhele hi swosweswo
3: swo tlula sweswo
0: tanki hlayisekani
3: ai
0: Jisar FM tabelela
3: Ala poki man gel masangani kama sangani. Kupuka kokwani wa mina kokwani mhana masocha kwala ka mhlaniki na mudzangi aka wa zwindu. Ndi ta tsaya hi mhali Maria vaka hayi sweswo kwala ka mhlaniki ya mudzangi aka hi zwindu na vo. Asa swi mhani emsonga nkulu kwala ka mhlaniki le mudzangi wa kampenisi. Swa sekani botle ni.
0: Kensa swinene ngwe hlayisekani.
3: Eso no.
0: Danko. Jisar FM tabelela
4: Ibaka namukhani angarela homu ni ya laya ka homu laya kuna mhana anakanya abafukulishile kwala ka homu laya kuna ndlovukazi abafukulishile kwala ka homu ka mapayeni kuna mhani burisa abafukulishile afushwa hesa va vativeka makhadlela block 3 ka mingini wa shwa mina no nene
0: mingisoro melo randzeka
4: mina ndzi good and bye
0: it's a good and bye
4: Ibaka ko
0: danko Jisar FM tabelela
3: Wa malume swa va tiva ka makhahlela ka minimis ni mtini. Palme general pastor na ka mbato ni mtini. Se sa kumbele ka mapapila va phuka. Va phuka ndlovu ka zwino va zwino ngombe swa la hi.
0: A yeni. Si tabelela
5: Ya nta ku boti Andres makhaniki lonkulu la Giyane boti mi wa mina pfukani. Boti wili malungane na wena n'wana bava mukhomi wa tintambu ta movha wa mina lawa pfuka laka mapuve ivi ni ku boti wa mina boti Richard Maboko laka mapuve na n'wina pfuki n'wana bava hi khongeleni kwalano va pfuxa hi mfanelo wa Kefa ka mapuve morisigwi mina danke Mr. Party
0: kesa swi nene hlayiseka njhani ra Kefa
5: a ku taleni n'wana bava
0: danku Jisar FM tabelela
6: Nemi my DJ.
0: Yebo ma'am.
6: Moni ranga hi ku pfusha bona mfana wa Kefa i Morris Guyu. Va kumeka laha ka mapuve a tikweni. Endavo va mfana wa Kefa nje Hala loko va vhuma ani.
0: Mhm.
6: Ata huma tintsumi mhani. Afukani Morris. Hey, hey. Na imbelela mhani.
0: Mhm.
6: Ha mfana wa khosha lava imbelela kona vanhu va kateka. Afukani mirhandza swinene ni mirhandza swinene. I mwanati.
0: Mhm.
6: Ivi ni heta ni namukhala va teka va ka father. Eh ni landa wisa nje makamu. Vona va kumeka le. Aka ndambu wa dzumeri e vani ka ka isenjani toni yo fanela ku ta pfuxa vona ani ku boti wa mina ringesani ku pfuka xilawuli i thwala ni ku ya pfukani boti monani ya hetelela hi boti wa mina i tshika misava i zinjiva va ri nyiko hlungwani va kumeka avuxakeni hi ntirho ni ku ya ringesani ku pfuka ka boti na mutlhaveri i siku ra n'wina va hlaya ku va va ka fada a va xavi swo nwa
0: yini marara
6: Eh va fuki va pava hi chopela yele yale yo xava sweswo nwa hi ri tlangela kahle phesiku leri ra vona ri a pfuxiwa hi xala tinhlungwani le ka makoxo a tikweni ni kata min'wanati hi ku tekiwa TikTok ya radio va hlaya mina ma nchumayela n'wama loko tswantswari handle makala na ku fa mfana lowo ka nga sheri dzongo na munhu n'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mi i nchumu a hi feni ni tlangela eka hinwa swo titimela ka
7: Va pushwa hi nanti ku ben kwini ka kaya block 3 ka mikiri ska ru kahleka.
0: Kahleka kahle.
7: Aye.
0: Danko. Jisar fam tabirira.
7: Ava puga hala ke va ka makhethe la ka hosi mo va vuthano ku ri xile ka bona.
0: Mm.
7: Va puga ko kwani wa dzebeza e mhalukubalo la ka hombela wala lo ku ri xile ka bona. Va fuka kokwani makhapulo laha ka xikukwana loko a va khapulo va ri kwalaha ka xikukwana ri xiri na vona ka vona a va pfuxa hi vona van'wana na jele papari boti malerivele lamaa biloko lari ka mijeti ya tivelaka ya kuta mutlokolaa nkarinkari ku muchini bomba
0: muchini bomba medzi
7: tikxokloko mela ngo hito va hi hambala hoteleni
0: kesa swi na nihlayisekani
7: tlhevela kule ka tikoki
0: danko jesar fam tabilela
8: Amloko swiritana ka ku huma khazi ku nga na va dza balume mono ku na kokwa ra bebeza na ka ka huma 14A e mhani khumalo lo tsivani lexile
0: mhm
8: ivi ni swa na mhlantsene va kumeka la ka mini ni swa blue team tsivani lexile na n'wina
0: mhm
8: kasi hala ka va normal leg va kona ba emanyu tsika swa hanyanga ya ku tsivani lexile kasi kokwa dalwa nga lava va le ka top a va pusha jam Thomas Lingwane a gradually le ka ka ka ka la blue team danga DJ Thaba
0: kesa swi na hlese ka ri baba
8: thank you
0: ti thabelela
9: ti mr ti
0: imena loy
9: ai ni pusha i botho stars thole ka ndindana
0: mhm
9: Even if we shall man, Elsa Wanguna can shanik,
0: yeah,
9: very man gilly, man shanghai, man gil matu. Even if we shall put more fire. Ah, come a booze.
0: Hmm.
9: Push a man gil matu, like a machine, and I can't someone
0: else. Kiss us, not a man gilly.
9: Sure.
0: Dunko. Did you start from Tabula?
10: Did you clean?
0: Emina Loy.
10: Ni kombela ku pfuxa kokwani dala wa nga lava le ka Thom.
0: Mm.
10: Ebe ni pfuxa kokwani swa boha laya tableni u papa ka makosha.
0: Mm.
10: Ava ku. Ebe ni pfuxa kokwani makhapule laya ka xikukwani laya na vona ava pfuki.
0: Yam.
10: Va khala dala hinkwavo lava ava pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala ku ri n'hweti ku ri siku ra vona namuntlha.
0: Kesa swinene manjaja.
10: Aye.
0: Ti tabelela.
11: Happy Father's Day ka vanhu vanharhu muni va pfuxa.
0: Mm.
11: But first that story ka ndindana.
0: Mm.
11: Kokwa dala wa nga lava ka Thomo.
0: Mm.
11: Ti budunga da party time le ka bongwani le.
0: Mm.
11: I live at Mkomi village from Agoda. Goodbye.
0: Kaza swi na ndlela se kai.
11: Sho.
0: Tabelela
12: ni pfusha manchaka mminisa block 3 ni pfusha mangwa thelan kwinika ni pfusha malume ben kwinika va pfusha imali majoka mminisa block 3 ko
0: kezo sinendle ise kai
12: thank you
0: dako bay tabelela
13: the king of manjar gyan derik sambu ema pfusha mani asikum hlanga va pfoki ni pfusha mani mabunda va pfoki ni hetelela mani khalisa va pfoki Nikesir boti danke.
0: Kesa snel sai sekani boti.
13: Ai shall soti timela. Nita tsutuma skurunga ni tava kuma gata danke danke.
0: Miri kunjaka ini?
13: Ani vira abavana va shall soti timela. Ba kheni ta hlangana na bona kwala malaini ni boti.
0: Ni kesa snel boti.
13: Danke danke boti.
0: Danko. Sei ntabelela.
14: Kuna boti mani wa matubi ya silaka makosha wapuka. Kuna kukwana makapula kashikukwana wana wapuka. Kuna papa majoko kwa kashikukwana wana wapuka. Manda hapu sha musa makosha wa shikukwana kofaki mutamu na le dagi dizi.
0: Kesa shine lhaise kanda yiko pagla?
14: Thank you.
0: Ajisar FM tabilela.
15: Mana seko laka mawala nipukana. Kuna mjudia mjudisi, ntu nkulu, mtuka ntu nkulu. Wani ya telemga, nwa mna lukulu nga nika ishkwe mbu, nga gumba gumba Elias Nobela mjua makini na fukani mkano wami. Panda pa yungu wabu wana klemi, hapa pusha yungu wana upoto wa pijindruva, anga masilo arlaka mabalani. Lengeta kusaisega mkano wami, upo kureta reta kwa launa nduwe.
0: Kese sana mkwe tuwa chopper.
15: Danki mkano.
0: Danki mkano wami. Jisar fam tabilila.
16: Bonjour ami.
0: Siko deja mondo miyila.
16: Ba fasana kanhlanini.
0: Le mitoka kahle la.
16: Moni bateka electoral makungale ke pukani. Dzinala peka tarene noko malume ponyoka pukani. Ni ala kinyi niko mzana ndo nguna pukani. Akuri go deja mondo muyila niko na la fasana kanhlanini. Bye bye.
0: Kesa sina hlese ka.
16: Aí.
0: A gente sabe que é
17: Aí. Sacala Adidas Maluleca, lá com ninguém. Ava Pug na Nantumuni Ben Quinica, lá com ninguém. Ava Pug Cocoa Pepens, a lá, Man Kumado lá, Putin. A pushi uza penete machele la vete.
0: Kesa shine la vete la? Eko darate merete mingisoro me iweka na eka waralia ya mune. Ndiya mashwari mingisoro minon karin tabala. Eka sharemo isha wa sharanza jisara fam. Tzi! Nwa taba nisu?
18: Nwa taba.
0: Kase.
18: Shaba vati weka makashele. Kwa kumeka le blog trika. Isina wana ava puki. Una aswilaka wena ibila khawu namhlongo la kusuhi na xikolo xa mzuzwani la alapuki koko manyinyi nga mi tweku ko ndleka yini hi n'wina ka koko manyinyi tika swihanyanganyi hi le ku vulavuleni na n'wina na xalate ku koko manyinyi ya vatwali a pukani ka koko manyinyi tika swihanyanganya la ka khakhala vanhu lava hinkwavo lavawani ala pushwa emana anakany irungula man patron
0: le mitwile kokona ntumi
18: eso eso
0: daki bar patron ikokwana the june tsi ntabelela
19: le pusha mbara mina lo nkolo nganye kwa hichikwembu nga machuri gwedzi va chop mama balani leni ku bulumuku
0: bulumuku
19: evini kuna u sanjay makam ka skunyana bona leni ku bulumuku
0: Bulumuku.
19: Makhelani wa Thazele, papa hlungwana ka Nombelani la. Ba bona Bulumuku.
0: Bulumuku.
19: Ba nga biya pundwa lo wamba, ba bumisha hi gumba gumba. Ku dwele tisi kwa hi shoro sani, ba nga mashomilo wa Saseko.
0: Kesa sone mingisoro melo wa Ranseko.
19: Dangu.
0: Dangu. Jisar fami tabi lila. Aye. Oh, shem. Tabelela.
20: Ah eh, angu kuti mhani Maria Masanganyi. Ole ka Masanganyi kwale. ahansi ka vukosi bya ka holweni wa maxangu wa mpati mbuya tukani ya vudumisana a endla ku leswaku hi pfuka hi karhi hi hefemula i siku ra yena namuntlha ko pfuka boti muri xiguyu i mfana wa goxa pfukani mi ya banenge he boti mi ya pfuxa ntombi liya yo tonga i ximati xi karhi xi nga tongeli mahala xi tongela nuna wa kona xibiso ntukulu wa n'wapheno xoxata timhuti bayi bayi xumani mihaxi
0: kese swi na ni hlayisekani na n'wini
20: i ntukulu wa hosi lowu
0: tanku
20: ahee
0: ejisarafe mtlhavilela ku na munhu la
21: kona
0: ku na munhu la
21: kona bo derek swivambu ka nga va va pfuki

0: Jizar FM Tabidilo.
1: Mande biya mashawula kasi andani.
0: Mm.
1: Juwani mukozi waga. Ju mukozi waga wa neji wawi.
0: Gyali idwa.
1: Manda ena kone na ka zingi zingi. Fukan rishini.
0: Mm.
1: Mana kalisani kangove. Fukan rishini. Amirina anla zaba kama keke. Ata usingove wa ntano. Chave pele wangena kwa wa ingi sili wana buu.
0: Kesa sunene wane?
1: Iso.
0: Danku. A jisar fam tabili da.
2: Da kusa manzi da makulele amawa adlock line.
0: Mm.
2: Ibi ni kusa utange makam akandambi.
0: Mm.
2: Ibi ni kusa kokwan dala bangala vale ka thomo li.
0: Mm.
2: Ikwa bana kokwan manje kwa kamkhuni ai khomaneni ianga ibo.
0: Ai khomaneni nga vanu ka.
2: Danku.
0: Danku. Jesar fam tabilila.
3: Awe.
0: Ayi.
3: Wait.
0: Eh but the general. General.
3: Kuna mani mudawu la hlangana na RDP.
0: Mm.
3: Ku bona ximuntu xa ku kwani mutileni ni ra vapfuka vaka vako heyo.
0: Mm.
3: Evenele ke ni hetelela hi gumba gumba mudiwa makinini ni ra vapfukele ka xhosana.
0: Mm.
3: Mina ni general aka ntshishila ntshamago.
0: Chabalala ishibongo.
3: Chabalala ishibongo, thank you.
0: Kesa swina nhlayisa kana baba.
3: Thank you.
0: Tsi ntabiyeli me.
4: Manzi swa joko fuka ni ntini.
0: Mm.
4: Mo Maria Blankula aba fuka block 2.
0: Mm.
4: Eh tena hi man ana wa sita ti FH tarata e Marla Drive. Aba fisha hi manchaki kwa ka mningi sa block 3.
0: Kesa swina ni manchaki.
4: Eso.
0: Thank you. A jisar fam tabilila.
5: Manda en pukan. Manda uri kwala ka mapulu pukan.
0: Mm.
5: Le tena ni ma wa jem tina ba indi se ni kwa bula wanga na vela la bezei to no ni tsake njani na wa tiba.
0: Ish ma tiba.
5: Ah, wami na vene vini sheme na wangana minaka jisi ara arie wangana wami na mkweni saisekani.
0: Ya. Kesa suna nilaisekani ma. Ay so, ay ke, ay kona mara, ay matakir sheme na minu batwil. Ba zema nena nesha kubanjuma gunenu na minu. Tse, mtabi nila.
6: Aye.
0: Aye.
6: Kuna kukonda la wangala waka tomo.
0: Hmm.
6: Kukwani makata wa kukwani.
0: Mm.
6: Gim kuku bai kam swan. Awar na sokala tasmal bai kala tiang ambak ni kisya na sekunda la.
0: Kesa sunay na sekunda, shuma na sekunda la.
6: Aye aye ni mafi.
0: Thank you baba.
6: Thank you.
0: Aye jesa ra bem kabi nida.
7: Eh moyo ba kuya godomi nida. Aba pupi kele langa kona.
0: Mm.
7: Kukita la wabongo isi wongo chalalala. Kan chisi leka ngoma tatani sa nele bet.
0: Mm.
7: Kukita ma senja am dabla ma chene. Lala langa aba pusha ima ma chenki wa ulela wa mtia mona. Kukita lari singa ziu. I love you. DJ play me. I rade.
0: In case of nele I say
7: ah, wati wala nina kono, nengi mela kunene.
0: Ani kumige vulko haira baby, anza kisesu nga zwa mkubana mshoro matiba.
7: Ah, kipo kotakali, sasu wati haira baby. Kipiki, nukukukale.
0: Ni kisesu nga taiseka.
7: Bye.
0: Etako. Jisar fam tabi lila.
8: Eh, ava pokisem bicha smate ula ka bode.
0: Hmm.
8: Bapu kako kwa narasiwe makwa laka bode.
0: Yeah.
8: Bapu kapa pashiliba na wafana laka skunya na blok 20. Hava fisha ya masenya Ronald Malek la ama blok 9. Kesi ni hivyo kile me.
0: Kesi suna ya taise gani?
8: Thank you.
0: Thank you. Tse, nchabiyo lila.
9: Aku punde kwa kwa ni maangileka mkomile.
0: Hmm.
9: Kupuka na makelwa ni wamaini leka mchipisi.
0: Hey.
9: Yeti sela ima shudu gracious people a anskab kosi zaka kubai a river pla.
0: Mm.
9: Vapuchi wa eko kwandala wangala abala katoma.
0: Kesa sinele kwandala wangala abala katoma.

0: 장기.
1: 띵, 차비릴라.
2: 그때가 고마 부샤.
1: 그때로 고.
2: 네 부샤 만드스 마 저거 발라 빌리트리카 민게니스. 네 부샤 만드는 미나 만사라 차기 발라 빌리트리카 민게니스. 넷셀라이 에미사이와 미나 고반 가비니카 마코시.
1: 요.
2: 에메나 마니 피니카 발라 빌리트리카 민게니스 코르라 고마노 미.
1: 코르루 오니 캐서 신네 바 공위.
2: 악산
1: 고마. 띠, 타베리라.
3: 이보 라바 라요.
1: 마이토치 마이토치.
3: 아, 왔더만 푸샤 코코안 페라 노 파파마 가스 솔레야 인 군네.
1: 아이 마티바나.
3: 아바 푸기 코코아 딘 군네 칸 바티네. Ewe kupuka sesilwe wale kasikunyani wakufanele wa intima wa yena wakahle puka baby girl rishini kwa la ya kasikunyani kuna mani kuna misimaluleke imanita wela kutaka lama pukani pukani mani guyo rishini mipusha iko kwa nikaveni mkegula luya wako randa ya majaha ni kwa la kama kosha Sivu la vala mwana wa mina alfambi.
1: Kesa sile na maitotu na mta baisikiri ya kerekeni.
3: Na mta eshi na wabla shona na mta likungulu kela kona.
1: Kesa sile na isekai.
3: Enda kerekeni na kuwi wipela na udaku.
1: Hoi kwa ifamba irikati hiyo cha.
3: Amen.
1: Thank you.
3: Shosho boyza. Hala.
1: Iko mke gula lwa kuranza ya maja. Si, ntabiri mi.
4: Yanshua. Para gravelin wananga abapuki za benet maisele kwehla abapuki loko papa linki ngovini kona kwa fihle abapuki avari na mana wena wananga
1: nkese sinene kamana
4: hlayiseka n'wananga i rungulela mukhegula wa tsotso na mani patirona
1: a ni nge rivali ku va rungula valava Tabelela. Kuna mola.
5: Kuna mola. Eh, ano sino nanta pero no te lo lo kam.
1: Eh.
5: Mo pusha na ngi de ta de de ta wo na.
1: Okay.
5: Upon de ko kam de de ko la kam wo. Ko pa sa bo ale kama ko sele ma dauli ni. Na ran sa ne bo to ma ka shu da sa jo u da sa ndo ma ma ko sa le.
1: Kesa snele la kango bela basango na manposa. Thank you. Jesa ro fam tabilila.
4: Eh na shonene.
1: Mixona mo ranzeka.
4: E tsipile tjana.
1: E hlaiseke.
4: E le tapisa mayini tsika tsha nyanga la katoma. Le tsha e dami mangani ka dongo.
1: Yeah.
4: Ne ke la ke tsije ke ga ka msha.
1: Mhm.
4: Aba tsangana MT Makubele ka tshigamana.
1: Ke se tsene MT Makubele la ka tshigamana la.
4: So.
1: E danke. A che sa ba mthabile la.
6: Ai.
1: Ai.
6: Ni jana na.
1: E pekele mjana.
6: Ke ba kwa push.
1: Ai ba push.
6: Kuna mana mina ngwetsa go tsama tsara go se go kwa ka mazapana kwa. Mana ne rovere ka tsika kwa ka mangena. Go go tsala hi timun ho koka e manto pisa e mane so fito o la mafura kwa la ka ka ho. Ma tso tswa.
1: Ke se nna ma tso tswa.
6: Ke se nna ka go kuru.
1: A go be kuru la shakara mera au. Tsi ntabele me.
7: Ntlhava.
1: Ntlhave ku tlhava sweswi.
7: Moya va pfuxa vanharhu.
1: A hi vadzudze.
7: Moya hala ka nghala lunar. Umani rose wa vumani. Hala hani pfukani. Vamihari va mansana rivombo. Pfukani man'wini. Ni hi tisela hi mani mari ya bafu. Kule ka jim.
1: Vapfuxa
7: hi mani mavuri ka mapuva a haswa sotseka i nkomu tlhavanitlhavana.
1: Khesa swi na hlayiseka na ska spoke center la. Thank you. Tsi, ntabelela.
8: Mo tsana ya tsetsela leo.
1: Ai, si tsetsela sezi.
8: Ha, ntabelela tsetsela leo.
1: mitolovele ku tsetseleriwa
8: mazonda
1: a mishuranzi. Okay, I namhla mi nghene hi nkarhi wa right a mi tsetseleriwanga hi vatekeni vanharhu
8: munhu ku malaysia ka mbebula ziwani
1: ya
8: masenyane Ronald Maluleke lama wa tela mawa high school ya kona va ri Nkesetlwane high school
1: yini
8: Nkesetlwane high school
1: all right
8: la ka va Ronald masenyane
1: ivini
8: ku wa mahetelelo hetelelo ku ta va ponyoka makhuva doroko ku wa vana va la li gabarini la
1: ya
8: vatlhe va tisake mudelo wa rasiyana lotiti muzanini a ti na ngori vo mulodzi mathaka just abarekenwana kege
1: ya sweswo hayi kwalani mini kotini ha shem
8: Yeah,
1: I tell you. Thank you. Thank you, Baba. But I can't break him down. I can't get it. I'm going to go to you. See, in Tavila.
0: Hey, DJ.
1: Emil, hello.
0: Okay,
1: let me join.
0: You can come back to the boat, Derek. Like I'm going to go to the Pangana, like I'm going to go to the book. Then I jarak, but like I'm a poor. Ambulu a xikomba dzai mbangela aska ku mzandula mngoni ku
1: muti ke ke sesinela hlayisekani
0: thank you
1: asibe kana kuma kumena tamena tase ibila wa rali ya munhu ndo tsatsela la vambere vana ri la ri tingweni la tsi mo sungula kuma ndo tsatsela la la mani
9: Ke
1: ke sesa nna hlaise ka ndla ka sekhunyana.
9: E
1: dako. E jisa ra fami tabelela.
10: Mani ku knowledge nwana ngo. Famba iya le Alexandrile. Ifi ke zela mani mo wena DJ nto mani va kumeka swiwitsi, ivi ya na swona guva guva wa base dela. Ivi itlana iya le ka makosha le. Iya kama se wa mina man grace mashali. Ikuma se wa nguna kokwani wanga la we ripukani mita mita swaka ti hovela. Ivini hetelela hi mhana guva guva nwana wa mina wa rikote. Mhana nga lava ni kupuka nwana nga ibaka swikonzo kwarara ni ti hovira u swikoti ku sweka. Lava vanhu hinkwavo lava va pfuxiwa hi kokwani wanga lava na hansi ka mikosi byaka ximiti skim sun mi ta nwa madlaki birthday ya ntukulu wa mina namuntlha
1: ni khesa swinene skim sun mi ta mi ri kona vhele
10: a ntirhweni loko ya ni kona
1: lahi
10: ta ya le community hall hi ku ha ku ta ku tele ngopfu inkomu
1: ni khesa swinene hlayisekani
10: thank you
1: va ku ta va ku tele ngopfu swi vula ku party ya ko yi fanele yi endleriwa le community hall hayi wa damara na kha ra tsatsalela eriqinghweni ka nambara 0608875942 teka vanharhu tsena laya swi nandzika ngopfu wa tivana tsi no tsatsalela leswi
11: hayi khaza ku tsatsaleriwa moya va pfuxa
1: hayi vadzudzeni
11: manana kanya lava pfuki ivi ku ta mhani khumalo kweli 14 na vona va pfuki Ibini hetelela bango veni ari singa ri pfukani. Ume mfisha groundini danku.
1: Kesa sina na groundini la.
11: Danki.
1: Danku.

eka skera wa mingisari nga shkota kwa shashandle kana ngono kwa kami shonsa kapitla kuna tala kwa WhatsApp raka nambara 060-8875-942 ee WhatsApp yale la wakandi isa ee wa shkota kutlela kutala kuna nerungula rawena la kwa WhatsApp la eka skera kwa nanele ka Facebook mingisari wame eka fukosi chata nuku jisi ahar guspai suku F M kwala ofika o siya rungla rawana yeku tsala kuna ene lan gata inza yekona nga chabi mingisoro me kufika o tlela o reakta yeka postio yale kwala ka Facebook kasike ila wakona bashi nombela anila waku loko bafi abafuka manta tsaka njani yeku anta wana maranziwa we imani na vela kuku loko onge abafuka meloi aso bo wani ngupusha shi nombela nsustas eti pide mingisoro.

na ku intiso a swikuri kona ku ri ku a swiri kona ku ka vhaki wa matilweni le hi ya vona vafi a ku ta tshama ku tele endlela yin'wana ya mikhuva na mihlovo shem ta ba ku tele van'wani va karhi va vona maxaka ma vona van'wani va vona varhandziwa va vona van'wani vulava leswiya swa ku un'wana vona nuna un'wana ya la vona nsati un'wana ya kwele a ya vona n'wana wa yena va khethiliwa a nga famba a ha ri ntsongo un'wanyani a ya ya vona n'wana wa yena loyi a nga lova a nga.

kaske bakona mana ngwana inzima na tlonipho mshengu bakorisire tlemro di jenko bara ku tshabara bana tsara ka nzima ile ntshabara la my twin sister la ka shikukwanda na mani mata enkata mzerewa la ka shikukwanda na papa anhlulo na tlonipho happy father's day ndele ka bona abu jo ka tle mana tlonipho na anhlulo la ka shikukwanda ni khesa swinani eksuka la ka shikukwanda bakona mana ngwana ngthabaka ka mela mana ri sana ri nokona ringa ri baku akupfuki bana bana tsara mani makhobela bodimo ku sokola gian section 5 mana na kanyala 14a na man grace mashali la hatsamba la abu jo ka tle mana triple r ner la style up ka ku la ka makosha a ska ku swi bya nduna mngoni bakona manu ngwana ngkhaba kala kabela i rodi mnyuko la kandida la ba ku rishele tlemo ro dj ku fika bana bana tsaraka and kombela ku pfusha link ingo benda bi hlela na tinyi kombela leke la kongobela so bona ka makosha la a pfusha ka hlero ni mnyuko la kandida la nkhesa swinani manu ngwana nga kondala e smart show tonga ri khotso ba ku rishele tlemo ro dj ku kombela ku pfusha bana bana tsaraka tlemo ro happy father's day aka ba papa en kwa bala mzanzela ni kombela ku bulana ku aku pfuke hani dyina ntukulo wa hosi la ka skunya la na majama lo medla ku man dlawula ku tsaka la ka skunya la nta hetelela mana mina mama ila nwa Daniel la ka sikhunyana lava pfuxa kahle intombeli yo yo tonga ntsena kambe yinga tongeli munhu nwana nwanyana yo tangela nonwa wa yona ntsena ja leri ya ra yona leri ya khesa swinene esmart lexo tonga kaske ya mahlweni sa ramaiti mana tatimbe tsale tinga sala kuva ikongomela ka lavanga kwa lavanga tirhisa xiyenge xa maburu xa WhatsApp va kandise kunele loko ikwa ra ntlhanu nhle ka nhloko ta va kha ri endla sweswo vele

0: xikan'we kan'we xikwama nkarhi xa mina xi kwavara ntlhanu henhle ka nhlovo hi vhire yi ku ngo hi vhira tsutsumela xikan'we eka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa maburu xa WhatsApp ku va voxa xandle ka nongonokona leyi ka mixakasaro vo sungulasungula hi lava
1: nkomo muhaxi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhana mina ku nga Doris Kuba hikwala ka N'wamarhanga ka Zava ni pfuxa na sesi wa mina ku nga Thembi Kuba hikwala ka N'wamarhanga ka Zava ni pfuxa na boti wa mina ku nga RL Kuba hikwala ka N'wamarhanga ka Zava a va pfuxiwa hi Abednego Kuba a ri kwala Phalavura Lulekani section B Far East nkomo muhaxi a hi tirhi
2: mani ya le ka sikunyani ya pfuxa ntukulu wa hosi pfukani ka mhani ni suka ni ya ka makoxa ni ya pfuxa hanu wa timbeva mhani gaveni ringetani ku pfuka n'wana kokwana ni suka ni ya ka mapuve ni ya pfuxa venyu va xitichi lava mi pfuxaku i mhani Jolaiti ni kwala hi fa hinkwenu a hi fa soko mi hlayiseka inkomu
3: a ku pfuka kokwana swo boha le ka makoxa ku pfuka papa remote leyi amawa hi tisela hi botlink ngoveni a va pfuxa hi mama baby set ni nkarhi ni ku happy happy father's day eka vona a va hlayiseki nkomu
4: ku rhula ku ve na n'wina DJ Tlemi kombela ku va pfuxa va tsaka n'wana ngoho lava ni pfuxaka na vona ka Mangel Mathevula i squeezer lava la mutini wa ka Mathevula a va pfuki laha ka maswanganyi la hanu wa masilo i sesvigi lava la ka mapuve kusuhana na xikolo xa Chamando vongani wa xigubu xa mbetsa pfuka ka botika la ka xikukwani ka vanhu lava hinkwapfu a va pfuxiwa hi mina mburi ya ntshava hlangana ni tawini chipi hikwalaho ni kumeka kona ka DJ Tlemi a hi tirha tiri dyambu ri xile n'wana ngo
5: nkomu hi ta pfuxa lava landzelaka ku na Dlori Maluleke ka khakhala a pfuki ku na kokwani Dala wa nga lava a ka Thoma a va pfuki ni hetelela hi kokwani wa Gwevani kule ka Thomo na tsa ngunyula a va na xibuduma xa phati tambu ra bongisi titinomo
6: karaxaka dhaveri yomangani ka gongo pfukani kokwani Dala wa nga lava ka Thoma pfukani tetisiribakuzani ka siyandhani vanhu lava kokwana mhani mara ya ka bula kuri ka nsibitu dake
7: lexile DJ ni kombela ku va teka ni va zuza ni boti etseni ma vona lavo henhla pfukani brr Nita, ni mhani a hlanganisa mina na Thaisha Hlongwane la Giyani section F pfukani mami Nita, ni Hlahla Hlongwane la Giyani section F pfuka mfana wa mina hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko Hlongwane i ntirho leyi pfuxaki Chacha
8: Botlomi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani Maria N'wa James enhlangana ni RDP va ku he pfuxa lava va hi pfuxaku va twa ku nandzika ka va kule hi mugayi wa ka hela va ka record pfukani mhani Mariani ni pfuxa wa mhani a ri basile laha ka mapuve pfukani mamani ni mi twilani ni pfuxa na sesitinyi komaluleke jamela tu vanhu lava va pfuxa hi mhani makhuvele ka ta boti richi ka ndhambi i khensile muhaxani
9: inkomu khazetwana we ku ri Father's Day ku titahante ka vamathari tatana Joe Gift Kubai la ka muswani pfukani ngoma na braya ya mina FM ya vuhehli i Giyani Baloyi lowa nqambi hi ni hetelela hi mihlave mani papa xiluva na vafana la ka sikunyana block 20 pfukani lava hinkwavo a va ri na papa mhlurhi sizeka Richard Rikhotso ni kwala 7 deline erobeni ka xoko inkomu khazi
10: Avuxeni tlema DJ Mr. Pati mavulavala mpfukini na movha pfuxapfuka tlhela kurikori ko teka vanharhu ni ta pfuxa kalaxaka double mangani kusukela ka gongongo a va pfuki kasi ku na mhani Maria Madekeni kusuka ka nhlanika a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa mhananile kusukela ka xikukwani a va pfuki mani lava hinkwavo va pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwani swa boha kusuka ka makoxani kani lowu papa hetlaka madabulo mbuyi a mi hi navele na khatsa
11: DJ Tlemi Rishile DJ Tlemi ni kombela ku teka nkarhi lowu ni pfuxa vanhu lava landzelaka. Ni ta sungula hi maseve wa mina gift joke by le ka Muswana leni Masenyana Ronald Maleka laha mawa layani tlhaveli ya nkumbe le ka mapapila leyi hinkwenu ka n'wina mpfuxi wa rhandzeka Thomas Maleka kusuka laha tikweni ra ka Mavuza laha DJ Tlemi khensile mina.
12: Ahe DJ Tlemi ni pfuxa mhani Maria Blankulu ka Mninginis Block 2 papa Xiluva na vafana ka Sikhunyani mfundhisi Velevele ka Ngove va pfuxa hi mhana Khavisa ka Ngove inkomu.
13: Tlemi lowa DJ ku na mhani Makhuvele laha gandlanani ka Khani laha ka ti va kona mhani Makhuvele laha ka ndhambu wa Dzumeri ka ta Botrich laha va kona mhani Nese Nkuna laha ka Dzingidzingi a Xitomanini laha hinkwavo a va hlanganela ka Laxaka EW Manganyi mentsa makati ku rileka ku ni khensile Tlemile wa DJ wosi ya mina ne bobo
14: a ku pfuki vanhu lava landzelaka mhaka Jim ku na ntukulu wa mina ni tsakisi xivuri ni vula mhana Neo hi nga pfuka ka ntukulu ivi ni suka ni nghena la vuhehli laha ku na boti wa mina boti Edison Mavone pfukani he boti ni ya ni ya hetisela hi mani ni ya ni ya hetisela hi kokwana swa bo ala ka makoxa lavopapa henhla ka madawulo va kha va ka mina ve li na mupfuxi mari vombo wa Mavone nga lavi bedankulu.
15: Kuna mhani Dlawela ku tsaka le aka Sikhunyani kuna papa Joe gift ku bani le ka Muswana le scheme 16 ku Maleka ka Ngobe Jamela 2 mani lava hinkwavo va pfuxileki Ngobeni a va hehle danga Brahmin
16: the big same big first Mathebula kusuka la ka Bode mina ni pfuxa mhana Thembekile na Elijah Mathebula kwala ka Bode ni pfuxa sesi xala tihlungwani lava nga ta mun'wanati laha ehatshama va ku va tlhela va ku swilepa ntlhantlha ni pfuxa na kokwani wa ntsumi i mhana Anakanya laha khale ka le bananeni a 14A hinkwavo va pfuxa hi Sam Big Five Mathebula kusuka la ka Bode ni khensile xaka ra mina inkomu
7: DJ Tlemi a ku hi ku ya pfuka muti wa ka Ndhambi le ka mudawula ka Xihosana tikweni ra vakokwana ku pfuka ndyangu wa ka Ndhambi ta Xivulana ku pfuka ndyangu wa ka Xiporo le ka Thomo hinkwayo mindyangu leyi pfuxiwa hi ri ka Rubhava Rubhava na Marhanga MT Ndhambeni na Gongwangwa la Xivulana na Gongramali Danko
17: Rixile DJ Tlemi a ku pfuki mhani Magoda driver teretere va karhi va famba hi kamba ra banana va rheta va le a gendlo a xava swakudya pfukani mhani Magoda la ka Mapuvelani ku pfuka mhana Ribasile ku hlula a risima kwale aka Mapuvele ta hetisela hi mhana Xihlole atikweni ra le kule a France lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma a ri yexe laha mugangeni wa ndhuna Elkana Mchava munhu wo duma a ri yexe i papa Xiluvana Vafana hlayiseke DJ Tlemi danku
7: mixelo wunene muhaxi a ku pfukiwa mbilu na moya Evidence wa Mugwenela a nghena section A ku pfuka mukhaya wa mina mhani Maxinji kokwana ku hlula kusuka kwala Gena section A to hetelele mani nalo ku ni nga heteleli mani Grace Chavalala kusuka le Amahonda Kral vanhu lavo va pfuxiwa mani lowu nga DJ Abza kusuka kwini lowu nga ndhawu tala Gena section A kusuka nga hotela Xilumana Crash Mamavhiya sungula ge hlayisekani waxi a xitichini danku
18: ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa Bob Gazelle Atlas Malula ka 14B ni pfuxa Milongo Ntima ka Mhlaveleni ni pfuxa papa Xiluvana va fana ka Sikhunyani ni ri ka vona hi Father's Day ni kuhomu DJ ni n'wi pfuxaka Irene Maleka ka Nkuwu ri hlayiseka
19: DJ ni kombela ku pfuxa Foster Stole le ka Ndintani ni pfuxa mhana Khavisa laha ka Ngove ni ya pfuxa futhi Mama Kensi Lady Singa V hinkwavo va pfuxiwa hi Velevele la ka Ngove la
20: ahe boti ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhana mina mhani Rhozobya kwalaha tikweni ra ka Nkuzani pfukani mhana ni landza mhana Xihlovo i vanhu va le France la ni ngopfukani ni hetisela hi makoni wa mina kunwa mina hi mani maxindzi kokona wa ku hlula kwala gensisini a pfuka ni makwapa vanhu lava hinkwaka ka vona va pfuxa u mani mabudri vona ri wala kha nkhwa vidanga
0: rixini tile munhu wa DJ kombe ku va pfuxa ku pfuxa mhandozi n'wa vumaka jamngalaluma mansiwa eka mapulu manasiku na sitembile ka mapulu ni hetelela hi kokwa mina mixon mabunda ka nkuru ka tomu a va pfuxa hi byetsi mabunda kwala ka jim nkomu
21: minjhani Mr. Tlemini na hi pfukini ni pfuxa kokwani swa va va tiveka makhahlele kwale ka mininginixi ni pfuxa mhani makhuvele lovo duma misava hinkwayo kwale ri voningi ni hetisela hi ku pfuxa ni pfuxa mhani Chauki Bavu kwale ka jimu lava va pfuxaku lava i mhani Burisa va ri kwala ka mabayeni la ka magezi wa njhini la inkomu
22: rixeni muhaxi wa mina a ku pfuki masiwa wa mina mhani Gili Mathivela ka Maxangani ivi ni ta ni ta pfuxa va Morrison fane wa goxela ka mapulu ivi ni ta ni ta hetisela hi manina ni hetisela hi kokwani wa Bebeza la 14 A la a va pfuki vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mhani Ndlawu la ku tsaka Maluleke kwala ka Sikhonyani tanku muhaxi
23: njhani muhaxi kumbe ku va pfuxa mani fisha DJ Absa Sokola 69 fisha Kazi Sokola 14C fisha Usan Richard Sokola 14C wala ikwa na mwash o fisha Eric Sokola 14C
24: ni kombela ku fisha vana va landzela ku DJ Tlemi ni fisha kokwani mangi ka mukomi bila ka nda mhlongo ka ndambo wa Dzumeri Sesi Maria ri khotso ka Mageva a va pfuxa hi mhani Flora Makhuvela ma wa block 9
25: minjhani DJ ni pfuxa kokwani wa Dakala a ti e ni pfuxa i Malumele Driki Maluleke ka Mphambu ni hetelela hi kokwani Ngoveza ka xikondzo ka xifaxana i mhani Khela kwala ka mapayeni danku
26: a va pfuki Sam Big Five Mathevula ka bode va pfuka kokwani wa Risema kwalaha ka bode va pfuka papa Xiluvana vafana laha ka Sikhunyana block 20 a va pfuxa hi Masenyana Ronald Maluleke lama wa block 9 kasi ni DJ Tlemi
27: rixile mhandozi n'wa vumani pfukani ivi ni pfuxa mhanisani livombo na n'wina pfukani ivi ni hetisela hi mhani Bafu vanhu lava hinkwavo va kumeka jim nghala lowu va pfuxa hi mhani Mahori ka Mapovasi ka sport center inkomu
28: rixini tlhava ni kombela ku va teka vanharhu ni pfuxa kokwani Ben Kunika a block 3 ka Mininginisi ni pfuxa mhani Kunika a block 3 ka Mininginisi ni hetelela hi Bomba Nzayoni a block 3 ka Mininginisi hinkwavo vanhu lava pfuxiwa jajeka nyendzati honipho ni ka va n'wi pete ezandleni mina kwala ka small chicken inkomu
29: a va pfuki mhani Burisa laha ka mapayeni ku pfuka na mhani Kay laha ka mapayeni ku pfuka na Mixori Khotso le ka njhakanjhaka Mandela va pfuxa hi mhani Nhlekani wa Manyoni ri kwala zone 4 ka Phaphazela hlayisekani tlemile wa DJ
30: ni kombela ku ya ni ya pfuxa mhani Maria n'wa James kwala Hlanganani RDP pfukani mhana mina ni ya ni ya pfuxa mhani Gail Mathevula kwala ka Maswanganyi kwala ni ri pfukani mhana mina ni ya ni ya pfuxa mhani Makhuvele mhani N'wazitha kwala Giyani Section F a xitarateni xa Marula Drive ni ri pfukani mhana mina loyi a va pfuxa i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
31: kurula tlhavantlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa Gog Julia a ri vambeni ra ka magezi a pfukani ka Gog ni pfuxa Gog Makhuvele lavo duma misava hinkwayo le section F pfukani ka Gog ni ta ni ta hetisela hi Gog N'wazitha ma hlangana ku hleka laha Marula Drive pfukani ka Gog vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwani wa Mukhensona Xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapula na Nkhesa papatsongo wa swihlangu.
1: DJ Tlemi bra mina moya hi va pfuxa ku ri siku ra hina va ka tatana mani hi titlonya vunyana. Swigangu swa mina hinkwenu ni kombela mi nga naveleli mi nga vuli na ku Happy Father's Day ku ta vula vana va mina ntsena ni la ku karhatiwa mina mi tlhemu ku he hi ku naveleni rindrini hi xavele airtime suka mi nghena na ka kurisa doma laya loko ku na jaha ra mina i bra mina loyi i the animal maizele ya kona yi ringana xibakitana xa acha ni ku pfuka hi munghana ri xile dyambu hi leri. Na ha ri kwalaya Sadoma laha ku na masevo wa mina loko hi hlangane ni ku tlulu ka ririmi laha i n'wamabindzu i dofarese xi tiva va n'wi tiva ni ku he munghana pfuka ri xile dyambu siku ra hina ku endliwa mugingiriki mani ni nghena laha ka Mapuve laha ku na mfana wa goxa i boti lava ni ku boti pfukani ri xile dyambu ku ya buwa nyanyata namuntlha ni ku he DJ Tlemi mataleni hi mina ni ri kwala Venda a ni lava ku naveleriwa a ni lava ku twa ku Happy Father's Day ni kuma ku xigangu xa mina he hi ta holova ngopfu dangi
2: avuxeni my Tlemi. Kombela ku pfuxa Queen of Limpopo ka Huma Ngombe Kral, ni pfuxa kokwani Gaveni ka Makoxo, ni hetelela hi Manjhanjhani ka Muchipisi, a va pfuxa hi Thavhele ya Kumbe ni ri kwala ka Mpapila. Thank you my DJ.
3: Hi pfuleleni rivanti na na hi lava ku nghena ka mu hi vadzosa DJ Tlemi, a ku pfuki Baronald Maluleke Amawa. A ku hi ku ya pfuka kokwana Soboha aka Makoxa munene ya hetelela hi ku ya pfuxa kokwa Velevele laha ka Ngove vana hinkwavo va pfuxiwa hi mana xihlovo kusuka etikweni ra le kule eFrance mo hi pfala ri vanhu ti huma hi vuvandla
4: aswimaxi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa siva ra wa mina ri kaka rivala emthindhambi xivulanyi ni pfuxa Smilani kwala ka Makoxa ni pfuxa Xikomba hi Dzayimbangi kwala ka Makoxa a va pfuxa Julia Chamufumani kwala ka Makoxa Dandzi
5: kombela ku va teko u tiya swivungu swa ku nona hi ti kwala ka Mapuve
6: exini moxi ni kombela ku dzudza vanharhu laha ka njhakanjhaka Mandela i kona mhana two boy i Mixo Rikhotso a Puki Mzaya va kona mhani laya mhani Rikhotso kwala ka njhakanjhaka vaza va mina a va pfuki ni nghena la hlanganani RDP va kona mburi ya ntshava Sesi Maria N'wa James a va pfuki vanhu lava mahaxi va pfuxa ku zani la ka Siyandhani bye.

0: vethu va vona tsakela kusukura ra kuvelekiwa kuvelekiwa hi siku leri fanekele ra mutlhakunga ti 21 ta June lembe ra 2026 ku lo cinca lembe ntsena kambe siku hi ro loko ri ri loyi ku tivaka mingiso ra maendlandeka nambara riqingho 060 8 7 5 9 4 2 u ni byela ku vethu va vona tsakela kusukura ra kuvelekiwa hi n'wi byela ku Feliz Cumpleaños kumbe Feliz Aniversario sweswo hinkwaswo va swi kha swi vula ku happy birthday ya u suka i siku rikulu ne le ka ka hinkwavo lava tlanga siku ra kuvelekiwa a ka va papa siku rikulu ne le ka vona a ni sungule ku vona Facebook yi sungule ku tshukuluka va sungule ku postiwa mani va papa va sungule ku postiwa va karhi va vulavuriwa leswiya na leswiya a reds sweswi hi navelela va tlanga siku ra kuvelekiwa ehumeni ka timhaka ta Father's Day in general si mi tiva mana birthday ya ku namutlhela
1: ku na khuvakhuva ngove kusuka na block 7 aka thomo ni ri fishi anniversary aka yena na wa papa hinkwavo siku ra vona ka siku ra namuta va ka mhani va nga yi hisi hi mati a vona ngo va kuma mphepi byo kuma hi kusuka laha tikweni ra ka mswani byi ta muka ma se gomini gomela mihlele ni ku hiteto n'wana va
0: hiteto
1: a va haka matoroki swi famba vanhu lavawani
0: hi va lava kwala
1: ma swi vona
0: danki si ku bedhe ya mana
2: ni ri kompia hi va ri
0: yei
2: finis kompianos
0: yini
2: finis and kompianos a ka guva gule ka toho mune na vanga yena van'wana lava bebeyaku na mutlho i mhani wa kudya kwala ka ntlhanu ki ni ri vesero a ka vona hinkwavo
0: ni ri yini
2: ni ri kompianos vesero a ka vona hinkwavo
0: ni kesi ni hlayisekani danke hayi se va yi susile ke yi suke kusuka futho ti mi ri felis kompianos sikamana
3: loko happy birthday a ka guvaguva ndhove kwele ka thomo leyi mi va bedha na vona hinkwano tisi kompianos ka vona hinkwavo bemelelela hi gumbagumba leswi yena mudyela kristu wa xihosani i dange maxi wa mino seseko
0: kheswi ne mingiselo wa mina wu rhandzeko
3: dange
0: mi ri felis kompianos ka mandla
4: ka bani movele le ka thomo leyi na vanhu hinkwavo lava bedeyaku na vona i vatlangi namuntlha heyi a va twalangi kahle va nga twali hambi xirhami weni hayi siku a ri va khomi kahle ndhambi ya mikateko a yi va neli finis kompianos
0: kesi
4: swinenemakhelo wa mayini va ka muchipisi na hlayisekana
0: kesi ni manjanjani
4: ahedanku
0: Mere feliz cumpleaños camada.
5: Feliz ya cumpleaños. Eka situkulani cha mina man. Eguva.
0: Ya.
5: Dove. Asikuli sikulisisani. Na hinkwavo lava tlangela ku siku ra namuta na ntukulu wa mina. Vana vele ni kokwana dala wa nga lava la ka thomo. Mese DJ.
0: Kese swi na nhlayisekani kokwana dala wa nga lava la ka thomo la.
5: Father's Day.
0: Danko. Si, mi ri ku birthday ya mani la.
5: Happy birthday ka guvaguva ndhove ka thomo. Happy birthday ka lava tlangelaka na vona siku ra ku velekiwa namuntlha. Hi naveleriwa hi mhani Rose Hobyani ni le ka nkuza n'wana wa mina wa jaha hlayiseka.
0: Ni khensa swinene na n'wi hlayisekani na muleni ku ngolo nghena. Ri felis kompianos ka mana.
6: Ni ri happy birthday a ka boti gumbagumba a va kuni va kulela hosini dingariti va vona ku ri twa va ka xirhandza xa hina xa radio ya GCR ni ri happy birthday a ka vona ma hinkwavo lava xerhaku swin'we date leya ti-21 ka khotavuxika ni ku happy a ka vona inkomo ntukulu wa hosi
0: kese swinene ntukulu wa hosi
6: Aye.
0: A ndlave ku ndlavu tswaka no ti khoma shem.
7: Feliz cumpleaños le ka thomo le ba bulavula ku ikona. Ivi ni ku feliz cumpleaños ya tolo eka Mansofi vhaka bya gobo le 14A. Na hinkwavo lava va birthday ya ku na vona. Vana vele le mari bombo ngo mavone la Galasberg. Obrigado DJ Tlemi.
0: Muito obrigado.
8: Happy birthday ka guva guva ndove ka Tom na va papa hinkwavo ni ri happy Father's Day. A va navelela hi manness ka dzingdzing. Ni khensile mavulavala.
0: A swi ri khoma kahle ngopfu ku va ku tsi. Yes. A mi swi ri tani ya mahlweni. Mi ri kupfeli xikwamulana sikamala.
9: Hambi swi ri tani a ni tlhakisiwe hi vurhongo. Ya nghena customer ya ka Eskom ni vheta ni nghena ni ku a ri hi jara Johnny Dank DJ Clean thank you.
0: Ni khense swinene nhlayisekani.
9: Thank you.
0: Customer ya ka Eskom tsi ntlhaveni la.
6: Felish Kompianos ka Guva Ndove.
0: Meri yene?
6: Le ka Tho. Felish Kompianos.
0: Si, mire ku bethe amala.
10: Feliz and company was
0: my dear.
10: Feliz and company was my dear. Eka guva ndove na ka thomala. Ba Feliz and company is kwa papa and kwao na muka wa tsaka sumena man. Siti kura bona, infano kwa saka mapovo. Tango!
0: Gese sene jarre kefa. Ayo feliz cumpleaños dia nei la vego ne heta amsirta e amasen tsi mer feliz cumpleaños kamana
11: avan chava
0: kamamaka
11: apo
0: mitiva mana bedhe ku kamamo
11: ah manse de mone to landere vala bongo kuna goba goba de katomo ka vula va bedhe ya kuni ngoma keke macheki tu
0: va byele ni izulu ka mamaka
11: ku njalo
0: yene mri yene
11: ku njalo
0: Ni ke se se le ka mama ka.
11: Ah babo.
0: Wa bende mwana wa mina. Bari ukuzwalura, eh? Bari yini? Ayi wadabara mama mara na. Tsi ntaveri da.
12: Hello my friend.
0: Yebo my tavi.
12: Ni ri feliz kopiana ka guva ndove kwele ka thomo.
0: Yeah.
12: Na hinkwavo lava bebe ya ku na vona ni ri hi bure eka vona. Danku.
0: Ni gese swinene nhlayisekani mhoni mi twela namuntlha ni?
12: Sorry.
0: A ni ku mhoni mi tshikanyana namuntlha ni ta mi kuma.
12: Ni tintini hinkwato muti.
0: Va byele ni Afrikaans ni yi twa.
12: Hi Afrikaans? It's very nice to
0: Ni vuri ni ku mhoni mi tshika mi ku n'wihe mi gudi ngopfu ni khe se ri hlayiseka ri mayithavi
12: alright
0: bye before the hour 6 o'clock ri ambara mingisa ra me tsi ntlhaveni la
13: mara wu le tlhave mvulu se tlhava na hi swona
0: ma sweswi ni tlhavela ni na tlhavela rin'wana ra le henhla ngopfu
13: Ai, okay, eta guva kwa maguva kwa kwa thoma, guva kahle.
0: Yeah.
13: Mano se kumishira totolo, anga rikono totolo, anga rinkosi ni, miri dhe kahle matalo wa minu, tidi putu nga tagarero. Ai, wow, awa inyanga taga kumake, wata kwa nito. Awa jivate tona tina mbala, kita wa tona.
0: Dio mo! Yebo ntswaka. Kese sitene hambi swi ri tala yeva hlemingisi ra mina. Hayi khona mani, yi kona layi line ya mina yi na vanhu hi ndlela yin'wana tsi ni tlhavile mi. Aye. Aye. Ey, banavelele mapa. Vana ma socha, mire, ba jelen ku Felix kombilano si Zulu neto.
14: Eh?
0: Ba jelen ku Felix kombilano si neto.
14: Ncha ku ruketela.
0: Ha ringetani mana mina.
14: Tuku si kopiori.
0: Eh, Felix, denge Felix kombilanos.
14: Felix kopiori.
0: Eh. Ni kezini dai se kana mi ruketela ke masvo. Danko izenza sasofix e konza fika le ka Australia ya ntsebro go gara ntsebetla go tlhoko hela mena nga ta hamara gore swi swa ri go diphene nene ngwana go morning beds ka GSR FM mena ne tle mero DJ ya mafla fala mesta patch lo go fika no fulani fulani fulani fulani gera mash ninga gongo nzanga tsi tabile mi go be dema na
15: mine go happy happy best day ka ba papa enkwavu ba South Africa na ba ingiseri ba ka GSR enkwavu ba papa ke ne go happy best day ka kokwane dana wa guba guba ebe ne ku happy happy kantu kulu wa mina ri kotera nwana wa mina
0: boko
15: wa mana nga lava guba guba le one mavito mana ndelela hi hey guba guba le one wa i wa nuna wa le one wa ka jinsi ara la leswa hanyisa swona masana Isa ku sala guba guba ya no va kutiva toko hinkwari ni vhe njana ko kwandala mu guba guba va tani tivana ka thom e hanyisa sweswo nwana yelo ye mavito ma landelela a hi vitile ranga tarwa na rona vo nguta mati ni dumisa swinwana xikolweni loko ma ra dyondza ku kwana nele kireshe ku dume yena ari yesu na namuntlha hi ari yesu na ka radio la
0: ikeze swinene
15: ntukulu wa mina kula nwana wa nwana anga guba guba na miranda vatukulu va mina hinkwenu kwalaho ka guvaguva vanhu lava hinkwavo lava vanhu va naveleriwa hi kokwani wa nga lava na lavan'wanyana lava va nga vulavuriwangiki hi ku loyi i wo duma i naveleriwa a ri yexe i dumisa swin'wana va n'wi tiva la tikweni leri hinkwavo vanhu kokwani wa nga lava laha swi kaku ka swi zaka xiriti
0: swinene skimisami
16: Happy birthday ka baba guva guva kwale ka thomo happy nele ka hinkwavo lavo ka hi nga va twangi manikela kwala ka mapayeni Felix anniversary ka vono
17: happy happy birthday kwale ka baba guva guva ka thomo Happy birthday na le ka vanhu hinkwavo lava birthday ya ku ka jamu ra namuntlha lava nge happy birthday lava i mani bru
18: ni ri finisho kopioni aka gumbagumba
0: e mi ri yele
18: ni ri finisho kopioni aka gumbagumba na vanhu hinkwavo lava birthday ya ku namuntlha va xala ku birthday na vona ni ra vakulu va kula va hlayisa miti ya vona vana va lele jejekanya ntatu unyu kusuka kwala ka small chicken funyuka va n'wi phetisa ndlela mina hinkumu
19: Flesh companions aka gumbagumba
0: miri njhani
19: Flesh companions aka gumbagumba le ka thomo a vakulu va kula na Flesh companions ka hinkwavo lava xera kusuku leri na vona a vakulu va kula va vona lomo tala malembe ava naveleriwa Flesh companions leswi kokwani wa mukheso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapupi na khesa papa tsongo swihlanu
20: epi aka mina n'winyi wa n'hweti xikan'we na guvaguva ndove kwala ka thomo kwala DJ Tlemi phela hi mina n'winyi wa n'hweti mino ni kula na vona vanhu lava Fenation Copia mburi ya ntshava hi mina kwala hlangana ntawenship mani mariya n'wa James hi valava epi Father's Day ka wena u yimele ku va u ri mutswari hi le tlhelo DJ tlhava ntlhava tsi
0: tsi kubedhea mani la
21: sivulavala
0: maitsotswi
21: papa loko ni ku ni veka foni byo ya
0: ixe
21: valava nga ni pfuxa kwalaya kusukela laha hinkwawo a va swi tivi ku a ni twange na loko ni ku futi sweswi ni pfuxi hi ku hlula ka kokwani ma va twa lava mi pfuxa kwala ka tsi no yo Tala mina xilange.
1: Awu shem.
21: Ah, batiwa ya mire. Na ku nele impfula tolo ben stolo se eh mire ku hlangana. Am shiltani mana ku mzaya guva, guva, guva, guva. Kula kula kula kula ntukulu wanga, kula ntukulu wa hina. Xikwembu xi ku endle tintswalo ntukulu wa mhani xa yena xikimi xa wena i ntukulu wa mina hi huma swin'we kaya ka miyexe na sesi yaloye hi koroke swin'we laha ka matsimbi hi nyenga khale va swi tiva va matsimbi hala hi nyenga va famba va lava hi fambinini kula kula mzaya xikwembu xi ku endle tintswalo ivi ni ku happy Father's Day ka vapapa hinkwavo i va ni ku lava ni nga va twana swinene i mhani wa xitichi ka vapapa hinkwavo lava endlaka leswinene wa swi tiva lava va nga ndziki ku loko wo kuma vana va tshamini va honoka vana va zi va chava Father's Day ka vapapa va ku rhandza vana va vona phela n'wana hamba yo famba a ya kuma n'wana kwale handle loko a vuya na yena kwala kaya a nga dlayangi hi nga n'wi honokeli a nga ta hangalaka Happy Father's Day ka vapapa va rirhandzu vabava xikwembu xi mi hlayisi mi hanyela vatukulu va hina lava nga kona la misaveni lava Jehovha a nga hi nyika hi nkarhi wa ku ya ku heleni ka misava hi ku ko thwa n'wana wa 12 years i na n'wana loko a nga dlayangi hi nga xi honokeli a hi languteni ku xi ta kulisa ku yini i kokwani Gavin man kwala ka makoxa mfana wa mina Happy Father's Day aka wena i na n'wana a wu na n'wana Happy Father's Day ka wena mfana wa mina ni ku rhandza hi rirhandzu ra love papa wa swi twa
1: hayira
21: hayira baby dango papa I love you
1: sister, I love you too
2: Ni tsala nuku he Happy Father's Day. Ka va papa hi. Wa vuvala South Africa la. Lava endla ku leswi nene. Nungo he Happy Father's Day ka vona. Vakula vakulela mindyangu ya vona vambane na va papa va hlayisa swinene. A va navelelwe kwa kona wa the junior. Na wena ka tsiyeni na DJ.
1: Ni kesile.
2: Father's Day bye bye.
1: Hey tsara. Hey, kurzile ndi mire tiri tika sarata kume la kiri tungwe na kano pare 060-8875-941 nang tabongan Ewa kore bongan batzari la baku delish kompianos akala valan salaka Eh? Ela van nina vela kuban kandi sala kwanta mjera kuman Okay, ewa kibi Happy Father's Day Eka ba papa yung kwabi jike lele nele ka Happy Birthday nele ka Guba guba ndobe la ka tomo la yana Yung kwabi la tang sikura rock medikyo Wala bila roka se iman se karma manyu Nda zon foka papa zela Niku happy au felish anniversary Yabo na felish kompianos yao Eba ito ndela ngwani isungule hidi baku delish kompliano sao madoda mara suwa hidi bara Eba kwa rupo kwa rupo tsele kunele la baku tsi Tama ne chama vula uku felish anniversary Emes de pati haka gumba gumba Guba guba eli Ilaka tomo la ya Nuku hipi hipi rune nele kala nkwala Tanga sukura rupo kwa kiwa na munta Nuku makeke makeke na makandele Kwa nkwa bufuuu Inwa basa nkwana wanpoza kusuka la mgengenu wakangobe Wandu na ifrai makamu Kwa la wakangobe kwa la nikensa sunan Nipa mantari biele la kaskia Amsuru tana yamatlo ni karina Nkuta bangwana banga kona banga rumela Mkandi isto bangwana laka WhatsApp ya minala Hila bangwanya
22: Happy birthday kamansu Fifshaka bja gobo laka umu 14A Ila nere happy birthday mana mina Sikoro misa seke laka arungwete ya ngu inana na mutla Inku umu imama albi
1: Eba kona bangwana batale kunene laba kona Kwa bila kubila kwa happy birthday Aka guba guba Lika tomo Lene laka yungkona watanga sikura rock belikiwa Imama best la buluin Kiasuna ni mama best la buluin La ngwana nga tala kunene laba Tala kunene bako yonu Tile mrodo jibula kwa happy father's day Eka ba papa yungkwa bo Imanribo mbongo mabona Laka jimu laba nabela laka Sikula rene ba papa laba Ba enzaka lishnene Ambi sirutano Kumera temina yate inga se bawara Yante minana wana mingsar Sishilo kusuana kwa ilamu leka Tse ntabiru kubethe amada
23: Very happy. Eka guva guva story teka tomo. Ava kuli wakula wakule landang.
1: Amen.
23: Nala wa dente ya kuna wana inkwa. Even chala nuku happy. Eka wa papa inkwa wo. o kata na nguna wa hashi ikuini. Wana nina siku rakata wa papa, isiku ranguina. Ni chama kata, ambilo kuni mitokoza. Nga saa mwode na muka. Sina ngute ni mati chumuka hawe hosi. Nilawa wena ungeni tilantena. Ima na mkata kukastila na asika kawala.
0: Bramino!
23: Bura ya kona iso na saye saye.
0: Akuna sumwane. Kesa sinana ichai sinu. Thank you. Team, are finished. Complianos, Commander.
3: Happy birthday, Kagua. Gua, I'm very Gua. Gua, I'm going to go to the
0: house.
3: Merry Pinto Guluai. Nantanuku, happy birthday, Kadaluami, Nashaka Zotola. I read to Longanagan. I have no man tell and I am Kegula.
0: Oh, shame. Mob of Zelago birthday, Zulam Tanami to Anagama.
3: Happy
0: birthday, Zul. Oh, no, don't. Sumrani is Sukuloku. We never learn so on a maid, tell us when you're on a side.
3: We take a go for when I go to take a look at the man when
0: Monty come and the communists and get taken like a tongue.
3: I'm very good.
0: Yes, Tanan must not take a minjani. Was it was the second? Mirjan. Evulani. Yusako, I'm sure that about Tari Lavaguanella, Exgalegas, Guinella, since one Timanana could come back with Felice Complianos, Aka Gubago, Aka Toman, and Cobra Tanzago Rogueleki, why says we are one Timanana? Mere Felix comme l'on est comme là.
4: Aïe, moi, je m'en
0: ai.
4: Aïe.
0: Il faut
4: que je m'aime. Aïe, quoi, non. La belle, on a un quoi, la belle, la belle, la belle, la belle, la
0: belle,
4: la belle, la belle,
0: la belle, la belle,
4: Navella Gutta Grania Matrani, Navanu Quara, and Navella Katukura Papa, H. Travang was Kensango, Alain Nagrugia Matu.
0: Kensango, Kensango, you got him coming as a little of a papa.
4: Very much.
0: I know because you got him coming as a little of a papa.
4: Yeah.
0: Thank you, Papa.
4: Okay, much.
0: Seno Corsella says in Tatagabo, it's a letter alerting when I've been that woman Corsella Bambi Lavangacona, Layaka, what's up, Lacum and Vensum, Lavangaloga, what's up, Larukup.
5: I've been best day, Cavanaugh, best Dagum, Cavana Monta. I finish the Scorpio.
0: Yeah, Mirin Johnny?
5: One in Cavana, whether I mean, Master Ngobe.
0: Marala Mitayinla.
5: I finish the Scorpio. One in Guava.
22: I can't to glow a mina. Fumel or Rivoni.
0: Yeah.
22: One Kuala Mangombe. Scombash Mongi didn't swallow. Avangamela siku ra yena na lava n'wana ava vangamela siku ra vona va kotlane na Father's Day xikwembu xi venge hi tintswalo xi va katekisa xi va kombela swintshwa a va navela hi mhani wa xitichi kwala ka ngona
0: kheso swinene mhani wa xitichi laha ka ngomela ni ta kombela ku teka va hetisela laha riqinghweni eka nambara 060875942 nkarhi wa hi wivekela ka 3 wa timinete yi nga se ba awara liya ya ntsevo loko ka wona ntsevo henhla ka nhloko mina hi laha mese ni panulula kona ni va ni karhi ni yi huma njhe. Si, mwe telela kubana belela la.
7: Epi beze ika ka gumba gumbo. Na inkwa wuna beze ya kubana wene na imanankambe.
0: Kese shune ni manankambe?
7: Sikopiyoni.
0: Miri yene?
7: Sikopiyoni.
0: Chana anis, ay, sikopiyoni kati. Felix Complianos.
7: Felix Complianos.
0: Arda de mova dela, esse Zulu que é neto. Esse Zulu.
6: Esse Zulu não gata ruta, tá na wana.
0: Ah, Zaman, isso culo?
6: Esse Zulu não gata boi.
0: Ai, mas dela, esse lobe do que?
6: Ah, mas esse lobe, ele me deixa o
0: corpo. E o caso, o homem cota aí?
6: Me cota aqui, Changa, não me chama.
0: Ai, mas dela, esse Changa, ninguém. Ya. Ilesi giving it sakusara dengono kugamisha sero mzala. MK mingsero meni kesa shunene ne bamanza ne biyelele shem kubaku tekin karo no shala shiticha shisharan sa jisar FM eka shu 106.0 megas FM mina nitle miro DJ ilaseni umaka kona langa dimene tenar tsare inga seba awara liya. Yanzi, hupai mekulunga, kuba nengoroko buya masweni nengoroko, luna nzela kai. Santo wakase shaman kabela kula nuko feliz cumpleanos. Akai mkuu abra watanga sukura rakubiri kwa neta nchana nuko father, happy Father's Day. Akaba papa inkuabu. Hambi upapa wanjani kumbe upapa wanjana ni sebandles gabagab baku kuna papa loaso kuna loaso loaso eka papa yangu wapene ruku happy Father's Day neleka papa me anuku happy birthday akavora ipetrik ace ngobeni kusukala kandengeza neri happy birthday time nimeranza ranzoro love nimeranza ranzoro menana wa shimu kwa majizara fam marahaira baby loko siso ranzero simenona nga suendanga misho zakaruta tupo nuku minana wena itlera ishangana da itlera ishangana minana wena ne hello, heavy K, heavy Kusta, aku ulelen, fambile mina. Unja ko yini kwa squad. Ah, swala kuni famba la. Swa omelela loko ni kuna vaya la, ninga vaya njara mara, nda vaya ndala leyi.

To God be the glory.

Otherwise, ke re somra kahle kusuka kahle ka 10 greens loka gore na ringena ba ngisele ba mina ba grandeka. Eh somlero one re dedicate ka papa hinkwavo la tikwela na Africa dzonga. Eh la ka gore what shall I render to Jehovah? So he has done so much to me. Ai xikombele xiwa xindle leswo tala ngopfu. Eh mara tintswalo leti tinga xinga hi nika tona iku hi niketa n'wina vo papa hina mani n'wina opportunity leyi mi nga nikiwa yona laha misaveni kuva mi ya va papa a xikomba ximpfune xi mi katekisa mani a swi saseki ku ya man'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a hi languteni ku nghena kahle na vamani ka ni nga naka mpfuneko ku n'we ma ku pfulela kahle xiyani moya a yi khona mi endle swona hi ba mandla yivelela ka mana mandla nga kota ku va kha tlanga kahle hi xiave xa ku va kha yingisela kahle radio ya hina ya xirhandzwa ku nga yona GCRFM the voice of the nation famba kahle na Marilyn wa ka xirhendza i ntswelo yin'we leyiwa ni ntombi ya bava n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni vona kahle munhu wa ku fana na kokwani makapoli ka xikokwani siku ra n'wina ri saseke kokwani makapoli kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Dr. Xivambu ka bungeni ka xivambu mi vona siku ra kahle ni ba mandla yivelela ka munhu wa ku fana na tiva ra nhova xikomba ximpfuni ni ximikatekisa hi leswi yani ya vona kahle munhu wa ku fana na Eric Ntaribane mi vona siku ra kahle mani ni ba mandla mbiyelela ni vona kahle munhu wa ku fana na Lawrence Xifufununu hashtag ka n'wina le block 2 le kasi hi leswi yani ya vona kahle munhu wa ku fana na Rolly majozi siku ra n'wina ri saseke albi maswanganyi ni ri siku ra n'wina ri saseke va ku ni ku yingisele ku antswa hi ntswalo yin'we ni ri na wena ri la ka maswanganyi laniwani khalekele tinjiyeni kuta tlhekuva ku ri tinjiyeni n'wana mhani lembe leri taku hi January na February don't worry otherwise ke hi leswi yani vona kahle munhu wa ku fana na gifted mi vona siku ra kahle mani la katlegong hashtag ka munhu wa ku fana na Saddam Saddam va ku ni ku yingisele ku antswa Marilyn ri na wena ri la B9 va ku Marilyn kasi wa yi nge le ku vulavuleni vavana na ntsena mhaka ku siku ra namuntlha ni ke ni ku hashtag happy father's day ni vona vona ntsena eka nkarhi lowuwani kasi hi leswi yani vona kahle munhu wa ku fana na Shushine Madonoro mbana siku ra kahle laha ka mavalani ni ba mandla ni vuyelela ni vona kahle munhu wa ku fana na botlinki ngoveni le vuhehli le sukakisa sweswo hi site leriwani n'wina vayingiseri va mina botnyiko jananda vumas la caldoni laya mi vona siku ra kahle n'wana mukhalabya kasi mi vona kahle munhu wa ku fana na sgatso 12 hashtag ka n'wina godoka 7 ni mi vona kahle kwalani kasi mi vona kahle munhu wa ku fana na sydney 55 kumbe 555 mbana siku ra kahle hasani exen moyana hashtag eka n'wina tsitso na mi vona kwalani hi leswiyani vona kahle munhu wa ku fana na it's your girl hawa kese swinene hi snow mi vona siku ra kahle pk coza na mi vona coni hashtag eka n'wina praise na mi vona kwalano kasi ke va ku ri happy father's day ni ku yingisele ku antswa Marilyn ni ri na wena ni ri la Pretoria Mamelodi extension 5 mbana siku ra kahle godoka va ku haya cancer swinene hi mani na hina hi happy swinene eka siku leriwani ko titimela hi le xilungwini hayi mani siku ra n'wina a ri saseki va ku good morning hi Marilyn hashtag eka n'wina kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na katlego ba ku ri alright otherwise ke hashtag eka n'wina 060 ni vona kahle munhu wa ku fana na na Zweja hashtag eka n'wina hi Zweja va ku good morning Jason va ku happy va ri happy Jonas otherwise ke siku ra n'wina a ri saseki hi leswi ya n'wina mina ntombi ya ka mahumani ni va ni kha ni yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leswiya a hi tsutsumeni hi ya hi ya ku vona kahle ku ri hi site leriya ra WhatsApp yana yi famba kahle na vomani kasi spinach 33 va ku good morning to you too va ku hi Marilyn ku njhani kwalano hi pfukile mijani achi xibambu na ku tshemba na ku pfumela leswaku ma hlayisekile hi kha ya celebrate kahle Father's Day mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mani van'wana hi site ra TikTok va ku why u tsake so ni tsakele Father's Day eya ni tsakele Father's Day va ku ni ku yingisele ku antswa Marilyno ni ri na wena ri la ka mapuve laha i mhana ntalo mi va na siku ra kahle khenso swinene 060875940 mikandziyisa n'wina ndhava ni kha ni yi tlanga kahle hi nkarhi loko u nga heteki mbilu eka nkarhi wa sweswiwa mina na n'wina a hi ngheneni kahle ka ti-calls hi twa hi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ri mi le ku prepareni ka yini eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nakona mi ya kateka kwini mi ya kateka kwini mi le ku prepareni ka yini eka siku ra namuntlha Father's Day ya kahle swinene.

0: Weetabix Actoplus Extra.
1: Technology, Shikusinada Ecosina, Seven Coyo Chicale, Digital Ega, Ocho Streaming, www.gcrfm.co.za, GCRFA, Russia.
2: Ning Salako and Mamma, Mani, Ning Salako and Tanner Kalaka Jim Galalumi. Ni karhi ni tilunghisela ku ya ekerekeni ya mina Zion Christian Church kwala ka Ngalaleni FD 104 ehansi ka mfundhisi Makhuvel Eric i mhandri vomba n'wi mavona Ngalasburg
3: rixinintshwa loyingi rixinintshwa loyingi na mina ni ku yingiserini ri kwala ka Small Chicken jajekanyana ndza tihunyi hi mina
4: jani mirin Nae pukili. Haa, oma mkushu mara. Na muta ilifa nice day kapa papa GCR hekwamu. Na mafundisi mamina kukwa mazana ringani. Shikuwa mbashu makatekisi. Amen. Madamela imanu hulu.
5: Ae, kantombe ya papa. Watano kuingisa laka antwane kwa laka ngove. Nikare ni prepare. Kuri ni taya akerekeni ya mina ya ZTC ya FD80 leyi rhangariwa ku hi mfundhisi Mabunda mara ni karhi ni ku Happy Father's Day aka vapapa hinkwavo wo sungula wa kona ni ri Happy Father's Day aka papa swihlangu swa mina ku nga MJ Mabunda kwala ka Ngoro va na ri wa ti Happy Father's Day letiwa ni mani Mabunda hi mina ni kwala ka Ngoro inkomu
2: Rishile rishile ntswalo yimwe ni khani ku yingisela kwala ka xikukwana ni khani lungizela ku ya kerekeni ya mina ya House of Prayer kereke yo yi randa mani kereke ya kahle kereke ya loko loko ni ri kona ni twa ku moya wa mina wu ri kahle kereke ya loko ni ri kona ni hlayisekaku ni khani ku happy Father's Day ka wa papa hinkwavo ni ri happy Father's Day va papa mina Xikwembu xi mi hlayisele hina vavasati va n'wina ni ri Happy Father's Day va papa ka siku ra namuntlha mi va na siku ra kahle loyi a mi navelelaku i mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
6: rixile ntswalo yin okay mina ni pfukini mina ni le ku prepareni ni karhi ni la ku ya ekerekeni ka Prayer House karhi ni ku happy Father's Day aka vapapa hinkwavo ni ri Happy Father's Day aka vona siku a ri saseki ri va kahle i ti nyiko malekalaka ngo vexamile two nkomu
7: rixini na vaxumi ka n'wana ka mpfukini hina hi pfukini noni ku Happy Father's Day ka vapapa hinkwavo wa South Africa kare a mengisela ri kwana hi fa hinkwana yi fa so i manjulete ni hlayiseka ntombi ya mina
8: right n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i khe ya yisa mahlweni va khe va ku ri hayi ni le ku mengiseleni ntswalo yin'we i khenso swinene 060875942 Happy Father's Day to my dad Abele Mdun'wazi Maluleke ka xikukwani a ku ri okay eka nkuri esfa sonke Happy Father's Day ka papapa hinkwavo endlela yaleyo 060875942 mina le ku ti prepareni ku ya kerekeni Marilino mara ni ri Happy Father's Day ka papapa hinkwavo va ku hello Marilyn hi swin'we ni ri kwala ka maswanganyi i Silver Mkansi mina ni khenso swinene mi va na siku ra kahle va ku ri xile Marilyn ntswalo yin'we ni ri na wena ni ri la ka mapove ehansi ka Chamando laniwani i Manchavalala ni khenso swinene Manchavalala mi va na siku ra kahle 060875942 can you subscribe to my train? Man, come back here and candy so la.
9: Rishila, shalom yung. Ay, na yam sa ita kara ka kora ka radio. Ay nga yelo ita kara ka nang wena kora ka GCR. Nga nuku yipi Father's Day. Gwamban, ni ba mina lava, Gwamban zi tsala ka makoxo la. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day, Papa. Xikombexemeni leti ntswalo ta nkulu.
0: Ni matshelwani ya vuti mama baby, na Sunday ya vuti. Re rothe u bva pa Malonga Sunset, ndi tshiridzi mama Khesa, ndi khomba ya kilometre jo mabata. Ah.
10: Rishile mahashi kai ho zela siku ra botatana re. Happy Father's Day to all fathers. Re na Johnson mangongoza kwala ka xikukuwa.
8: 0608875942. A ku ri ti-voice note ti mina n'wana ni mi khomele toho letiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka alright ka ha ri na tin'wana alright
11: rixile hi Marilyn ka ha ri ni ku happy Father's Day ka vapapa hinkwavo lava yingiselaka GCR FM ka nkarhi lowu na lavo ka va nga yingiselangi hayi mina namuntlha ni tiyela kerekeni a ku na sonto wa mahala a ku na ku ku na mpfula ka mina i xilo xin'we na famba ni ya kerekeni kwala ebenesa kwala hi mhani makhwela lavo duma la gian section f emugangeni wa rivoningo danki
12: i pfulelele vanti na na hala ku nghena ka mi pfukini ntswalo yin'we hayi na n'wina hi mingisele ku antswa kusukela la tikweni ra le kule hi karhi ku happy Father's Day ka vapapa hinkwavo lava hlayisaka mindyangu ya vona lava tivaka timhaka ta vona hayi vapapa hikuva va ri na vana vapapa lava tlhogomelaka vana va vona mi ri happy birthday ka hinkwavo va naveleriwa hi mhana xihlovo kusuka la tikweni ra le kule eFrance na n'wina mo hi pfala hi huma hi ku gandla
8: va ku rixile muhaxi mina siku ra mina namuntlha ni ta va ni khe ni tiphina kahle ni ya kateka kahle kerekeni ya ka ZCC ka Ngobe and happy Father's Day ka vatatana hinkwavo vo sungula i papa va ka hina and na Ephraim Makam ka Ngobe a va vi na siku lerinene va khe va naveleriwa kahle siku leriwani vapapa lavawani hi man Grace enkatanduna Ephraim Makam kwale ka Ngobe happy khenso swinene 060875942 ngina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeneni mahlweni ya yakateka ya dzunisa ya ha tata mikhenso eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka sihlavelo kusuka kahle eka busi gadebe n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeneni ya kateka.

0724-672-5353 kumbe 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322. 0754-9322.

0: Alright, tu mona bang serva mina ba grande ka simra kahle kusuka kahle ka gaugelo mona bang serva mina ba kurandeka. Otherwise ke it's exactly 8 o'clock mona bang serva mina ba kurandeka. Ayene ni yange na kahle ka awara liya ya kuhetelela ya ya tiphina mona bang serva mina ba kurandeka. Ya tiphina iti verses. Loko ifika la ka ku yoku 10 past 8 mina ngwena na mfundisi ya toko ba ikhomeleni ka sukura na munhla. Mwena mofa mkemilu nisakate di versi sa itra mwena mwena bangisiru wa mwena bakurandeka. Laba haku ijoina haku hinkesa ufutinele bangisiru za mwena. Mbana kate mwena wakufana na aru. Mbana sukura kate Yunis na mbwana kwa lanu. Prudence kumbe Prudy. Mbana sukura kate Smith mbana mbwana kwa lanu. Bapani Komora mbana sukura kate. Kasike Mr. Sun, Exxon Moyana, ikale sinyana bangenini ikanongonogo setle ria. Ra TikTok page ya mina. Mina na mwena daba keji langila kate ikizunisa. Mwena bangisiriba mina bakurandeka. Loku kuma kui joina miende shona 060-875-942. Inambura tungule mina mwena ingi loku pambeni kate yo ikampundu wa sukura na monta. Bago minjani Merlin. Nukuingisi lukwanzwa nirina wener lab B911. Ima face mlamza. Ikense shunene ima face. Otherwise ke mon kuma kahle mkandiso le imbiri ya kwa etelela and then mina ngwe takota kuba ikhenge na kahle kuma ti 18 simulate yani ngamtsembisa to
1: eh ntwale ngwa njani mpukini na hina hi pukini hina hi ya kona a kerekeni ngine hi ti kerekela kwala kaya kwa eka yingisela Jesu ara e mhani mahuru kwala ka mapoko kwani wa dhiyono na kuhlula dango.
2: Harishile SS Merlina na kurumerulisa ka siku ra namuntlha. Mipfukini na hina hi pfukini. Niri happy Father's Day aka va papa hinkwavo va South Africa. Niri siku a ri va sasekeli ri va kahle. Va papa lava ti tivaka ku hi vona va papa va xiviri emindyangwini ya vona a swi tivaka leswaku u na ndyangu a tiva leswaku nsati i nsati n'wana i n'wana a n'wi hlonipha n'wana wa yena wa xisati a n'wi hlonipha a swi tiva ku n'wana i n'wana ni ri hepi eka vona siku ra vona a ri va sasekeli va papa. Va papa va kahle va papa vo saseka vona ni ku happy Father's ngoveni papa swihlangi swa mina kwale Freedom Park va nga kona ni ri papa siku ri misasekeli ka siku ra namuntlha na le ka va papa hinkwavo inkomu sesi Merlin a mi ri na kokwani wa mukhenso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapuve na nkhensa siku ri misasekeli na n'wina hi khaya hi longalonga ku hi kongoma kwele tikerekeni inkomu.
3: Yes, it's Marilyn. Mpukile na. Hey, ni karile ngwe leti a herena. Na tikereke to tala ngopfu a tirela ka nwa matatani. Endlela ya vana va Sunday school a ku tirhiwe ngopfu. No phaphama sweswi tlele leti ha ene swipfulana a swi a ku titimela man. Hey, a swi nga endli kahle man. No, in a minute, Mrs. Merlin. A cock one passion, yebo.
4: Rishili, Mrs. Merlin. And I, a gorilla when I went, I was in Tona, I got a kirky, Marai, the kirk and a monocola kayak, which Buduma shall party them for a bungs at it, Dilomo.

0: erisumra kahle ngwana ba ngisele ba mina ba kurandeka kusuka kahle ka Mr. Pre ba kuri ri rhandzu endlela le ngwana ba ngisele ba mina ba kurandeka tani leswi ya tlengela kahle siku leri ya rabatatana a ifemeni ya ya kuma kahle rito kusuka kahle ka Pastor David ngwana ba ngisele ba mina ba kurandeka a ifemeni ya ya hlohloteleka eka siku ra namuntlha loko ya languta kahle kumbe xani ya hari ku famiseni kahle ngwana wa praise and worship ansi ka theme ya siku ra namuntlha leyi vulavulaka kahle hi leadership ngwana ba ngisele ba mina ba kurandeka a yene ni ya kuma kahle rito hi ndlela leyiwani mfundhisi rixile na ku mamukela eka mpundu wa siku ra namuntlha
1: rixile muhaxi na vayingiseri va radio yena ya matimba ni kha ni ku eka vapapa hinkwavo lava yingiselaka radio leyiwani happy father's day varhangeli va mindyangu va ma-business va tikereke va matiko va mindyangu na hi hinkwaswo leswi hi swi rhangelaka ingaku xikwembu xi nga ya mahlweni xi mi endla hi tintswalo xi mi langutisa na mindyangu ya n'wina xi mi tiva eka nongonoko wa president worship namuntlha eka theme ya vurhangeri ya leadership mo ya kuma rito ra xikwembu eka tipisalema 35 davhida wa hlamusela a ku oho yehovha ndzi lwele eka lava ndzi pfukaka lwana ni lava lwaka na mina khoma xitlhangu lexitsongo ni lexikulu u pfuka ku ta ndzi pfuna hlomula tlhari u sivela lava ndzi hlongorisaka u ku eka moya wa mina hi mina ku hlayiseka ka wena a va kanakane a va khomiwe hi tingana lava lavaka vutomi bya mina a va tlhelele endzhaku a va kanakane lava ehleketaka ku ndzi lovisa a va fane ni mungu lowu hunguwaka hi mheho ntsumi ya yehovha a yi va hlongorise laniwani muhaxi eka nongonoko wa president worship mutsari wa kombisa a tshemba xikwembu eka timhaka ta yena a swi twisisa muyingiseri leswaku evuton'wini a ku olovi a swi twisisa evuton'wini ho pfuka hi rahara ha lwela nkarhi wun'wanyana hambi swilo swi nga hlangani mara ha lwela ku swi hlanganisa ku ri we yehovha hi wena ku hlayiseka ka mina ndzi lwele i ri ku na vanhu lava loko va pfuka nampundzu loko dyambu ri pela their only business is to target me their only business i ku vulavula hi mina their only business i ku lwisana na tipulani ta mina their only business i ku lwisana na vurhangeri bya mina entirhweni i ri pfuka u ndzi lwela emugangeni ma va na vanhu lava mi lwisaka mi nga va endlanga nchumu van'wanyana va akelana va mi zonda mi nga va endlelanga nchumu van'wanyana maxaka loko mi kha mi humelela evuton'wini language ya vona ya cinca se ke davhida muhaxi na muyingiseri eka president worship u ri we yehovha pfuka u ndzi lwela literally what he was indicating i ku xikwembu xana yo tlela na hikuva ni lava ni athakaka va ta hi masayiti ya ku hambananahambanana this time around is issuing an instruction to God u ri pfuka u teka tlhari lerikulukumba na leri ntsanana pfuka u teka xitlhangu and be ready to defend me u va ready ku lwela mina se ni ri eka tiko ra xikwembu ho lweriwa ni ri eka tiko ra xikwembu ho kotisiwa ina mi nga va mi dyondzini swi kahle ene ha swi tsakela mara hambi swi ri tano ho kotisiwa ina swi nga ndleka mi ri na talenta leyi na liya and you are performing and you are doing well wo ni ku byela hambi swi ri tano ho kotisiwa kwala ka bindzu ra n'wina yes it is in the right spot we agree and we understand and we can see hambi business ra n'wina ri ka xipoto xa kahle mara xikwembu hunwexile ku mi lweleni na ta vula yini na a vuton'wini bya hina muhaxi na vayingiseri ka ha ri father's day ku va n'we namuntlha un'wanyana a pfukile a mi byela ku happy father's day mi yo lweriwa van'wanyana a va swi rhandzini va tlhela va pulana ku ri siku leriwana va ta vitaniwaku happy father's day hi lava na lavaya mara a swi vanga tano a va lahliwa vhiki ra ku hela van'wanyana ivile a va lahliwa tolo hikuvani hayi ku ri a va nga swi lavi a va swi lava kambe be na n'wina tintswalo ta ha ri henhla ka hina ha hanlweriwile se loko ma hanlweriwile muhaxi eka lowu nkarhi loko wa ha yi ku hanlweriwile muyingiseri eka lowu nkarhi then swi na nkoka ekubane hitsonzuka kuri we xikwembo mina randa kota ku junisa we xikwembo mina lava kota tlangela wena we xikwembo uni kotisile ni kona siku ra namuntlha kuyo va tintswalo ni tele ku junisa iri mutsari lava planaka my downfall na vusiku a swinyameni let them doubt create a confusion aka mithini wa vona ava banana hi tinyindi ava banana hi timpama lava planaka ku lwisa vutomi bya n'wina ava banana hi tinyindi lava lwisaka vutomi bya vana va n'wina vutomi bya maxaka ma n'wini bya n'wina vutomi bya tiko ra n'wina vutomi bya kereke ya n'wina lava lwaka na n'wina va nga twanani a va kanakane hi ku vona xikwembu hi wena u fanele u hi lwela nirina namuntlha hi tindhawu ku hambana a hi tsundzukeni vayingiseri va radio ya matimba ekuvani ya hi ya dzunisa xikwembu lexiwani mi ri kwala ntirhweni vulani swa n'wanchumu kwala xibazanini vulani swa n'wanchumu kwala bazini vulani swa n'wanchumu kwala moveni yeleyo vulani swa n'wanchumu hikuvani mina na n'wina hi yo lweriwa i nga ku xikwembu hi tindhawu ku hambana ni namuntlha ka ha ri Father's Day ti nga mi langutisa ti mi tiva ti mi endla hi tintswalo a hi xidzuniseni emahlweni matimo wa kombisa hosi ya rina hi huma hi rona muhaxi wo swikola a xi mi endla hi tintswalo xikwembu lexiwani amen and amen
0: ni khensa swinene mfundhisi mi va na siku ra kahle
1: halleluya muhaxi amen
0: thank you 060-875-942 i nambara ya riqingho leyi mina n'wi hi nga ta va khehisa kahle mahlweni hi yona hi khensa swinene mfundhisi wa hina ku va va hi nikete kahle rito eka mpondhu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wina ma ha ku hi joyina ya mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi va ku mukhe mi yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina otherwise ke mina na n'wina hi ta va hi khe hi yisa mahlweni na ku va hi khe hi tlangela hi va hi khe hi dzunisa hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo ni jika mavhengeleni loko ni vuya ni ta vuya kahle hi risimu leri sukaka kahle ka matima loko a ku ri wa ni tshwanela featuring mapula n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-875-942 i nambara leyi n'wina mi nga ta vana eka mpondhu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi fambeni ya hi ya dzunisa ya hi ya tlangela hi ya hi tata ku khensa eka lowo matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka swi ke swi famba swi tika hosini kambe ke hi nga rivali lonkulu kumbexana hi nga rivali hosi ya hina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ri swilo hinkwaswo leswi hi govaka through swona kumbe swiyimo swirhalanganyi hinkwaswo leswi hi govaka through swona not ku ri xikwembu xi swi vona xi va xi swi vona kahle kambe ku va ku ri ndlela ya ku kula n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi nge tshami hi khe hi gonya swiganga hi nkarhi hinkwawo ende swi nge tshami swi khe swi famba kahle hi nkarhi hinkwawo ku ta va na nkarhi laha ku nga ta fika hi hlanganaka na mabubutsa ku ta va na nkarhi laha hi nga ta fika hi hlanganaka na tintshava n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yo gonya hindza ka mabubutsa malava hi va hi langute ehosini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's only 8:08 n'wina vayingiseri i awara liya ya ku hetelela a femeni ya ha tata ku khensa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya ha tlangela kahle Father's Day eka siku ra namuntlha mo ni jika hi laha loko ni vuya hi mina na n'wina na risimu leri ya ni nga mi tshembisa rona
2: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swo hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona

0: va katekisi ni tlhela ni kombelela na mesetri Xikwembu a xi va ngeteleli masiku ya ku hanya loko va humesi xitikile xikulukumba lexi nga hanyisa vanhu lexi nga ponisa swisiwana lexi nga hanyisa vanhu amavabyini ni ri Xikwembu a xi va ngeteleli masiku ya ku hanya ni kombelela mpfundhisi mikombe Daniele mikombe kwala ka n'wadzelizeli ni ri Xikwembu a xivi na vona dyambi ra namuntlha ni landza mpfundhisi nkomani kwala block 3 ka miminginisi ni ri Xikwembu a xive na vona namuntlha ivi ni hetisela hi ba madzandza ni ri Xikwembu a xive na vona esikwini ra namuntlha evafundhisi van'wani lava Xikwembu xi nga va hlayisa va kha va dyondzisa rito ra Xikwembu ni ri na van'wana a va dyombi ka vona va va endla vufundhisi lebyi byi nga ta pfuna vanhu na vona va pfuneka i mhana Lukas kwala block 3 ka miminginisi
1: ni khense swinene mamamba na siku ra kahle
0: eswo
1: thank you 060-875-942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hi ta va khe hi kuma kahle tinqingho hi ndlela leyiwani n'wina vayingiseri va mina hi va hi khe hi kota kahle ku va hi khe hi ya mahlweni miyingiseri mi le moyeni
2: re hobukane kimorena ke soma puta di chava arimboke Arimoke. Father, take up a papa and wow, who could send a gun fast. In my lady, I must have a young than a care level.
1: Mera, gift your father's day, you're dinner. No vutisa a swis. A hi yilo mina n'wina no vutisa.
2: A mire ba dimpe.
1: Kenzo snela mama Lydia mbana sukura guys.
2: Mi kenzi ne bana mi.
1: Thank you. 060-875-942. Mwina ba ngiseri ba mina ba ku randeka mina n'wita ba khisa sweswa mahlweni. Loko kuma ku join ha mi endle so. Ra fe malo.
3: Aye ma se.
1: Aye.
3: A ina za tlona ba mama Lydia kune.
1: Aye ye.
3: Mwana ina bata ina ta kereka.
1: Alright.
3: Tama na wana unga karadi. Tama na wana unga kara. Tama na wana unga karadi. Tama na wana karadi. Tama na wana unga karadi.

0: cinca kusukela namuntlha. Mahanyelo lama n'wina va mi tivaka hi wona malembe na malembe, voni mi byela ve ri n'wina mi ya hala na hala a mi tshamiseki, voni mi byela famba mi ya va khomisa tingana va yumiseni, famba ni mi ya va komba leswaku n'wina va Efesa 4:24 mi yi twini leswaku ambalani munhu lontshwa lava vumbiweke hi xifaniso xa Xikwembu, famba ni mi ya cinca. Voni mi byela ka position ya leyi n'wina mi nga tshama ka yona a ku nga ri ku rhandza ka n'wina kamba ku ri ku rhandza ka Xikwembu, a mi yo tshama hi ku va n'wina mi tlhari yini a ko va ku rhandza ka Xikwembu. Voni mi byela ku mi nga mi ya va buli mi ya va bosi emintirhweni la mi tirhaka kona namuntlha kusukela hi Monday, famba ni mi ya cinca. Loko va va mi tiva leswaku n'wina mi bosi liya yo xanisa vanhu, famba ni mi ya ambala munhu lontshwa la vumbiweke hi xifaniso xa Xikwembu, mi ya va komba leswaku ku na Xikwembu ka tilweni. I sesi wa ntimanyana kwala ka Sikhunyana, sesi luya wa ku fanela hi ntima misava hinkwayo jikelele. Xumaxumani muhaxi wa mina tanko
1: rixile sesi ntswalo leyi yin'we nakambe hi ritwini rito ra Xikwembu leri nga ta na mpfundhisi ka Psalm 35. Psalm 35 leyi mina hi minkarhi hinkwayo ndzi khongeletelaku hi yona eka valala lava ni nga na vona, van'wana ni karhi ni nga holovangi na vona, ku ri valala lava ngo lo hotspotiwa hi valala va mina. Se hi minkarhi hinkwayo ni rhandza ku yi pfula vhese leyi, se ni nge ze ni ya khota vhese yin'wana ni ta zi va ni vulavula ya leyi ya mpfundhisi hikuva i vhese leyi na mina ni hanyaku hi yona hi minkarhi hinkwayo. Valala lava hi nga na vona van'wana va lo hotspotiwa hi valala va hina, van'wana i tlhe i tivutisa leswaku ni va dyohile yini i lavalava i tlhe i nga xi kumi xidyoho hikuva i va i ri hava. Se ni ngo Xikwembu a xi xa veka valala va hina ehansi ka mikondzo ya hina, a xi xa vhinyelela matlhari lama va nga ma lota leswaku va lava ku hi tlhava hi wona. A va ku loko va hi tlhava kuma leswaku a ma tlhaveki hikuva Xikwembu xi va vhinyelerini. A xi xa tshovelela hinkwawo makungu ya na la Sathana, leswi ni kunguhateweke hi na la Sathana hi leswo biha ntsena. Ku hava lexi mulala a nga ta ku navelela xona handle ka ku navela leswo biha, ku hava lexi nala a nga ta ku hleketela leswaku xa wena swi fanele swi lungha. Nala i tshama a karhi a lava ku vhinyetela swilo swa wena, i tshama a karhi a lava ku tshovelela hinkwaswo leswi fambaka wa ha lava ku swi endla leswinene. Nala a nge pfuki a ku navelela leswo kahle emisaveni. Se ni ngo Xikwembu a xi hi xa hi katekisa, a xi hi xa hi nyika matimba hi hanya hi ri na vutlhari. Van'wani valala va hina hi lava hi hlekaka na vona hi minkarhi hinkwayo, kambe Xikwembu a xi hi xa hi pfula matihlo ya moya hi kota ku vona valala va hina lava nga hi tumbelela. Se vhese leyi ya leyi ni khongetelaka yona hi minkarhi hinkwayo, ni ngo Xikwembu a xi hi xa nyika matimba xi nyika vutlhari, ni hanya na valala va mina lava ni hlekelelaka ni karhi ni swi tiva leswaku i valala. Van'wani valala va hina a va hi miyeleli va hi hlamula kambe va ri vona valala va hina lavakulu. Se Xikwembu a xi hi xa hi pfula matihlo ya moya hi hanya na vona hi karhi hi hanya na vona hi vutlhari hi karhi hi swi tiva leswaku nala a nge pfuki a ku navele leswa kahle emisaveni. Hinkwaswo leswi ni swi veka emavokweni ya Xikwembu, ni ngo Xikwembu a xi hi nyiki matimba na vutlhari. Lava yi khotaku vhese leyi i mhani chava lalaka mapuve ehansi ka chamando hlayisekanga.
2: Na mpfukile na hina hi pfukile namuntlha hi lo khesa, hi khesaku siku ra vapapa. Vapapa hi vo va nga hi endlela mindzuku lebyinene, va mhani a hi khomeni vapapa namuntlha kahle, mara ku nga vi namuntlha ntsena va mhani va ka hino vapapa va biwi. Vapapa swin'wana swin'wana a wu vulavuli ka papa, va mhani a hi ti khomeni kahle, hlonipha xixikulu i hloniphi. Mativa loko kota hloniphi na ku rivalela hi ta va hi ri vanhu. Manulu ka mininginisi risimu a yi ni niva Jonasi a ya va khongelela vanhu hinkwavo lava nga na mavabyi va hola hi Jonasi. Hipi mintlakela rona
3: ndzi rhandza ku xota hume haxi xota na vayingiseri xota na vaseketeri xota na vafundhisi hinkwavo hi ta dyondzisana swin'we rito ra Xikwembu laha ka Yohana 15:7 hi ta vulavula hansi ka nhlokomhaka leyi ngo a hi yeneni hi ya tirhela Xikwembu. Loko mi tshama eka mina ni la ku marito ya mina ma tshama eka n'wina, kombela xin'wana na xin'wanyana lexi mi xi rhandzaka kutani mi ta endleriwa xona. Haleluya, amen. A hi fambeni ya tshemba Xikwembu masiku hinkwawo, ko va tintswalo ku tikuma ma ha ri kona namuntlha. A hi vutlhari bya n'wina a mo swi kota ngopfu, a mi endlile swinene, a mo tlula van'wanyani. A fambeni ha khensa Xikwembu ku Xikwembu ya wu khensa ku tikuma ya ha ri kona ku sukusela namuntlha kumbe ku sukusela a vutsongolweni bya hina ku ta fika sweswi. Haleluya, amen. A fambeni ha tirhela Xikwembu, hi nga tirhela Xikwembu ni le kerekeni van'wanyana khale mi khe mi tirha ya kerekeni mi twa mitshungu mi tshika leswa mi kukula leswa mi hlaya vutirha xikwembu leswi a mi endla hinkwaswo migingiriko ya kereke mi tshikisi hi mani mi nga twi mitshungu leyi mi byeletelaka ku mi tshika swo karhi famba ma endla mitirho ya xikwembu xikwembu xi ta kota ku mi katekisa haleluya amen xikwembu xi ri hi fanele hi tshama ka xona na mitirhile ya hina hi endla mitirho leyinene hi fanele hi va na rhandzu ka munhu un'wana na un'wanyana haleluya amen hi ya dyondza no nyika tanihi rito ra xikwembu ri ri loko hi nyika a fambeni ha nyika hi ya tirhela xikwembu mi ta swi vona swilo swa n'wi swi famba kahle haleluya amen xikwembu a xi tsandzeki hi fanele hi tshama ka xona hi fanele hi tshama a titswaleni ta xikwembu a vukonweni bya xikwembu hi nga huma haleluya amen xikwembu xi ri loko mi tshama ka xona kombelani xin'wana na xin'wana lexi n'wi mi xi lavaka xikwembu xi ta kota ku mi nyika xona haleluya amen i ntsako ngunyuna
4: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito
5: Risimo Funeral i society ya ndhuma swinene laha va lahla murhandzi wa wena u sala u tsakile va swi kota ku teka munhu ejoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala a Giyani a section A kusuhi na le ka chip chip va kona le posweni kwala Giyani na le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka u nga tlhela va cheka eka www.risimafunerals.co.za leyi sakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi swinene u nga va fonela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181 lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTzanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala u nga rivali Risimo Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na DQ yo saseka Risimo Funerals hi tirha hi ku tshembeka
4: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM
6: otherwise ke n'wina vayingiseri va mina va grandeka hi ta va hi khe hi yisa kahle mahlweni hi va hi khe hi tlangela kahle siku ra namuntlha hi khe hi dzunisa hi tata ku khensa eka lowo matimba hinkwawo a yineni mahlweni khe hi xara kahle ti-verses muna vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khe ni ku Yehovha emurisi wa mina ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu muna vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko yi ku quarter to nine muna vayingiseri va mina ta mi niketa kahle chance ya ku va mi khe mi fona mi khe mi wixa kahle ti-wishes ta ti-father's day muna vayingiseri va mina va ku rhandzeka nkarhi lowun'wani a hi wu tirhiseni ku va hi kha hi xara kahle ti-verses n'wina vayingiseri va mina 060-8875-942 miyingiseri wa mina mi le moyeni
7: ahi n'wina boti mpfukini
6: ni pfukini minjhani hane
7: ahi hi pfukini na hina hayi ka ha ri sota wa kahle ka siku ra namuntlha wu ri sota wa va tata ni kha ni ku eka tata ni malui ka tatani Chavalala mfundhisi wa hina ni ku ka tatani Khosa mfundhisi wa hina ni ku ka tatani Manganyi i varhangeli wa kereke ya hina ya United ni ri xikwembu a xi va endle hi tintswalo a xi va hlayisi xi va hlayisela mindyangu xi va kulisa ivi ni kha ni ku ni ta vakokwani le ka Hlongwani vakokwani va ka Hlongwani hinkwavo va xinuna ni ri mindyangu ya n'wina ayikhomi ya mahlweni ni ku ka Bila lavikateni ni ku va papa va ka Bila siku la n'wina a ri ve kahle namuntlha hlayisani mindyangu ya n'wina ivi ni ku lekaya ka mina la ni nga tsariwa kona ka xirindza ni ku va papa va buti mindyangu ya n'wina hi yaleyo siku ra namuntlha ni kombela mi yisa mahlweni yi ri xikwembu a xi ni endle hi tintswalo a xi ni katekisi Xikwembu ka siku lera namuntlha hina vamhani ni kombela leswaku hi tshika ku xanisa vapapa vapapa hi va khoma tanihi tinhloko ta mindyangu tanihiloko hi suke emakaya hi ku hi ya evukatini hi ya hlayisa vavanuna va hina ku va hi andzisa mindyangu Xikwembu a xi hi nyiki matimba, a xi hi nyike tintswalo leswaku Xikwembu xa hina, Xikwembu xa hina hi khongelaku xona siku na nhlekani. Tanihiloko hi khaku loko hi etlela hi ku we hosi hi hlayisi hi siku leti. We hosi loko rixa hlayisi, hi hlayisa siku na nhlekani, i hi hlayisela ni vana va hina, i hi hlayisela na mindyangu. Na vavanuna va hina a hi va khomeni kahle, hi va hlayisa, hi tshika ku va komba vuswa hi minenge, hi tshika ku va jululela vuswa emapanini, va titsemela vuswa hi voxe. Xikwembu a xi hi hlayisi. N'wana boti, i siku ra kahle namuntlha. Xikwembu a xi ve na hina. Amen. Ya hanyi wa wena mhana mukateko ko ya ka xilawu.
6: Ni khensa swinene.
7: Sure.
6: Thank you. 060-875-942 ke hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yene ni ya xera kahle ti-verses n'wina vayingiseri tataka kahle vayingiseri vambirhi and then endzhaku ka swona hikwana hi nga ta va hi khe hi wuxela kahle vo papa hina Father's Day ka nkarhi wa sweswiwani a hi xereni kahle ti-verses n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-875-942 there's nothing that I'm more than blessed with than ku va ni pfuka nampondo ni languta hosi ni ku Xikwembu na ku cancer ni khesa titswalo ta mosa leti ni kombaka tona siku ra n'wina a ri saseki muhaxi na vayingiseri va GCRFM ekusuka kahle eka xiluva hi khensa swinene hi xiluva 060-875-942 mina n'wina hi va hi khe ya hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi va hi khe hi tlangela eka siku ra namuntlha i va mani va tlangela kahle siku ra vona eka siku ra namuntlha handle ka vo papa hina ya mi rhandza swinene meseji lowuwani huma kahle eka makungu i rimbana siku ra kahle 060-875-942 leswiya ya ha kuma kahle meseji n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ri life is never easy we have to make it easy sometimes by ignoring some of the things especially negative things sometimes we have to accept something which we cannot change happy father's day and belated birthday to my father and happy Sunday eka vayingiseri hi khensa swinene hi phakamile kasi ke mina n'wina hi ta va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-875-942 a yeneni ya ya tlangela ya ya dzunisa ya ha kuma ku cancer eka siku ra namuntlha wishing you a day of peace and happiness and all good things that comes with it a good morning Merlin na vahashi na vayingiseri va GCRFM happy Sunday khensa swinene otherwise ke va khe va ku ri ta va khe languta kahle eka buku ya varhoma 1:1 Marilino hi yona yini katekisaku laha ka xitlhelani laya hi khensa swinene 060-875-942 mina n'wina hi ta va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ri happiness keeps you sweet a trial keeps you strong sorrow keeps you human failure keeps you humble and God keeps you going. Good morning, Merlin. I Lawrence Luiwan. I can search Nene Lawrence. 060-875-942. Mina na wena ta ba khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ma mina na n'wina hi hambana. Hi ta va hi khe hi nghena kahle ka xiphemu xa ku hetelela. E xiphemu lexiwani xo va xa namuntlha ntsena n'wina vayingiseri va mina hi khe hi tlangela kahle Father's Day. Mo ni jika lama evhengeleni loko ni vuya hi mina na n'wina na tinqingho. Ni ta va mi khe mi ni byela kahle mi message. Ya Father's Day mi khe mi sendela ba papa n'wina vakokwani wa n'wina va xinuna va malume wa n'wina va boti wa n'wina hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo ni jika mavhengeleni nata sweswo
8: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa tiayisi na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa leyi bayi ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 Skytents, a company of Sulang Bayita again, it has some attended, not the mobile freezer. Skytents.
9: Jinke Private Clinic lei i tliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona i 350 rand nyanga loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix rangi ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ke le etingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka
6: 066-257-5568 6 years of grace, Papa.

0: Minsir wa mina mile moyen.
1: Masebe.
0: Ahe, Masebe.
1: Happy Father's Day ka papa mina Elias Manganyi la Jim Joni la. Nkengo Happy Father's Day ka ba papa hinkwavo vala South Africa la. Na va malume wa mina xikan'we Happy Father's Day. Etlhela nkwe Happy Father's Day ni ka mungana wa mina Bram Judam Judis loko va ku Diman Fan Alman Fan yevo yes na Giyan 16 Africa ka driver ka Gidu ni a va vi na siku ra kahle Bram Judam Judis va tiphina ka siku ra namuntlha mhani a va va kandzele xigugu va dya xona ka siku ra namuntlha i magoda ka mukhomi hlayisekana
0: ni khenze swinene magoda
1: xap
0: xap xap 060875942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va ku randeka na swin'wanyani laniwani mara ke ni ta va ni khe ni swi lunghisa hi site leriwani muyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina Jesu FM halo
2: ahe sesi Marilino
0: ahe sesi Gracious
2: minjhani
0: hi pfukile minjhani la River Plats la
2: hi pfukile xo ba sesi Marilina
0: na themba ka ha ri na nkungwa kwalani makhelwana mu n'wi voni
2: ha ku no khwixi mara kereke ni hi la ku fostela hi ya na hambi ku teta i vula vangani
0: vanharhu
2: oho mina ni ta ku Happy Birthday ka tatana hi ri maxava le ka mbokota ni le ka kokwani maluleke le ka hlaneki na le ka vanhu hinkwavo va South Africa vo papa va rhangeriwa hi malume Joe Gift kuba hi kwale ka Muswana vanhu lavawani a va naveleriwa hi maxudu Gracious Mphephu ni ri kwala River Plus hansi ka vukosi bya ka kuba hi danke sesi Marilino
0: ka sesi maxudu i birthday kumbe i Father's Day
2: ni ta birthday
0: bye bye
2: nowe
0: 060875942 ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka ayeneni ya ha tiphina hi Father's Day leyo xongaxonga hasi ku na vayingiseri mi le pi Father's Day ka mani n'wina muyingiseri mi le moyeni
3: a khesa ku va moyeni bya ntsongo
0: mani hulo mi kwala
3: a ni kwalo
0: mo tiphindaphinda i maqatha manyama
3: a hi ro xikangatala kahle ke eyi mani ku heti Father's Day kala madoda lama landzelaka papa remote amawa michini a wu popi mezi nyandza ku ri siku ro va n'wina masenyandro va maluleke ha loko nga ri na siluya yimpya huhuhuhuhu ni ya le amadhawulini ka makoxa ku na kokwani swa boya va ngo pampa va ku a hi naveli na hi ku a kha ha mi navela nyamuta ku ri siku ra n'wina vo papa ni ngo ka va papa hinkwavo va South Africa ni kha ni ku Father's Day ka vona siku a ri va saseke a va ri naveleliwa hi kokwani wa the junior dijelerisa ximutwani xa kokwani mbilena jikijela i ximomondhela lexi xi teke ni le ka lava hi xarhako papa hina papa switlangi swa hina ka ni ngo siku na rona a ri saseki ka mhantsongo
0: a ri saseki himpela
3: hi swo
0: na maxelo ma pfumela kuma ku maboboyila swi nga famba khwatsi
3: boboyila na mihorhe
0: timhaka ta kona
3: mihorhe wu ku khesa
0: ni khese swinene manulu
3: hi swona ni ta khukha ye mina n'wina mi ta vuya hi kokudya
0: timhaka leti nga kona
3: a ni n'wi vula ku tirhe
0: ma swi vona
3: hi sweswo
0: na danke 060875942 nga na vayingiseri va mina va ku rhandzeka ma mi ni baleka ni tsuma kahle ni la ni ta va ku yimanyana Marilyn alright muyingiseri wa mina mi le moyeni
4: minjhani sesi Marilyn
0: ni pfukini minjhani mama
4: na hina hi pfukile ka ye ni kha ni ku Happy Birthday ka papa vananga papa Thomas asa ncawuke jajana kwala ka muchekisi ni ku Happy Birthday ka ndhavezi ta mahlohlwani kwele salema kwele ni tlhela ni ku Happy Birthday ne le ka MT Ndhambi kwalaya xivulani kwalaya i ri kaka ro bava leriwani a ni n'wi rivalanga na magoda n'wina ava vi na siku ra kahle namuntlha va hlayiseka va tshama kahle va mhani hi nga ringiwi hi xanisa va papa a hi hanyeni kahle na vona hi yingiselana va mhani hi yingisela va papa wa hina vanuna va hina hi va hlayisa hi va khoma kahle va nga ta famba va hisile hi vula lava endlaka leswa kahle vanhu hinkwavo va papa Happy Father's Day a va naveleriwa hi manjhanjhani laha ka muchipisi laha imakhelo wa mayini lawa hlayisekani sisi Mirilini inkomu
0: ni khensa swinene danke 060-875-942 hambi swi ri tani balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani na la nguta kahle ka WhatsApp ku ri va ri yini hi sayiti leriwani n'wina vayingiseri va mina vanhu va mina va data
5: xuma vaxuma haxi wa mina minjhani hina hi pfukile ni kha ni nga Happy Father's Day ka papa vana va mina masina Robert Baloyi aka nkurisa doma ni ta ni ku Happy Father's Day ni le ka papa Izala ni ri Happy Father's Day eka vona papa Jonas Baloyi aka nkurisa doma ni ta ni ku Happy Father's Day eka buti wa mina Stephen Chavalala aka Mapovi va ri Thembisa ni ri Happy Father's Day eka vanhu lava hinkwavo a ku ri nga ta masana Robert Baloyi aka nkuri a sa doma
2: sesi Marilina Happy Father's Day ka boti wa mina boti mkhulu wa mina i mixaka mthombeni kwala ka mapayeni Happy Father's Day ba boti Happy Father's Day ka boti wa mina Jafta mthombeni kwala ka mapayeni Happy Father's Day ka boti mkhulu wa mina boti Daniele mthombeni kwala ka mapayeni Epi ni le ka papa wa South Africa hinkwavo epi i mani khela kwala ka mapayeni danku
6: Happy Father's Day ka papa mina Solomon Makhosani Mathebola kwala ka Zanga Mbalati eko
7: ni ku happy Father's Day ka papa vana va mina va ri va Sinberg ni ri Happy Father's Day papa vana va mina Xikwembu ximihlayisa tivani ku na mi rhandza swinene ene na hlayisekini kwala phakati ka muti wa n'wina ni ku Happy Father's Day aka papa mina vo ntswala papa Samuel Socha kwala ka xikukwani ri Happy Father's Day papa mina ni ku Happy Father's Day ka papa tsongo wa mina Daniel Socha kwala ka xikukwani ri Happy Father's Day papa mina a mi naveleriwa hi mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
5: Aye, sis Mirilini, ni ri happy Father's Day aka va boti wa mina va ri vanharhu ku nga Rogers Mbiza, Willy Mbiza, Nyiko Mbiza na mfundhisi wa mina mfundhisi Ngonyulu kwala ka Mapuve ni hetelela hi boti Simpson Mthombeni kwala ka Nkura Zamani a va navelela hi mhananta ri xikotani kwala ka mapovedanko
0: allright n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ku vona nkarhi u va wu hi siyini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke mina na n'wina hi ta va hi khehisa sweswo mahlweni hi ndlela leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ma ni jikalaniwani loko ni vuya hi mina na n'wina na leswi ni nga mi khomela swona
8: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fonela ka 079-292-3334 Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel
0: okay right n'wina vayingiseri va mina mina na n'wina hi ta va yi khambana hi ndlela leyiwani hambi swi ri tano ni ri siku ra n'wina a ri saseki vo papa meseji lowuwani ni wu senda kahle ka va papa hinkwavo laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga famba mi ya tiphina eka siku ra namuntlha mi fambe kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi laya ka mahumani leyi wa nikisiwa kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke famba mi ya tiphina hi ndlela leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya mina ndzima ni hi rimile ku ta fika kwala
9: ingaku xikwembu xi nga nhle ivi ku va papa mina ingaku xikwembu xi nga ni hlayisela vona jantiyela ene na wa mhani luya wanuna wa ku rhandza vana va yena wanuna wa ku tiyimela papa ingaku xikwembu xi nga mi endla hi tintswalo xi mi hlayisela hina ku ya ku yile leswaku mi ta kota ku vona ku humelela ka hina papa you are such a wonderful dad you are the best father in our lives papa a mi zangi mi hi siya papa a mi ndlangi swo ya hala na hala na loko hi ku a mi swi endla a mi endla leswaku a mi make sure ku ri hina hi nga swi voni kumbe hi nga swi kumi lexi ka hinkwaswo xi nga ni tsakisa i ku va mi hi ondlile mi hi londla mi hi yisa xikolweni papa if it wasn't you a hi ta va hi nga ri kona laha hi nga fika kona hina xin'wana lexi ni xi rhandzaka hi n'wina papa mi hi dyondzise ku va hi rhandzana ku va hi khomana ku va hi va xilo xin'we a ni vule ku ri a ku zangi ku nga va na swirhalanganyi exikarhini ka vamakwavo kambe n'wina a mi make sure ku ri loko hi holova mi hi tsundzuxa mi ku sesi loyi i boti wa wena mi ku boti loyi i ndzisani ya wena mi vamakwavo n'wina why mi fane mi lwa hi xin'wina papa xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa xi mi endla hi tintswalo xi hi hlayisela n'wina ku ya ku yile ha mi rhandza papa mi hi ondlile ku ta fika kwala hi ze hi kota ku va hi tiyimela papa I love you daddy
10: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela Gazankulu traditional shop leyi kumeka ephalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yi kumeka kwala giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mchabazinde mabona hozahoza mrumele

0: Ba yingiseri hi rhandza ku va hi khensa ni le ka mixo wa siku ra namuntlha tanihiloko mi twa risimu rero masiku hinkwawo loko za ri chaya swa tiveka leswaku se nongonoko wa awara ya ntiyiso wu va wu ri emoyeni ni ka mixo wa siku ra namuntlha hi swin'waleni eka mixo lowu ni rhandza ku mi xeweta hi vito leri hanyaka ra hosi ya Yeso Kreste a ni fambi ni ri nexe ni famba na mfundhisi Mabasa va lava mi nga va tolovela swinene ku va va ri kona Sunday yin'wana na yin'wanyana kwala xitichini se hi rhandza ku va hi khensa Xikwembu lexi nga hi hlayisa na ku khensa swinene eka Pastor James lava va hi nyikeke nkarhi wa ku va haleni hi ta hi ta dyondzisa rito ra Xikwembu leri hi pfumelaka leswaku ho dyondzisa ntsena kambe ku na vanhu lava yingiseleke leswaku rixaka ri kota ku pfuneka vanhu va kota ku ponisiwa vanhu va kota ku yima kahle eku pfumeleni vanhu va kota ku yima kahle na Xikwembu va kota ku famba hi tindlela ta Xikwembu hi mikarhi hinkwayo hikuva ministry ta hina loko yi kha yi cincana haleni ti va ti hambene swinene for example mina ni nga yima laha ni nga kona eka siku ra namuntlha haleni a studio ni munhu loyi Xikwembu xi nga ni nyika gift ya ku va ni va murisi wa kereke ni tlhela ni va mudyondzisi wa rito ra Xikwembu hi mikarhi hinkwayo so hosi a yi pfuneni eka siku ra namuntlha ku va eka siku leri hi tshama swin'we ehansi hi dyondza eritweni ra Xikwembu leswaku Xikwembu xi kota ku hi pfuna eka siku leri namuntlha ni ta nave leswaku a handle ko dya nkarhi ni kombela mfundhisi Mabasa va va hi khongelela hi nge se hlaya rito ra Xikwembu
1: a hi khongeleni Xikwembu xa hina xa tintswalo Xikwembu xa ku rhandzeka ni namuntlha na mixo eka siku leri dedicatiweke for vatatana Xikwembu xa mina na khongela haya a ku dyondzeni ka rito ra wena hi ri Xikwembu vulavula na vutomi bya hina hi leyi kereke hi lava mhani va papa va boti va sesi va kokwani vana va xikolo xa sonto vulavula na kereke hosi hinkwayo ka yona evitweni ra matimba ra Yesu hi ku nchumu lowu nga wa koka hikuva hosi hi tiva leswaku Yesu Kreste i hosi na mponisi wa vutomi bya hina hi nge se khaluta eka misava leyi ni khongela nando wa wena va ha ri kona Xikwembu ku totiwa ka milomo ya vona laha rito ra vona ri fikaka kona hosi let the anointing flow up to that level hi vito ra matimba ra Yesu hi lava ku hlasela ni ku alela mfumo wa munyama eka siku ra namuntlha evitweni ra Yesu Kreste hosi vulavula Xikwembu xa hina ha Yesu Kreste hosi amen
0: amen hi rhandza ku va hi khensa swinene eka mixo wa siku ra namuntlha a na Xikwembu xa tshembeka eka vutomi bya hina bibele loko hi hlaya yi ri ni tilatile hansi ni etlela ni tlhela ni pfuka hikuva Xikwembu xi nyikile matimba ya ku kota ku pfuka a ku na wun'we la nga tlemaka leswaku loko se munhu a tlele a tlhela a pfuka eka siku ra namuntlha hi vutlhari bya yena hi vutivi bya yena matimba ya yena hinkwerhu ka yena hi yo pfuxiwa ene Xikwembu a xi yo hi pfuxa ntsena leswaku hi ta hungasa ka le misava Xikwembu xo hi pfuxa xi hi nyika matimba ya leswaku hi kota ku pfuka hi xitirhela ku pfuka hi dunisa ku pfuka hi humelisa glory ya xona un'wana na un'wanyani u nyikile matimba lawa kumbe ability yaleyo leswaku loko a kha a hanya ka le misava a kota ku humelelisa ku duneka ka Xikwembu eka vutomi bya hina hi ku yingisa Xikwembu leswi xi swi vulavulaka henhla ka vutomi bya hina hikokwalaho namuntlha ni la ku ya vulavula a hansi ka nhlokomhaka leyi nge mikateko leyi tisiwaka hi ku yingisa Xikwembu mikateko leyi taka hikokwalaho ka ku yingisa Xikwembu blessings that comes because of obedience and dedication before God hosi ya hina yi pfuna yi hi katekisa swinene ni nave leswaku eka mixo wa siku ra namuntlha va va ni hlayela rito ra Xikwembu eka Galatia ka va Galatia chapter 3 va ni hlayela kona verse 9 hi yona leyi nga ta sungula hi yona eka siku ra namuntlha kumbe ka mixo wa siku ra namuntlha
1: va Galatia chapter number 3 verse number 9 yona yi hlayeka hi mukhuva lowu Ibu ntulusheri bza Xitsonga bza 1929 yiri hikwalaho labanga vapfumeri vakatekisiwa ni mupfumeri Abrahama. Yihlayele inwana, you right.
0: Eh minga yihlala mihla yena hele inwanyana.
1: Ele ya 1989 yiri hikwalaho labanga ni kupfumela vakuma ku kateko unwe na Abrahama mupfumeri.
0: Ile amina ya xilungu ya xinghezi yiri, so then those who are of faith are blessed with believing Abraham. The law brings a curse. Ni navele swaku vundisi hi cheka na hi bibele ya Ya Good News. Bibele yiri, Abraham believed and was blessed. So all who believe are blessed as he was. Nilava yaleyo. Bibele yiri, Abraham ufumerile aka Xikwembu. Kutani Xikwembu shung katekisa. Kutani hinkwavo laba pfumelaka na vona Xikwembu xa va katekisa ku fana na yena. Yintsakisa swinene leswi hi swi vulisaka swona leyi Good News mfundhisi. Loko yi ku ri Abraham u pfumerile eka Xikwembu, of course, kutani na vona, kutani Xikwembu xi n'wi katekisa, kutani na vona lava pfumelaka va katekisiwa ku fana na yena. Se ni lava ku tshikelela yaleyo mfundhisi wa mina eka siku ra namuntlha, ni hinkwavo lava nga ku yingiseleni, va yingiseri hinkwako lava nga kona. Bibele yiri ku pfumela ka hina ku endla leswaku Xikwembu xi hi katekisa. Hi ndlela yin'wanyani, vanhu lava pfumelaka eka Xikwembu va fanele ku va va swi tiva leswaku a ho pfumela ntsena ka Xikwembu, ku pfumela ka hina ku endla leswaku Xikwembu xi hi katekisa. Kutani munhu wo sungula loyi Xikwembu xi hi kombaka yena, loyi loko hi languta vutomi bya yena amatsalweni kusuka ekusunguleni loko Xikwembu xi n'wi vitana ku ya fika a ku heteleleni ka vutomi bya yena, lexi hi xi hlayaka kumbe lexi hi xi tirhisaka eka vutomi bya yena, hi vona mikateko ahenhla ka vutomi bya yena, hi vona ku katekisiwa hi Xikwembu ahenhla ka vutomi bya yena. Yini mikateko? Loko hi vulavula hi mikateko, hi vulavula hi yini? Hi vulavula hi ku va munhu a nyikiwa matimba ya ku kota ku humelela evuton'wini. Ku kateka swi vula ku nyikiwa matimba ya ku yimelana na swilo hinkwaswo leswi nga yimaka endleleni ya mina eka vutomi bya mina, as long ni sungurile ku famba na Xikwembu. Hikuva ni niketa vutomi bya mina eka Xikwembu, kutani Xikwembu xi nyika na matimba ya ku kota ku yimelana na swilo hinkwaswo leswi nga yimaka endleleni ya mina. Hi hava nkarhi wo tala laha studio, a hi ta vulavula swinene hi leswi Xikwembu xi nga katekisa swona Abraham. Hi laha hosi a hi ta vona voko ra yona aka leswi yi nga swi endla eka vutomi bya Abraham, eka swiyimo hinkwaswo leswi a nga hlangana na swona. Whether xiyimo lexiwani a xi ri xiyimo xa leswaku a fa kwala ndleleni, a ku ri xiyimo xa ku nghenisa evusiwaneni kwala ndleleni, a ku ri xiyimo lexi a xi lava ku hlasela ndyangu wa yena, vutomi bya yena na malanda ya yena, mara hi vona Xikwembu xi n'wi nyika matimba ya ku kota ku hlula eka vutomi bya yena. Loko hi languta vutomi bya Abraham, Abraham o nga va munhu njhe, kambe Abraham u fikile laha hi xilungu hi nga vulaka leswaku he was an army of God. A ri munhu loyi kahlekahle hi vonaka a ri na vuthu leri a ri trainer ku kota ku lwa, a ri na vanhu lava kahlekahle a va ri malanda
2: lava ava fida masiku hinkwawo ya ku hanya ka yena ari munhu loyi hi mikarhi hinkwayo ari na rifule rikulukumba leri hi nga tsandzekaka ku ri hlamusela hi rin'we rin'we ra rona. Abrahama eka vutomi bya yena hi tracer rifuwo leri, hi tracer mikateko leyi ku fika na loko se a dyuharile eka vutomi bya yena. Ni ta kombela mi ni hlayela kwalaho ku confirma leswaku Abraham eka vutomi bya yena ku fika a ku dyuhaleni ka yena Xikwembu xi n'wi katekisile eka hinkwaswo eka Genesis chapter 24 verse 1.
1: Genesis chapter 24 verse number 1 yona ihlayeka hi mukhuvalo enkarini lo Abrahama a duhele swinene naswona eka hinkwaso hosi Xikwembu a xinwi katekisile
2: enkarini lo bibele yiri Abraham a duharile swinene naswona eka hinkwaso Xikwembu a xinkatekisile swinene. Abraham enkarhi lowu a dyuharile ngopfu. Bibele leya Xinghezi yi vulavula hi ndlela leyi yi ri, now Abraham was old, well advanced in age. Now Abraham

0: dyuharile swinene mara Abraham a katekisiwile eka hinkwaso. Se valavula hi munhu loyi kahle kahle bibele yi kombaka leswaku ripfumelo rakwe eka Xikwembu ri endlile leswaku a va munhu wo hanya andeni ka mikateko ya Xikwembu. Bibele yi ri na hina lava hi pfumelaka ha katekisiwa ku fana na Abraham. Hi ndlela yin'wana loko hi tracer tindlela ta Abraham eka vutomi bya hina, na hina Xikwembu xa hi katekisa. Vamakwerhu mo ni komba leswaku emisaveni le hanyaka yona ku na ti-level leti hi fanele ku ti tiva evuton'wini bya hina leti hi fambaka na Xikwembu, leti nga endlaka leswaku Xikwembu xi hi katekisa emisaveni leyi nga ka yona. Ni kombela mi ni hlayela mfundhisi Mabasa eka Vakorinto vo sungula chapter 3 verse 21. Bibele ya mina yi ri leswi Abraham Xikwembu xi nga n'wi katekisa in all things. Na hina lava Xikwembu xi nga hi katekisa, Xikwembu xi hi nikile all things. Xikwembu xi hi nikile swilo hinkwaswo. As long hi pfumela ka Xikwembu, na hina hi nikiwile, Xikwembu xi hi katekisile kutani xi hi nika swilo hinkwaswo. Vamakwerhu lami nga kona n'wina mi twisisaka mhaka ya ku pfumela, a hi twisiseni mhaka leswaku laha misaveni Xikwembu xi hi nikile swilo hinkwaswo ku fana na Abraham.
1: Papila ro sungula ra Vakorinto chapter 3 verse 21 yi ri, loko swi ri tano ku nga vi na loyi a ti dzunisaka hi vanhu, hikuva hinkwaswo i swa n'wina.
0: Ku nga vi na munhu loyi a ti dunisaka hi vanhu, hikuva hinkwaswo i swa n'wina. Mikarhi yo tala ku na marito man'wana leyi nga ma dyondza ma leswaku loko Xikwembu xi tsandzeka ku nyika swilo, Xikwembu xi nga endli leswaku ni ya ni ya swi kuma aka vanhu. Loko ku ri ku Xikwembu xa tsandzeka ku ni nyika, Xikwembu xa tsandzeka ku ni blessa, swi nga endleki leswaku va munhu loyi ku nga yena loyi a ti endlaka kumbe loyi ni nga dependaka ka yena. Loko Xikwembu xi nga tsandzeka ku ni blessa ku ni nika swilo emisaveni, ni nga depende ka vanhu, ni nga swi kumi. Leswi nga humike ka Xikwembu, Xikwembu ni nga swi kumi, ni nga nikiwi swona. As long as swi nga humi ka Xikwembu, hikuva bibele yi ri vamakwerhu Xikwembu xi hi nikile swilo hinkwaswo. Hinkwaswo i swa n'wina, hinkwaswo swi vula hinkwaswo eka le misava. Tanihiloko Xikwembu xi blessile kumbe ku katekisa Abraham in all things eka hinkwaswo, na hina a hi swi tiveni leswaku Xikwembu xi hi nikile swilo hinkwaswo. Mara ku na xo xi endla loko hi fanele ku va hi kuma swilo hinkwaswo emahlweni ka Xikwembu. Ku na tilevhele, ku na ndlela leyi hi fanele ku yi teka ya leswaku Xikwembu xi kota ku hi blessa emisaveni leyi hi nga ka yona. Eka Petro wa vumbirhi chapter 1 verse 3, ni ta kombela mi ni hlayela yona mfundhisi. Petro wa vumbirhi chapter 1 verse 3, ni ta kombela mi ni hlayela yona kwalaho.
1: Chapter 1 verse number 3, yona yi hlayeka hi mukhuva lowu, hi matimba ya yena ya vukwembu Kreste u hi nyikile swilo hinkwaswo.
0: Hamoyi makwalaho, hi matimba ya yena, mi ta tlhela mi ya mahlweni, hi matimba ya yena ya vukwembu Kreste u hi nyikile swilo hinkwaswo. Ni tsakela leswaku vayingiseri yaleyo va hi khoma kahle ngopfungopfu hina lava bibele yi nge ri loko Abraham a pfumerile ka Xikwembu, Xikwembu xi n'wi katekisile. Na hina lava hi pfumelaka, Xikwembu xi hi katekisile ku fana na yena. Kutani rito ra Xikwembu ra confirm-a leswaku hi matimba ya yena, hi matimba ya vukwembu bya yena, Kreste u hi nyikile swilo hinkwaswo. Leswaku endleka yini mfundhisi?
1: Hi matimba ya yena ya vukwembu Kreste u hi nyikile swilo hinkwaswo leswi hi pfunaka ku hanya vutomi bya vukhongeri.
0: Ku na leswi swi fanele ku swi hi pfuna ku hanya vutomi bya vukhongeri. Hi ndlela yin'wanyana loko Xikwembu xi hi vitanile leswaku hi va vanhu lava kahle kahle hi hanyaka vutomi bya godly, hi va vanhu lava hi kotaka

0: hanya vutomi bya ku hanya ku fana na Xikwembu. To be godless vula kuri hi fane ku hanya ku fana na Xikwembu, hi fane ku hanya ku fana na Kreste eka le misava. Vutomi bya hina byi fane byi fana na bya Kreste exactly hi masiku hinkwayo ya ku hanya ka hina. Swi vula leswaku yena loyi hi pfumelaka ka yena ku va hi kota ku hanya hi nga naveli swilo swa misava, ku va hi kota ku hanya hi nga kombeli emisaveni leyi hanyaka yona, ku va hi kota ku hanya hi nga yivi swilo swa vanhu van'wana, ku va hi kota ku hanya hi susiwa vusiwaneni. Hi fanele hi swi tiva leswaku Kreste u hi nyikile swilo hinkwaswo leswaku hi kota ku hanya kahle vukhongeri lebyi hi nga ka byona. Vusiwana eka le misava byi fanele byi nga vi xiphemu xa vutomi bya hina. As long as munhu a pfumeleka Xikwembu u katekisiwile ku fana na Abraham. Yana ni mahlweni mfundhisi.
1: Hi matimba ya yena ya vukwembu, Kreste u hi nyikele swilo hinkwaswo leswi swi hi pfunaka ku hanya vutomi bya vukhongeri hi mhaka ya ku tiva loyi a hi vitaneleke eku kwetsimeni ka yena ne ku sasekeni ka yena ka xiviri.
0: Hi leya mina Xinghezi yiri, as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by the glory and the virtue. Vamakweri la kuna xo xiendla. Bibele yiri Kreste hi matimba ya yena, hi matimba ya vukwembu bya yena u hi nikile swilo hinkwaswo leswaku hi kota ku hanya vutomi lebyi, hi tlhela hi kota ku hanya vutomi bya vukhongeri. Mara Bibele yiri through the knowledge of him who called us by the glory and virtue. Mamakweri aka le misava loko hi fanele ku kuma leswi Xikwembu xi hi nga hi nyika swona hinkwaswo, hi fanele hi va na vutivi, hi fanele hi dyondzeka, hi fanele hi dyondzisiwa, hi fanele hi va vanhu lava kasi kahle hi mikarhi hinkwayo. Hi sukaka mhakeni ya ku hanya hi ri vanhu lava nga ignorant eka le misava. Munhu u fanele a ti niketela ku dyondza ku tiva Xikwembu xa yena, otherwise hi nga va hi nyikiwile swilo leswi hinkwaswo leswi loko munhu a nga ri ti niketeli a ku tiveni ka Xikwembu, u ta lahlekeriwa hi swilo leswi Xikwembu xi nga n'wi nyika swona, u ta hupa leswi Xikwembu xi nga n'wi nyika swona, leswi Xikwembu xi nga n'wi nyika. As long a nga tivi Xikwembu, ku hava ku ri u ta pfuleka mahlo ku vona leswi Xikwembu xi nga n'wi nyika swona. Because eka mfumo lowu hi nga ka wona hi famba hi swivono, eka mfumo leyi hi hanyaka ka wona hi famba hi ku pfuliwa mahlo, eka mfumo lowu hanyaka ka wona hi famba hi ku voningeliwa rivoni, eka mfumo lowu hi fambaka ka wona hi famba hikuva Xikwembu xi ri rivoni ra hina. Eka mfumo loyi hanyaka ka wona Bibele yiri we are the light of the world, and the light of the world eka vutomi bya hina comes through the knowledge of him who called us to his glory and his blessings. Eka vutomi bya hina a hi twisiseni timhaka taleto. Loko munhu a rilaya ka ku pfumela loko ku nga riku na mihandu hi mikarhi hinkwayo, hikuva ku pfumela loko mfundhisi ku pfumela vanhu va nyikiwile, mara ku pfumela ku na tilevhele. Ku na ku pfumela loku nga fa. Bibele vula sweswo, James vula sweswo, a ku ri ku pfumela ku kona aka van'wani vanhu mara ku pfumela ka vona ku file. Se Bibele yi nge ri loyi a nga na ku pfumela loku nga fa u fana na mirhi lowu nga riku na moya. Hi ndlela yin'wana u fana na xidumbu njhe, wo hanya u ri xidumbu mara ku pfumela u na kona, mara loko ku pfumela loko ku file eka vutomi bya wena a ku nga ku vuyiseli nchumu. Hi ndlela yaleyo na ku swi naka swilo swa Xikwembu, na ku swi chivirikela swa Xikwembu, na ku hisekela swilo swa Xikwembu a wu na problem na swona. hikuva ku pfumela koloko ku file vamakwerhu ni lava ku komba leswaku loko hi ya ekerekeni a swi vuli ku munhu loko a ri kwalaya kerekeni a tsarisi vito ra yena a ri membara ya kereke a swi vuli leswaku pfumela ka yena ka hanya a swi vuli leswaku munhu loko u na ku pfumela kambe van'wani va bayizisiwa hileswaku loko ni yile kerekeni ni tsarisa vito ra mina ni va membara ya kereke ni na ku pfumela that's why hi vona vanhu va hanya andeni ka kereke va hlupheka va ri ndeni ka kereke va hlupheka eka vutomi bya vona hi ku kayakayisiwa na hi ku robiwa hi vanhu kwala ndzeni ka kereke va robiwa hikuva va yisiwa hala na hala hikuva ku pfumela ka vona a ku simekiwanga eka Xikwembu a va na nkarhi wa ku dyondza ku tiva Xikwembu xa vona lexi nga va vitanela eku kwetsimeni xi tlhela xi va vitana Xikwembu leswaku hi va vanhu lava ka kahle hi mikarhi hinkwayo hi hanyaka endzeni ka ti-blessing state which is called visha hi hanya endzeni ka mikateko vamakwerhu vanhu lava pfumelaka va kateka ku fana na Abraham loko ku ri hava ku kateka eka munhu la pfumelaka Xikwembu check your life are you moving with God do you know God eka vutomi bya wena na ene vanhu lava tivaka Xikwembu va swi tivaka leswaku va pfumeleka Xikwembu hi mikarhi hinkwayo va fanele ku swi tiva leswaku va fanele ku hanya exactly ku fana na Abraham tata wa hina loyi Xikwembu xi n'wi katekisa eka vutomi bya yena hi swihi leswi nga endlaka leswaku hi mikarhi hinkwayo hi va vanhu lava ka kahle eka vutomi bya hina hi hanyaka ku fana na Abraham loko hi hlaya eka Genesis chapter 12 mini hlayela kona verse 1 ku ya fika ka 3 hi laha Abraham hi vonaka Xikwembu xi n'wi katekisa xi n'wi tshembisa mhaka leyi kulukumba eka vutomi bya hina leyi namuntlha ni lava ku tshikelela eka vakreste leswaku loko hi fanele ku kuma leswi Xikwembu xi nga hi nyika hinkwaswo ka swona vamakwerhu a hi tekini tindlela kumbe a hi tekini ndlela leyi Abraham a nga famba hi yona
1: Genesis chapter number 12 verse 1 to 3 Hosi Xikwembu chiku ka Abraham suka etikweni ra rikwenu u hambana ni mashaka ya wena ni vakanwina hinkwavo uya etikweni leri ndzinga ta ku komba rona kutani dzita ku endla tiko lerikulu ndzi ku katekisa ndzi kurisa vito ra wena u ta va xihlovo xa mikateko. Verse number 3. Ndzi ta katekisa lava va ku katekisaka, kambe loyi a ku rhuketelaka, ndzi ta rhuketela. Kutani vanhu hinkwavo laha misaveni va ta katekisiwa hikwalaho ka wena.
0: Ni tlhela ni verse 4.
1: Verse 4. Hikokwalaho, hi loko Abraham a suka, afamba hila hosi Xikwembu xinwulerisaka hakona
0: exactly hi loko Abraham asuka afamba ateka magoza afamba hila hosi inga nwulerisa hikona problem leyi na muthla inga na yona ikutwa Xikwembu ikutwa kuvulavula ka Xikwembu eka vutomi bya hina ikutwa kuvulavula hi mikateko lomu ya tikerekeni ta hina lomu ya switaratini leswaku Xikwembu xi ta hi blessa eka vutomi bya hina i ku twa ku vulavula ka Xikwembu eka tihlengeletani ta ku hlaya leti hi ti attendaka eka vutomi bya hina leswaku Xikwembu xi ta hi blessa xi ta hi humesa ka swilo van'wani va fanele ku profetela henhla ka vutomi bya hina leswaku you are blessed swilo swi ta ku fambela kahle eka vutomi bya wena mara mo ni komba namuntlha leswaku loko Abrahama Xikwembu xi n'wi vitanile ku huma famba ka tiko leri ni nga ta ku komba rona eka verse 4 ya hi komba leswaku Abraham a endla hi laha hosi nga n'wi byela hi kona bibele yi ri Abraham a famba a teka step hi laha hosi yi nga n'wi byela hi kona hi vona a tlakuka without any question hi vona a tlakuka without any doubt hi vona a tlakuka ku ri hava swilo leswi kahlekahle a rhangaka ya vutisa luya kumbe luya eka vutomi bya yena hi vona a tlakuka Abraham without any fear of anything hi vona a tlakuka Abraham without fear of his future eka vutomi bya yena. Xikwembu Abraham a xi tshemba na hi future yena, a xi tshemba na hi vutomi bya yena, a xi tshemba Abraham a nga vutise swivutiso ka leswi Xikwembu xi n'wi lerisaka ku swi endla. Bibele yi ri a suka a famba hi laha hosi yi nga n'wi lerisa ha kona. Emasikwini ya namuntlha, people are having so a lot of questions. Hambi loko va ri kona kerekeni, rito ra Xikwembu loko ri dyondzisiwa, people are having many questions. Hambi ku kha ku vulavula Xikwembu eka vutomi bya vona, va endla ngaku a hi Xikwembu lexi nga vulavula, ko va vanhu lava nga vulavula. Vanhu va kha va khota rito ra Xikwembu eka vutomi bya vona. Loko va vona ngaku va tikeriwa hi ku teka step, va endla leswi Xikwembu xi va byelaka swona eka vutomi bya vona, va sungula ku dawuta, va sungula ku vutisana, va sungula ku va munhu andzeni ka vutomi bya yena ku va na ku lwisana. Hikuva ku teka xitepe vamakwerhu i mhaka leyi Xikwembu xi nga hi langutela eka vutomi bya hina. A na vhele ku obeya Xikwembu, ku yingisa Xikwembu i ku teka magoza, i ku pfumela loko andzeni ka kona ku nga na ti-action, i ku pfumela loko ku nga na mitirho andzeni. U nge twi Xikwembu xi vulavula u nga endli nchumu hi swona. U nge twi Xikwembu xi ku byela leswaku pfuka kwalaho u nga tlela kona. Ivi wena u lava ku lorha kunene, ivi wena u lava ku swi imagina kunene, ivi wena u ti vona ku ri ku fambeni u tlele. Ku na xo xi endla lexi u fanele ku xi endla loko Xikwembu xi fanele ku ku katekisa hi mikarhi hinkwayo. Bibele yi ri hinkwaswo vamakwerhu hi nyikiwile swona eka le misava. Kutani vanhu lava nga tekiki ti-action hikokwalaho ka ku chava swo karhi ka vutomi bya vona, hi va vona va veka ku pfumela ka vona eka vanhu. Vamakwerhu a ku shifti ku pfumela ka hina kusuka eka vafundhisi, kusuka eka vanhu lava hi va tshembaka hi tindlela hinkwato. Misava leyi hanyaka ka yona yi tshemba tin'anga, yi tshemba leswaku leswi va nyikaka swona hi leswi nga ta va hanyisa, hi leswi nga ta va swi nga ta va endla leswaku va humelela eka vutomi bya vona. Va langutisa ka leswi va nyikiwaka swona. Kereke a yi suki ka mhaka ya ku va hi mikarhi hinkwayo yi langutisa ka vanhu tani hi vanhu lava ka kahle va tshembaka ka vutomi bya vona. Hi dyondzisiwa rito ra Xikwembu hi vafundhisi va hina, hi dyondzisiwa Xikwembu rito ra Xikwembu hi vaprofeta va hina, hi dyondzisiwa Xikwembu hi vanhu va ku hambanahambana lava hi dyondzisaka rito ra Xikwembu. Mara point laha hi fanele ku va pointa kona, va fanele va pointa ka Xikwembu lexi xi yaka xi ya khumba mbilu ya munhu. Mbilu ya munhu loko yi pfumela ka Xikwembu yi humesa ku pfumela, u va munhu la lulameke hikuva yena a pfumela ka Xikwembu hi mikarhi hinkwayo. A swi heleli kwalaho, u tlhela u va munhu loyi yingisaka Xikwembu. Bibele ya mina ya ni komba hi hava nkarhi wo hlaya leswaku hina lava pfumelaka hi fanele hi fika laha hi mikarhi hinkwayo hi lidiwaka hi moya lowo kwetsima. Ku na ku hambana exikarhi ka ku va munhu a ri munhu wa moya na ku fambisiwa hi moya. Hi fanele hi swi hambanyisa sweswo. Munhu wa moya ina wa khongela, munhu wa moya wa ya kerekeni, munhu la pfumelaka Xikwembu hi mikarhi hinkwayo wa hlangana na van'wani va endla leswi va swi endlaka. Mara andzeni ka leswi hi swi endlaka, xana i moya lowu kwetsima wu ku lidaka na? I Xikwembu xi ku byelaka na? Loko ku ri ku Xikwembu, hambiloko va na ti-problem ka kereke ya wena, hambi wo va na problem na mfundhisi wa wena, hambi wo va na problem na makwerhu wa wena kerekeni, hambi wo va na problem na vanhu lava u khongelaka na vona hi mikarhi hinkwayo, a wu tshiki ku endla leswi u lidiwaka swona hi Xikwembu. Hi vona vanhu namuntlha va hunduka vanhu lava kahlekahle Xikwembu xi tsandzekaka na ku va tirhisa ekerekeni hikuva va nga obeyi Xikwembu. Hi vona vanhu lava Xikwembu xi tsandzekaka ku va humelerisa evuton'wini hikuva va kwatisiwa hi vanhu. Vamakwerhu, ku kwatisiwa hi munhu a swi vuli leswaku ni fanele ni tshika leswi Xikwembu xi ni byelaka swona. Abraham u byeriwa leswaku huma exikarhi ka vanhu, huma eka rixaka ra wena. U ri kwala kerekeni a wu endli leswi endliwaka hi majority, u endla leswi endliwaka swi vuriwaka hi Xikwembu. U fanele u ti humesa exikarhi ka majority. Ina, a kerekeni ku na ku vulavula, mfundhisa vula ku Xikwembu xi ni byele leswi and himpela swilo swa xikwembu eka vutomi bya wena swi fanele swi confirmiwa swa confirmiwa andeni ka vutomi bya yena loko a hlaya rito ra xikwembu i rito ra xikwembu the guideline ya leswi hi swi endlaka hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka hina leswi xikwembu xi swi vulavulaka hi rito ra xona hi leswi hi fanele ku swi endla hi mikarhi hinkwayo loko va na munhu loyi kahlekahle a ndzhaka loko xikwembu xi lerisile leswaku endliwa swo karhi aka ndhawu leyi khongelaka ka yona xi byele nandzo wa xona leswaku a ku endliwe leswi hi mikarhi hinkwayo kambe ku na munhu loyi a ku kokekaka tlhelo a ku leswi hi nge swi koti hina cheka ku ri emupfundhisi lava vulavulaka kumbe i rito ra xikwembu leri vulavulaka na loko ri rito ra xikwembu hambana na munghana wa wena hambana na maxaka ya wena hambana na vamachomboza ba wena hambana na vanhu lava kahlekahle hi mikarhi hinkwayo u va tekaka va ri vona lava nga na nkoka ka vutomi bya wena teka goza ra ku hambana na vona loko ri ku vuxaka byi fi a byi fi hikuva loko xikwembu xi vulavulile kutani hi responda ku fana na Abraham ku na switshembiso ni ta ku katekisa ni ta ku katekisa ni ta ku katekisa ni ta rhukana na lava nga ta ku rhukana ni ta ku humelelisa yi ri bibele ya mina a swi nga helili kwalaho ntsena ka ku katekisiwa hi xikwembu bibele ya mina yi ri ni ta katekisa na vanhu hinkwavo hikwalaho ka wena leswi katsaka vana va hina na vana va vana va hina na vatukulu va hina na vatukulu swindhuwa swa hina mara ku fanele ku traceiwa ku yingisa xikwembu munhu a tiva xikwembu xa yena a tiva ku vulavula ka xikwembu xa yena ene loko munhu a tiva xikwembu le eka Petro la hi nga hlaya kona chapter 1 ya hi komba leswaku xikwembu xi hi vitanerile eku kwetsimeni ka xona hi leya xilungu yi ri he called us to his glory and his future hi nga misi yaleyo laha xikwembu xi nga hi vitanela kona xi hi vitani leswaku hi va vanhu lava kahlekahle hi hanyaka in his glory hi hanyaka in his blessings misava leyi hanyaka yona loko va hi languta hi mikarhi hinkwayo va fanele va hlamarisiwa hi leswi xikwembu xi swi endlaka hi vutomi bya hina hi mikarhi hinkwayo mara munhu u fanele a nga compromise ku hanya exikarhi ka vanhu va makwerhu ku hanya na vanhu lava hi hanyaka na vona hi masiku hinkwayo ya ku hanya ka hina a hi voneni leswaku a nga dominate vutomi bya hina kambe a ku ve xikwembu lexi xi vulavulaka na vutomi bya hina ku obeya xikwembu a hi nchumu wo olova kambe wa koteka swa koteka sweleswo ku obeya xikwembu eka vutomi bya hina swa koteka hi masiku hinkwayo ni kombela mihlela ndzimana leyi mfundhisi loko ha ya ku heteleleni hi ta nyika vayingiseri nkarhi wa ku va va nghena na vona va tisa swo karhi va tisa mavonele na ku khensa xikwembu hi rito ra xikwembu leri namuntlha ri dyondzisiwaka ni kombela mi ni hlayela kwalaho ka Genesis chapter 22 verse 2
1: Genesis 22 verse number 2 yona yi hlayeka hi mukhuva lowu xi ku ka yena teka Isaac n'wana wa wena loyi a ngo va un'we loyi naswona u n'wi rhandzaka kutani u ya etikweni ra Moriya u ya humesa ha yena gandelo leri hisiwaka u ri humesela ehenhla ka tshava leyi ndzi nga ta ku komba yona
0: ni kombela mi ni hlayela verse 16
1: Verse 16 yiri yiku hosi yiri ndza hlambanya mina hi xiviri hikwala hoka leswi u swi endleke awu alanga na nwana wa wena loyi ango va unwe ya mahlweni
0: yana ni verse 17
1: hiko kwalaho ndzi ta ku katekisa
0: ndzi ta ku katekisa
1: ndzi ta Ndzi ta ku katekisa ndzi ku nyika vatukulu lavo tala.
0: Ndzi ta ku nyika vatukulu lavo tala.
1: Ku fana ni tinyeleti etilweni.
0: Ku fana na tinyeleti etilweni.
1: Ni sava eribuweni ra lwandle.
0: Sava eribuweni ra lwandle.
1: Va ta hlula ni valala va vona.
0: Va ta hlula na valala va vona. Bibele ya mina ya komba leswaku Abrahama Xikwembu xi n'wi veka ka test eka vutomi bya yena. Teka n'wana wa wena langa unwe. Abraham, without any question, a teka n'wana wa yena, a famba na yena. Ha xi tiva xitori lexi, hina lava hi pfumelaka. Izaka loko a kha a famba na tata wa yena, ku komba leswaku mfana loyi a kurile ku ringana, a twisisa leswaku endleka yini. A vutisa papa wa yena ku ri, hi byeli loko khandziya ni tshava sweswi wena papa. Nyimpfu ya gandela hi yona yi kwihi? Abrahama, a ku u ta, Yehovha u ta swi vona. Hela hi vulavulaka hi mikarhi hinkwayo ku ri Jehovah Jireh hi mikarhi hinkwayo tlhela hi yimbelela. Hi tlhela hi yimbelela ku the blessings of Abraham are mine hi mikarhi hinkwayo. Swi leswi a hi ku yimbelela hi ku endla. Loko Xikwembu xi vulavula ku teka n'wana wa wena, he took him. Abraham hikuva a pfumela ka Xikwembu, a pfumela leswaku loko a khandziya ntshava a fika a dlaya n'wana wa yena, u ta tlhela a chika na yena. Hikuva hi xona Xikwembu a xi ripfumela ra yena, a hi voneni ripfumela ra Abraham. When he obeyed God, a pfumela leswaku loko ni khandziya ntshava ni ya dlaya n'wana wa mina, ni endla gandela, a swi endleki ni ta vuya na yena. Hikuva Xikwembu a ku ri xona lexi nga n'wi nyika. Bibele yi ri i ncini lexi wena u nga nyikiwa hi Xikwembu u nga na xona. Loko hi hlaya ka Vakorinto vo sungula chapter 4 mixure, mara ya va nkarhi wo hlaya le. I ncini lexi u nga na xona, lexi wena u nga nyikiwangiki hi Xikwembu u ngo ti dunisa hi leswi wena u nga na swona. U tsandeka na ku loko Xikwembu xi vulavula ku teka swo karhi leswi nga swi veka mavokweni ya wena, u endla leswo karhi. Xikwembu xi le ku kulerisani masiku hinkwawo. Wa swi vona ku swilo a swi tshamisekanga kwala kerekeni ya wena. Wa swi vona leswaku na mfundhisi wa wena a nga tshamisekanga. Mara u le ku dyeni hi mikarhi hinkwayo. U kha u teka ti-revelation leti humaka Xikwembu. U tlhela u nga endli nchumu hi tona eka vutomi bya wena. U na yini leswi u nga nyikiwangi swona? Abraham a twisisa leswaku ni yo nyikiwa. Loko Xikwembu xi demanda leswi xi nga ni nyika, Xikwembu ta tlhela xi ni nyika exactly leswi xi swi demandaka eka vutomi bya mina. Bibele yi ri leswi wena Abraham u nga ni alelangiki n'wana wa wena a ri wun'we, ni ta ku katekisa. Leswi wena nga ni alelangiki n'wana wa wena a ri one, Abraham swi tivi leswaku I will bless you. Ni ta ku katekisa hi mikarhi hinkwayo. Namuntlha akerekeni vamakwerhu mo ni tirhisa rito leri, hi na mavondlo. Mhaka leyi ni vulavulaka hi yona leyi a yi lava mavondlo, leyi yi lava vanhu lava kahlekahle va twisisaka Xikwembu. A yi lavi vanhu va pfumelo ro fa hi mikarhi hinkwayo. Ana kereke a yi fambi namuntlha, kereke a yi kuli namuntlha, kereke a yi blessiwi namuntlha. Kereke hi hanya tanihi vanhu lava kahlekahle hi ngo hanya mukhukhwini. Hi hanya tanihi vanhu lava kahlekahle hi nga tiviki Xikwembu xa hina. Hi hanya hi va swihlekiso emisaveni hi ku tsandeka ku yingisa Xikwembu eka vutomi bya hina. There is no risk in God. There is no risk to those who believe in God. Vanhu lava pfumelaka Xikwembu hi mikarhi hinkwayo, hi pfumela leswaku Xikwembu xa va katekisa eka vutomi bya vona. A hi pfumeleni Xikwembu leswaku Xikwembu xi kota ku hi katekisa eka vutomi bya hina. Ni ya heta mhaka ya mina eka siku ra namuntlha. Hi lava ku ya yingisa, ku ya nyika vayingiseri leswaku va vulavula leswi va swi twisaka swona eka Xikwembu hi rito ra Xikwembu eka siku ra namuntlha. Hi nge Xikwembu a xi mi katekisi xi mi pfuna eka siku ra namuntlha. Lava pfumelaka eka Xikwembu va katekisiwa ku fana na Abraham laha pfumelaka Xikwembu kutani xi n'wi katekisa eka vutomi bya yena. Mikateko yi ta ntsena hi ku yingisa Xikwembu. Hosi ya hina yi hi pfuna hi katekisa swinene. A hi khongeleni swin'we evitweni ra matimba leri hanyaka ra hosi ya Yesu Kreste. Hi khensa rito ra wena Xikwembu eka siku ra namuntlha. Ri katekise hosi ya hina n'wini wa matimba hinkwayo loko ha fikile. Un'wana na un'wana loyi Xikwembu xa tintswala yingiseke rito ra wena Xikwembu hi ri mikateko ya wena Xikwembu xa tintswala henhla a vi henhla ka vutomi bya yena hi vito leri hanyaka ra hosi ya Yesu Kreste. Amen. Inkomo vayingiseri muyingiseri hi mi amukeleni ka GCR eka mixo wa namuntlha ka awara ya ntiyiso.
2: Ku rhula vafundhisi.
0: Ahee.
2: Minjhani?
0: Hi pfukile hi ngo vona.
2: Hi hlayisiwe na Happy Father's Day ya hina va papa.
0: Haya khensa na hina hi ri
2: ekwe na n'wina vafundhisi.
0: Komo.
2: Vafundhisi. Tidyondzo leti mi nga ku ti dyondzisena ni ti le ku ni akeni
0: nkomo
2: leswi mi nga ku swi dyondziseni kwala ka xitichi lexiwani mi nga tlheleli ndzhaku mhe ni rhandza ku mi hlohlotela ku mi katekatilo loko mi kha mi dyondzisana hi tikerekeni vanhu a hi yingiseli rito ra Xikwembu
0: ya
2: na loko munhu a fika kaya va ku vutisa ku mfundhisi va dyondzisi ka yihi ka vhese yihi u va u kha u tsala laha bukwini laya kumbe u famba na bibele ku ri hava yi ifoyini
0: hi ku
2: swo tala loko u nga swi tivi leswi u swi yela ku kerekeni ku hava lexi nga ta ku aka
0: na khensa swinene muyingiseri ni Xikwembu na n'wina a xi mi katekisi swinene loko u ri ku mi tsarile fambani mi ya swi repita mi swi hlaya hikuva ku kula hi kula hi rito ra Xikwembu Timothy byelo sweswo leswaku matsalwa lawa hi mikarhi hinkwayo ma tekele nhlokweni tani loko wa ha ri tsongo ma ta ku pfuna ku dyondza ma ta ku kuna ku kholwa ma ta ku kuna ma ta ku pfuna ku va u kula eku pfumeleni Xikwembu xi za xi fika laha xi ku nyikaka ntirho wun'wana na wun'wana lowunene ha khensa muyingiseri Xikwembu xi mi katekisi swinene
2: xin'wana xa kona mfundhisa ni
0: ahee
2: leswi ku nga siku ra hina va papa ni
0: eyi
2: a ni kombela ku va mhani hi nga xanisi vavanuna hi nga va xanisi va papa ka siku ra namuntlha
0: a khensa swinene
2: hi ku loko u n'wi xanisa munhu yaloye a wu swi tivi leswi nga ta ku aka evuton'wini i yini
0: ya
2: hi fane hi dyondza swilo loko u tshama na vanhu mutini loko u vona ku u hoxisini swilo leswi u nga ku swi endleni u nga fambi u ndunduzela laha tikweni wena vulavula kahle na munhu loyi mi tshamaka swin'we laha kaya swi nga tivi na hi vana hi ku loko swi tiwa hi vana mi kha mi jikela n'wanuna leyiwani swi va swi nga ri kahle vulavulani kahle kwalaha mutimi ku heyi lexi a wu ni khomangi kahle ka ta mina mi kota ku hindzisana
0: ma vona
2: hlayiseka mfundhisi ma kota ka mikhomi
0: dakin'wana a xi mi katisi swinene
2: va daki
0: wasa mi pfuni nkomo
2: xap
0: inkomo vayingiseri hi nga nghena eka nongonoko wa hina wa nkoka eka mixo wa siku ra namuntlha Xikwembu a xi hi katekiseni xi hi pfuna swinene hosi yi hi pfuna yi hi katekisa swinene hi swi tiva leswaku Xikwembu xi hi nyikile swilo hinkwaswo leswaku hi kota ku hanya vutomi lebyi hi nga ka byona hosi yi hi pfuna yi hi katekisa hi mi amukerile muyingiseri hi mi amukerile muyingiseri mamukerile muyingiseri eka GCR awara ya ntiyiso eka siku ra namuntlha
3: ahe minjhani
0: hi pfukele hi ngo vona mani
3: hi hlayisekile
0: inkomo
3: mina ni rhandza ku khensa na ku navela ku Xikwembu a xi mi katekisi xi mi ngetelela masiku ya ku hanya a ka ntirho lowu mi kumba lowu mi nga ka wona
0: a khensa
3: mi hanyisi vanhu vo tala ngopfu
0: mi
3: vonisi vanhu vo tala ngopfu mi tikisi vanhu vo tala ngopfu
0: a khensa
3: Xikwembu a xi mi ngeteleli ka siku ra namuntlha ra va papa i mhana Lukas
0: a khensa swinene n'wina Xikwembu a xi mi katekisi swinene nkomo swinene hi nga nghena vayingiseri loko ha ha ri kona nkarhi wa n'wina hi walowu hosi a hi pfuneni hi katekisa swinene se na timinetse ti nga ri tingani hi fika amakumu hosi a yi mi pfuni yi mi katekisa ni ka siku ra namuntlha Xikwembu lexi Xikwembu lexi xi hi katekisaka ku nga na mikateko mara hi fane hi va na xo ya xi endla hi fane hi twa Xikwembu eka vutomi bya hina hi fane hi famba na Xikwembu eka vutomi bya hina hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka hina hosi a yi hi pfuneni hi katekisa ni le ka mixo wa siku ra namuntlha ivi hi kota ku hlayisa rito ra Xikwembu hi hanya hi rona hi endla hi rona hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka hina hosi a hi pfuneni hi katekisa loko hi kha hi hanya ku na xiyo xi endla ku yingisa Xikwembu swi tisa mikateko ku fana na Abraham loyi a pfumela kutani a yingisa Xikwembu loko xi vulavula na vutomi bya yena hosi ya hina yi hi pfuna yi hi katekisa swinene hi ta va hi kha hi fika makumu Xikwembu a xi hi katekiseni xi hi pfuna eka siku ra namuntlha ni navela leswaku ni ya ni ya khongela eka siku ra namuntlha leswaku Xikwembu xi hi pfuna ku hlayisa rito ra xona Xikwembu xi hi pfuna ku yima hi rito ra xona Xikwembu xi hi pfuna ku endla hi rito ra xona loko ha ri kona eka le misava ha ri vanhu lava pfumelaka ka Xikwembu hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka hina
4: ku pfumela ka xikwembu na pfumela swa ku a ho pfumela ntsena kambe xikwembu xa hi katekisa ka hinkwaswo leswi hi swi endlaka hosi hi pfuna hi katekisa swinene a hi khongeleni swin'we evitini ra matimba leri hanyaka ra Yesu Kreste ha pfumela swa ku xikwembu rito ra wena i mbewu n'wini wa matimba hinkwaro byariwile eka siku ra namuntlha eka lava nga ri yingisa xikwembu xa tintswalo va pfune n'wini wa matimba hinkwako ku twisa rito ra wena xikwembu va veka ku pfumela eka wena leswaku n'wini wa matimba hinkwayo hi ku pfumela hosi ya hina ni xikwembu xa tintswalo hi katekisiwa eka limisava n'wini wa matimba hinkwao nga ri sweswo ntsena xikwembu xa tintswalo hi matimba lawa xikwembu xa tintswalo hi poniseka ha wona hi va vana eka wena hi pfune n'wini wa matimba hinkwawo ku endla ya matimba ku ku tiva tanihi xikwembu leswaku n'wini wa matimba hinkwayo hi hanya in your glory hi hanya eku kwetsimeni ka wena hi hanya emikatekweni hinkwayo leswi xikwembu xa tintswalo hi tshembiseka ka rito ra wena ha ku khensa hosi hi vito leri hanyaka ra hosi ya Yesu Kreste amen.

10 wa timinetse ku bile awara le ya khume wena mingiseriwa jesi RFM ba ikarengena kona eka nongonoko wa kereka na hina I khensa swinene eka mfundisi Mbeza na mfundisi mabasa laba vakari va hinyika rito ra xikwembu eka awara ya ntiyiso awara le nga hindza ya nkayo na mingiseriwa jesi RFM tlhela I khensa swinene eka ntswalo yin'we ku nga yena munyiketi wa nkarhi kusuka kwale ku sunguleni ka ka praise hi khensa swinene ne le ka yena tlhela ni khensa nakambe ka vahaxi hinkwavo lava mi nga va na vona kusukela loko dyambu ra sungula kusukela kwale masungulweni kale khensa swinene ka hinkwavo tlhela ni khensa ni vuyelela nakambe eka wena muyingiseri wa jesi RFM lowu a tshamaka ri kona pfulele xiya ni moya ku va hi karhi hi bula na yena a tiphina hi timbila hi va hi karhi hi dzunisa xikwembu ka santo wa ku saseka lowuwa hayi ke na maxelo loko hi ma vona xirhami hi xona xi fikile i xixika xi hi fikerile xi fika na switsutsutsu na swimpfulani leswia swa ku swi hi rhurhumerisa nyana swi tikomba ku ri hi fike kona wena muyingiseri wa jesi RFM kambe ke a hi languteni leswaku nongonoko wa hina wu ta va wu tshamisekise ku yini eka siku ra namuntlha loko hi languta hina tiawara timbirhi kusuka kwala ka awara ya khume ku ya fika awara ya 12 laha hi nga ta va hi karhi hi bula swin'we mina na wena eka awara leyi tiawara leti wa timbirhi xiyenge swa hina swi ta va swi tshame hi ndlela leyi hi ta va hi na xiyenge xo sungula laha hi nga ta va hi karhi hi teka vana va Sunday school va nghena emoyeni va hi yimbelelela va endla hinkwaswo leswi va swi kotaka ku va va karhi va n'wi dzunisa lowa matimba kambe ke eka xiphemu lexa xa vumbirhi ni ta va ni karhi ni nghena na wena u ni byela ku ri u kateka na mina u ri kwihi tindhawu ta kona na kona kwale ka riqingho ra 060-887-5942 kambe ke u nga tlhela u tsutsumana kambe u ya le ka Facebook le u fika u ni khomentela u ni byela ku ri u kateka na mina u ri kwihi eka sonto lowu wa wena muyingiseri wa mina eka xiphemu lexa xo hetelela hi laha hi talaka ku va hi karhi hi khongerisa vamakwerhu lava nga le ku tikeriweni va hlanganaka na swiyimo swo hambanahambana hi ri hosi a yi va pfuna yi va katekisi va hi karhi hi va hlohlotela leswaku hayi ke hi rin'wana ra masiku na vona va ta kota ku yima va n'wi vula matimba ya yena hikuva va ma vonile eka swiyimo leswi a va ri ka swona na muyingiseri wa mina hambi switetani hi ta va hi karhi hi landza vana va Sunday school va ta nghena emoyeni va yimbelela va hlaya tivhesi na hinkwaswo leswi va swi kotaka ku va va karhi va n'wi dzunisa lowa matimba 060-887-5942 i riqingho leri ni kumekaka hi rona a hi fambeni.

0: Okay, right. When I make a survey, just a FM carre corre, come and beer, what minutes I can go seba, our raya, come and way, come again, get a rival, and I'm on tight, and get a sikurava tatana wine. Father's Day, but come me by meat, if I can get a thing, talk with a moti, he let in a monta, ishishima catona, a ransor atona, Namuntai, but shishimani could angle of a tatana, inquavo, equal or carre rans, could in yiketella, Namaganzelo yavon, a lamaba manica, galesha conjangua, nonga, ikelunga. Jangi nkongomiso wa tatana uka u tisabu mundzuku lebyinene eka hina vana ba vona va tsama va hi randzile va hi seketerile amutindo ku kuri na tatana masvona kuri ndauli kuna wanuna hi ndzuti lo unga kona la mutini va pfuna ku va karhi va hi shape na va manana wa hina xikanwe la tlhelo hi voko kambe ke namuntlha hi va hi karhi hi tlangela rirhandzu ra n'wina va tatana ku tinyiketela na seketele lo unga heriki hi khensa leswi minga xihlovo xa matimba na vutlhari eka mindyangu ya n'wina onge xikwembu xi nga mi katekisa hi rihanyo lerinene ntsako na tintswalo loko mi ya emahlweni mi rhangela hi ripfumelo na ku tshembeka bibele yi vula swona eka swivoriso 20:7 yi ku loyi a lulameke u famba hi ku tshembeka ka yena vana va yena va katekile endzhaku ka yena yi nga va yi vulavula hi mani vhesi leyi yi vulavula hi va tatana wa hina lava hi nga na vona hi hanyaka na vona emindyangwini va tatana lava nga teka evutihlamuleri ehenhleni ka vana va vona va swi vona ku ri no loyi n'wana wa mina ni nga ka ni nga n'wi tshiki ni ta n'wi tshinya hi minkarhi hinkwayo ni ta n'wi komba ndlela kambe ke bibele yi vula swona leswaku ku katekile loyi a lulameke a famba hi ku tshembeka hikuva vana va yena va katekile endzhaku ka yena hi khensa swinene va tatana wa hina onge hosi yi nga mi nyika hakelo leyikulu hikwalaho ka nkucetelo lowunene lowu mi wu endlaka eka vutomi bya van'wana bya vana va n'wina ekaya na wun'wana na wun'wanyana va ri mutswari a hi wa wun'we na ku tshemba ku ri na le mugangeni lowu mi nga le ka wona mi va papa mi varhangeri loko va ku hubyo hala va ku na huvo hi vona vavanuna va khitikana hi xitalo ku kombisa ku yini hi nga ka hi nga fambi va nga ri kona i tiphuphu ta hina ematimba ya hina a hi vi na ku chava loko va tatana va ri kona ha swi tiva ku ri hayi ke va tiyile na hinkwako laha hi fanelaka hi va hi karhi hi tirha loko andhawini ko za ku laveka mintirho yo karhi mi ta twa ku halo ku nga ri na vavanuna swi nge fambi ku hi vona va endlaka ku ri matimba ya va kona hi vona va phuxaka laha swi nga phuxeki hi tlhela hi khensa na vapapa van'wana van'wanyani lava nga decide ku va va papa eka vana lava nga riki va ngati wa vona kambe ke va swi vona ku ri no lani u fane ni teka xikhiya ni chayela la hi wexe ku ri n'wana loyi a ta famba kahle xikwembu a xi mi katekisi mi tshovela mihandzu ya n'wina ya ku saseka ka timbilu ta n'wina ni ri ka vapapa hinkwavo out there xikwembu a xi mi hlayisi xi mi katekisa ni va ni karhi ni vula ni ku Happy Father's Day seka pisalema kona 103:30 yi ku ku fana ni leswi tatana a twelaka vana va yena vusiwana Yehovha u twela vusiwana lava va n'wi chavaka. Okay, masvona kuri vatatana hi vona. Cancer rhandzu ra n'wina onge siku ra n'wina ringatala hi rirhandzu ku tlangeriwa ni ntsako wa ku tiva leswaku leswi mi swi endlaka swi na nkoka lowukulu siku a rivelerinene ka vatatana wa hina. Muyingiseri wa Jesus FM ni pfune ku va hi karhi hi navelela vatatana hi tlangela siku ra vona, hi tlangela rirhandzu ra vona ku tinyiketela ka vona na hinkwaswo leswi va swi tshikaka va swi tshikela ndyangu wa vona ku ri ni fanele no endla leswiwa va se fai samani loko vo fane va kun'wanyana riendzo ri karhi va komba kun'wanyana loko vo vona ku a ku na xinkwa va swi kota ku teka mali liya va ku hi leyi ya xinkwa ni ta swi vona i vapapa va lava i vapapa va mindyangu hi vona va hi tiyisaka muti lowu nga na tatana i muti lowu nga tiya kambe ke a hi va tlangeleni risimu ra kahle swinene mi ta va mi karhi mi nghena mi va wixela hi va nyikana ti-song request leti nga ta va ti karhi ti va ambexa nguvu ya vona na vona ha va nyika xidlodlo na vutlhayi siku ra vona ra ku va hi va ha karhisa nguvo ya ku va va hi hlayisa va hi phutsela emindyangwini na ku va va ve kona ku va va teka vutihlamuleri ehenhleni ka ndyangu wa vona na hinkwaswo leswi hi va vonaka va karhi va hi seketela hi swona va tatana ni tshame ni twa muchumayeri wun'wanyana a vulavula a ku vavanuna i vanhu va ku tika swinene a swi olovi ku ri u nga n'wi convince hambi u n'wi byela ku ri hala ku na kereke va ri ku na masingita swi endlisa leswi na leswi ku va i vona vavanuna ndhawini yaleyo to tswe swa kala ku komba ku yi n'wanuna i munhu wa ku i lava ku rhanga a tiva ti-reason leti nga ta eneleta yena n'wini a swi twisisa tlhela a swi tshemba a nga tekeleri ro famba swa tika ku convince n'wanuna se ka lavawo va nga fika va teka vutihlamuleri ra bya vona va kota ku twisisa ku ri no ni fanele ni va wanuna wa muti ni fanele ni hlayisa vana lavawa a hi va tlangeleni ka siku ra namuntlha wena mi yingiseriwa mina a hi fambeni swin'we 060-887-5942 mi ta va mi karhi mi ni byela ku ri mikateka na mina mi ri kwini hala tlhelo hi va hi karhi hi ku Happy Father's Day eka vapapa hinkwavo lava nga kona matikweni hinkwavo kumbe tiko hinkwaro lava nga khoma mikwana hi laha ku hisaka va decide ku ri wa tiva ku ri yini ne la hi laha ni lavaka ku tirha kona laha hi lava hi laha ni lavaka ku figara kona hi laha ni lavaka ku shape kona hi laha ni lavaka ku tisa xivumbeko kona hi ta va hi karhi hi va tlangela na vona eka siku ra vona 060-887-5942 u kateka u ri kwini wena muyingiseri wa mina nakona u wixela vapapa u ku yini what is your wish to all fathers lava nga teka ti-responsibility lava nga teka vutihlamuleri henhleni ka swona a yini ni ya va wixela 060-887-5942 ni famba na wena kahle
1: Ya ya mori Tava khone ga busetjena

0: Yonana,
1: Yonana,
0: yonana, yonana, inaritepilewena.
1: Yonana.
0: Jehovah, itam levoa. Jehovah, itam levoa.
1: Yonana.
0: Jehovah, itam levoa. Yonana,
1: yonana.
0: Litigala chava ya sioni. Ah, maswito.
1: Nirito kahle ngopfu, hay. More practice.
0: Yeah, mavona nyana ka mhani minjani na?
1: Fukile iko kombela kutwa mina papa.
0: Na Happy Father's Day ka va papa hikwawo.
1: Happy Father's Day ni karhi ni katsana nwe na kwala ya.
0: Yeah, ni ta sungula na lava nghena ku amoyini.
1: Mhm.
0: Koko wa dala wanga lava la ka Tom Happy Father's Day.
1: Okay.
0: Bram Judas from Judas vako demand fan ye wo yes mananis la gen section F Happy Father's Day jara gosha leka mapuve Happy Father's Day na vapapa lava nwana hikwavo va nghena ka GCR ntava nge hla hikwavo va helela Happy Father's Day ya siku ra namutla a hi veni hi kha hi ti dyondza la rito ra Xikwembu loko hi ya tikerekeni.
1: Amen.
0: Loko vafundhisi va hi dyondzisa laya hi yingisa la rito ra Xikwembu ku ri hi byala yini.
1: Amen.
0: Na vamhani a hi hlonipheni vapapa ka siku ra namuntlha.
1: Mm.
0: Ku siku leriwani a hi tshama hi ri vona mavona. Ha ma nga yi toveza risimu leriya i magoda ka mkhumi.
1: Khensa swinene magoda ka mkhumi na n'wina hi ri Happy Happy Father's Day xikwembu xi mi nike matimba mi kota ku ya emahlweni.
0: Vitam levoa
1: yonana
0: hi le ku famba hi ya kerekeni
1: yo famba hi ndlela leyi
0: ya nghenani.

0: Tsitsinwa mhlavi kateka swin'wana ri la ka mapuve la ta ku happy Father's Day ka papa lava landzelaka papa mina kokwani Mafunda Daniel Maluleke kwala ka mapuve la ni ngo happy Father's Day mutswari wa mina wa nkoka ni tlhela ni ku happy Father's Day ka papa ntsongo Mfundhisi Maluleke va kereke ya Joy ni ngo na n'wina papa ntsongo tiphineni hi siku ra n'wina ra namuntlha ni hetelela hi papa va muti lowu ni tshamaka ka wona nuna wa mina Mr. Chavalala ni ku nkatanga vana ni kahle ka siku ra namuntlha ko la mi nga kona avhenda a xintirhwanini na va papa hinkwavo ni ri happy Father's Day va South Africa va papa va South Africa va papa vo tiva timhaka ta vona a va ri na mhani Chavalala ka mapuve ehansi ka Chamani.
1: Muyingiseri wa Jesu Ra FM le moyeni, hello.
2: Hipukile.
1: Hipukile ingo kombela ku twa n'wina.
2: Hipukile na hino.
1: Danko.
2: Boy ku happy Father's Day ka n'wana wa mina, Papa Day Junior.
1: Mhm.
2: Wana inga kona n'wana anga ku hatande na thembisa. Ku va swi ku endle hi tsalo hi ku lera nyamotha leriwani.
1: Amen.
2: Ni tlhela ni ku happy Father's Day. Ka boto wa mina la ni va tlhantlhamaku. Bunga sini ya Masekani kwala kaya Jilongo la ni ngo n'wana mhani mhani va ndzi hi ri mpfuna ni ngo Xikwembu a xi fanele xi hi hlayisa xi ni hlayisa n'wana mhani ta hakela vana va n'wina ivi ni ku heti Father's Day ka Road Minyoko le Vumbayileni ka Ndindani red hate a yi tlala kwantswa kwale kaya Ndindani leyi ni ngo ha juluka julukani mi julukela vana va n'wina ri xini dyambu hi reri
1: vanhu
2: la hinkwavo lava a va navelele wa Father's Day a va navelele wa Father's Day leyo saseko hi kokwani wa Day Junior la kaya Jilongo la DJ lerisa ximutani xa kokwani tilena jikixela i ximomondi ya xitekete khazi heyo
1: heyi khesa swinene ximomondi ya vana siku ra ku saseka swinene
2: hi sweswo na sweswo sumani khwatsi
1: danko
2: ahe
1: Muyingiseri wa GCR FM ile moyeni, hello.
3: Ahe.
1: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini.
3: Kala va dovela va va ndekali.
1: Queen of Limpopo.
3: Queen of Limpopo hi mina, hayi, ka ka teka zwinene hei se ho huma ya kerekeni.
1: Oh, mi ya ku hi khongerise.
3: Ya ku ndeka vekeni ha rhandzi n'wina vahaxi.
1: Ahe.
3: Hi ta ku hepi Father's Day ka va vanuna hinkwala va nga hi tsala vahaxi mani.
1: Ehe.
3: Namuntlha hina vahaxi hinkwala ka vona vavanuna hinkwavo va misava leyi hepi Father's Day i ndzeku ka tinobozo ma mikrala yeni.
1: Keso swinene Queen of Limpopo mana sonto wa ku saseka swinene.
3: A na n'wina swivekani danko.
1: Danko.

0: Basho me shiluva. Nere happy happy Father's Day eka ba papa hinkwawo lava nga veleka. Papa un'wana na un'wana u na nkoka eka vana va yena. It's either I endla leswa kahle kumbe I endla swo ka swi nga ri kahle I ta tshama a ri papa. Hi yo mhaka ni ku happy happy happy Father's Day eka va papa hinkwawo. Ku katsa na papa vananga Hassan Edward Makhuvele kwala Gian Section FL. Avana mama makhorela vo duma la Gian Section FL inkomo.
1: Ni mingisela ni ri kwala block 3 I mhani lo ka mninginisi. Hi mhani vula ku hexi namotlha impela hi ta kereka ka nandiya hey. Mi bana ta hina wa wa wa wa sioni we hey ba papa a be sukulerinene namuntla hinkwini inkomo
2: aye mo haje mother Father's Day aka sukula namuntla happy happy hi kateka na bona ba bawa hina Hiri kwala kaya aka mapuvi ni kateka na bona hinkwavo na lava nga kule na lava nga kusuhani na vingi va hina na vabantsongo va hina na vana va hina hi kateka na bona katekani vana va hina mi hlayisa miti ya n'wina na vana va n'wina na hina vatswari va n'wina mi tlhela mi ya xikhongeleni katekani bakhulu kwala ka ZCC Na boti muwanati maluleke katekane na boti maswangani katekane kwala kereke ya ka ZCC mi katekana mani mahori kwala ka mapuvu kokwani wa diona na kusula dango
3: ri share spontan e kateka swin'wana ri kwala ka sikhunyani a block trend me khani ku happy Father's Day ka papa pa hinkwako Eso swa ntemanyo na kwala ka sikhunyani swa swi luya ku fana na ntema tanke shuma shuma zikoni
4: Happy Father's Day ka ba papa hinkwavo ba papa hinkwavo ni ri kateka ni ka siku ra namuntlha lava va mi navelelaka mikateko I manipoli na kwala ka thomo pavement inkomu
5: heri happy happy happy happy happy aria aria aria happy Father's Day va tatana hinkwavo tikhona ta mune ta misava hi ku hambanahambana hambi I valungu I vanhu va njhani makhaladi I yini hinkwaswo rihlovo hinkwaro hi ri ha hepi hepi hi n'wina laha mi nga tiya hi n'wina laha mi nga khoma mindyangu hi tinyungubyisa hi n'wina hi na mindhuti hikwalaho ka n'wina va tatana hi ri hepi hepi Father's Day aka n'wina hi ku hambanahambana na vana va n'wina va xinuna amen
6: njhani sesi wa hina loyi na hi pfukile mina ni kombela ku navela vanhu lava landzelaka Father's Day ni ku happy Father's Day ka mukhalabyo wa mina Gaiza Mabunda mfundhisi ya va ZTC kwala ka sikhunyani ni ku happy Father's Day ni ku happy Father's Day ni ri ka mfundhisi Jackson Mabunda kwala ka sikhunyana kerekeni ya le ya hina ZTC ni tlhela ni ku happy Father's Day na le ka mfundhisi Velevele kwale ka nghovi leyi ni ku happy Father's Day ni le ka vona ni hetelela hi papa xilu vana vafana ni ku happy Father's Day na vona na vababa hinkwavo va South Africa leyi ni ri happy happy Father's Day va karhi va naveleriwa hi vamhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyani inkomu
7: happy Father's Day ka vababa hinkwavo Happy Father's Day ka Facebook ya mino. Papa vo a kona vukona ja vun'wanangu kwa le Thembisa. Happy Father's Day ka last born ya mino. Papa engetelo na go kubonakala. Evidence n'wanangu kwa le Thembisa. Happy. Na le ka hinkwavo e manikela kwa ka mapayeni. Danku.
8: Ahe ahe ahe n'wana baba n'wati va ni rini le ku katekeni swinene i karhi I batona ta tshaveni ya siyoni ya ka mamavulo hi karhi hi kateka mara a hi kateki ntsena hi ri hexe hi karhi tekana vapapa lava nyamuhla ku nga siku ra vona
9: ringa ku hlawuleka and va kateke kahle va kateke kahle ku namuntlha vana va ti Father's Day leti ku ri sonta i sonta mpela ngopfungopfu malume wa mina Basoni Maswanganyi kwale ka Mphambo ni ku happy Father's Day malume ni tlhela ni ku happy Father's Day aka papa swihlangu swa mina papa Hlaye Mapunda ni tlhela ni ku happy Father's Day aka papa wa mina Misongeya Mavangi aka ka Mavalani kwala mi nga etlela kona papa nyamuntlha na n'wina a ni ta vulavula hi vito ra n'wina mara ni ri happy Father's Day va papa hinkwavo ni ri happy Father's Day tiphineni minkarhi mi ya tikerekeni ta ku hambanahambana mhana vuni mina inkomu
10: happy Father's Day ka vavanuna hinkwavo va South Africa happy Father's Day happy Father's Day ka papa mina mingana wa mina chomi ya mina emugwambani Granti Zita la ka makoxo la happy birthday ba xikomba xa mudede ntswalo hi masiku hinkwawo xi mi hlayisa happy Father's Day bava happy hurry vana va ra hi mhan'wazi tama hlangana ku hlekela xitati xa marala driver danko
11: ari tlhoko ta munti va khumba tinhonga va khumba swigiya va papa va mindyangu ni ri happy Father's Day aka vababa hinkwavo xikan'we na vayimayimi va hina va GCR vababa va buti va GCR hinkwenu n'wina ti-DJ ta hina hi ri happy Father's Day aka vababa namuntlha siku a ri virinene aka vun'wina hinkwenu vababa i jajekanya ndzi ha tihunyi kusuka kwala ka small chicken phunyuka va n'wi phetisa ndleni mina inkomu vababa

0: Lingamula kwishingwe neri kwala ka mshwane neri eh ni ku happy father's day iri happy happy enhlela ni bona na munhu wa kufana na sesi wa ntimanyana ri xile sikoni some ahe nkata boti va khu ikereka xingwe neri kwala ka sikhonyana i sesi wa ntimanyana sesi lwa kufanela hi ntima danko sikoni sam kensile nkata boti e challenge mdumo mashamba akho xingwe neri kwala ka josepha i challenge mdumo mashamba yalo kasi jara mzukwa mzi akho xingwe neri kwala ka bungene xitachi mayungo stand number 196 kasi mathebula khalanga baloyi na yena aku vanhu vanene bra ya mina ne ri kwala ka ndhambu wa dzumeri ni khesa swinene bra wisani jay makam na yena ku va xumi xiluva n'wa mihlave hi kateka hi rila ka mapove wisani jay makam ka ndhambu ni khesa swinene mikhaya kasi michangana fisa mjiji aku hi swin'we ni ri kwala ka malamulele hi ntirho khaya hi le ka xikukwani danko muhaxi khesa mina ni vona na munhu wa ku fana na nora tiyiselani maluleke aku hi kereka swin'we ni ri kwala ni kha ni pfuka ni pfula buku ya tipisalema 23 verse 1 okay khesa swinene na hina yi ta va yi karhi yi katekisa siya inos akho xin'we xiluva n'wa mihlave ni ri kwala ka nkurhi a sadoma i siya xibakuza 08 kasi choice wa le xawela akho xin'we ni ri kwala sentence city kaya ku ra xawela block 23 maurice werengayi nyongesa aku muchanja cabras I present the estate. Kensile, thank you so much. Masindi Madzivandila, aku yeswi ngwene rikwala chakuma magubuni kasi hlanhla maswanganye aku emaswanga aku yeswi ngwene rikwala B9 amire na hlanhla maswanganye kasi Dennis Mkansi aku yeswi ngwene rikwala mothele hlela ni vona munhu akufana na bafundzi vo Rasta Makomele aku yeswi ngwene rikwala ngwenani ya Temelika Jamaica Street nthela ni famisana kahle nakambe na rali emarhalane aku n'wa mihlave hi xin'we ni ri kwala Lowes n'wana madala ni khesa swinene eka vayingiseri hinkwavo lava ni nga va kuma kusuka kwahala ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra Jesus FM na wena muyingiseri wa mina eka nkarhi lowu taka u nga swi kota ku va u tsutsumela ka Facebook u type GCR FM yi ta huma page ya hina u ta vona vahaxi va wena lava u va rhandzaka ku ya hi milongonoko ya vona kambe ke u ta va u karhi u yi khomentela u yi byela ku ri wena u kateka na hina u ri kwini 060-887-5940 mingiseri wa Jesus FM hello.
1: N'wamhlavini kombela risimu ra solomulu loko ako adula tempeleni.
0: Adula tempeleni ri ta va ri karhi ri ta ku nga ri khale.
1: Ahe n'wana mhani i nkateko ambilini ya mino i mhana Lukas kwala block 3 ka Minginisi.
0: Khesa swinene mhana Lukasi le ka Minginisi le no va ni karhi ni ya va lulamisela na risimu ra vona adula tempeleni the late solimuhulu hi ta va hi karhi hi ya hi ya va lunghisela rona va ta rito kona kwala loko ni ri kumile ni ta va ni karhi ni tlanga rona kambe ke hi va hi karhi hi kongoma hi mahlweni na Tsuwa Jonasi muyingiseri wa Jesus FM le moyeni hello
2: sesi wa mina n'wa xiluvu sesi wa mina n'wa mabunda xiluva
0: ahe buti wa mina
2: ni pfukile mara na
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina ka
2: tiziwa ta vakoko wa daka ni va hi endlile siku namuntlha ma ta va sote rona hey
0: ehe
2: hayi mi fane wabo cheka kerekeni ka mapuve la hansi ka mfundhisi Jason Maswanganyi na niwani ni kwala kerekeni sweswiwani ma tiva ni le ku yingisele ni foni
0: ni
2: karhi ni titisa hinkwaswo ma tiva na
0: hayi kha mi tlangela tona mi vona ku bayiza mi ba xitempe hi ku a ni hi tona ta goxa
2: Ay, bayizi va hi kha hi ndla swona mhani
0: okay va
2: ku kha mi hiseteseta kahle ngopfu ri liya va nga hi nyika nona ku va dakale a ri hi khome kahle ngopfu ra dana ndopfu la ma tiva na
0: okay
2: i mfanele wa goxa ka mapfuma ma tiva hayi ni na mfundhisi wa mina kwalawa ma tiva hey
0: mi va rungula mi tlhela mi va byela ku ri ni the happy father's day
2: va byile ni ndhavuwana ni karhi
0: kokwana wa mina ahe
2: minjhani
0: hi pfukile hi ngo n'wina minjhani na siku ra ku saseka ra vatatana
2: hawa hi pfukile ma
0: siku ra n'wehe a ri mi sasekile tanihiloko hi va hi karhi hi tlangela vatatana misava hinkwayo
2: a ku tala
0: danko
2: hayi hasimasesiwa ma ya
0: ku rhula ku ve na n'wina
2: a ku tala
0: ahe
2: swilo xiniwa i wa nhloko ya kereke lavawani na wona kwala kerekeni ni khensa nkokwana mhani
0: ku khensa mina n'wana mhani Danko. E gari kongoma e mahlona na mingiseri wa GCR FM. Tintlingo e ba e gari teksa sweswo hi ku ri xana o kateka o ri kwi eka siku ra vatatana. Happy Father's Day ka papa hina hinkwenu. Ni ta yimbelela n'wina ndzeni ya chaya namuntlha. 060-885-942 mingiseri wa GCR FM le moyeni. Hello.
3: Mwana mani.
0: Mwana mani.
3: A xikwembu xi pfululamile.
0: Mm.
3: Eka lava xi rhandzaka.
0: Amen.
3: Eka lava xi va xi dondzaka.
0: Ahe.
3: A tivo.
0: Mm.
3: I mahlohlwana nguva na ka hinkwavo lava rhandzaka xikwembu.
0: Mm.
3: Leri a va tivi ku ri va kateki ngopfu mahlweni ka xikwembu. Lava endlaka swo biha a va xikwembu valava.
0: Mm. Mm.
3: A va endli leswinene ka hinkwavo va ta kota ku kateka mahlweni ka xikwembu.
0: Amen.
3: Amen. Mahlohlwana.
0: Khenso swinene mahlohlwana mi va na siku ra ku saseka.
3: Ni kombe ku navelela na pelikotela entubini ka bukini ka xitachi.
0: Ahe.
3: Na mfana wa goxa kwalana ku n'wi twa hi khale ngopfu. A cini swinene goxa yeleyo yi vupfa. I mahlohlwana.
0: Khenso swinene mahlohlwana mi va na siku ra ku saseka. Danko.

0: yingiseri wa Jesus FM le moyeni. Hello.
1: Minjhani mama?
0: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa.
1: Hi pfukile.
0: Ni karhi ni ku Happy Father's Day.
1: Ni khensa ngopfu.
0: Ehe.
1: Ni kateka ni ri 182 Giyani Section F mugangwa wa Rixini.
0: Okay.
1: Na mina ni ri hinkwavo vavanuna kambe hayi hinkwavo ni vavanuna lava swi tivaka vona loko va laha misaveni va tele ku endla yini ka miti ya vona or evuton'wini lebyi va nga ka byona. Ni va navelela Father's Day leyinene.
0: Amen.
1: Because a hi hinkwenu vavanuna hi kotaka ku ndla swihi swa right. Nkama wun'wana hundzu ka swigevenga hi mhaka ya ku va hi dlayisiwa vavanuna lava ko va nga swi tiveki swa vutomi swi vula yini. Se ni nge a va na siku ra kahle vakulukumba lava kotaka ku tiva ku vutomi hi vulavula hi swihi swa so.
0: Amen.
1: Se
0: mi va na swi saseka.
1: Na ntsoto wa ku saseka ngopfu futhi va ni tlhaverini vana va mina.
0: Ehe.
1: Xa ti xavela khodrini ni ku va khense swinene.
0: A va khensa vana va lava va hi yimerile.
1: Ya ni khense swinene mi hlayiseka na n'wina na vanhu hinkwavo.
0: Hi swona inkomo hi khensile.
1: Danku ba.
0: Danku.

0: Happy Father's Day ka ba papa hinkwavo va ka GCR va navelela Father's Day ya vona hi mama Egi kwala Eco Park.
1: Hey, n'wana mane n'wamhlabi mina ni kombela risimu ra Magharibi loko a ku xiwanyana ya ntate hi toxala hi yona. Chiwa yana yata teli to shala liyona. Wala huli waile to shala liyona. Hawa hulu waile to shala liyona. Nkomo?
2: Dushile muhasi, Happy Father's Day kwa va papa hinkwavo va South Africa na va papa lava tivaku va nga bebula vana va tivaku va hlayisa. Happy Father's Day hinkwavo ni karhi ngu Happy Birthday ka vafundhisi va kereke ya hina ya United African Church kwala ka Gongong. Ni ku Happy Birthday Happy Father's Day ka malume wa vananga Adam Chavala kwala ka Mapuve hi ntirho a ri busi inkomu.
3: Khensa swinene eka wena muyingiseri wa GCR FM. Okay, hi va hi karhi hi kongoma emahlweni hi ku ri xana u kateka u ri kwihi nakona u n'wi navelelaku ku yihi papa wena u va navelelaku ku yihi u ri kwihi 0608875942 va ku ri xile hahani xiluva hi kateka swin'we ni ri kwala ka sikhunyani ni ri Happy Father's Day eka vapapa hinkwavo emabundamhluri ka sikhunyani n'wana sesi wa ntimanyana hlayisekani antiza danko kheso swinene n'wana boti na mina ni ri Happy Father's Day. Okay, hi va hi karhi hi kongoma emahlweni 0608875942 mingiseriwa GCR FM a hi fambe.
4: Hina hi kateka hi ri kwala ka xithalani kwala hansi ka power sesi wa mino
3: ehe
4: ka siku ra kahle vhende ra vapapa u nga sala tihlayisi
3: hi karhi hi ku na n'wina siku ra n'wina ri saseka
4: hi swona ngopfu swinene sesi wa mina
3: inkomu ni khensile.
4: Yes,
3: danko.
5: Yeah.
3: Hikari ya kone mahleni kambe ke loko hi languta hi tsala na makumembere wa timinets ku nga se ba hour ya kumembere life like hi va ikari gimeta kona xenge xa mabulu bingiseri wa GCR FM milemo yen hello.
5: Ku rola sisi.
3: A ku tale papa mina.
5: A ku tale mpela.
3: Eh.
5: Xikwembu xi hi vutlele mindzhuti hinkwenu nyamuntlha. Ya va mindzhuti hi tshame mapapeni ntsena.
3: Hai
5: ku hi tlharihile kata a hi tlharihangi hi nga xirhanganyita hi xitshikeni xitirhela xitirhaku hi kona.
3: Amen.
5: Xo sungula a hira leswi hi nga hansi ka xikwembu hi mpela hinkwenu ho fanele hi tiva ku ri tikereke ta rhuferiwa tikereke ta rhuferiwa.
3: Amen.
5: A ti rhuferiweni vafundhisi tikereke a ti rhuferiweni swi ni ta vona swilo swi va kahle ku rhula sesi.
3: Amen. A ku tala.
5: Danke.
3: Danke. Hi karhi hi kongoma emahlweni muyingiseri wa GCR FM a hi twineni.
1: Ahe tombe ya papa n'wamhlava va ta mina ni u katekeni ni ri kwala ka ngove ni karhi ni i ni bela risimu ra ku chiwanyana ya ntateli hi to xala li yona chiwanyana ya ntateli to xala li yona. Baba uli vayile to shala liyona mani mavunzi mina inkomu
3: danko hayi na ku tshemba ku ri ni ta kuma rona ra Magharibi chiwanyana ya ntate 0608875942 ni kha ni nga tivi ku ri risimu rona ri va ri tsale ku yini muyingiseri wa GCR FM le moyeni hello.
6: Ahee minjhani sweswi wa mina
3: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina.
6: Ipukini na vukokwani wanga lava laha swi ka vukosi bya ka xiviti na van'wana
3: kokwani wanga lava
6: na ku navelela vapapa hinkwavo tikhona ta mune ta misava tikhona ta mune ta misava ta tikereke hinkwato ku hambananana ka tona ti nga tikereke ta xikwembu hinkwato.
3: Amen.
6: Va ri vapapa hinkwavo lava va tivaku timhaka ta vona lava loko rixa va swi tivaku ku va endla yini emindyangwini ya vona lava swi tivaku ku hina hi ri va mhani va swi tivaku hi vanhu va njhani ni ri aka siku lero namuntlha a va tiphini va hetiseka a ni rivali na ku navelela bava ka hina ku nga kokwani dala wa nga lava kwala kaya laha
3: amen
6: ivi ni hetisela hi ku navelela xitukulwana xa mina hi ku i n'wanuna xona na xo i bava ku nga guvaguva n'wana yaloye i dume ngopfu lani i dume hi vuguvaguva byebyeya bya ka guvaguva yaloye wa kwala ka GCR loyi a ekta a nuna wa mhani Masana mativa loko a na ku ya xikolweni loko a nga swi lavi byela mhani ya yena a ku mhani na ku ya xikolweni hikuva ni tsarisa swilo swo tala mhe ni karhela loko a ri le xikolweni va meme va ri loko va n'wi byela ku tsala leswaku ye mhe ni nge swi koti swi tele handle ka swona ni to rila ivi himpela hela a rila n'wana yena se i dume ngopfu n'wana loyi va n'wi tiva i guvaguva kwala ka thomo
3: okay
6: se a ni va navelela swinene va papa ni ri hayi a ri ve siku lerinene mhana lomu tikerekeni va papa namuntlha a ku ve siku lerinene
3: amen
6: tiphine ni siku ra n'wina va papa a mi naveleriwa hi kokwana wa ngalava laha swi ka vukosi bya ka xiviti ka thomo inkomu
3: khenso swinene kokwana wa mina
6: danke
7: kateka hi ri kwala ka mininginisa block 3 mhani hulu mikhesi
8: sesi n'wamabunda minjhani hina hi pfukile hina hi kateka hi ri kwala ka sikhwinyani hi karhi hi tilunghisela ku ya kerekeni ya hina ZCC ehansi ka mfundhisi Jackson Mabunda FD 92 kwala ka sikhwinyani kwala ni karhi ni kombela ke na le modisa loko inga ri kona mhoni bela yinwana yinwani ya ZCC eva mana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhwinyani inkomu

rixile mahaxi ni ri happy father's day aka n'wana wa mina papa Ntsako ka mtitite alteni ni ri happy father's day kwalaho nga kona a ve na siku lerinene ni ku happy father's day eka vapapa hinkwavo ni vula hi vapapa lava titivaku va tivaka vununa bya vona lava hlayisaka vana va vona lava va hlayisaka mitlangu ya vona ni ri happy father's day ka hinkwenu loyi a mi navelelaku i Olga kusuka kwala ka Mavalana inkomu.

Okay, right. Na mingi seru wa jisi ya RFM liko ilangu telo. Sala nanchanu wa diminete kunga seba awa aralia ya kumembere. Kambe kaheka nkarilo ingelika wona idaba ikari hiya. Ya kuingere sabama kuiru laba shanganaka na kutikiriwa. Ambikuru papa pala bakunga sikurabona. Bakona laba batzamaka ya makinga inkwa uku baba beka shinkwa etaflini. Kambe aba oloberiwa na kutikiriwa. Idaba ikari hiya ya bakuingere sa inkwa abu. Van laba shanganaka na zganga ibutongwini. Laba lahlekeruwa kanaya kutemba kutushukumusha ina. Xi nga va xa ha ri kona a hi nini ya va tsundzuxa leswaku xikwembu xi kona xa hanya xi va langutile xa swi vona swiyimo swa vona na lava nga kona xa swi tiva xi tiyimiserile ku va xi hlula eka ndzingo lowu va hlanganaka na wona nakambe xa swi kota xikwembu ku va xi nga hindzisa laha hi nga kona enkoveni laha hi nga kona xi nga swi kota xi endlerile luya na wena xi nga ku endlela hi nga lahleni ku tshemba hi nini mahlweni hi n'wi dzunisa a hi nini mahlweni hi n'wi vula leswaku Yesu u hosi hambi ku ri xiyimo xi nga tika kanjani hambi shingata mashelo ya ta xise ku yini wena xikwembu a u cinci wena u tshama uri yena lo hi tshembelaka eka yena a hi fambeni ya vakhongerisa hi va veka eka xikwembu xa hina leswaku we hosi sula mihloti ya vona va horise timbanga letiya ti tshamaka ti karhi ti vava va xilondzo lexiya va tshamaka va karhi va xitshuva hikuva xi nga holi we hosi famba u ya xi horisa pfaletela ku vaviseka hinkwako ka vona va vekele n'wayitelo nakambe matihlweni ya vona va vekele ku tsaka nakambe xikandzeni xa vona hi ndlela leyi a hi fambeni ya vakhongerisa 060-887-5942 mingiseri wa mina a hi nini ya katekisa lava va nga le ku tikeriweni.

0: yingiseriwa GCR FM hi va hi karhi hi khongerisi vanhu hinkwavo lava hlanganaka na swiyimo swa ku hambanahambana hi ku hosi a yi va katekise yi va ngetela masiku ya ku hanya leswaku va ta mboniyela xiyimo xexo mi nge le ka xona makwerhu wa mina mhana mina papa mina swi tiveni ku ri a xi telanga ku ta mi hetisa kambe xi tele ku ta mi vuyerisa matimba ya n'wina hi kambirhi leswaku mi ta vuya mi ri na ku tshemba hi ndlela yaleyo.
1: Minjani minjani ku pfuka hina hi pfukile kwala xitichini ni kha ni navelela hi kha hi kateko hi kateka hini yo tsaka ngopfu a kha ha kateka n'wina ni kha ni navela ni ku happy Father's Day ka vo papa na vaboti va ka GCR hinkwavo. Ni te ni ku happy Father's Day ka vapapa va kereke ya ZCC Mchipisi. Tlhela ku happy Father's Day ka vakereke ya Madosi ZCC. Tlhela ni ku happy Father's Day na kereke ya Menele ZCC na tikereke hinkwato leti nga hansi ka Bishopo B.E. Likhanyane. Happy Father's Day a vakuli va kula va hlayisa mindyangu ya vona va landzelela milawu ya kereke leyi va byeriweke yoho hi Bishopo wa vona. Va tshika ku famba va faya mimiti ya vanhu, va tshika ku famba va hloma, va hlayisa vana va vona lava va va tisaka la misaveni. Ni ri happy Father's Day, happy Father's Day, happy Father's Day hinkwavo lava va nga na vutomi lebyinene na mahanyelo lamanene. A va naveleliwa hi manjhanjhani kwala ka Mchipisi ni kha ni kombela risimu ra manana Thwala rin'wana na rin'wanyana a va cini vo papa va cina lava tivaka timhaka ta vona inkomu.
2: Vaxumi muhaxi minjhani hina hi pfukini ni kombela risimu ra manana Thwalo loko va ku hi yena n'winyi wa hina ni kombela risimu rero ka ta masa Robert Bale ka nkurisa doma inkomu.
0: Dyanko timinetse timbirhi ku bile awara leya 12 wena mingiseriwa GCR FM ta va karhi teka ntambu hi tiyisa kona ka jara ka makthonsi MK the Navigator loyi a nga ta va karhi a nghena hi religious talk kambe loko a ri mina ni gimeta kona kwala ni khensa swinene ku va hi ve swin'we kusukela le ka awara leya yo sungula ku ta fika kwala hi nga fika kona kha ni mahamba ni khensa swinene u tsundzuke kahle leswaku hina audio streaming ya www.gcrfm.co.za nakona kwahala hi twala ku antswa wena muyingiseri wa mina kambe loko a ri mina ni ta va ni karhi ni gimeta kona kwala ni va ni yimele jara ka mathonsi leswaku a ta teka timbila a famba na tona hi ndlela yaleyo ni khensa swinene ni khensa ni vuyelele ka wena muyingiseri wa mina wena hi karhi hi bula ni khensa na vapapa hinkwavo lava hi nga vulavula swin'we kwala moyeni va hi karhi hi navelela van'wanyani ni khensa ni le ka wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka kambe ke ni ta va ni ni gimeta kona kwala kusukela laha hi nga ta fikela hi tlhela hi hlangana nakambe eka vhiki leri landzelaka hi wavumbirhi kambe ke hi ndlela yaleyo ni ta va ni karhi ni yi gimeta kwa ni teka tintambu ni tiyisa kona eka jara ka mathonsi MK the Navigator loyi a nga ta va karhi a mi nghena hi religious talk kambe loko a ri mina ni ri kha ni mamba.

Yes, okay, Mingsir wa GCR FM ba ke famba kahle vele ke eka nhlikani wa siku ra namuntlha wa na Mingsir ka nongonoko lowa religious talk ba ke langutana kahle Mingsir wa GCR FM na vukhongeri ku hambanahambana ka byona eka nhlikani wa siku ra namuntlha mara laha a no lava mina na wena Mingsir va hi langutana kahle kumbexani ke va hi vulavulanyana switsongo mani hi kota ku twisisa kumbexani ke lavalavaka lavaya va nga ka ripfumelo leriya ra ka Kreste va endla leswaku hina kumbexani ke vanhu lava vo ka va nga ri ka vukhongeri bya Kreste va kota ku twisisa. Xana Mingsiri, loko ku ri karhi ku khongeriwa Xikwembu kumbe Yesu Kreste ke, i mhaka leyi lavaka ku tiva yona Mingsiri wa GCR FM, tanihi ku ri ku na vanhu lava ngo Jehovha Xikwembu lexi nga henhla, ku na vanhu lava ngo hi vito ra Yesu Kreste. Ina kota ku twisisa Mingsiri ka n'wina vakreste kumbexani ke eka n'we vakhongeri leswaku loko ku ri ku kumbexani ke loko ku khongeriwa xana hi ku khongeriwa Xikwembu kumbe ku khongeriwa Yesu Kreste ki i mhaka leyi lava ku langutana kahle na yona Mingsiri wa GCR FM timinetse tintsongo leti nga sala leswaku mina na wena i nghena kahle eka awara liya ya n'we eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Kasi ke ehenhleni ka sweswo Mingsiri ta va ni kha ni pfula kahle veleke tinqingho ka nambara 0608 75942 u nga rhumela kahle na nkandziyiso wena wa rito endleni ka nambara yo yaleyo Mingsiri wa GCR FM hi twa hi wena leswaku wena Mingsiri u ri yini kahlekahle kumbexani ke wena mhaka leyiwani u va u kha u yi vona njhani kumbe u yi twisa ku yini eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi la ku tiva Mingsiri leswaku hi khongela kahle kumbexani ke hi khongela Xikwembu kumbe Yesu Kreste ki lava khongelaka lava nga le ka Kreste. Nambara i 0608 75942 nghena hi laha.

0: Alright, so sweswo ke mixer wa GZFM ka sketch koma kare se le kahle nanga wa timinete ngena kahle ka awara liya ya nwe xawona mixer ku ba kahle riqingo ka nambara 0608875942 ngena kahle vele ka nhlokomaka le vulavula kahle yona eka nhlikani wa sikura na montla la mixer ndaba ku tiva leswa ku ri xana ke kumbe xani ke nwe mika kona le ka Christ le loko miku makhongela kumbe loko hiku hakhongela khongeriwa Yesu Kriste kumbe khongeriwa Xikwembu ki 060
1: 875942
0: mix remleka radio
1: atons ehe idzumbile ba
0: idzumbile la kutwa nwina midzumbile
1: ah ho izama piti mayanga na zimpulani
0: swa hlangana na swiswa ko
1: swi hlangana zwinene
0: kola va swo hambana hambana halaka tiya halaka juzi hala swo hambana hambana swa pfumela
1: Kenza loko ri xile bavo. Isaya uthe Yesu i Mesiya. And then lo nwaya na ku ubeburo hosi ya vayuda. And loko va n'wi vamba xihambano ni va te va vambe hosi ya vayuda. Mara loko swi karhi swi ya vanhu loko va swi pimanisa va swi pimanisa va swi fanisa ku ri Jesu ingaku i n'wana wa Xikwembu and loko swi ya swi ya swi ya yena hi yexe i ti khongelani ka mani aka tatana ni le ka mina mi pfumela se lava va n'wi ringanisaku na tatana a ni tivi ku kumbe lava vonaku ingaku se u hundza tatana hi mhaka ya ku a ni ri se yena ingaku vito le ra ku ri dhume ngopfu ku ndlhula Xikwembu vito ra ku ri le dhume ngopfu ku ndlhula Xikwembu na yena a nga pfumeli ku ri yena a nga khongeriwa
0: o a nga pfumeli sweswo
1: a nga swi pfumelangi te va pfumela va khongele ka tatana yena ka yena va ngo pfumela ntsena
0: ku na lava ngo hi vito ra Yesu ivi ku va ku ri na lava ngo tatana Xikwembu lexi nga le henhlahenhla laha hi lavaka ku tiva leswaku kahlekahle ku ndle ka yina loko ku ri ku sweswo kumbexani ke nto van'wana va kumisani mhakeni ta ku ri swi ri loko khongela Yesu hi yena loyi a transportaka mahungu ma fika le ka tatana swi fana na ku gandzela swi fana na ku phahla ka loko lavan'wana va kha va chela ntsuvi kumbexani ke va chela byala ehansi ku ya ka ti-ancestors ta vona tani ku ve ri swi hundziseriwa kamukaka Xikwembu swoswoleswo
1: swa yelana swilo leswiwani mathonsi a ni ri se hina va ka ntimeni a ni ri loko hina hi ri Xikwembu hi byela lava nga hansi kumbe lava nga hundza hi ku n'wemi le kusuhana Xikwembu mi hindzisela xilungu xi ku ri no a hi swona hi leswiwani ni karhi ni rivala ku mhaka leyi a wu yi lava ngopfu mhaka leyi u yi lavaku ngopfu hi yeleyo yi tsanani yo na yena n'wini loko a karhi a vambiwa laya i te eloyi lama savaka tana ku xikwembu xanga u ni tshikela yini so wa vona ku mhaka yakwe a nga ri tatani lavan'wanyana hi ku lava va nge Yesu i n'wana wa Xikwembu va onha hi ku na loko a fa laya xihambanini i te eloyi lama savaka tana ku xikwembu xanga u ni tshikela yini a nga te bavabava ini tshikela yini
0: ite eloyi
1: ite oloyi a ku Xikwembu xa mina ku fana na mina na wena loko ku Xikwembu a yi hambanangi na jesu ku va wa vona lavan'wana ku na lava nge mahumede loko va khongela ku na van'wana lava nge a ni ri hi hambana ku gandzela
0: impela sweswo ku ri ku
1: lava nga tana ku gandzela loko ku swa lokuwani ka Jesu lowuwani va te na ku gandzela lokun'wanyana loko ku nga endla ku ri hina van'wanyana hi nga ha tivi ku fanele hi gandzela njhani
0: mara ni vekeni laha a rivaleni ku ri ku Yesu yena hi yexe i n'wana mani
1: Yesu n'wana n'wana Gabriele
0: Davhida yena
1: i kokwa wa Jesu
0: Maria yena
1: Maria ka ha ri ntukulu wa Davhida
0: hayi mani Yosefa.
1: Yosefa na yena wa ka Davhida na yena.
0: Yosefa a yena tata wa Yesu.
1: Ai khona. Tata wa Yesu i Gabriel, Ameri Gabriel yena atwa ku Jesu utenja.
0: Oh, Gabriel yena atwa ku leswaku Jesu utenja.
1: Eh.
0: Okay.
1: Eh, na vanwe na vona ku va vastim. Dasa Joseph anave ku ta khala Maria ku ri no. Maria no ina nyimba se manjela ku la ta nkhala.
0: Mm, iku ti kamirini. Imagale fankile ke vaitwa yona mixer wa Jesus FM ku vaitwa kahle nwina leswaku Jehovah xikwembu kumile leswaku wena wena mixer miri yini yona makale wa kokona ka xihondo 106.0 eka rito ra rishaka mina na mixer wa Jesus FM munda ka kahle vele ke mixer lo 106 mile ka radio hallo
2: no vana kare ntsongo mara ni vula vula hi vunharu bya tilo hi vito ra tatana ra nwana na ra moya lo kokini
0: mm
2: sivula sese tatana iye xikwembu yena kulukumba tatana amen yeso ova nwana unwana wa xikwembu laya malingisa tata wa yena hlayisekani basweni ku hanu ka ninga na xintsha ka miro vanhuile ni makona swinene ngo
0: dankakensa
2: ngo
0: yiseso ke mingiseriwa Jesus FM le ku fambeni kahle fele ke mina na n'wina eka xihondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka 060-8875942 ivake famba kahle fele ke enhlikanini wa siku ra namuntlha right ni nga ha teka wun'wana wa mingiseri eka nambara 060-8875942 xikan'we kan'we ke talandza kahle fele ke talandza kahle nkandziso kumbexanike mikandziso ya n'we ya marito ya ri karhi nghena kahle fele ke eka awara leya n'we awara ra n'we mingiseri hi ta va yi ri karhi ka hi ri na vuyeni bya hina kumbexani ke lava nga hi vhakachela eka nhlikani wa siku ra namuntlha tani ku ni mitivisini swaku hi kho hi ta va hi ri na lava rastafarian eka siku ra namuntlha leyi nga ta yi ri karhi hi vulavurisana kahle feleke hi vukhongeri lebyi bya vona kumbexani ke hi vukhongeri lebyi vona va nga ka byona hambiswiritano mingiseri a xavisa ndzaku xavisa mingiseri wa Jesus FM tinsimu ta phi a ti landzela kahle njhe andzhaku ka sweswo hi ta va hi kha hi va amukela eka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka
3: hari marovela funeral services hi lahla mhandzu wa n'wina hi ndlela ya xindzhuti plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand hey i society yi yinga ku yinga ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinga 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele vukwakwayina salema jakanjaka tsanini makakapaci na le ka maphale kasi hi ntlatlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le scosese wholesale endzhaka magezi hardware na le karisava ekambako village na le taxi rank street empenama egapani ejoni hi kumeka extension 4 eparliament street opposite botlisto kusuhi na ravirintshwa eivory park hi le extension 3 efreedom drive kusuhi na police station na le ka dr nyiko medical center na le skadafi winterfield kusuhi na le maname long primary school tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi vavuyiseli mpopo mahala vuxokoxoko 065 525 42 0800 Gyani, kuyima, kuherile. Point S Gyani Tires and Auto Services. Shesh, yipfuruweshi mfumo. Nasona, yilu wa merile kubutuna. Nesha kuputsa mauri endlelele. Shana ulava matayele shimu shele hensha. Kungeni siwa ebutsila. Wheel balancing, ulungisi waka pancha. Alignment, tibetiri. Nibukuro kiri jodu movu, javutsila. Yikulu kubutuna. Loko ushava matayele ya mune. Udobuselua wana hiu kwa. Uendelua wheel alignment, na wheel balancing. Mahala. Patiriba ena labangana ntokoto. Pati ngeterile kutisele shok muva wena. Utsama usha isekile. Utsembega. Nashona wulu la merile uwafamba siku na siku. Ngaba uchayela muva lontongo. SUV, bagi. Kumbetu muva tamo bindu. Tsemba vativa matahele ya misava hiu kwa. Kwa na Gyani. Enzela point S Gyani. Tales and auto services na muncha. Utakuma kukorugiri. Joshi imusha misava hiu kwa. Nezumona ranzura la kaya. Kumegema Stulele Complex kwa la Gyani. Opposite Biko Hardware. Unaifone lega 061-536-5978. Point S Gyani Tires and Auto Services.
4: Kuna ba kazi halan. Lava. Nogosta eka kuenda di chili chips. Karbona nsene la Gyani. Wa enda kuti flavor to ambana ambana. Tinanzi haka. Kuna di spicy chips. Letu mwan di flavor. Letu wenu ngatati lava. Aba shabsi di chips nsene. Ba shabsa na di juicy burger. Golden crisps. Fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips, not the quarter banana, to hot dogs, sushis, ingarbali, no full chicken, hinayona, no someone shall shop with the swambana and bana, yes, shakwake, Lugosta ega ice cream, hina strawberry, stone vanilla, it's a lemon slash, yes, it's a gumelaga shona, you flavor to ambana and bana, hina mango flavor, no bubble gum flavor, yes, shukumeka kinsene, ega kazi halal, La Gyani, plana sweswi hina breakfast, not this next. Hina shona, wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 0628024745. Khazi halal, one bite and you are good. Vahlabi Bricks and Sand, love. Iba shabisi va ndhuma va misava na switina. Va shabisa ti-mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, interlock 3060 na ti-80 to domestic pavings. Na va tlhela va shabisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona. Boy Sand, River Sand, Croft Sand, Bubble Storm. I nga va chekenela ka Facebook na TikTok i Vahlabi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona. U nga yi kuma eka email ya admin@vahlabibricks.co.za. Tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka product abona hiyo kwad shilona shichipe kuchipa mapumeka egiyani opposite na Bika Hardware unga ba phonela eka 015-812-0848 aka malamlele a R81 road 076-048-0108 kama mamaila 072-325-6828 mwena gandalan bakani wako ona 082-724-2000 vahlabi bricks and sand na
3: Electro pump Gyani. Vou comer esse samokoya hintangwele.

0: like dube mixi register fm rasimura kona ra trake beat ku teach the world rsimura ka ri tumeta ka tlhele ka makume mbiri nwe wa timinete nke ni ka tlhele mina na wana mixi hi le ka awara liya ya nwe ka nhlikani wa sukura mhla so twa ka tlhele mixi na mashelo makama ku yes eka xingwana xingwana lexi wa mixi lava ku xi endla eka sikura na mhla vako wala vaya ku tikerekeni vakon va ma tikerekeni vakon va dilungisela ka tlhele feleke ku ya lomiya tikerekeni na ku pfumela ku tsembela so ka ikho nwe na sen minga vuya kerekeni mikhongele ka tlhele siku ri kahle iba ikha ifamba kahle eka nhlikani wa sukura mhla eka xondo 106.0 eka rito ra rishaka nwe mngale tididini mjondola kumbe xanike le silungwini leni mikuma kahle audio streaming ya www.gsrfm.co.za kensi nirika wana mixeri kuma kahle xondo 106.0 kati ndzawu ta ku hambanahambana dorobeni ra malamulele dorobeni ra giyani doroba ra ilimi ende man'wana madoroba hi ku hambanahambana hi ba mandla hi vuyelela kahle kasi ka mixeri a na vhela ni ku tivise kahle leswaku ka siku ra namuntlha hi ta va hi ri na lava va rastafarian eka ku va yi tivisa kahle kumbexana ke hi vulavula kahle mina na vona hi vukhongeri lebyi vonake va nga ka byona swaku byi fambisa ku yini ku humelela yini ndzeni ka vukhongeri lebyiya va ta va ri karhi va hi paketelela swona kumbexana ke va hi byeletela swona eka nhlikani wa siku ra namuhla leswaku mina na vona mixeri loko nongonoko loko wu hela hi va hi kha hi swi tiva leswaku loko hi vulavula kahle feleke hi rastafarian hi vulavula hi vanhu lava vukhongeri bya vona byi hi nga tshamisa ku yini va ko hale tintweni tena ta vaxi mixeri wa gs rfm laha sweswiwani va amukelaka eka nhlikani wa siku ra namuhla enhlikani na ku mi amukela eka gs RFM minjani
1: ipukini ngopushela nwini
0: ipukile ilo nongonoko religious talk eka siku ra namuhla hina nwina la mimi kulunga kwa mihlamisela kahle vukhongeri bya nwe so vukhongeri bya nwe byi tshamise ku yini na mugingiri kwa hinkwayo leyi endleka ku ndzeni ka vukhongeri bya nwe
1: leti yimiseri namuhla ku lava ku vulavula hi swona si ni nga xewetana na vayingiseri ni ku nhlikani ni kona namuhla ku ta hlamisela hi vurasta
0: okay
1: vurasta ini
0: isiya something siri hi ba amkerile mabatwana bona va pfumela so ka ikho va yimikulunga ko ta va ta hlamusela hi vurasta swa ku rasta injini kumbe xa nika vukhongerile byi vova ka byona xana ke injini hi nga vhe sungula kahle vhele ka hi vito rasta loko vula kahle vhele ka xana ke injini hi nga vhe sungula kahle vhele ka hi vito rasta loko vula kahle vhele ka hi vito rasta va ku munhu luya emurasta

0: hanyaka ibi vanhu hiku ya hi leswi a hanyisaka swona ibi vanhu nika vito va ku loyi i mirasta hiku ya hi mitirho ya yena
1: xana mitirho ya koho leyi loko va ku nyikaka yo vito ra ku i mirasta va ku nyikaka yona hi mhaka yona mitirho ya kona i mitirho muni
0: mitirho leyi landzeleriwaka ka xirasta i ku va munhu a landzelelisa leswi rastafara yi fambisaka xiswona se yi na mandlele ya kona leswi yi fambisaka xiswona milawu ya yona leswi yi fambisaka xiswona ku ya mahlweni
1: a ku ri ku loko hi nghena kahle ka vukhongeri bya n'we mina tempele
0: titempele tin'wani van'wani va na tona titempele van'wani a va na tona hi ndlele liya ku miri wa munhu hi tshemba ku i tempele ya Yehovha tempele ya Yehovha
1: ku ri ku a ku na ndhawu leyi ku hlanganeriwa ka yona va ku la hi la nsota wun'wana na wun'wana mvulu wun'wana na wun'wana wa mbirhi wun'wana na wun'wana laha hi khongela kona ku fana na tikereke letin'wani
0: laha hi khongelaka kona hi khongela hi siku leri ya ra vu 7 leri ya ri ya sabata
1: okay
0: sabata i ku va laha i va ku i ri kona hi nga yi endla ni nga ni ka xikombiso xa ku laha ni tshamaka kona ni keep ta sabata loko hi ku Friday hi endla migingiriko hinkwayo ya ku sweka ku xava na ku xavisa se sabata yi sungula hi Friday hi ya hela hi mugivela na madyambu
1: okay
0: se hi na ti-festival leti hi ti landzelelaka loko hi fanele ku hi hlangana se loko ni ri rasta ni kha ni tshama ka siyandhani swi komba ku loko sweswiwa hi ya ka ti-23 ta July se mi ni ta vula ku a yi tika mina essentially leyiwa ivi va vhaka leyi ni tshamaka kona ivi hi ta celebrata hi kha hi endla vukhongeri byebyiya bya vurasta
1: hi ku ri ku ka loko vukhongeri hinkwabyo lebyi byi tivaka byi nga kona ka tiko ra Afrika-Dzonga na le ka matiko mambe byo tala bya byona va ri vona ke va khongela hi sota ivi n'we mi ku hi siku ra sabata hi lava ku tiva ku hikokwala ka yini mi nga tekangi siku leriya kumbexani ka vukhongeri bya n'we bya marasta mi nga tekangi siku leriya vanhu va khongelaka hi rona kumbexani ka siku leri vanhu hinkwavo va gandzelaka hi rona
0: hina loko hi sungula masiku mavhiki hi sungula ka sonta se loko hi sungula ka sonta loko hi hlayela hi ya hi ha kuma ku mugivela hi wona siku ra vu 7 that's why hina hi khongela hi siku ra vu 7 le ra sonta i siku ro sungula ro hlaya ra vhiki
1: okay all right is this okay mi ngise register fm le ku fambeni kahle mfeleke na vona hi ndlela yo yaleyo loko mi ri karhi mi kombisa kumbexani ke mi khongela hi siku leriya ra vu 7 kumbexani ke mi siku n'wina n'wina mi sungula etimhakeni ta migingiriko ya vukhongeri bya n'wina hi siku ra sabata hi xana ke munhu un'wana na un'wana o ti endlela a jarateni ra yena kumbe ku na ndhawu leyi ku hlanganiwaka na yi ka yonaki ku hlanganiwa na mfundhisi kumbe vo bishopo vo prophet hi lava ku tiva na kona ku kwala ka rasafariyani mina vo prophet mina vo fundhisi mina vo archbishop ebuleni
0: la ka vurasta i prophecy leyiwa hi fulfilaku hi famba na prophecy si vurasta lebyi byi endlaku ha swi tiva ku roots la a hi humaku kona hi ta kota ku tiva ku ya amahlweni si munhu i khongela kusukela nampundzu rhanga i kombela ndlele ivi se i kota ku protectiwa until rize ripela na madyambu futhi na khisama ivi ni kombela ku ni hlayisiwile nhlekani hinkwavo na madyambu lamo a ni hlayisiwi ku ya amahlweni hi leswi hi hanyisaka xiswona
1: vaprofeta a va kona lava vulaka timhaka loko mi ri ku khongeleni va ku hi vona leswi na leswi na leswi na leswi wehe jamani hi vona leswi na leswi na leswi na leswi na leswi va kokerekeni ya n'wina
0: yava
1: yivana
0: yava
1: se mi timhaka a ku na munhu a vona ku timhaka ta vanhu ke ka sedle ra ra vujamani
0: ra rastafara yava la a vonaka timhaka
1: vo archbishop a va kona na vo bishop
0: vurasta hi na vona lava va languseli va tabernacles va vitana valevi
1: okay
0: ivi na ti-priest hi vona va hi langusela ku tabernacles loko va nga ri kona va lava kulukumba va nga ta va ri kona hi vona va nga ta take over ya amahlweni leswi hi endlisaka swona hi masiku
1: a hi languteni ka loko se mi kha mi khongela hi lava ku tiva laha tanihi ku ri lava van'wani loko va khongela va ri va khongela hi ta vulavula hi xikwembu kumbexani ke va ku ri na vito ra Yesu leri va ri katsaka hi lava ku tiva n'we xana loko mi kha mi khongela Yesu ma n'wi katsa xikwembu ma xi katsa ndzeni ka swikhongelo swa n'we kumbe ku na xo karhi mi xi khongelaka

0: hi khongela Yehova.
1: Okay.
0: Mara ko va na messenger wa hina, Messiah wa hina anga Heli Silas. Loyi a huma kwa Ethiopia.
1: Jana Heli Silas. Uma Ethiopia.
0: Heli Silas uma Ethiopia.
1: I munhu wa hanya kumbe ko va nchumu wo kari longo yo ungo yo endliwa loso sunga kona wa hanyako.
0: Heli Silas ina marasta hi pfumela ku Yehova iti hi xivumbeko xa munhu amisavini mara ku ri a ri na vukwembu andzeni.
1: Yes. So mi ku swantswa hi nga khongeli Yesu hi khongela Heli Silas.
0: Na loko hi khongela hi vitana xikhongelo xa hina xi ta according to Heli Silas.
1: Heli Silas wa i munhu
0: Heli Silas
1: a hanyaku a nga na ngati a hefemulaka ku fana na hina van'wana kumbe hi loyi se na yena moya wa yena u nga tlhandlukela atilweni ku fana na wa Yesu.
0: Heli Silas i le Mount Zion sweswi hi vulavulaka i le ku hi preparing ka ndhawu hi na marasta hi vulavula hi ku ya a Zion. Ya a Zion. So a Zion hi laha Heli Silas a nga kona a nga ku hi lunghiseleni ka ndhawu ku loko nkarhi wu fika wa judgment na hi ta va hi ri na Heli Silas lavan'wani va tsavana na hi ku ya hi swipida hi swipida. Se i Yehovha wa mavandla a hi wa vandla rin'we.
1: I wa mavandla.
0: I wa mavandla se.
1: Ko fika ku va na swiaveave ni ku na vo Yesu ku na vo Heli Silas.
0: Ku na va Mahomed ivi ya ku va na lava va chelaka fole ka lave le hansi. Hinkwaswo swi endliwe hi Yehovha. Swi ya hi wena munhu ku u lava ku n'wi khongela hi ndlele yini.
1: Okay. So mara tanihi ku bibele yi ri i nga tshuki u va u gandzela nchumu nga ku ri xivatiwa kumbe ncini lexi endliwaka kumbe leswi nga laha misaveni kumbe xanike munhu wo karhi loyi nga kona laha misaveni i mhaka leyi lavaka ku tiva leswaku loko hi vulavula kahle hi Silas loyi Silas i munhu kumbe xanike ko va moya kumbe xivatliwa
0: i munhu i ta hi xivumbeko xa munhu a misaveni ku a fana na mina na n'wina mara a ti a ri na vukwembu andzeni yena a nga fani na hina van'wana.
1: Okay.
0: Fana na van'wana. Mara armun.
1: Armun.
0: Ku fana na va Mushe ni nga tshemba ku na va Mushe a va tirhisiwa hi Yehova. That's why mitwa va ku Yehova a lerisa Mushe ku byela vana va Israyele ku sweswi ku endliwa leswi.
1: Okay, a hi vulavuleni. Landeni ka vukhongeri bya n'we bya Rastafarian. Xana bya pfumelela swa ku loko ri ku andeni ka muntu wa ka n'we ku na lava phahlaka. Loko phahliwa mi nga tshunela lava phahlela kona kumbe loko va khongela matshunela lava phahlela kona kumbe a mi fanekelanga mi tshuneta kusuhi na vona
0: hi na marasta hi ndlele yaliyani i phahlele ra xihina a ha cheli fole hi gandzela hi gandzela hi ndlele yaliyani ya xirasta.
1: Xana ndlela yo gandzela xirasta hi yini?
0: Gandzelelo ra xirasta hi leriwa a ni hina loko hi khongela a khisama hi hluvula tintangu hi hluvula ni xidloko ivi ya hi va hi prepare murhi wa risuna. Murhi wa risuna lowuwani hawu loko hi khi hi khongela swikhongelo swa hina swi ya famba na wona ehenhla se hi wona magandzelelo ya hina ya lama ya xirasta.
1: Mi kombise timhaka ni ta ku loko mi khongela mi fanekele mi hluvula tintangu mi hluvula swidloko ivi mi khisama. Nkoka wa ku hluvula swidloko hluvula tintangu loko mi fanekele mi khongela ku ri hi ku va kona kumbexanike byi kona vupfumeri lebyi loko khongeriwaka va khongela va mbale swidloko van'wani va nga hluvulanga tintangu. Loko n'wina mi ze mi hluvula tintangu ka vukhongeri bya n'wina hambi ku ri swidloko swoswoleswo swa swa swi hlamusela yini nkoka wa ku hluvula tintangu na swidloko ka vukhongeri bya n'wina loko mi kha mi khongela hi wini?
0: Ndhawu leyi hi va ku hi ya ka yona hi ya ku khongeleni hi tshemba ku yi kwetsimile se ni xo ku tintangu ti nga ti kandziye swihi swo tala laha ni taku hi kona na marhambu ya tinyama na ta tihoci se ku va ni nghena le andlwini liya yo kwetsima ni fanele ni va ni hluvule tintangu
1: xidloko
0: ivi ni hluvula xidloko i xo kombisa ku i appearance ya Yehovha Yehovha leswi a nga hi xiswona Yehovha i va a ri hi ndlele yaleyo pfumeleriwa ku hluvula xidloko.
1: Mi kombise hi murhi wa risuna lowu wu prepariwaka loko mi fanekele va mi khongela hi xana wu va wu languteka ku fana na yini i nchumu wa njhani murhi lowuwani mi wu tirhisaka n'we loko mi fanekele mi khongela lowu n'we hi mi pfumelaka leswaku murhi lowu wu prepariwaka risuna hi wona wu fambaka na swikhongelo swa n'we swi ya ehenhla
0: i fole.
1: okay.
0: Fole. Mm. Fole. Fole leriani rifamba na ile ro swinwana swinwana xi balance nanga nika xikombiso kumbe ta kota ku mistwisisa ku vazalwane lava ti organ kumbe xani lava vo pfumela va tirhisa ti anointing vanwani va tirhisa swiwachu se na hina Rastafari hi famba na murhi wa risuna tirhisa murhi wa risuna xi lero hi ndlela leyi yin'wana na yin'wana yi na maendlelo ya swona hina hina hi xirasta hi na maendlelo ya hina hi famba hi murhi wa risuna
1: ku ri ku loko ize i va i Rastafari hi ndlela yoyaleyo ni vona vanhu vo tala ngopfu ku hava munhu loyi a ngo yena i Rastafarian a ri karhi a kera tikhadi a kera misisi yi suka hinkwayo xana i xiboho ku loko wo ze u va Rastafarian u fanekele u loka misisi ya wena yi va yi kula kumbe i ku famba hi ndlela leyi marasta ma hanyisaka xiswona ke
0: vurasta a hi misisi mhaka ku va kona na lava va nga na yona misisi mara mi kuma ku a va fambi hi yona ndlela ya xirasta rasta byi le mbilwini
1: okay
0: a byi le ka misisi hina hi ngo endla misisi mhaka ku i ndlela ya xirasta na yona se swi huma ka wena n'winyi i nga ha va rasta u nga ri na misisi u ba tikhati teto u kera misisi rasta byi ri mbilwini ya wena
1: se loko u va u ndle hi ndlela leyo i va i ri na ti-dread i ku rhandza ka wena kumbexani ke i ku encenyeta kumbexani ke i ku landzelerisa leswi vukhongeri bya n'wina swi fanekele swi fambisa xiswona
0: fambisa xiswona i ntiyiso walowo
1: allright i sweswo mi ndzi herile ku fambeni kahle ka nhlikani wa siku ra namuntlha le ka nongonoko ra le just talk va kha hi tiva kahle veleke vukhongeri lebyiya bya Rastafarian a hi veleni karhi hi vulavula kahle eka siku ra namuntlha xana Rastafarian ma pfumela swa ku ku na va le hansi
0: ha pfumela ku na va le hansi hi mhaka ku na bibele loko hi hlaya ya vulavula hi ti-forefathers ni xoho ku na va Abraham valava hi vulavulaka hi vona namuntlha a ve le ku hanyeni va nga va va hisini laha misaveni mara still vito ra vona ra ha vitaniwa na namuntlha
1: okay xana va le hansi ma va gandzela n'we tani ma Rastafarian hi kha hi nga vulavuli lava nga bibeleni hi vulavula hi lava nga ka rixaka ra n'wehe lava mi kumaka va fambini a laha misaveni va wise vurhongo ku na ndlela yo karhi leyi mi va gandzelaka yona kumbe loko mikha mi lo loko mi kha mi khongela ma vula ku a yi kho tintsumi ta ka hina vakokwana wa mina vubuti wa me vanhu wa mina swi nga leleswi a ndzeni ka xikhongelo xa n'wehe ma fikelela kwalano
0: vurasta vo tala marasta van'wana ni vona va ri na ti-museum leti loko se va fambini vanhu va salaku va va dyondza the way a va hanyisa xiswona ku Rastafari yi ya amahlweni
1: ani vutiseni mhaka ta ku gandzela
0: ha va tsundzuka na vona hi mhaka ku hi vona lava nga hanya la ndleleni leyi namuntlha mina ni nga rasta ni fambaka ka yona ni lunghiseliwe hi vona se namuntlha ni laniwa ni rasta hi ndlele leyaku movement luwani ha va vitana na vona lava va makhosgavo lava nga profektiwa na vona a ha ri na vona mara ha va vitana na namuntlha na tingoma ta vona ha ti ta haya emahlweni na va Bob Mali na va Peter Tosh swa haya emahlweni na va culture va fambini mara still ha vulavula hi vona se xirasta i ndlele yo vito ra mina ra ha ta vulavuriwa hambi ni fambini tanihi Davida na yena a ha vulavuliwaku hambi se a fambini se xirasta ni xoku hi yona ndlele yona ya liyani va nga hanyisa swona va Davida swi ta swi ta va ka va Solomoni swi famba hi lineage yeleyo until namuntlha
1: hileswi vulaka a va karhi va hanya vutomi bya xirasta hi ndlela liya
0: hi ndlele ya liya
1: allright ka sweswoallright hi sweswo mi ngisiyeri va kha yi famba kahle se ka la ka ka vukhongeri bya n'wina ma pfumela ku na nchumu lowu ngo emadimoni
0: madimoni hava hava madimoni ka vurasta
1: leswiya swa ku loko mi hlanganile va ku na moya yo biha leyi nga kona eka vanhu vo karhi laha kerekeni ya hina ku hava xana okay a hi buleni loko va ku hlanganiwini loko mi ya akukhongeleni xikongomelonkulu xo mi hlangana kahle kahle ku va ku ri yini
0: hi va hi kha hi dzunisa no va hi kha hi khongela yena Yehovha se murhi waluwa wa risuna hi wona wu hlongolaku mimoya liya yeyo biha that's why hi ri hava leswi hi nga swi vitanaka ku i madimona ka xirasta a hi vitani ku dimona hi believe ku he biya liya hi tirhisaku hi yona yi hlongolaku mimoya yo biha
1: he bi leyi tirhisiwaku ka kereke ya n'wena xana na loko miri kwale a kwala midzunisela kona ya mihlanganisa ya dronka kumbe yi hambanini na leyi kumaka van'wani va ri karhi va yi tirhisa lomu tindleleni leyi tirhisiwaka le tempeleni yi hambani na leyi vanhu va yi tirhisaka lapatweniki
0: hina loko hi tirhisa ebe a hi mixi na nchumu kumbe i lostrow hi tirhisa street hi landza yona natural a hi viki se loko i vika yi fika yi va drug se a ya ha ri murhi se loko yi ri yi nga mixiwangi yi herbal yi natural yi va spiritual
1: se loko yi nga mixiwangi a yi drunki
0: hayi a yi drunki
1: okay
0: a yi drunki
1: hi sweswo hi le ku fambeni kahle mixer wa GSR FM ta pfula kahle tinqingho ta n'wi ka nambara 060 875 942 i ri ka yi va yi ri karhi yi vulavula kahle feleke na vona eka nhlikani wa siku ra namuntlha xivutiso lexi wena mixer yi nga na xona ta tikumela kahle feleke i ri karhi i tivutisela kahle vona laha loko i lava ku tiva to tala hi vukhongeri lebyi vona mixer wa GSR FM va nga ka byona khensi na kha na mi vona kahle mi rhumela kahle mikandziyiso ya n'wina marito ni ba mandla ndzi vuyela kahle feleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha a hi buleni marasta a madinyama lexi nga handlaku kumbe xani ke leswi ka kona ndzeni ka vukhongeri va ku hikokwala ka yini ku mhuni tiva ku hikokwala ka yini ke mi va mi ri karhi mi nga dinyama marastafari
0: a ni ni ringete ni kombisa ku miri wa munhu i tempele ya Yehovha se hi nge teki ntsumbu hi hoxa a tempeleni hi xirasta hi va hi nyamise tempele se swiharhi hina marasta a hi telangi ku swi dlaya hi mhaka ku swi va swi ri innocent swi va swi kha swi nga tivi nandzu se ni xoku loko hi swi dlaya hi va hi ri na ngati a tintihweni na timbilu ta hina ti va ti nga basanga
1: mara ku ri ku bibele ma yi landzelerisa
0: bibele ha yi landzelelisa
1: all right ku na ndhawu kumbe xa ndzeni ka bibele lava kombisaku timhakeni ta ku ri marastafarian a ma fanekelangi ma va ma nga dyi nyama yi va yi kha yi ri mhaka leyi wa yi tumbuluka yi suka ebibeleni kumbe yo fika yi tumbuluka endzeni ka vukhongeri kumbexani ke eka culture yo yaleyo ya rastafarini
0: ya kombisa ku hina hi va hi manaziri manaziri i vanhu lava vo ka ma nga vi ku na mavoko ma vona ma fane ma nga vi na ngati ende timbilu ta vona ti va ti basile
1: sweswo mingiseri wa GSR FM ta va khela ta kahle veleke va kona veleke mingiseri a nga rhumela kahle rungula laha mbo hi vutise hi twa leswaku mingiseri lowu a nga rhumela kahle rungula u ta na xivutiso xo yini va ku minjhani muhaxi na muendzi ni lava ku tiva ku vukhongeri bya xirasta byi na bibele ya byona na ni ri kwala ka siyandani i munhu laha i mingiseri a vutisa kahle a ri la ka siyandani va lava ku tiva leswaku vukhongeri lebyi bya n'wena bya xirasta byi na bibele ya byona ke
0: bibele hi tirhisa ya liya yin'we bibele hi pfumela ku bibele i ya munhu un'wana na un'wana wa va na yona u nga va u ri n'anga u nga va u ri murasta u nga va u ri mukreste as long as wena laha ndzeni ka bibele ku va na leswi wena u swi kambaku ku swi hi le ka right path na wa ha famba ka ndlela leyinene na
1: i ku ri hi ku loko mi ri karhi mi tirhisa bibele yo yaleyi vanhu hinkwavo va tirhisaka yona mi va mi kha mi tirhisa ngopfu Old Testament kumbexani ke New Testament
0: bibele hi tirhisa old and new
1: okay
0: hi hlaya hinkwayo hi mhaka ku Old Testament hi yona yi nga na ti-command letiya a ti lerisiwa va muxa se New Testament yo va na swifananiso yi hava ti-commandment
1: ma pfumeleriwa tanihi marasta ku va mi vhakachela tikereke tin'wani handleni ka kereke ya rastafarian mi ku namuntlha ni ya pfuka hayi ni ya le ka Assembly of God ni ya ka namuntlha ni nghena ni ya hala ka ZCC namuntlha ni ya kwini hi xana ke swa pfumeleriwa kumbe a va lavi mi vhakachela tikereke tin'wani mi fanekele
0: rastafara hi famba hi xirasta a hi pfumeleriwi ku ni nga ya ka ZCC kumbexani ni ya ka apostolo kumbexani ni ya ka vakreste
1: veri why hikokwala ka yini swi nga pfumeleki ku ri ku xikwembu khongelo xikwembu xin'we
0: hi na ndlele ya hina tindlele ti tele un'wana na un'wana ku na ndlele tindlele ti tele se ni xo ku Yehovha i wun'we mara van'wani va ta hi le north van'wani va ta hi le south van'wani va ta hi le west van'wani va ta hi le east xi xikulukumba i ku va entshaveni hi vona nhlohlori van'wani va ta ta hi hala van'wani va ta hi hala wova se rastafara yi famba hi ndlele ya xirasta
1: Alright, mwe langu kahle vele ke la kuna mingsiri anga mna right lanwani ke bo fika vana bela kahle vele ke oh happy father's day ka bo papa hinkwabo you can see ni mathi ba ba mandla biela kahle ba ina bela kahle sikura kahle tani batswari ba xinuna eka sikura na mondla unga ba kahle riqingo mingsiri ka number 0608875942 ninga atwa ngono mingsiri leswa ku lava ta vanhu khomeleni kumbe xani ke ba irumele yini ito leswa ku lava rini
2: Nkulukumba isikwembu xikombu hi xona lesiku
1: right aba ngeneli kahle ka nhloko magali ha ire kare vulavula yona le masunguleni cancer ayene ni mahlweni baye kare languta kahle loko tinhlangano kumbe xani ke la mhlanganela kona hi kwini
0: la hi hlangana kona loko ni ri rasta ni ringetini ku kombisa na le masunguleni ku sweswiwani hi July ku hi ti 23 ta July ku ta va na festival i feast leyi fanele ku ma rasta hi hlangana se lokuru mina ni twa inga ku nenga yiteka yita vataka hina marasta hita khongela hi leswi hindlisa ku isona mara hina yona na ndawu leyi aka mbokota la hi hlangana ku kona ivi ya hi khongela na marasta manwan makona la matshama ku kwale ka mbokota
1: ndawu leyi inga le ka mbokota hi leyi ku hlanganaka marasta hinkwawo lama nga kona la Giyani kumbe na yin'wana ndhawu yi kona around
0: Rastafari hi ti 23 ta July van'wani va yi hostela a kwale ka mbokota antshaveni van'wani va nga endla sweswi ni swi vulaka ku loko ri ku mina ni rasta ni ku xikhongelo lexi taka a xi tika mina va nga ta ka mina leyi ni tshama kona ivi ya amahlweni na ntirho wa xirasta
1: Alright, it's just okay. Mixer Rajis, if I'm a care from Bagatla Velaga and Leo, Mina one elegation, 106.0 character shaka. What con Kumagatla Udo streaming at www.gsrfm.co.za? Ungananda Gatla can be mixed away. We are Gatla and the Carsimil one, Canabara 060 8875942. Uta Uta Wuti Sala, Utsakatla, we ended by in a commission came in. Why not? I can't click and was Sukrana Montalana when I go on the cognitive Gatla Samuro. He quit Sega, queer, his suits also in. Corner Kuanaka Conger Libzabona, Jarrastafarian Pop Mal, someone got to have it over 10. You are light down low. Worker of Hamza Gatla mixer register from Kaya Carsim Rorero. Right, you are a Bob Malne, a reaction 10. You are light down low.

0: earthquake in Aga 84, Uhagela 220, Udukumela 10,000 rand, 270, Udukumela 15,000 rand, Kasi 370, Udukumela 20,000 rand, Kasi 420, Udukumela 30,000 rand, Kasi waiting period, ya refresh to get done is 6 months. Eka refra mangwa mova, uhaba waiting period. Logo utlima malia wena, yukunyika nzaka 48 hours nzena. Tetsar seli sheshi, yukui berangtingo, eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757. Emetelo isendra email eka admin@shubasa.co.za.
1: Alright, he says okay, Mixer Roger Fan by Kaifamba Gatla Feleke Eka and Tikan wa Sukurana Monta, Mena wana mixer leka shondo 106.0, eka rito ra rishaka. Harna bona kahle vuyenzi bya hina Latin 20 ta vaxi Mixer Roger FM nda vulavula kahle feleke vukhongeri lebyi bya Rastafari. All right. Vakhela ngutana kahle feleke na swiso ku hambana hambana kumbe xani ke mugingiriko ya ku hambana hambana leyi nga kona andzeni ka vukhongeri byo byebyo bya Rastafari Mixer. Tinqingho ni pfurini me ka nambara 060-8875942 ni teka Mixer wa ku sungula la Mixer mi le ka radio. Hello. 106 mi le ka radio.
2: Ni vuyena kambe.
1: Ahey.
2: Ni te aka wena vhiki leri nga hela ni ku loko wo teka swihlangi leswo ka swi nga swi ta ku vulavula i ya swi veka ndhawu yin'wanyana i sungula ku swi dyondzisa i ta kuma leswaku vanhu lava va nge dyondzi leswi swi nga swa ka n'wina va ta dyondza swa loyi hi karhi a va dyondzisaka se namuntlha hi vulavula hi Bible hi vulavula hi Rastafarian hi vulavula hi Christian ku na swi tele ngopfu swilo leswi hi nga vulavulaka hi swona kusuka na mpundzu ku ya fika na madyambu leswi dyondzisiwaka vana va vanhu ku ri va heleleta vandleni va lahlekile ku vula ka lowu a khale angete loko mo pfumelela vanhu lavawani va teka vana va n'wina va xinuna na vaxisati va va dyondzisa swilo leswiwani leswaku vana va nge swi tivi ende va ta heleleta va lahlekile and loko va lahlekile ku hava laa nga ta va vuyisa kaya loko swa ka vana a va ha swi tivi wa swi vona
1: ni le ku mtweni no la ku mi yi nghena
2: mhakeniakwarano Rastafarini swilo leswi va nge mbangi mina loko ni beburiwa ni kume xikaya xi dzayiwa hi vakhalabyi van'wanyana lava nga na tihomu to tala na timbuti to tala a va dya nyama mara van'wanyana va va fika kun'wanyana va nga ha dyi nyama va dyondzise yin'wanyana loko mi nga dyi nyama loko mi la ta dzaha kahle mbangi kumbe loko mi la ta ndla swin'wanyana kahle loko mi ri ka vukhongeri swi ni vukhongeri lebya Rastafarian lebya mbangi lebyiwani bya inani i bya khale ku karhi ku dzayiwa inani ku karhi ku dzayiwa mhamba leyiwani mara a yi nga tshikisi vanhu ku dya no nwani
1: so mi vula ku loko mi ku a yi nga tshikisi vanhu ku nwana inana leswi vulaku vukhongeri bya Rastafarian leswi byi endlaku swona swa ku va va tshika nyama kumbe nyama va nga dyi a hi swona a swi tshamisekangi
2: a ku va na munhu loyi a nga fiki a va hambanisa no dya no dya nyama a ku leswiwa loko hi ndla leswiwani a teka van'wanyana group a famba na vona va suka layaka inani layaku loko hi chela fole lava va khale loko va kokwana loko mina ni kula a va chela fole a ku ri na nkarhi lowu na yona mbangi leyiwani a va hisa laya gandeleni laya va karhi va vulavulela va vulavulela va heleleta va ku no loko xikwembu a xi hitwa naswa ni nge xikwembu xi kona a hi xa munhu wun'we na loyi ni twana na yena loko a karhi a vulavula ku ri xikwembu kona a hi xa Aisha va Abraham ro va manimani na va Abraham loko va talaniwani va fika va hi dyondzisa wa va wena loko hi kula a ku dyondzisiwa buku ya Samson ntsena laniwani hi ku Samson ho ka yi nga ti ku Samson a ka inani liya a ri a wela a ka Presbyterian kumbe a wela ka inani kumbe loko hi karhi hi vulavula tikereke kumbe a wela ka Church of England kumbe a wela ka Roma hi ku vanhu lavawani hinkwavo loko va fika laniwani va fike va nga twanani mara va ta heleleta loko va twanana va twanana hi ku i christianity mara yi heleleta endleni yi hambanise munhu wa ntima na yini na vuyena va ku i fanele i khongela xikwembu ntsena i khongela xikwembu ntsena leyi mara vona vakari va vulavula na Jesu na van'wanyana na va Abraham na va Isaka na va Jakobo hiku ta fika kwale mara wena loko sungula ku lata vulavula hi makhaveni wa mugejo wa mapangani wa mathezo wa gwaiva xingoti va ku hayi khona ma demoni sweswo wena swi ri we beburiwe demoni mara i landzelela ma demoni lami nga ya tiveki
1: mara ka rastafari yeni va kombise timhakeni ta ku sweswo a swi kona
2: e va right mina a ni no vulalaniwa kona no vulala ku tshikisiwa swo tala a ni wa n'wi vona nkulukumbana loko a karhi a beburiwa i beburiwa a karhi a dya a karhi a ndla yini swilo leswiwani hinkwaswo mara a ya fika kun'wanyana lava nga n'wi dyondzisa i dyondzo yaleyo phela matosi i dyondzo ku fana loko exikolweni va ku a e e o u i heleta i kota ku tsala ku toma thosi i heleta i va na degree i va na yiniyini iva i heleta i ve le henhla ka tidyondzo leta hinkwato kumbe va kambe lava a nga dyondza ku ya fika makumu va n'wi vitanaku yini i dyondzo a yi heli i dyondzo ya misava se lexi nga kona ho ka hi nga tiveki ku ri no kahle kahle loko ku ri ku ho tana munhu loyi a fikaku a thunyetela miehleketweni ya vanhu lavanhu hinkwavo a sungula ku hi sungula ku landza ndlela yin'wanyana leyintshwa hi ku letiwa ti tele ngopfu se nyama ta hina ta va ri tidyondzo to tala ti kala ta nyama hi le ku xanisekeni manjheni hinkwenu hi khongela xikwembu lavan'wana va ri khongela etsipile lavan'wana va ri khongela ebadamini lavan'wana va ri khongela yini se mavoko henhla lavan'wana va ri khongela etwayini hinkwaswo swilo swiwani swa ku vulavuriwa hi xikwembu swi ri xikwembu xi kona i xin'we mara tindlela leti hi fambisiwaka hi tona hi to ti nga tala letiwa ti heleletaku ti heta ti robe na miehleketo
1: hi khensini
2: na mina ni khensa ku nyikiwa xinkadyana
1: khensini xandla endleni ka xin'wana xandla mingiseri famba kahle ka nhlikani wa siku ra namuntlha 0608 7 5942 bana kahle riqingho i va i ri na xivutiso mingiseri leswaku wena ke i lava ku ta va vutisa ku yini vuendzi bya yena kumbexani ke myeni wa hina eka nhlikani wa siku ra namuntlha ku na xivutiso xi nga rhumeliwa kahle hi mingiseri laha va ku mjhani muhaxi ni kombela ku vutisa ku ri leswi evukhongeri bya rasta byi nga pfumeriki eka Yesu mara byi ri karhi byi tele byi hlaya bibele yi ri Yesu Kreste hi yena ndlela yo yisa hina ka tatana vona loko va fane va taya njhani ka tatana xikwembu loko vona va fa va taya njhani ka tatana xikwembu ku ri ku bibele a va landzeli ku ri vona ve ri a va pfumeli ka Yesu leswi mingiseri a vutisaku swona
3: hina marasta a yi inhevent hina hi ya azayana se i swihi swimbirhi swo hambana se Yesu Kreste eka vupfumeri byibyiya bya xichristianity va vitana yena va nga ta ya ahevent hina a hi vitani yena hina hi ya azayana hi mhaka ku bibele hi yaliyani Old Testament yi vulavula hi Holy Mount Zion a yi vulavuli hi hevent se Zion it's a holy place se hina hi famba hi Zion se i swihi swimbirhi swo hambana mara ku ve bibele i yin'we yona ya liyani hi mhaka ku New Testament hi yona yi sungulaku Jesus Christ mara Old Testament a yi hi kombisi ku a ku hava rito Jesus Christ ka Old Testament
1: leswi vulaka ku ri tibibele leti mi hi tirhisa hinkwato
3: hi tirhisa old and new Old hi yona yi nga na ti-commandments ti-laws leti a ti lerisiwa muxe hi Yehovha ka Old Testament se new yi na swifananiso yi hava ti-commandments se hi tirhisa hinkwayo bibele hi mhaka ku ku hava munhu loyi a hanyaka swilo leswi nga bibeleni hinkwayo hinkwenu hina vanhu ho ya hi ya kamba ku ha ri ndleleni na ka vanhu lava nga hanya bibele i mapapila ya vanhu lava va nga hanya ivi va tshama hansi va hlangana va tsala bibele se mapapila lama ma hambanini swi komba ku un'wana i hanye swa yena un'wana i hanye swa yena ma swi hlanganisiwa ka buku yin'we se ha yi tirhisa bibele
1: allright va kombiseri mhaka endzaku hayi kho bibele ve ri va yi tirhisa vona ke swa heaven a va swi tivi va ya azayan 0608 7 5942 ikona n'wana wa mingiseri laha a nga rhumela kahle marungula va ku ni lava ku tiva ku ri ekerekeni ya xirasta vavasati va yena nakona ku ku nyama ku kona na ekerekeni ya vona nakona ke munhu u nyama loko swi te yini emingiseri a vutisaka xivutiso xexo ila ku tiva
3: hi xirasta vavasati va kona ende ku nyama ku kona hi xirasta n'wansati o ka a nga pfumeleriwi ku a nga va mufundhisi eka ndlela ya hina ya xirasta si manyamele ma kona ma xirasta i ku va munhu loko nkarhi wa yena wu fika loko a ri n'wansati lexi hi xi yirisaka ngopfu i ku fingenela nkumba na yena mara ku sweka ku ndla migingiriko leyi hinkwayo ya ntolovelo wa hi endla n'wansati hi mhaka ku ku nyama loko ya kun'wani hi nge ku tsutsumi hi mhaka ku ni nga khandziya taxi ni nga xava xopeni ni nge fambi ni kha ni vutisela na lavan'wani ku hi le nkarhini kumbexana endlise ku yini si ku nyama ku kona na vavasati va kona xirasteni
1: mukombiseti mhaka endla ku finingela nkumba ku na masiku lama swi vekiwaku kumbexana ke swi pimeliwaku swa ku
3: loko n'wansati a fika nkarhi wa yena swi komba ku loko ku ri ku i ta wisa ambedweni mina ni ta wisa ehansi for 7 days ra vu 8 se hi kota ku se hi hlangana
1: loko a vhakachini a ri en'hwetini a mi fanekelanga ma mi finingela nkumba wun'we
3: hi leswi swi nga nyama
1: okay
3: i nyama hi ndlela yaleyo mina ni nga tlela hansi yena a tlela mbedweni for 7 days ra vu 8 se u basini se ha hlangana
1: ku na vukhongeri byo karhi lebyi byi nyamisaka swo fana leswiya swa ku ri loko mi kuma ku ri ku va ku ri na migingiriko ya ndzeni ka muti ya nuna na nsati xana vukhongeri bya n'wina bya yirisa swilo swo fana swoleswo ke ku ta ku a yi kho loko ku ri hi ku na ndyangu wa mehe hi ve na ntsako ka tolo namuntlha kumbe masiku mo karhi a yi ekerekeni
3: hi xirasta loko hi hlangana swa pfumeleriwa hi mhaka ku i ta va a ri nsati wa mina swi va swi basini sweswo leswi ko swi nga pfumeleriwiki i ku loko se nkarhi wolowo wa yena wu fika hi va hi separatana kwalano hi mhaka ku hi nge hlangani hi va xilo xin'we hi nkarhi luwa wa ku inana ka yena se hi yimela 7 days liyani yi hela ivi hi ra vu 8 ivi se hi hlangana hi swona hi swi yirisaka hi xirasta
1: i sweswo ke mingiseri wa Jesus FM hi va hi kha hi famba kahle faneleke hi ndlela yoyaleyo ku nga va ku ri na swin'wana leswi mi lavaka leswaku vayingiseri va swi tiva hi vukhongeri lebyi bya rastafarian o ka yi nga nghenangiki endleni ka swona
3: lexi ni lavaka ku va xi tiva vanhu i mhaka ya bayibele bayibele yi tirhisiwa hi munhu un'wana na un'wana datsiwa yi xavisiwa se na hina marasta hi na tona tivhese leti loko hi nghena hi ku ya hi vurasta ti na ti-festival leti hi ti landzelelaka ti kona ebibeleni leti hi nga ti kombisaka ka siku ra namuntlha
1: i sweswo mingiseri va kombisa timhaka endla ku ra hi kho veri bibele a hi ya munhu mo hi ku kombisa sweswo munhu un'wana na un'wana wa pfumeleleka ku va a khoma bibele yo mhaka va kha yi ya xavisiwa ende impela ke hi kona tixopeni to karhi hi va kha hi vulavula kahle kumbexana ke hi famba kahle mingiseri wa Jesus FM eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi ku mi kombisa timhaka endla ku ri miri wa munhu hi wona tempele kumbexana ke hi rastafarian i munhu swi hlawulekise swa kona hi ngheni ndzeni ka swona
3: swi hlawulekise swa kona loko u ri rasta u ta tikomba hi mitirho ya wena hi mhaka ku ni nga nyika xikombiso na me loko ni tswariwa ni tswariwe ni ri rasta mara mi kuma ku vatswari va mina a va nga ri marasta ivi va ni fambisa hi ndlele ya liya va nga ni fambisa hi yona that's why namuntlha ni ve na ku cinca ivi se ni ta va ni vitaniwa vurasta hi ku ya hi mitirho ya mina se hi nge vuli hi ku a ni rasta kusukela kwale masunguleni ni yo dyondzisiwa mara sweswi hi ku se ni ku ri ni kota ku vona tindlele hinkwato se ni na choice ya mina ya ku ni nga teka rasta far away se leswiya swo byala tinyama vanhu hi ngo swi vula va kona vanhu lava ka va nga dyihi ku nyama mara va nga ri marasta se va kona vanhu lava nga tshikisiwa hi dokodela va nga ri marasta va kona vanhu lava yena u la ta tivitanaku i vegetarian i hanya hi matsavu tanihi na hi laha Daniel a nga vuya a kombisa loko a ta byela Nebukadnezara ku a ku va swekeleni swakudya swo xawula mi va nyika na vhinyo ya tihosi se i ringeteni ku kombisa ku mina ni minga ni nyiki sweswo swakudya ni hindleleni matsavo imi mi hi veka for 10 days ivi ya mi nyika masocha my 10 matsavo na mati ivi mi nyika lavan'wana swakudya leswiyani swo xawula na vinyo ya tihosi lava va loko ya hela 10 days hi lava a va nyukini amumbeni hi va hi ka lava a va dya nyama na lavani a va dya ti-vegetable se ku va ti-vegetable hi ti dya imhaka ku a ti na mavabyi ende leswiya swin'wana swo talatala swi na mavabyi and then hi nge dyi nyama hi ri miri wa nyama
1: i sweswo mingiseri va kota ku swi ndlala kahle hi kota ku swi twisisa kumbexani ke ku swi vona swa ku ri loko hi vulavula kahle faneleke hi Rastafarian yi va yi ri karhi hi vulavula yini faneleke eka nhlikani wa siku ra namuhla xikomba nkarhi 17 wa timinete mingiseri nghene kahle eka awara leya mbirhi no cancer swinene ngopfu ka n'wina kepe ka kurhumeleni kahle eka marungula na n'wina kepe mbaka kahle tinqingho eka nambara 060875942 ni cancer swinene ngopfu na ku ba mandla yimbu yelela kasi ke mingiseri u nga mahlweni faneleke na ku ba riqingho ka nambara 060875942 u va na xivutiso xihi kumbe xihi lexi u nga na xona veleke eka muendzi wa hina va kombisani makete wa yi kho va yime ku lungha ku va va hlamula xana ke loko wo yivela i dya nyama u ri Rastafarian i suka i ya ka festival lava nga kona ka festival yo yaleyo va kota ku swi vona ku hayi loyiwa u suke a dye nyama kumbe u yivele suka suka tshamisekangiki a tlhela a tala hina hi nga kona
3: loko hi endla festival hi ndlela ku na vo va lava dyaka nyama va ta kota ku ta va ta kota ku vona mitirho ya hina hi va dyondzisa ku Rastafari yi famba hi ndlele leyiwani hi mhaka ku vanhu vo tala va ta hi tindlele ta vona ta negative ku ve ya hina i ya positive way na mandlelo ma hina ma xirasta
1: ku ri ku swakudya leswi dyaka hi marasta swi va swi ri na mafurha
3: cooking oil ya dya dya cooking oil mara ku va kona lava ka va nga dyiku so swi ya hi feeling ya wena matitwele ma wena ku hayi mina a ni dyi mafurha mina na dya sweswo swi humaka wena n'winyi
1: hi laha matsavu mu xavile ivi va fika andzeni ka jarata va sweka xixevo kumbe xani ke munhu ku nyama leyi mo ka mi nga dyekiki va tlhela va hi veka afrijini kokwalaho ku nga na matsavu lamaya xana ma ha swi kota ku dya matsavu lama kumbe xani ke nawo matsavu lama ma va ma nyamile hi nkarhi wolowo
3: sweswo ni nga ka ni nga swi vuli ku ma nga va ma nyamini hi mhaka ku na mina loko ni sungula swa vurasta a na ha tshama na vatswari ni yo fambeliwa hi papa ni sale na mhani ivi ni vana va makwenu ivi ni vana vatukulu se a hi ri na yona friji kwalani va kha va xava tinyama teto va sweka se ni nge vuli ni ku ni va ni yi va yi nyamini nyama hi mhaka ku na ti-vegetable tetiya hi ti xavaku loko hi langusini kwalomuyani vo garachi vo masingita kun'wana na kun'wana va va veke tinyama kwalayani na miroho ya yeliyani kwalayani se ni nge vuli ni ku leswiya swe le kaya swi nyamini ku ve leswi le ban store swi le ka ndhawu yin'we leswi nga madorobeni mara ni ya ku leswiya swi nga kaya swi nyamini ni va ni nga ha ri ni nga ha vuli swona
1: i sweswo ke mingiseri le ku fambeni kahle vhele ke ka nhlikani wa siku ra namuntlha ku na risimu ri nga yima ku lungha laha andzhaka le risimu hi ta va ya hi ri karhi hi vuya kahle mingiseri wa GSR FM hi ta yi ti hitisisa kahle veleke mbulavulo wa mina na vona eka xihondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka khensini vuyingiseri bya n'weti ndzawu ta ku hambanahambana ku lami ningisela kahle mi ri kona eka nhlikani wa siku ra namuntlha ngopfungopfu n'we mi nga le mijondola a xitididini ndzawu ta ku hambanahambana a ndzhandzeni wa malwandla mi ova kahle u dyo streaming ya www.gsrfm.co.za risimu ndi le va makhovela va ku fona

0: Ungadurheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Bafana, Bafana Hardware.
0: Hi ku kumela special swili hansi hansi. U nga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295. Kuma pipe ya gezi 1495. House wire 1525mm by 100m. Mihlovo hinkwayo yi le ka special. Concretile double Roman all colors hi 850.
2: Kasi va tlhela va va na 6 meters zinc hi 219 rantsena. Lama emazinc yo tiyo.
0: False BTU Echo i 5700. U nga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650. 100 by 100 welded mesh hi 395. Hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi, swo plumba, mavanti hi ku hambanana ka wona, swo belela hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwala Giyani. Loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051.
3: Right, sweswo ke mixer wa GSFM ku na munhu laha a nga rhumela kahle nkandziyiso wa yena wa rito mo ita leswaku lava nga rhumela kahle nkandziyiso la mixer wa GSFM u ta a yi khomele yini eka xiwondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka. Xikona xivutiso laha va vutisaka va ku ri kombela ku tiva eka vona rasta ku ri munhu loyi va khongelaka yena xana endzeni ka bibele yi kona migingiriko leyi a nga yi endla endzeni ka bibele, xikombiso ku fana na Yesu a nga pfuxa Lazaro ekufeni na ku hi fela xihambanweni, naswona ke bibele yaleyo va yi hlayaka xana vito ra munhu loyi va mu khongelaka ri kona kwala ndzeni ka bibele ke? Kesi xivutiso.
4: Endzeni ka bibele ri kona ri yo ka ri nga tsaliwangi ku hili Silasi vito ra kona, mara ya kombisa ku i nghala ya Yuda. Si vanhu vo ngo twa ingaku vanhu va kona lava mi kumaku ku ni nga nyika xikombiso xa Enoko a nga hanya la misaveni mara a hi swi twangi ku a vitana Jesus Christ kumbe njhani, mara i tekiwini hi Yehovha mara a nga tsaliwangi endzeni ka Bibele.
3: All right, sweswo ke swi tiko misengara yikho va xi hlamurile kahle hi ndlela yo yaleyo ka skeming seri va khe famba kahle eka xihondzo.

106 mbili kahle ricingo ka nambara 0607085942 itwa ka wena mixer lo kuri ke amhlamle kangi mabuya ke mitala ku twisisa swa ku swi yani ka botisa amhlamle kangi hi ndlela leyi na leyi na leyi va mhlamula va ri kona la tindlwini tena ta bohaxi la hi sweswo ke mixer i have kumbe kahle vhele ke awara leya mbirhi ni ta va ni kha ni langutana kahle vhele ke na tincingo kumbexani ke mikandziyiso ya n'wina marito mixer wa GSRFM i nga siza hi va hi songasonga mena vona eka mhlikani wa siku ra namuntlha nakambe ke mixer ku na risimu laha ri nga yima kulungha lanwani ke eka sikandza ka lerisimu mixer hi ta va hi ri karhi hi vuya hi ta heta songasonga kumbexani ke hi ta heta hi vuya hi mina na wena mixer wa GSRFM hi ta heta hi tisa kahle vhele ke hi ta mina na vona kumbexani ke hi nongonoko kumbe eka nhlokomhaka leyi hi va ku hi ri ka yona eka nhlikani wa siku ra namuntlha khenseni mixer bya n'wina matheva a tindhawu ta ku hambanahambana mixer wa GSRFM kona mukami yingisela kahle vheleke mi ri kona hi kona Peter Tosh lanwani mixer i risimu ra kona vheleke ri nga thiwa vitwa ku my lilit kasi ke andzhaka sweswo mixer wa GSRFM ta va yi ri karhi vuya hi ta songasonga Peter Tosh.

0: Right, so so gaming se right yourself from the sombra kahle kusukela kahle ka Bob Marley ba gore ga my latest kaske ba iri monuko ay man
1: Peter Tosh
0: lo one yes iseso so gaming se right yourself from my cafe from kahle vele ke ntela hiya le hile ka jondo 6.0 kona kwala ka rito ra rishaka ai songa songeni kumbe xa ngi head ka ba yingise ri ba jiser fm la nga kota ku rumela kahle marungula lava nga ku yingiseleni va hlweka ku ba kahle tincingo kumbe xa ni ke ka ba yingiseri lava nga rumela kahle marungula munhu ku ba yingiseri ku angarela mirini ka bona
2: ka ba yingiseri hinkwavo lava nga nghena na khensa ku la ku tiva the way hina marasta hi fambisa ku xiswona mara ku ya amahlweni lavo tala lava lava ku tiva hi xirasta vanga ni khumba ku kubatwa ku ya amahlweni ku xirasta hi endlisa ku yini vanga vutisi ngopfu swivutiso lamoyini mara ke na le handle va ta va hi vutisa hi va hi kha hi va hlamusela ku rasta i munhu wa njhani se matwisele ya hina vanhu ma hambanini ko va ku Yehovha i hi endli hi vutlhari mihleketo ya hina a hi endla yi nga fani ivi ya un'wana na un'wana a va na lungelo ra yena ro lwanga leswi yena a lavaka ku va hi xiswona se hinkwenu la misaveni hi tirhisiwa hi Yehovha ku fana na va Abrahamu va nga tirhisiwa ku fana na va Moshe va nga tirhisiwa hi Yehovha se na hina marasta hi pfumela ku hina hi fambaka hi ndlela liya ya xirasta na hina hi ha tirhisiwa hi yena Yehovha hi ya amahlweni hi nga soli lavan'wana ku vona a ve le ndleleni hi mhaka ku mina andrasta se mavele na mfava swi kula ndhawu yin'we swi ta tikomba hi siku ra ntshovelo ku mfava hi lowu mavele hi lamawa
0: a ni voni van'wani va ri karhi va ba riqingho laha mbuyo baleka ke 0608 7594 u nga bakahle riqingho mingiseriwa GSFM hi twa hi wena ke leswaku u khome xivutiso xi xa ku hetelela mina na vona seni ho va ku songasongeni hi ndlela yo yaleyiwa mingiseriwa GSFM kona ka xihondo 16.0 eka rito ra rixaka mo miteka lavawani hi vo va lava a va yi balekile hallo
3: hello
0: ahe
3: Mpokile.
0: Mpokile.
3: Na batwa rasta kwala. Ya, so na rito ri pumela ba. Na mina rasta ana buranda ni dzombi. Ngopfungopfu na tingoma ta xirasta. Kutuwani gospel kutuwani kutumbuka kunomiani afshongeni takutaza sinene loko karhi u tiva leswi tivulaka swona na vatwa va khota va vulavula va inoko leswaku a va zanga va vulavula hi timhaka ta Yesu inoko ive kona before Yesu ataba a thandukele a xikele laha misaveni mara a ri kona Yesu hikuva va inoko va lava a va twa hi yena ende na loko inoko yaloye a ta nyamalala a ni ndhaka malembe motalo lama nga ma hanya hikuva a chava Xikwembu a chava yena Yesu loyi that is why a thandukele ku va na siro ra yena loko hi ta hi swakudyeni hi swakudya nyama va dya van'wana a va dyi kambe ripfumelo ra vona hi twa hi nga ku va tisisa leswaku a va dyi nyama hikuva nyama na vona i nyama leswi ni swi twisisaka ngopfu hi timhaka ta Xikwembu kereke yin'wana na yin'wana yi yimele Kreste and leswi endliwaka kereke yaleyo hambi u nga va ku ni tirasta hambi u kunguwa tintshaveni hinkwenu hi le hansi ka Kreste hinkwaswo swakudya hinkwaswo leswi dyiwaka hi ku ya hi Kreste swi katekisiweni swi basisiweni hinkwaswo ka swona hambi u nga va ku ri nyama lava a va Daniyele leri a va ri kona a va dya miroho leswiyani eka va nga dyi nyama layani a ku ri the prophet cause a ku ri van'wani lava faneke va endla ntirho wa vona swa mabyala hinkwaswo leswiwani munhu i endliwe Xikwembu kuna un'wana Yohana u profetile so ange ndi byalwa na vinyo because ari na ntirho wa yena lowu a fanele a wu endla hayi vanhu hinkwavo nyama ya dyiwa loyi a nga dyeki ku sungile but ripfumelo ra munhu a hi rona lexi endlaka ku munhu a nga dyi swo karhi i mbilu ya yena hikuva swakudya hinkwaswo swi katekisiweni a ni tivi loko ku ri ku vona kereke leyi ripfumelo ra vona ra xirasta ri va yisa a paradise xana loko ku ri ku a ri va yisi kona a ndzi kombela leswaku ri fava lowa va nga va vulavula sweswi hinkwa ndzi pela va vulavule kahle ngopfu ku na na yena Yesu i vula swona i ri fava hinkwaswo swi ta kona siku ra kona of course tintswalo ti tile ivi a ni ti tshika mina tintswalo ti te hi matimba ti te hi mabakiti to bomulana kunene ivi mhini ti tshiketa loko ni ta vona hi fava ku ve ni fava lowu ku byeriwa loyi a nga swi tiyiseki leswaku i ta va fava yena yena hi yexe i ta va fava hikuva tintswalo ti kona ti tele ngopfu laha misaveni ta tiyisweku to mi nga munhu loyi mi nga ku khizaneni ivile mi nga n'wi tirheni a ku vuriwa mani yena loyi namuntlha hi vulavula ku hi yena misava hinkwayo hi nge ri hi yena a fumaka laha misaveni ku veni a nga fuma laha i lo lan'weriwa se vanhu vo tala wu to hayi yena hi yena hi yena e-e mina ni tiva leswaku ri lexi xi nyamisaka munhu hi lexi xi humaka embilwini hikuva lexi humaka mbilwini i marito lamani ma vulavulaka kambe lexi xi nghenaka hi nomo xi ya khwirini xi ya ku gayiweni xa famba a xi na xidyoho xa munhu laha misaveni so ni ta khensa mi karhi mi dyondzisa lava va lavaku va ri lavaku eripfumelo rero mina a ni ri zondzi ko hana rin'we ripfumelo ri zondzaka kambe fava lwani hi vulavulaka hi wona wu le ku teni ande under the way ande wu le kusiwani ngopfu hikuva se sweswiwani hi nga ku se misava hinkwayo yi hlanganile hi vito ra Yesu se lowu Yesu a nga n'wi tivi hi ku a khongela ku vanhu va misava leyiwani i khombo eka yena hikuva ku tsandzekeni va Nebukadnezara na va Faro va tsandzekile na va Belshazzara va tsandzekile na vana va tihosi va tsandzekile hambi ku vuri yena Kayini luyani wo sungula a nga bowa xigandlu u twa a nga endliwi nchumu i tsandzekile n'winyi wa migodi leyi yi nga tata misava leyi nda khensa namuntlha n'wina mi nga ta kwalano namuntlha mi ta dyondzisa timhaka ta kereke nto ya n'wina hikuva yi yisa vanhu laha n'wina mi lavaka kona nda khensa namuntlha fava hi wolowo ni vurile hi n'wina hi n'wexe ni ku hayi un'wana na un'wana na matsala ma vula swona ku ri un'wana na un'wana a ndzi leswi hikuva un'wana na un'wana xikwembu xin'wini xikwembu xi cincile xi vitana Yesu n'wana wa xona nkarhi leku robiwa khongeri wa tihosi laha misaveni now the time ya ku ri tiva xikwembu ri twa kara ri tata misava hinkwayo cross the word hambi kerekakereke yini hambi le timisaveni sweswi mara nomu lowu sweswi u vulavulaku sweswiwani u ri vula swona cross the word loyi a nga vulavuleku hi vito ra Yesu a vulavulaku hi vito ra mina kena kheta tomorrow go back to school start the real one cost na khesa
0: khensini xandla enhleni ka xikolo xandla hamiseritani over khesa kasonga veleke hi ndlela liya ka skemata van'wani va ta kahle veleke na marungulo hi ndlela yo yaleyo loko a ri mina mingiseriwa jesakani khensi swinene ngoku va yikri karhi vulava kahle veleke hi vukhongeri bya n'wina eka kumbexana ke vukhongeri bya Rastafari eka siku ra namuntlha rin'wana ra masiku ha ta tlhephinda hi va hi ri swin'we eka nongonoko lowu faneke ni va ni khensa swinene ngopfu ni ri ka n'wina Rasta kwalano khensini ku va hi ve swin'we ka siku ra namuntlha
2: hayi na mina na khensa i nga ku na nkarhi lowu taku mi nga ha ni vitana ni ta hlamusela futhi ni khense na swivutiso swa kona a swi ve leswi hlantswekeke ivi ya na lava va nga kota ku swi twisisa ivi na lava va nga ta famba hi tindlela leti ti va nga ta famba hi tona a hi amukalanini na vanhu ivi lava nga vakreste va rhandza marasta va rhandza na lavan'wani na hina marasta hi rhandzana hinkwenu mara ku ve ni ndlele a hi fambi tindlela letiyin'we se hinkwenu tindlela letiwani i ta Yehovha, hinkwenu hi dzunisa Yehovha.
0: Khensa swinene ngopfu. I sweswo ke mingisi Rajis RFM vanhu khani famba kahle veleke hi ndlela leyo ke heleketa kahle rasta la risimu ri kahle ni ta vuya ka n'wina mingisi ri ta hi ta songasonga mina n'wina ndlosi la mutsuxi rimana a ni ta ka leswi mingisi ri navuya na n'wina songasonga khensile.

sembra kahle mingiser kusuka ka the one and only utibekatani gospel cylinder sembra ku rthu kahle tsamala rebeka kahle ra ka khumenka ite mena ta sei bila waralia na rin ba mandla ri bela la mingiser ka ngoro ka mkela e ka ngono ko gospel stoka gospel revival ele mena na ngoro mingiser ba ka swingo konza fika le ka waralia yantse un ka swina ne ka mtirkulori mk navigator motho kusuka ka ngono ko religious talk la ku ba khobola ra hi pumela ra ndavo ku ri pumela ra swa khongeri xika ngu katsakanya vele ni ka ri ku mkela kahle mingiser ndlela le ni ku nyikita kahle double blaming sora mela nga ku nyikita risimu kusuka ka worship house risimu ra ku rthu kahle masingita hi leri nga tlhlambetiwa kahle hi risimu kusuka ka gospel cylinder risimu rero hi lero twa kwala ndzhaku ka mina mingiser wa me tshama lava ku hala na hala u nghenile ku ri hi ku bibele leyi tirhisiwaka yin'we ka va a yi receive u vuye u nghena leri ti nga ngheni u nghenile hinkwakunkwaku lomu ringeterile lomu kumbariwaku ximbalo na ku huma kona tshama ndhawu yin'we tshamiseka hi ku bibele yin'we rito leri ri landzaka le ka kereke liya hi rona leri a wu ri kumahanaka a yi receive leri rhandzaka le va vulavulaka yin'wana language hi ri yo bibele yaliya ka ha ri yona namuntlha na sweswi ka ha tirhisiwa yona testament yaliya a wu yi twa kwahalaya se tshamiseka ndhawu yin'we lexi faneleke ku xi endla tanihi mingiseri wa mina ne u fane u revive ripfumelo ra wena kumbe ku vuyiselela ripfumelo ra wena la nga na ku pfumela ku na ku humelela hi xitalo leswi u swi vulaka hi nomo wa wena ku Xikwembu xa swi tiva ku xi ni veke kwini xi ta ni kuma kwala loko se xi ta ni lava tintswalo ta Xikwembu ti ta ni locate ni ta va ni tshame kwala hi ndlela leyi mingiseri wa me ni ku amukela hinkwakunkwako laha ni yingiselaka u ri kona mikarhi mi huma eka tikereke ta ku hambanahambana va karhi va tlangela siku ra vatatana hi ku hambanahambana ka ndhawu laha a mi va ku mi karhi mi tlangela mi ri kona ni khensa swinene ka hinkwako laha mi yingiselaka mi ri kona va kona van'wani va yingisela kahle va ri la ndhawu letiya ta ka mikhomi ka Jimmy Johnson ni vona kahle la ka Maonisi ni voni kahle ya Gumbani ka midyavu la mindyana la ka Pitboy a mi ledyana tshwinga gondo na bada ni vona kahle la livubo laha ni khensa swinene ka ngomeni kuma kahle mi ri la ndhawu letiya ta ka bungeni ka xivambo mindyana vhere la holofana ni vona kahle ka magoro ka mavambe ma kumeke ma fanele gandlana njirom va kona van'wani va yingisela kahle va ri ndhawu letiya rodes ka xigalo va kona la ka basani ka mphakati va kona ka xikonelo ka nyevani ka phaweni ka nsimbi ni le pfananomo eka xikundu ka gonani magomani salaima matiyani boxa huku ni mikerile eka makulekele bloko hd na sini mikoni kahle la ka nkaveri ka ngezimani ka makhasa ka bobo ka xibangwani khensa swinene eka ngwembeni kumaka kahle mi ri la ka madonsa green farm ri famba njhani siku ra vatatana ka ngwembeni kumaka mira la ka nkovani ka ngomongomo minjari marivhele la ka bivula ka maxobye va kona la ka magona ka govu ka peningotse ka gija mandeni ka michipisi va kona ka manamulele ka matsakale halahala merive a na merive b hi lexi sasila va kona laha lombard la va kona planji new orleans minjhani la jilonga ni mpuneni ngwembeni yingisela kahle mi ri la ka miyexe na la alteng ka mihlava vhilimu va ku hi ka miningenese block 2 na 3 va kona la ka thomba kona ka khakhala va kona ka makoxa minjhani marivhele la ka makoxa la dan'wini la va kona ka gawula minjhani marivhele la ka hlomela ka ndinani ka mahlati ya vuhehli a mangombe hi le ka homu 14 a b na c va kona la ka n'wakhuwani laha minjhani ka mapayeni ni vona kahle la giyani ni vona kahle la bellevue va kona ka xikukwani va kona van'wani kuma kahle va ri la ka mavalani ka bon'wani ka mbatlo ka xivulani va kona van'wani va le ka n'wadzikudziku ni khensa swinene hala ka mphambo hala va kona van'wani va yingisela kahle va ri la ka xigamana bulwini ka milamula mdyavula mbalata sandakari va kona la vuwani va kona ka papazela va kona la ka mswani laha va kona ka xihosana va kona ka nombelani minjhani la ka jim ka lalomela eka nkuri ka tomisa domas fasonke ka mapuve eka siyandani eka dzingedzingi ka bode ka maswanganyi ka basani ka nhlaniki va kona gandlanani ka gongongo ka babangu va kona la ka ndengeza laha va kona ka phikela minjhani la ka rivala ka majosi ni mamukerile swinene n'wa miningisela ka mirila ndhawu ta kuma tatani minjhani ma ri la ka chavani la ka nkuzana ka mbokota laha hi le ka gondzo ra R578 ka bungeni ka njhakanjhaka minjhani la ka basani ka michoteni ka xibangwa ka wayeni ka maxamba valdesia hi le valtown laha va kona van'wana kuma kahle va ri laha ilimu laya va kona muwaweni va kona maxava va kona bodwe va kona laha vaterifal minjhani ma rivhelela ka maxamba ka masakona ka mamayila ka ribungwani va kona van'wana va ni kuma kahle va ri la ka mahatlani ka ntshuxa rotterdam blank vater na leno bloka ka ximawusa mikwihi ma ri la ka maphalela na vona la jamela ni vona kahle ka n'wamankena ni amukerile swinene hi mandla mamberi n'we miningisela kahle mi ri la ndhawu leta ka sikhunyana bambeni ka xamfana ka mbebule xawula block 23 na le xawula block 7 ni vone kahle ni vona kahle laha ndhawu leta ka ximangi ka maphata ka mageva ka ndhambi ka mphagani ka n'wamarhanga ka khaxani ka xitlakati ka silwani minjhani la ka matsotsosela laha na le ka makhuva mbawula va kona la ka xikhumba laha va kona la ka savulani va kona phalagubeni phalavura nkomo a b na c va kona ndhawu lele eka ngove va kona la tsanini laha nkwankowa lisitele mihlava emariveni va kona la ka ngomito ka jopi ka mandla ka zimulati zangoma va kona ka xihoko ni kha swinene mingisela ma yoni kumaka kahle ka xihondzo 106.0 fm rito ra rixaka ni le ka ngomeni kumaka kahle ka audio streaming ya www.jsrfm.co.za ni khensa swinene ni le ka ngwene ri xandla hle ka xin'wana xandla ka ngome ningisela ka mi ri ku chayeleni a hi chayeleni vukheta na vuxiyaxiya hi khari nga rivali ku landzela swinene swikota swi ri magondzweni karhi hi tlhela hi boha bandi ra vuhlayiseki ku endlela ku hi hlayiseka swinene hambi ko tshuka ku ve na xin'wana xi xi humelelaka hi ku amagondzweni vhela a wu chayeleriwe xa mingiseramekaske ni vona kahle ngomenikisa mi ri la ka gondzo leri ra R81 R2
R5 ba kona bangwe ba ba kahle ba re la ka gonza le ra R528 R71 R40 ba kona ka R578 and casual ne ka D447 ba kona la D3220 hamseratara esibekela ka mo memberi mune tibela to say bela wa ra liya ya na relation dla ka bena na wona ka ba ite pina ibina ka itlela hi pfushelela man he reviver ripumelo reviver ku tsemba eka we mingisa ka skene pfumelela mingisa ra mena ku nyiketa risimu kusuka ka Philadelphia worshipers ba fumana kahle na pastor Ridolfo Mabasa risimu ku tshoka kahle hi ta tihanyela tiphina mingisa anza ka sweswo ni biya ni ku tekela riqingweni la ya

0: kurukombeli kuba u bana ripfumelo ra ntiyiso ntsena we u tinyikela kuba na ripfumelo so tala tala stati komba sta humelela sto ti endlekela tatsu ka mixero me kuleswa ku a ti planta we ta lembe kumbe ti planta we le tungana to a hiti kulo aka matimba ya xikwembu leswi endlaka swo mixero me and bearing tsonga ka nambara i 0608875942 ingena na banaru a tendeni eka nhlekani wa siku ra namuhla nkarhi wa hina u vekela kuma kumbe na ritimela ti sayibela wa ra liya ya naru ungani kuma kahle eka WhatsApp eka nambara 0608875942 ni kona neleka wo Facebook o fika u sechantsana ku GCR ku Spice ku FM hi kona no ila ingata vakari famba ku nga kona o mbyela ku we eka nhlekani siku ra namuhla ungena na vamani banaru a tendeni vo sungula vako ila ba tsi nhlabelela
1: Kuna mafaya matosi kusuka na kusaka mafuza. Kuna elekere maluleke kusuka na ababa. Of the box. Ipakani ya finetwa kama imele kusuka na tukwela ka gongong.
0: Yo.
1: Abane ya fungo. Titifti chokubayi kusuka na tukwela ka msoani. Tita buwa kama se kubili kumela mrene tawan tawana baba nuku hitet.
0: Hiteto
1: aba ha ke famba nwana ba
0: hi vana vakwala
1: masvoi
0: ni kenze snetla isekani
1: so na ba
0: e danke ezo ke bingisa menga skota kuba wenza tare kuba landa la tsungwela kana ba 0608875942 lokusta so swimming sir se ba sungurile kuba ba nthabela la jisa rafa mthabela la
2: nna ke thabile le gai
0: ke zo le gai na
2: eh Gubela zena na vutendrini.
0: Ari zene li bona tendrini.
2: Ere ni ke tsameka u babari montu ka gwa mawa. Ke dena li tsonda na sakazi.
0: Eh.
2: Ka gwa sawela. Ni die le boma ana kanga, dire ba tsaba mo ka ba tsene tendrini. Ba tsene tshwa ke mali be ba ka mbe bule mo kwa itse ling tshutshuri.
0: Ke le bule ka madam Malibia.
2: Thank you.
0: Thank you. Jesar family mam kerile.
3: Hello.
0: Aye.
3: Ipuki.
0: Ipuki le minjani?
3: Ipuki.
0: Ai ngene na bana ro tende.
3: Eh ngene na man ngene na tebu ya kwala ka mashangani.
0: Mm.
3: Na bandusi mashangani kwala ka mashangani.
0: Mm.
3: Nta yetene na man wa KS aka thom.
0: Mm.
3: Eh iko kwa nkhila kwala ka mashangani inko mo thavani thavile.
0: Eh kesa sine ri kwa nkhila kesa ri thaisa ka. Thank you. Je sar family mam kerile.
4: Ayem jani.
0: Ebukile mjani.
4: Ebukile.
0: Mm.
4: Nina ka papa chao ke kwala ka njaka njaka ka bungile.
0: Ni mitwa ka hlela ka njaka njaka la.
4: Eh ni ngene na swara tsongwe na malelo tsara kwala ka GC R ni ngene na alwa na IV rina. Na ngwana mla si hlobo ka bungile inkomo.
0: Ni kesa swina hlaisa ka.
4: Thank
0: you.
5: Thank you. Imkwavla bangeswa hari takaro bava ari bava na maranga ntin kwa kan dambin kwa gwangwa angwa la shibula ngwana kungra mali gande big jeti
0: kesa swine la gwangwa angwa ngana kungra mali
5: thavani ntin thava
0: eh thank you no thava sweswi thavani bosha
6: thavani bosha
0: thavi ku thava sweswi
6: ah sonta yo kari
0: sonta yo kari yona ndzikisa swin'wana swa mukhuva na mihlolo na maxelo ma pfumela
6: na swimpfulana swa kahle wa tiva
0: ende
6: swa karata na madyambu ntsena se swi lava tihitara hi tin'wana ta hisa tin'wana ta la mukhuhlwana mara ku lavaka leyo pfumala mukhuhlwana yo raharaha yantshwa we va nghena vo tendeni
0: a ngheneni na vo tendeni
6: ha ndlovu kasi nghena ni tendeni ha mukhumbula hi ku hayi se ma swi vona ku weda yi njhani ni jika ni ya ka makoxa ni landza mudiwa wangu ni ra va ngheni tendeni elsisimelani hayi xivungo xa mabosi na mabosi mani
0: Yo.
6: Moni ngena hala ka rivala ha gravel yo famba donki ntsena. Na mani brenda rivala. Avangeli ba mani brenda emiremi kwele ka rivala. Hinkwavo a va ngheswa hi botimasi ya endla ka gondzo ra R578. Tlhavani boxa ka van'wanyana wo mheni na mani ku ndwi.
0: Jesar family mam kerile.
7: Tlemi.
0: Aye.
7: Se mfike mugangeni wa nkanu.
0: emganga wa tintombi na majaha
7: hi hoxi tivaka mona ku na mfana wa mina Themba Maxakadzi leyi a xawula block 23 a hi nghena ntendeni mun'wana a tima swi ta ku na boheka ku rhangi n'wini ivi ni ku ya loko ku na maliviya leyi ambeni maliviya ni mitwini nghena ni atendeni loko ni vuya a hi kona hi kume mhandorini wa khalanga kwala ka home 14a mhandorini wa khalanga mhandorini wa ka mayelo hi ku humahuma ka fujuka hayi mhandorini ka nghena ntendeni vana vinkwala vona ma nghenisiwa hi mhana anakanya
0: khesa swinene ku kona ntsumi
7: hi swo sweswo
0: thank you kasike amsirtana vakona vangwana va nga tirhisa xiyenge xa maburi xa Facebook ku komba ku loko fambeni ku ngwela va ku i tivarana va nkhwaxa vanhu va vonaka sweswi va ku ri ku njhani muhaxi etlemi ra DJ ni kombela nghena na lava landzelaka tendeni mazamba la Grand Farm Carlos Vambani la Mozambique la Shaishai la na honorable Humphrey Bodzela na makhala lava nghena kahle na tivarana va nkhwaxa la Burgers Dorm man un'wana nga kona la hi xihatlanyana la i basa yin'wana vanhu phosa rabava ku hi swin'we ka Xitsonga Gospel Revival ni ri laka ngove mugangeni wa ndona Ephraim kami ni kombela nghena na lava landzelaka la tendeni la Wisani Richard la 14c na Rodney Minyo kola ka ndina laya na sinkis khauri wa ramban la dzingaya la nkhesa swinene kwene ka xana bo ba imsebe ko goma ku fameni kunwe eka nhleka no sikurani hloko swinwe ne ri kwala mu hlako nga bulobe dzulo ba thaba ka mpempe ya la bisa muthu khona nkhawe eka sike ba thiba kona leni ngwameni mabasala ba ku enhleka ni lone ne hlembe lo DJ ni kombela ngena la balandzela ni kombela ngena na mlungu ntima ka mhlaba velemu na man Josephine Hlungwane la ka xiwasan la tsikani floma la ka nkuri azamani aba ngena kahle na leni ngwameni mabasa ku suka la PLK jisara fam ni mamkeri kura munda aye aw shem ibe ba tongela ibe ba kholela sinene phone ya bona la ya hamse ri tara ba kona ba ngwana ri tingweni la jisar family mam keril
8: aye
0: aye e pokele menjani ngwena
8: e poke da ngwana tende
0: a ngene na banaro
8: ngena na ngwana wa mina no msa atlese mana set ngena na mase maria ba tonga dekeni mana mdona
0: Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa. Kesa

0: Je sa rafa min tlhabele la.
1: Ae fukile mo mang?
0: E fukile minjani?
1: Ae fukile mo ngena bona tendeni.
0: A ngene.
1: Kuna mana mamaza manana ka ngene 14A a ka ngene tendeni.
0: Mm.
1: Kuna mali di ya le mbebura a ka ngene tendeni.
0: Mm.
1: Kuna school boy ka 14 ding a bona a ka ngene tendeni. Nko ala a ka ngene sa tsamo masaka la sa ora block ding. E ko mo na mana mana ke nena nena.
0: Ke sa tsena nela ka ngwa swetano se kura ba papa re mkhomeka sa sekane.
2: Ko kwani mahangi ka mkhomo lava na usanjema ka musuka la ka ndambe mugangeni wa ka Boroman FC a yenene
0: ke se swinene hlayisekani kwala ka Boroman FC
3: ni nghenela kokwani Dhaka wa nga lava laha ka Thomo kokwani Gaveni ka Makoxa scheme se sting kumaleke laha ka ngo nghena tendeni a va nghenisa ndzi kungunyona
0: ke se swinene e deserve mtlhavelela
1: mtlhave ku nandzika laha ka ndzhaki
0: a ni mtlhave kahle ngopfu mativana.
1: Mukhama
0: pukama. Isayiseke swinene ngona ke.
1: Ukuba swinene ngona bula kanti ya tshikana swi tshama swa muchi ka ri tota ba.
0: Mm.
1: Oni swi nga ku gune sa mali ya sentini le lande ti le ka ku ti sentini le mali ya.
0: Yeah.
1: Ni swi momo ndi swi momo tsena e kokwa le ti le la ti nga ba ke ti sentini.
0: Mm.
1: Allo ba wana ti tech floor ba kulela la mabu le ka ti judge.
0: Mhm. It's exactly 20 minutes before the hour. 4 o'clock at the door. Taru kufambila kanambara 060-8-7-5-9-4-2 karam zela kungera mamana banaru atendeni tsi ntlavila
4: menu na DJ
0: yebo ma'am
4: chuma shishangisha hani ini mwana ati ningena mina mani mwana ati
0: kahle order
4: shava kamaluleke lishu hambi siritani moni kuma draya mina I gift Joe waka kubai atikweni laka mtsani vakha ku khava ntshana mara ke shirile xa bom loko ba ku loko ba ngena ke tsiya na moya na fika ku hayi ngeni ni mereto ani ka dra mina hayi thamisani xa ka grand form vakha va ku tipambu hi te to vakha ava haki matereki ivi wena ku hivala vakha ivi ni suka ni ya teka malume wa mina laya ka va ri leswi a xi vulani i ri kaka ro bava na marhangi ya rona laha gwangwandla laha gungwini ra mali ni ku na n'wina tshamisani sweswo ka grand form no ni hetelela hi munghana wa mina i mama Casey lari singazi i n'wa hulela ni ku a ni ayineni ayineni ni ndzi ku mabunu mani lava ku ntirheniki ni tshama yingisela tleni ma hi DJ mi ni xewetela mhana ngungunyani ni xewetela mhana ngungunyani mama Casey ande ni tshala tshungwani ri la ka makoxo ni kata munwana ti lwa wa ntlowo pina ba heta ba tshile van khanda na hari yona TikTok ya radio manchumela ngoma loko tswantswa ri handle matala na kufa i ndlela loko anga shiri lo jongo na munwa ku randziwa na ku vengwa ku nga chumu he anto hungeri wo tleme ba vuyini vele xikolweni ka hari na lava se vanga vuya ana ba switolovela ngi swa huwa
0: ai mati ba mara na
4: eso swa ngana se
0: ke so swinene hlayisekani.
4: Danke.
0: Danko kaske ba kona bangona ba tirisa xenge xa maburisa Facebook la e voice ba go swinwe ba re lebukele ku endla ba ri kuma kahle ba ri la ka xikokwane e ri to nwana e nwa Ace Machines and kesa nwa Ace Machines e kusukala ka xikokwane la masene ba dzivandira ba kona na bori ba go swinwe ndiri kwala cha khuma magubuni and kesa swinani malume Dev ba kona 22 big hila ri ku yingisela kona ka ba Dev ba kona manla interdebate maluleke ba kona ngisikala kahle ndiri la ka mlamula la kesa swinani ba kona manla e maringa ka dzingidzingi ba ku hey tlemelo DJ ni kombela ngena na ba landzira ka tindeni kombela ngena na tlangela ma xia jelongo jilongo and el similar like makosha lana sisi wa mina ladies my the sambala ka dzingidzinga ha maskrala jisar fam ni mamkerela riqingwela aye
5: aye ho chen moya namtsani ka
0: mikwala nje
5: ho ja sena mit nikombela ungenisa so sendi mami neka atendeni
0: eh
5: kala ka tsani ningenisa sikimu swa mina mhalahlisiya kokwana wa mbali ka bhukubhuku ya masirari.
0: Margo
5: kokwana wa risimu kokwana wa risimu ka bode vana va nghenisiwa mhala emisan'wini kona kwala ka nhlani ka mudyangu wa kampenisi hlayiso kaya ka bodi leni
0: khensa swinene la ka nhlani ke la
5: maswaku mi vuyini mukhuhlu
0: na mitwa miyo cha. Thank you. I'm sorry, that is because I come back. Me, when I heard the minute to say below, really, I know about go a genuine attending of an arm sena. What could I want to say? What's up? Look and second night to Guarilla.
6: Lelen Rivante and I lacun genaca, moeva, genus attending. Papa Curry, Father's Day, Avona, Kurusukuravo, Nabu Papa Monuku, Botubongani. Malunga ni la lagos la kashikukwana a stadium ngena ntendeni boti wa nwe boti road ni minyuku aka ntendane na nwe na ngena ni atendeni mone etelela hi papa remote muchini u popa medzi amawa na nwe na ngena ni tendeni vanhu lava hinkwavo va nghenisa hi mhana xihlovo kusuka tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala hi va ri vanti huma hi ku gandla
7: nghenisa vanhu lava landzelaka atendeni ra ku dzunisa Rod ni munyuku kandindani ni nghenisana kokwana swo boha ka makoso va kha va ku khatsa ni ya ni ya nghenisana wisani jema ka ndhambi wa dzumeri vanhu lava va nghenisiwa hi manjuku
8: minjhani botilemi ni kombele ku nghena na vo tendeni ra ku dzunisa ni ni nghena na papa va la kaya la boti rich nghena ni tendeni papa ni ni nghena na boti wisani jema kamu kwala ka ndhambi ni nghena na boti bila kaunda mhlongo va ku a swi lavi wena va tshama kwala ka ndhambi vanhu lava va nghena na mani makhuvele nka ta boti rich ka ndhambi ni khensile boti lemi
0: jesar family mamkerile
9: Thank you.
0: Loko akufela ixhermo xa xaranzo mixer kwa mkirele ka ngonoko xitsonga gospel revival la ba karate pina e kari ipushelela mimoya leyi yitwa ka yirina ku tikeriwa nyana man swi dzina swi olova nyana swi bona va teki vana rungena na bona tendeni va ta huma va sasekile va ri khome va phutseriwa hi moya lowu kwetsimu a hi tiva n'wana
10: tani vito ra mavito ra Yesu Kristo wa Nazareta ni kombela ku nghena na vanhu vanharhu a tendeni ra mikateko ku na scheme 16 kumaleka ngove jamela 2 kuna papa jo gift ku bayile aka mswani le kuna botusa njema kamo le aka ndambe malavi nkwa va nghena le kingobeni abe hisi dako
11: dj tlemina va shume nkomba nghena vanharo
9: ningena na mantavele ya kumbe kama papila ningena na ndlovukazi alezo zwini ndautela mangwa KS ka thomo abangenziwa ijude mana zwavo kadzingjengi danko
11: bomathos mina ni fukile bomathos mina ni fukile mani uluka mninginisi ningena na mfundisi xinyamini ka jilongo ningena na mana Lucas ningena na mangwa chali lele ka jilongo abake abangetendini bangesa mani hulunko
0: kesa swinene mani hulo ka skema kona bachade vambilu abako swinwe neri kwa rambilu chidauri vatirhisa xiyenge xa mabulu xa Facebook Arnold Mudau abako swinwe neri kwa la Joburg South hayani and Chimbufe ndo livhuwa nga maanḓa thingwa na mange abakona manon'wana ku tlhavakana kambela matimba ndlovu lava va kume njhani muhaxini kombela ku nghena na lava landzelaka tendeni madam laha ka manele laha na mandayeni laha khonini ka dzingidzingi village na manesinkuna laha xintomanini laha ka dzingidzingi va nghena kahle atendeni na matimba ndlovu laha ka dzingidzingi kesa swinene matimba ndlovu laha ka dzingidzingi kona Christina manyiki lava kundle ku fambeni na wena hi tlemi ra DJ neri kwala ka makoxa a B9 Thomas Mdungwazi Xivambu va famba na mina na vona va ku hi swin'we ni ri kwalaha ka Mswana byi ri bot lemi lo DJ and kesa swinene va kona Feli Jones Machana na vona va ku FM ya Dzinga Village Venda Limpopo Province ni famba na wena hi tlemi lo DJ na karhi na katekani kesa swinene hi katekeni laha hi nga kona va kona Patrick Jesto Master Munyayi va ku hi swin'we ni ri kwalaha Kovika Ganama ndo livhuwa nga maanḓa T Lorraine Bridget va kona kusuka la ka dzingidzingila va kona manin'wana laha Eric Bishop ra Chihule va ku hi swin'we ni ri kwala N'wihili Tidawulo ndo livhuwa nga maanḓa Andani Madoba u kona na yini va ku hi swin'we ni ri kwala Tukuta Block 4 Good afternoon say how's it kasike ba kona banonganga kona la ba tsare kunene ba ko ra iraina kona nangu raina chabalala la ba ko swinwe neri kona ka mapube ni kheso swinene la ka mapube la mahlatsi matlo ba kona ba ko swinwe neri kona Pretoria Sourceville avukatini ka kuri ka sianda kuri ka si avukatini kuri ka sianda ni kombela ku nghena tendeni na nsati wa mina rungula ncawu ke mana blessing la ka sianda la na ntombi ya mina mahlatsi ngwazi matlo la ka sianda la na mfano wa mina pride arise matlo la dinga mazi la ya kasike ba ri kona banwana la kona tsingweni la jisar family mam kere yebo
12: uzofunani kulesi sikhathi kusandeka nje awushadi ngelesi sikhathi wena
0: ni lava khongelana n'wina la
12: okay boyina mi nghena na vona
0: a hi nghene na vana
12: nghena na swari wa mina i Themba Max ta nghena na kokwani Zamisa ka Marhanel Mxungwani va kumeka la block six ka Mavalani wo hetelela hi vona boti i Rulani Maxali loyi a nghena na vona emaplandela swimatanixisaxisa maxali kusukelaka laha a ha tshama ni kesile we DJ Tlhava
0: ni khensa swinene na n'we hlayisekani papa
12: leswo va
0: thank you kasike hi nkarhi lowu nga hi tekumbele mingisari ta vona nkarhi lowu nyiketa risimo njhe ni pfumeleli ni tsetelela lava tsi no tsetelela la
13: My tzotzi ani wanga ni ekerekeni.
0: Hallelujah.
13: Amen. Ayi mwezi ku riperina vangeni va tshama hi latlhelo mese nkuzani aka siyandani emugangeni wa ka boyi mukon'wa ka maxele lawa. Ivi ni ya ka mapuve ni ya ku kokwani mahori kusuhi na sport center na n'wina tshama ni latlhelo. Se ni ya le ka jimungala lume ka maseve tsalantsala. Emhancawu ki bavu na vona a va ngheni va khongela hi tshama hi la tlhelo va nghenisa hi mukhegula luya wa ku rhandza ngopfu na majaya yena ya ka GC a ro a hi fambi vula vala dango
0: dango isweswo ke swi vekelaka nhungwato wa timinete yi nga se ba awara liya ya mundzatsi komiseri loko ka ra mune henhle ka nhloko yi la nga ta va yi ri na rito kusuka ka mfundhisi laha lexi nga xi endlaka mingiseri wa misweswi ni ku nyikanyana nkarhinyana wa ku va u teka phepha na xitsalo tanihi laha u tivaka mingiseri hi dyondza siku na siku va lava ku ku phamela rito ra xikwembu na namuntlha kasi ke sweswo hinkwaswo swi endla andzhaka loko u ta va ni ku nyike risimo kusuka ka presence m risimo ra ku rithiwe kahle ntshava leyi we mukutseriwanga wa swi tiva mani kuyi ta yi gonya njhani hi laha xikwembu xi fikaka xi vulavula na wena mingisara mi leswaku ku vilela loko ya hinkwako a wu fanele hi ku tshikela lowa matimba hikuva wa swi tiva tiphini mingisera na vuya

nkarhi lowa ni ku lulasama xa mina lera rhandzekaka xi tlaimi ni khensa ku siyeriwa nkarhi ni siku ra namuntlha ni teka nkarhi lowa ni ku lulasa humelerisi wa program Miss K ni khensa fambi bya xitichi for siku na nkama wa ku pfuna ku tirhela ni siku ra namuntlha ni lulasa malandze xikwembu lava tirhelaka endhawini leyi xikan'we na vona va haxi va matimba ya jisela xa ya xirhandzwa va la mi yingiselaka mi ri kona nkarhi va lambi malandza ya xikwembu lava nga tirhela etikerekeni ta ku hambanahambana letikulu na letitsongo kwala mi yingiselaka mi ri kona ni losa xikan'we na vayingiseri va matimba wa ku mi nga kona tlangela nkama lowu hikuva hi hlangana ro sungula ku tirha mina hi mina matimba power pfuna hosi ni fundisi wa kereke ya Kingdom Worship Center International Church kona kwala 14C misaveni ndhawu sita Chabalala ni un'wana wa vadyondzisi va rito ra xikwembu kona kwala ka GCR for the past 10 years ni mutsali wa tibuku to ringana 14 ti nga kona ka website ya matimbapower.com and also eku pfuna hosi nqambi ya gospel for almost 30 years yi ka ni tirhela hi ku pfuna hi hosi. Hi lava hi ya hi ya languta mhaka liya Yehovha a nga hi khomisa tintswalo ta ku hi languta for masiku nyana se hi yi khomile ku nga ku tiva xikwembu ku tiva xikwembu xana ku tiva xikwembu swi vula yini leti ra xiheveru ya daha swi vula ku n'wi tokota swiyimo wa swi endla evuton'wini bya hina ta ni khomela mingiseri swiyimo leswi a swi endla hi xikongomelo xa ku va hi kota ku n'wi tiva ku na ku n'wi tiva hi swiyimo n'wi tokota magriki ya nyika rito ginosko leswi swi vulaka ku n'wi tokota naswona rito ginosko na yada ma fambisana leswi hi ngo ti ma equivalent hi disposition ni vula sweswo ku na ku n'wi tiva hi mavito ya yena namuntlha loko xikwembu xo hi pfuna hi ta teka riendzo hi n'wi tiva hi mavito ndlela yin'wana ta va hi kha hi languta ku rito ra yena ri n'wi hlamusela ku hi yena mani munhu un'wana na un'wana loko wo hlangana na yena andzhaka loko mi ta va mi xewetana nini ku na xiyimo xa ku va se mi fane mi tivana ku hi wena mani so na Jehovha va navi leswaku hi n'wi tiva ku hi yena mani ku hi kombeta matimba ya yena ku kombeta ku hi n'wi tiva ku pfumela hi ndzhaka swiyimo xikongomelo xa ku loko hi kha hi hindzaka swona a vonakala hi n'wi tiva matsala ya hi kombeteka buku ya Pisalema chapter 50 ku hi komba leswaku ri loko hi ri khombyeni hi nga huwele ka yena kutani yena u ta hlamula andzhaka u ta va hlamurile hi ta n'wi nyika ku kwetsima hi huwela ka yena loko hi ri eka swiyimo kutani yena a hlamula then hi n'wi nyika ku kwetsima i Pisalema 50 verse 15 hi xinghezi and call unto me in the day of trouble I will deliver thee and thou shalt glorify me loko hi languta hi rimi ra mamana hi lava ku hi languta ku hi swi veka njhani huwela ka mina hi siku ra khombo ta ku hlamula kutani wena u ta ni dzunisa. So swiyimo leswi hi va ka hindza ka swona wa swi pfumela swi va kona hi xikongomelo xa ku va a hi pfumela hi n'wi tiva hi n'wi vona ku hi yena mani mara ku na malandza ya xikwembu vanghana va xikwembu vo fana na vo Abrahama lava va nga n'wi tokota va sala na vito ra yena va n'wi vitana ku hi yena Jehovha Jaira Jehovha loyi wa ku phamela marito lama ya kona ni ta ma vula for record purposes hi ta matlhantlha hi ku famba hi ku pfuna hi hosi loko kha hi famba so hi na rito Jehovah Jaira leswi vulaka ku ri I am provider ni muphameli hi na vito rin'wana Jehovah Shama leswi vulaka ku ri ni kona tshama ni ri kona I am there number 3 hi na Jehovah Gibor leswi vulaka ku ri yena nhenha ya hina is champion Gibor swi vula might wa matimba Gibor swi vula nhenha so hi yena Jehovah Gibor
wa matimba. Number 4, yena Jehova Tsuri leswivulaka yena ribye ra yinhla, yena ribye ra malembe. Number 5, yena Jehova El Shaddai leswivulaka wa matimba hinkwawo. El Shaddai swivula more than enough. El Shaddai swi imply kuri is the multi-breasted God. U kombisiwa tanihi xikwembu lexi u nga mamaka eka xona u nga heti masi ya xona. Xi kulukumbile a xi pimeki. Ina rito Jehovah El Elyon swi vulaka ku le henhla ka hinkwaswo, le henhla ka hinkwaswo. Ina Jehovah kana leswi vulaka yena the jealous one, yena loyi a nga na jealousy, ene jealousy leyi u nga yi teki hi ndlela yo biha mara u yi teka hi ndlela ya kahle hikuva u yi tumbuluxele leswaku hi ta n'wi gandzela. Yena n'wini wa hina yena la nga vulaka Exodus 20 verse 3 aku u nga tshuki u gandzela swikwembu swin'wana kambe gandzela mina ntsena. U nga tshuki u ti lavela swifaniso swa swikwembu kumbe swifaniso swa swilo swihi ni swihi leswi nga henhla etilweni kumbe leswi nga hansi emisaveni kambe kumbe leswi swi nga matini hansi ka misava u nga tshuki u swi khinsamela kumbe ku swi tirhela hikuva mina hosi xikwembu xa wena ndzi xikwembu xa rilaveta xibalava va ndzi vengaka kun'we ni vana va vona ku fika eka rixaka ra vunharhu ni ra vumune kambe ndzi komba rirhandzu ra mina leri tshembekeke ku fika eka rixaka ra madzanadzana ra lava va ndzi rhandzaka lava hlayisaka milawu ya mina. So ha n'wi vona tanihi mutumbuluxi, ha n'wi vona tanihi muveki wa swilo ematshan'wini, ha n'wi vona tanihi loyi a nga na vun'wini eka swilo hinkwaswo. A hi endleleke leswaku hi kota ku n'wi dzunisa hi n'wi gandzela hikuva wa faneriwa. Wa n'wi tiva makwerhu hi mavito ya yena Jehova Mekadishkem leswi vulaka hi yena loyi a hi basisaka, hi sanctifies us. Na ku leswesweswo ni lava hi n'wi landza hi mavito hi vona ku hi ta famba njhani. Ni va ni kha ni dyondziseka buku ya mina leyi nga na mavhesi ya 300 laha hi vonaka loyi a nga yena. A hi sunguli ku sukerisa emahlweni hi vuya ndzhaku, meaning hi ta sungula ku sukerisa eka buku ya gene ya hlavutelo then hi ka hi vuya andzhaku. Ku na hlavutelo 22 verse 16 laha eka hlavutelo 22 verse 16 hi kuma mavulwa lama vulaka leswi landzelaka. Uri Yeso uri ndzi rhumile ntsumi ya mina etikerekeni leswaku yi mi tivisa ntiyiso wa swilo leswi. Hi mina rimintsu ra Davhida ni wa rixaka ra yena ni leti loyo vangama. So la loko va u tsala hansi tsala ku ri hi yena rimintsu ra Davhida na rhavi kumbe rixaka ra Davhida. Ya Xinghezi yi hlamusela ku he is the root and the offspring of David. Hi yena a ri mintsu. Loko hi ku nchumu i ri mintsu hi vula ku sinya wu huma erimintswini, sunya wu huma erimintswini. A swi tiva ku ri loko ku ri ho va hi vulavula hi mbewu yo karhi ta ku sinya wu huma mbewini but ku sungula ku mila timintsu ehansi kutani sinya wu huma erimintswini. Hala tlhelo u vula ku hi yena wa rixaka ra Davhida. Number 1, hi yena rimintsu ra Davhida, meaning hi yena loyi a nga tswala Davhida. Davhida u pfelela ka yena mara a tlhela a tlhajika ku hi mina wa rixaka ra Davhida, meaning ni humaka Davhida. Number 1, u ri hi mina Davhida a humaka ka mina. Number 2, u ri hi mina ni humaka ka Davhida. Swi wela ka leswi swi vitanaka hi xigriki the mustorion leswi vulaka
swihundla shut secrets mysteries mu storion mu storion swi vula swihundla leswi swi tumbetiweke hala tlhelo mavula yo fana na lama ma vitaniwa leswi hi ngo ma perfectionally paradoxical ma na ntluvabvanga wun'wana wa ku pfumala xihoxo swi va njhani a va mupfelerisi wa Davhida a tlhela a tswariwa hi leswi a nga swi pfelerisa na i ntumbuluko wa yena u heta hi marito ya lama eka verse 16 loko a hi hlamusela leswaku hi yena rimintsu a tlhaku hi yena wa rixaka ra Davhida emakwerhu hi yena loyi a nga ku tswala hi yena loyi u nga ndzeni ka yena a tlhela a va ndzeni ka wena hi yena loyi u nga ndzeni ka yena u huma ka yena mara a tlhela a va andzeni ka wena a tshama ndzeni ka wena matsalwa ya hi kombe tinandzu xikwembu u le ndzeni ka mina njhani matsalwa ya hi kombela ka Vakorinto wo sungula chapter 6 leswaku ri loko hi languta eka verse 19 just to build up ka verse 18 loko a dirasa mhaka ya vuosi ri chava ni vuosi xidyoho xin'wana na xin'wana lexi munhu a xi endlaka xi le henhla xi le handle ka miri wa yena kambe loyi a oswaka u dyohela miri wa yena then verse 19 yi ku xana a mi swi tivi leswaku miri wa n'wina i tempele ya moya lowu kwetsima lowu mi nga na wona lowu xikwembu xi mi nyikeke wona ni leswaku a mi ti fumi xana so la hi yena loyi hi nga ndzeni ka yena hala tlhelo u tlhe a va ndzeni ka hina nga rivali mhaka leswaku ri moya lowu kwetsima i xigava xa vunharhu xa vukwembu ku na ofisi ya tatana number 2 ku va na ofisi ya n'wana number 3 ku va na ofisi ya moya lowu kwetsima loko a no tlhelela ndzhaku ka miehleketaleya a ni ta hi tsundzuxa leswaku ri xikwembu i xin'we mana xi na ma-ofisi manharhu Geneza 1 verse 1 yi sungula hi marito lama ma xiheveru Bereshith bara Elohim et hashamayim ve et haaretz leswi vulaka ku ekusunguleni xikwembu xi tumbuluxile ni misava mara rito xikwembu ku nga ri Eli leswi swi nga wun'we mara ku ri Elohim leswi ku nga ntalo so ku na ofisi ya tatana ku va na ofisi ya n'wana ku va na ofisi ya moya lowu kwetsima na ha vule sweswo swi kahle ku hi twisa na Deuteronomy 6 verse 4 Deuteronomy 6 verse 4 hi xiheveri yi ri Shema Israel Adonai Elechenu Adonai Echad leswi vulaka ku yingisa wena Israel leswaku Jehovha xikwembu xa wena hi yena Jehovha a ri wun'we yingisa Israel hosi xikwembu xa hina i Yehovha xi ri xoxe a ku na xin'wana hi yena a ri wun'we Echad swi vula wun'we so hi vona vun'we aka tiofisi tinharhu ofisi ya tatana ofisi ya n'wana na ofisi ya moya lowu kwetsima ha ha vule sweswo hi yena loyi hi humaka ka yena number 2 hala tlhelo hi yena loyi a nga ndzeni ka hina hi yena loyi hi humaka ka yena hala tlhelo a nga ndzeni ka hina eka hi sukela le ka Hlavutelo 22:16 hi yena rimintsu ra Davhida Davhida u huma ka yena a tlhela jika ku hi mina wa rixaka ra Davhida a tswariwa erixakeni na Davhida through what we call the 42 generations kusuka ka Geneza chapter 18 ku ya fika eka buku ya Matewu ku na 42 wa ti-generations hilaha loko hi swi veka kahle hi xilungu xa bibele xa ku nandziha hi xinghezi hi ri hi came down the stairways of heaven through 42 generations leswi vulaka ku u chike hi switepi swa le tilweni a hindza hi le ka 42 wa tinxaka then a tswariwa a Bethlehem a tumbetiwa a Egipta a kulela a Nazarene a
babatisiwa a Jordana kutani aya ringiwa mananga then aya dundisa etindleleni a horisa labota langa rina muri a tlanga charge na cent for the service ta yena yena ya loyi ya twa kunanzia so yena loyi anga ri minsi a tle a varhavi tlha varhavi came through 42 generations and loko wo vona vanhu lava va nga kona ra xakeni u ta vona tintswalo na rhandzu ra xikwembu vanhu va tinxaka hinkwato I mean vanhu va swiyimo swa ku hambanahambana vanhu lava nga na ku tsana ka ku hambanahambana u fambe through vona loko a fika eka Maria kumbe eka Yosefa Yosefa yimela tlhelo ni lava ku nghena u nga ni pfunanga a nghena ku pfariwile leswaku u n'wi tshemba leswaku ri hi yena a nga na makhiya laha pfalaka kona ku na laha nga pfula na laha pfulaka kona ku na laha nga pfala ene laha u nga pfaleriwa kona wa nghena a ku humesa a nga pfulanga u hi hinkwako hi minkarhi hinkwayo u tswale Davhida a tlha a pfumela ku tswariwa hi Davhida the uncreated creator of creation allowed himself to be born by a mortal man mutumbuluxi wa tilo loyi a nga tumbuluxa tilo ni misava a nga tumbuluxiwangi hi nchumu yena a nga ri na mhana a nga ri na bava a nga ri na siku ra ku veleka a nga ri na siku ra ku fa hi n'wi vona a pfumela ku tswariwa hi nchumu lowu wu faka yena a wu tswarile a tlha a pfumeriwa ku tswariwa hi wona so loko u n'wi vitana u ku hi wena ri mintsu na rixaka ra Davhida hi va hi khoma kwalaho ndzimana ya vumbirhi leyi a hi byelaka ku hi yena kona kwalaho ka nhlavutelo 22:13 u vula marito lama ma ku duma swinene ni lavaka ku hi ma hlaya nhlavutelo 22:13 hi rimi ra mamana u ri hi mina Alpha na Omega lowo rhanga ni lowo hetelela ku sungula ni ku hela I'm the Alpha and the Omega the beginning and the end the first and the last makweri martalama loko va ri mpfumeri for nkamanyana hambi u nga ri mpfumeri wa switwa kwala mikosini va kaku Alpha na Omega ma anamilenyana hambiloko ma twakala ma olovile ile ma anamilenyana hambiloko ma twakala ma olovini njhani hi ku ma hi yisa eka buku ya Isaiah chapter 43 hi twa mavulwa lama hi twa leswi yena ntsena a swi vulaka u ri hi yena Alpha hi yena nga sungula hinkwaswo mara yena a nga na masungulo hi yena Omega hi yena hetaka hinkwaswo mara yena a nga na mahetelelo hi yena masungulo na mahetelelo ya hinkwaswo hi yena wo sungula hi yena wo hetelela hi yena wo rhanga hi yena wo heta ndzimana yeleyo yi hlamuseriwa hi yena hi yexe hi vuprofeta bya Isaiah laka Isaiah 43:10 yiri n'wina va Israyele n'wina va Israyele mi timbhoni ta mina ndzi mi hlawurile ku va malandza ya mina lama nga ta pfumela ni ku twisisa leswaku hi mina loyi a nga kona hi mina loyi a nga kona ehandle ka mina a ku vanga na xikwembu xin'wana naswona ku nge pfuki ku vile na xin'wana ni lava ku hlaya ndzimana leyi hi Xitsonga xa 1929 hundzuluxelo wa 1929:10 timbhoni ta mina ku vula Yehovha n'wina ni nandza wa mina loyi ndzi n'wi hlawuleke
hileswaku mi ta swi tiva, mi ndzi pfumela, mi va mi swi twa leswaku hi mina emahlweni ka mina a ku nga si va na Xikwembu lexi endliweke. Endzhaku ka mina ku nga ka ku nga vi na xin'wana. Emakwerhu, marito lama ma chavisa. Na loko wo ka u nga pfumeli ka Xikwembu, i mani loyi u nga ti seketelaka ha yena a nga na vuswikoti bya ku vula marito yo fana na lama? Na vutisa. Na loko u nga pfumeli ka Xikwembu, xana i mani loyi u n'wi tivaka a nga na xivindzi xa ku vula marito yo fana na malama? Pfumeni wa mati kantsongo. Ku hava. Hi yena a ri yexe hi Xinghezi xo nandziha a nga na the divine audacity. U na xivindzi xa le henhla xa ka xi nga hlamuleki ku vula sweswo. Ku vula ku yini na? Ku vula ku emahlweni ka mina a ku nga si va na Xikwembu lexi endliweke. Ni le ndzhaku ka mina ku nga ka ku nga vi na xin'wana. Ni lava ku tlhelela nakambe eka Xitsonga lexa xa 1989. Kona kwala ka verse, the same verse. Yi ri, n'wina va Israyele mi timbhoni ta mina ndzi mi hlawurile ku va malandza ya mina lama nga ta pfumela ni ku swi twisisa leswaku hi mina loyi a nga kona. Laya u hi kombeta swilo swo hlayanyana ndzimana leyi yi xurhile. Before hi taka leswi a hi kombaka swona, u va veka ka xiyimo xa ku va a va vitana malandza ya yena. Rito nandza hi xiheveri i rito Obed. Rimintsu ra Obed i Abad. Rito Abad ri vula mugandzeli. So, one, u va vitana a va veka ka ofisi ya ku va a humesela swihundla swa yena eka ofisi ya vona a va vitana ku hi vona vagandzeri. Rito mugandzeri loko hi ri languta hi ri mpopola hi ku ya hi buku ya Johanna chapter 4 verse 23. Ndzimana liya yo dumanyana loko va u ri mpfumeri u yi tiva. Isaiah Johanna 4:23 leyi nga nkarhi wa tana sweswi wu fikile laha vagandzeri va ntiyiso va nga ta gandzela tatana hi moyani ntiyiso. Tatana wu lava vagandzeri vo tano. So laya rito mugandzeri i rito ra xigriki proskunitis. Rito proskunitis i rito leri hi ku ya hi Strong's Bible Dictionary ri vulaka en adora. En adora hi ku ya hi Merriam Webster Dictionary ri vula an admiring lover. So hi kuma rito ra vumbirhi. Number one vula an admiring lover. So hi kuma rito ra vumbirhi. Number one uri hi n'wina malandza, hi n'wina my Obed.

Anzi loyi a rhandzaka a cuvuka murhandziwa wa yena a vona swilo swo saseka kutani a pfula nomu wa yena a swi vula eka murhandziwa wa yena. A ku va murhandziwa njhe, it's an admiring lover. Ad and mirare i rito ra xilatini leri hi nyikaka rito to admire. To admire. Ad swi vula ku cuvuka, to behold. Mirare swi vula to wonder, ku hlamala. So Jehovah u ri ni mi veka ka position ya ku va number one va vatirheli va mina, number two mi ri vagandzeri va mina, number three mi ri ti-adorers ta mina, number four mi ri ti-admiring lovers ta mina. Hi n'wina varhandzi va mina, you are my lover loyi a langutaka vunene bya mina and cares. Number two loyi a langutaka vukulu bya mina a ni dzunisa. Number three loyi a langutaka ku kwetsima ka mina a ni gandzela. Number four la tekelaka nhlokweni ku tshembeka ka mina a ni tshemba. Loko no swi veka Xinghezi, you behold my goodness, you give me thanks. You behold my greatness, you give me praise. You behold my holiness, you give me worship. You behold my faithfulness, you trust me. So u vulavula na Israel, Israel vulavula na Israele a va veka ka position ya ku hi wena nandza. Number two hi wena mugandzeri. Number three hi wena muchuvuki a vulavula swa kahle. Four hi wena murhandziwa wa mina. A va veka va bambatela va veka ka office leyi a lava ku va pfuletela, a lava ku va pfuletelela, a lava ku va komba marito yo olova mara ya matimba ngopfu. Manga why u ri ndzi mi hlawurile ku va malandza ya mina lama nga ta pfumela ni ku twisisa leswaku hi mina loyi a nga kona. Hi Xinghezi yi ri, that you may know, believe and understand that I am he. Not I was, not I will be, but I am he. Ni loyi ni nga yena. U hi teka a hi veka aka xiyimo xa ku va hi kuma ku twisisa hi ku pfuniwa hi yena leswaku hi lwa wa ku hanya eka sweswi. A hi tumbuluxile a hi veka ndzeni ka nkarhi, then hina hi hanya endzeni ka nkarhi. Ene nkarhi wu na past, nkarhi wu na present, nkarhi wu na future. That's why na loko hi hlayela nkarhi hi ku i 10 past. I past i sweswo. 10 past. Ku hindze 10 ra timinetse. Ti hindzile 10 ra timinetse ta le ndzhaku. Then hi ku 20 wa timinetse ku ya ka i vumundzuku sweswo. Because u va u kongome eka awara leyi landzelaka. Then ku va na sweswi. Yena u hanyaka sweswi mara tumbuluxe swivumbiwa leswi hanyaka ndzeni ka nkarhi. Ena ndzeni ka nkarhi ku na past, ku na present, ku na future. Ku na vundzhaku, ku na sweswi, ku na vumundzuku. Then a ku mina mi nga rivali hi mina loyi a nga kona. Hi mina loyi a nga kona. Hi mina the I am. The present one. Ni tshama ni ri kona. Ka vundzhaku bya wena ni kona. Ka vusweswi bya wena ni kona. Ka vumundzuku lebyi u byi tshembaka ni kona. Hayi ni ta va kona. Already se ni fikile ni kona. Emakwerhu, veka swilo swinharhu emahlweni ka wena. Nchumu wo sungula u veka ka point C. Nchumu wa vumbirhi u veka ka point B. Nchumu wa vunharhu u veka ka point A. Ku ri straight line. Then u khoma voko ra wena ka point A. U kona. Loko veka voko ra wena ka point C, nakona u kona. Loko veka voko ra wena ka point B ya xikarhi, nakona u kona. Na le xikarhi ka point C na point B, na le xikarhi ka point B na xikarhi ka point C, u kona. U hi hinkwako. Hi yena loyi loko a hi ku wa suka, u suka ka point A a ya ka point C. Mara already before asuka, already u le ka point C, u kona ka point C. Ena loko u famba u kona hinkwako. Anga sukanga ka point A, anga sukaka le ka point C. Nazo xikombo one confuse. Ho ringa ta ku komba na mhaka ku u hi hinkwako hi minkarhi hinkwayo ka hi hinkwaswo. Mutshembi leswaku u kona. Swi mpfuna yini sweswo nandzu wa xikwembu? U nga hleketi ku ri xiyimo lexi nga ku hindzeni ka xona
anga pfuka

0: sukerile ukona hi mikarhi hinkwayo ange pfuki akusukerile na mavula lama ma Davida lamayani mago xikomu xanga oni sukeleni helo helo lama sabaktani pisale ma 22 swivitana ku itsemezainik psalm akuri yesa profeta kutomdzana bya xihambano mara hiku apa hi swichumayela hingo hlamusela leswaku u nga hlekete kuri u ku tshikile ange pfuka ku tshikile yena u tshama ari kona i munghana langa ku suyi ku tlula na ndyangu hi yena langa ku suyi na wena xinghezi is a friend who sticks more closer than a brother i munghana langa ku suyi ku tlula makwerhu makwerhu xiyimo xa wena xi nga va xi ku tikela xiyimo xa wena xi nga languteka xi nga ri fair xiyimo xa wena xi nga languteka u ri ku hindleni ka swona u twa ingaku u wexe ko va ku twa mara a wu wexe u kona u na wena u kona wa ku rhandza a wu tsundzuki ha yini kona kwala ka pisalema chapter 23 mupisalema wa hi tsundzuxa loko hi hlaya hi xichangani lexiya xa 1929 yi swi veka kusuhi ngopfu na bibele liya ya khale a hi tolovele ngopfu yehovha i murisi wa mina ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu u ndzi wisisa emadyeni ya rihlaza u ndzi fambisa kusuhi ni matla yo rhula u hanyisa moya wa mina u ndzi fambisa etindleleni leto lulama hikokwalaho ka vito ra yena ni loko ndzi nga famba enkoveni wa ndzhuti wa rifu a ndzi chavi ku biha ni kun'we hikuva u na mina nhonga ya wena ni nxongotelo ra wena hi swona leswi ndzi tiyisaka u ndzi lunghisela tafula emahlweni ka vana lava mina totile nhloko ya mina hi mafurha kutani ndzheko wa mina wa khapa kunene ku kateka kumbe vunene ni tintswalo swi ta ni landzela hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka mina to tshama endlwini ya Yehovha hi masiku hinkwawo. Pisalema leyi i yin'wana ya tipisalema leti swa ni hlamarisa ku hi kota ku yi hlaya yi na vuswikoti bya ku va eka swiyimo swimbirhi mani wa matikatsongomise ni khomela loko swo va swi ku vavisanyana katsongo mara pisalema leyi yi na vuswikoti bya ku langutiwa hi tindlela timbirhi number one u nga yi hlaya u ri eka xiyimo xa ku va u vulavula hi yena Yehovha i murisi wa mina ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu u ndzi fambisa mara ririmi ra mamana ra hi pfumelela vadyondzisi va ririmi va nga pfumelela na mina leswaku ri wa vula ku Yehovha u murisi wa mina ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu u ndzi fambisa madyeleni ya rihlaza u ndzi fambisa kusuhi ni matla yo rhula u hanyisa moya wa mina u ndzi fambisa etindleleni leto lulama hikokwalaho ka vito ra yena mara na tlhelo ku ku yena u n'wi kombetela ya jika ni loko ni nga fambaka weni wa ndzhuti wa rifu a ndzi chava ku biha ni kun'we hikuva u na mina u na mina u na mina nhonga ya wena ni nxongotelo ra wena hi swona leswi ndzi tiyisaka u ndzi dekela tafula u ndzi dekela tafula mahlweni ka vana lava mina u totile nhloko ya mina hi mafurha u totile nhloko ya mina hi mafurha ndzheko wa mina wa khapakhapa kunene ku kateka ni tintswalo swi ta ndzi landzela hi masiku hinkwawo ya ku hanya ku tshama endlwini ya Yehovha hi masiku hi yena loyi a nga ka a nga swi koti ku kusukela a nge pfuki a kusukerile nkarhi yin'wana ho titwa ingaku ri hi hexe nga va u lovele hi mutswari nga va u lovele hi vatswari nga va u loveriwe hi swilo swa kahle leswi swi rhandzaka u twa ingaku u wexe xi loko mhani a va ri kona kumbe swilo a swi ta hambana loko bava va ri kona kumbe swilo a swi ta hambana loko n'wana wa mina a ri kona kumbe swilo a swi ta hambana loko sesi wa mina a ri kona kumbe boti wa mina a ri kona swilo a swi ta hambana makwerhu a wu wexe u na wena hi yena la kotaka ku nghena ka makamara hinkwayo ya vutomi bya hina twana a va hinkwaswo eka hinkwavo a nga va sesi wa wena a nga va boti wa wena a nga va mutswari wa wena a nga va muhlayisi wa wena a nga va mutlakulu wa wena angava makomandelo wa wena, angava muphameri wa wena, angava mudisi wa wena, angava hinkwaso eka hinkwavo hi minkarhi hinkwayo. Mupfumelele aku horisa, mupfumelele aku thova, mupfumelele aku khongotela. Nkarhi yin'wana ha ala ku khongoteriwa, ku Pastor Power wu swi tivi leswi ni nga hindzaka swona, wu swi tivi leswi ni nga lahlekeriwa hi swona, ni swi rhandza ku fika kwihi. Mara pfumelela nchavelelo namuntlha, muyingiseli a rhandzekaka, pfumelela nhlohlotelo namuntlha wu ku horisa. U swi tiva ku hi luya a nga Alpha na Omega, hi luya a nga masungulo na mahetelele, hi luya a nga sungula u tlhe a heta. U hi hinkwaswo hi minkarhi hinkwayo evuton'wini bya mina. Hi luya a nga murisi evuton'wini bya mina. Ene hikuva i murisi wa mina, Davhida wa hi tsundzuxa, ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu. Hi ndlela yin'wana u nga tibumabuma hi yena. Ko tala tanihi vanhu hi na vuswikoti ta ku bya ku tibumabuma hi swilo swa ku hambanahambana. Van'wani hi tibuma hi swivongo leswi hi nga ka swona, munhu a vula ku ni ntombi ya vahlave. You know, n'wana ku hi mina ntombi ya ka nito tirhisa vahlave hi xivongo ni ku ni safe ku ni nga vuli swivongo swa van'wana. N'wana a vula ku hi mina hi vadyiva nyama hina, you know. N'wana tibuma ku mina ni n'wana man vula hi vito. N'wana tibuma a ku ri ni makwerhu wa man a n'wi vula hi vito. Ha tibuma hi swi swa ku hambanahambana. Mara kuna unwe loyi hi nga tibuma ka yena hi hlayiseka. Yena Yodeva ve Jehovah. Yena loyi loko hi languta mavoko hi vonaka swipikiri Yod, Hey, Vav, Hey, those four Hebrew alphabets. Yod, xifaniso xa Yod eka ku dyondza ti alphabets i voko. Hey swi vula ku vona, Vav swi vula xipikiri, Hey swi vula ku vona. So Yod, Hey, Vav, Hey, Yahweh, Jehovah, Yahuwah. Swi vula ku vona xipikiri, vona voko. Kumbe vona voko u vona xipikiri. Yena loyi hi nga tibuma ka hi yena. Davhida u tiseketela hi yena. Ku vula ka muyimbeleri, hina hi tiseketela hi yena. Hina hi tiseketela hi yena. Hina hi tiseketela hi yena. Kumbe wena u xikwembu xa hina, tiseketeli hi yena. Davhida wa vula ku Yehova i murisi wa mina, mi ndzi nga kha ndzi nga pfumali nchumu. Emakwerhu, loko wo n'wi tiva, u n'wi rhandza, u n'wi tshunelela, u ti tshuneta, a nga ku komba leswaku swa koteka ku hanya vutomi bya ku hanya u nga ha pfumali nchumu, u nga ha pfumali ntsako, u nga ha pfumali kurhula, u nga ha pfumali rirhandzu, u nga ha pfumali ku olova, u nga ha pfumali ku tshembeka, u nga ha pfumali ku tiyisela, u nga ha pfumali Musa, u nga ha pfumali ku olova, u nga ha pfumali na mali nga u nga ha pfumali. A ku dyondzisa leswiya swi vitaniwaka financial intelligence, kota ku tiva mixaka ya mali, ku loko yi nghena ku na leyi nghenaka yi ri fixed income, ku na leyi nghenaka portfolio income, ku na leyi nghenaka passive income. U suka makwerhu hi suka mina na wena eka survival mode ya vutomi, laha u kumaka se ho hanyela ku dya, hi liya eka level ya ku dyela ku hanya. A nga hi pfuna Jehovah. Ko va ko tala vutivi bya swa timali hi byi vekela tlhelo, ku ve mali ha yi dinga ku va hi kota ku oloveriwa hi swilo swo tala evuton'wini. Mara loyi Jehovah loko u n'wi pfulekela a nga ku pfuna, a va murisi wa wena. U nga ha pfumali na mali. Ku nyika vutlhari n'wananga, loko yi khome so ni nyiki ya mina 10%, loko yi khome so tumbeta 20%, loko yi khome so hanya hi 70, mara na yena 70 leyi u yi tsemela hi ndlela leyi ku kota ku famba nkarhi wo leha u nga ha fili. Emakweni swa koteka January wu hindza ka yona a yo vavela van'wana na van'wana January. Ku na vanhu lava va hindzaka January va nga yi twi ku January. Loko vanhu va kha va complain-a ka status na le ka social media, okay January, hey, va komba tikhavichi and khavichi yi nga bihanga ku ri vegetable ya matimba leyi kotaka na ku basisa na nghohe yi pfuna munhu hi matimba lamakulu. You know, loko vanhu va kha va komba leswi va swi kombaka ni nga vulavuli hi maveji you know u twa yi ku ri siku ku fana na siku rin'wana na rin'wana swa koteka sweswo Jehovah i murisi wa hina hi nga ka hi nga pfumali nchumu ku katsa na mali nga pfumali na rihanyo nga pfumali na ntsako nga pfumali na ku rhula u nga pfumali na rirhandzu u nga pfumali na ku olova u nga pfumali na ku tiyisela u nga pfumali na ku tshembeka u nga pfumali na ku olova na vunene u nga pfumali nchumu u nga pfumali na maxaka hi vulavula hi maxaka ya ngati lama u va ka na vona mara minkarhi yin'wana wa va ka xiyimo xa ku maxaka yan'wana ya wena a ya ku tshuneleli kuma ku ri xikwembu xi ku endlela maxaka xa swi kota u nga pfumali u va na vona maxaka na maxaka yo hlaya lama ni nga endleriwa hi xikwembu va mhani wa mina chava na ku va vula hi mavito na ringekanyana mara na swi ta ku van'wani va ni yingisela va ku na ku yingisela n'wana a nga phawa ku ri va mhani lava xikwembu xi nga ni nyika vona kwala riendzweni ra vutomi Jehovha a nga ku pfuna u nga pfumali nchumu a nga ku wisisa madyeni ya rihlaza makwerhu u suka eka xiyimo xa ku struggle na ku tikeriwa u va amadyeleni ya rihlaza a nga ku fambisa kuswona matle yo rhula na wena u phyupya u nwa mati u phyupya moya wa wena wu rhelela wu va kahle loko munhu o va a rila nkosini kumbe eku lahlekeriweni ni vone vatswatsi malembe lamo tala ni nga swi twisisi loko swi sungula loko rila timbeyambeya vo teka khapu ya mati va n'wi nyika loko za nwa mati u vuya hanhla bohla hi ku wa phyuphisa Jehovha wa phyuphisa a ku nyika ku phyupya ka vutomi mara ku ya mahlweni wa hanyisa moya wa wena mhaka leyi yi na matimba ngopfu Alpha na Omega hi yena muhanyisi wa moya wa wena hi yena loyi a restoraka your soul hi xinghezi yi ri hi restores my soul rito soul ri na makamara ya mune ku na phati ya mind ku nga miehleketo ku na phati ya intellect ku nga vutlhari ku na phati ya will ku nga ku rhandza ku na phati ya ti-emotions ku nga switwi the pain and pleasure senses wa swi kota ku horisa moya wa wena van'wani u ningisela moya wa wena wu vava u nga chavi u kona Alpha na Omega a nga ku horisa moya wa wena van'wani hi vavisiwile emoyeni ya hina hi swiyimo swa ku hambanahambana vavisiwile emoyeni ya hina hi ku lahlekeriwa hi swilo swa ku hambanahambana u ni twa maybe u lahlekeriwe hi ntirho u ni twa wa ha ku veka murhandziwa wa wena u ni twa wa ha ku veka nchumu lowu wu rhandzaka u ni twa wa ha ku lahlekeriwa hi mali u ni twa wa ha ku yiveriwa swilo swa wena leswi nga swi tirha malembe vanhu va ku tekela swona hi nkanu va ku tekela swona u nga ri ku swi voneni ni le ka xiyimo xexo na ku khongelela hi vito ra Yesu enkarhini lowu Jehovha a horisi moya wa wena hi yena loyi a hanyisaka moya wa wena a ku fambisa tindleni leto lulama kokwalaho ka vito ra yena twana u swi endlela vito ra yena tsakisa hi vhese leyi ya vumune ni loko ndzi nga famba nkoveni wa ndzhuti wa rifu a ndzi chavi ku biha ni ku makwerhu xiyimo xexo u nga hlangana xona xo va ndzhuti a wu nge fi na mupiselema wa vula 118:17 I will not die but live to declare the works of the Lord a ni nge fi ni ta hanya ku vula vukulukumba bya xikwembu a ndzi nge fi ndzi ta hanya pisalema 118:7 ni ta hanya ndzi ta vula swiendlo swa Yehovha a wu nge fi wo ku hindzisa nandzu wa xikwembu vula ku ri mavabyi lama va ngo ha maholi mi nge ni dlayi ni kombela u pfumela rito ra xikwembu namuntlha a wu nge fi wena wa ta hanya u ta vula swiendlo swa lowa matimba hinkwawo wa swi kota Jehovha Luka 1:37 Gabriel u yime emahlweni ka ntombi leyi vitaniwaka Maria leyi a yi nga tiviwa nuna kutani a yi byela leswaku ri wena Mariyo ku hava nchumu na wun'we lowu tsandzaka xikwembu ni yima kwala na mina na wena ni kha ni ku tsundzuxa eka nkama lowu leswaku ku hava nchumu lowu tsandzaka xikwembu hi yena loyi Alpha na Omega hi yena loyi murisi lonene hi yena loyi masungulo na mahetelelo hi yena loyi a kotaka ku hanyisa moya wa wena yena loyi na loko nga famba nkomeni wa ndzhuti wa rifu hi nga ku byelaka hi ku ya hi ku tshemba marito ya yena leswaku u nga chavi nchumu u na wena kombela ku tsala mhaka leyi loko va u ri ku yi tsaleni God's greatest present is his presence. God's greatest present is his presence. Leswi vulaka nyiko leyikulu ya Xikwembu i vukona bya xona. Nyiko leyikulu munhu a nga ku nyikaka yona evuton'wini makwerhu i vukona bya yena. A swi tiva leswaku hikokwalaho ka vudyoho hi nyikiwa nyiko ya vutomi lebyi nga heriki ha Yesu Kreste. Hi ponisiwa vudyoweni. Mara a hi kombete ku nyikela loku kulukumba ka ku va a hi fela vukona bya yena ka ha ri nyiko leyikulu evuton'wini. Mhaka leyi anamile swinene. Loko u lava ku mina na wena hi tlhantlha kantsongo, hleketa na mina wansati, wa xisati, wanuna a ku ka wena na ku rhandza, a humesa makhadi ya yena ku hi lama makhadi a komba yindlu yo gadana ka nharhu ka mune, a ku yindlu ya wena, a ku nyika timovha ta matimba ta ku hambanahambana, a ku hi ta wena, a komba friji tele hi swakudya, komba ndhawu yo tshama yi ri na ti-TV ledya dikulukumba, ni vula ledya hayi ledya dya ku namarhela khumbini, ledya dya ku famba hi lexi xa ku projector di kombeta laha u fanele ku vona kona. A komba hinkwaswo sweswo theater, a ni vulavula hi TV ya 100 yiniyini hi vulavula hi theater ya ku dibala khumbini laha. Sound ya kona yi surrounded, yi twa yi huma hinkwako, a wu swi tivi ku ri yi hala xineneni ximatsini. A ku nyika hinkwaswo, a ku cata mahlweni ka vanhu swi saseka, u mbale kahle, u mbale na ring ya mali ya le henhla. Mara vula marito lama eka wena, munhu wa mina na ku rhandza, mara nkama wa wena ni hava. Eyi, ni byeli ku u ta tsaka na. Un'wana loyi a hleketelelaka hansi a nga vula ka mfundhisi, mina a ni nyika yini yindlu a yi ti, yini timovha a ti ti, yini mali a yi ti, a ma nga vuya swi na mhaka. Mara loyi a hleketaka kahle a nga vula a ku twana, a no va xisiwana, yindlu yi kona kaya, movha wu kona kaya, mali bava va ni dyondzisile ku hi endla na yona va ni siyele ndzhaka, that's why hi fanele hi fuma. Swivuriso 13:22, u va munhu wa kahle u siyela vatukulu va wena ndzhaka, ku ne enkosini wa wena marilelo ma nga vi henhla. You know, a nga vula ku ya na swi vona hinkwaswo, mara ni suke kaya hinkwaswo swo swi ri kona, ni tele wena, ni lava wena. Wansati wa xiviri u ta vula ku ri I want you, I want your presence, lava wena, lava vukona bya wena. Hikwalaho ke loko ho twisisa that concept hi ta twisisa leswi David a swi vulaka la loko ku ni loko ni nga famba nkoveni wa ndzhuti wa rifu a ndzi chavi ku biha ni ku why, hikuva u na mina. Vukona bya wena loko byi ri kona hi ku ya hi buku ya Exodus 33:14, ku na timhaka la mara for the sake ya la hi fambaka kona verse 14 yiri hosi Xikwembu xiku ka yena xiku eka xiku mina ndzi ri ndzexe ndzi ta famba na n'wina, my presence will go with you, mina ni ri xi ta famba na n'wina ndzi ta mi yisa lomu mi nga ta tshamiseka kona, ta mi yisa lomu mi nga ta tshamiseka kona. I loko hi cheka hi Xitsonga lexin'wani chapter 33:14, Yehovha ku mombo wa mina wu ta famba ndzi ta mi wisisa. So loko u kuma vukona bya yena makwerhu wa wisa. Davhida u ri ni loko ni nga famba nkoveni wa ndzhuti wa rifu, ni loko ni nga hlangana swiyimo swa ku hambanahambana leswi lwisanaka na vutomi bya mina, a ni tshami ni chuhile, a ni tshami ni ri stressed, na wisa. Ni wisisa yini na? Hi vukona. Hi makwerhu hi yena Alpha, hi yena Omega, hi yena masungulo, hi yena mahetelelo, hi yena luwa wo sungula, hi yena luwa a hetaka. ange puki aku sukerile ange puki aku jindile ange puki aku cincerile yena masungona mahetele maybe inga landan zimana inwane ka timnes le thing asalela kona kwala eka buki ya nhlabutelo eka ithlela ndzako kuna nhlabutelo 19 verse 17 Hlabutelo 19 verse 17 hi vona ku hi ngo dyondza ku va yini number one namuhla hi vone ku hi yena rimintsu na rhavu ra Davhida hi tshiki mhaka ya nyeleti yo vangama hi ta yi khoma nkama lowu taka mara ku ya mahlweni hi vona leswaku hi yena alpha na omega masungulo mahetelele wo sungula na wo heta mara la ka chapter 19 verse 17 matsalwa ya ri kutani ndza ndzi vona ntsumi yimile edyandzwini yi huwelela hi rito leri tlakeke eka tinyanyani leti hahaka empfhukeni wa tilo ri ku tanani mi hlengeletana nkhuvo wa xikwembu mi ta dya tinyama ta tihosi hi masungulo ka verse 16 kutani u ni vito leri tsariweke engubyeni leri dzumbini wa yena ri nge hosi ya tihosi ni mufumi wa vafumi leswi a ni lava swona sweswo hosi ya tihosi ni mufumi wa vafumi hi yena hosi ya tihosi hi yena mufumi wa vafumi he is the king of kings he is the lord of lords yena hosi ya tihosi yena mufumi wa vafumi ti translation leta xichanga let tin'wani ti pfa ti shifta tivhese ndzi le rhandzeka va shifta tivhese vhese leyi hi xichangani xitsonga xichangani lexi yi le ka verse 16 normally hi xinghezi yi le ka verse 17 so that's why ku sunguliwa hala ka leswa swin'wana mara ha ha vule sweswo yena hosi ya tihosi yena n'wini ya vini ku nandzisa xikwembu swi ni pfuna hi sweswo a ku na hosi leyi nga ri ki hansi ka vuhosi bya yena a ku na n'wini loyi a nga ri ki hansi ka vun'wini bya yena huma ndyangwini wa vuhosi hi yena hosi ya tihosi yesu hi yena hosi ya tihosi hinkwayo tihoti hinkwayo leti nga kona misaveni ni ka ni ti xixima kwala ti nga kona lava va ni yingiselaka va ri tihosi u na hosi bava mina hosi ehenhleni ka vuhosi bya n'wina swo nandziha loko u veka vuhosi bya wena ehansi ka hosi ya tihosi swo nandziha loko u veka vun'wini bya wena ehansi ka vun'wini bya lowa matimba hinkwawo na ha vule sweswo maybe hi nga landza nyana verse 6 Revelation 19 verse 6 hi vona ku kona u hi byela ku hi yena mani riendzo leri ri ta nandziha muyingiseleni ro lava ku mina na wena hi famba hi n'wi tiva verse 9 ntsumi kutani ntsumi yi eka mina tsala ku katekile lava rhambiweke enkhubyeni wa vukati bya xinyimpfana yi engeta yi ku eka mina hi wona marito ya xiviri ya xikwembu kutani ndzi wela emilengeni ya yona ku yi gandzela kutani yi ku eka mina nga tshuki u endlisa sweswo ndzi na kuloni entirhweni ni wa vamakwerhu lava va nga ni vumbhoni bya Yesu Kreste gandzela xikwembu hikuva vumbhoni bya Yesu i moya wa vaprofeta so la hi yena xikwembu loyi a gandzeriwaka rito xikwembu Elohim xiheveru theos hi xigreek swi vula swilo swinharhu swa nkoka number one swi vula the supreme divinity leswi vulaka loyi a nga henhla eka swilo hinkwaswo leswi hanyaka exibakabakeni number two swi vula figuratively magistrate loyi a nga na rito ro hetelela eka xiyimo xa wena number three swi vula creator leswi vulaka mutumbuluxi loyi hi yena loyi a tumbuluxaka hina la vitanaka leswi a swi nga ri kona ingaku a swi ri kona. Two, yena magistrate hi yena loyi loko a vula swilo evuton'wini bya wena ku va hava na wun'we loyi a nga n'wi kanetaka, ku ndlela kwalaho hi yena la nga henhla ka hinkwaswo. Loko muapostolo Paulo a hi tsundzuxa leswaku u le henhla ka yini la ka buku ya va Efesa, wa hi kombeta eka chapter 6 leswaku yena loyi wa hi komba loko ni sungula ka verse 10 na la ku round up hi timinutes tinharhu leti nga ni salela, loko swi ri tano ya ni hosini matimeni ya yona lama nga tsandziwiki ha nchumu, hakarhani matlhari hinkwawo ya Xikwembu leswaku mi ta tiva ku hlula mirengo ya diabolos, hikuva ekulweni ka hina a hi lwini nyama ni ngati, kambe hi lwa ni vafumi, u le henhla ka vafumi ni leswa matimba, u le henhla ka leswa matimba, ni tihosi ta munyama, u le henhla ka tihosi ta munyama, ni mimoya leyo biha ya swivandla swa le henhla, u le henhla ka munyama ka mimoya leyo biha ya swivandla swa le henhla. Hi yena la nga henhla ka ntumbuluko, hi yena loyi a nga vukulukumba bya yena byi nga pimekiki, hi yena loyi a tivaka hinkwaswo, hi yena loyi a nga hi hinkwako, hi yena loyi a nga na matimba hinkwawo, hi yena loyi a nga nhenha ya tinhenha, hi yena loyi a nga mun'wini wa vini, hi yena mufumi wa vafumi. Loko ka u famba ndleleni leyi n'wi tivi, loko ka u famba ndleleni leyiwani n'wi tshunelele, loko ka u famba ndleleni leyiwani aka vuxaka na yena u n'wi tiva, nga rivali n'wi tivi hi ku n'wi tokota. Swiyimo leswi a ku pfumelaka u hundzaka swona u nga swi tekeli ehansi. Vhiki ra ku hundza ni xele na vumbhoni bya mina bya loko ni ta va ni lahlekeriwe hi vana vanharhu hi leswi va ngo ti-miscarriages, ku pholoja, hambi rito ra ku pholoja ri tirhisiwa ka swiharhi ntsena ka vanhu ri tirhisiwa, but hi lahlekeriwa hi vana vanharhu. Xikwembu hi tintswala ta xona xi hi khumbula malembe manharhu na n'hweti yin'we xi hi nyika vana va ntlhanu, malembe manharhu na n'hweti yin'we xi hi nyika vana va ntlhanu. 2011 ku ta wun'we 2012 swa ta tika, nakambe hi 2013 va ta va ri vanharhu. Xikwembu lexi xa swi kota ku endla masingita loko xi ku kombe matimba ya xona u xi tokota, u nga tekeli hansi laha xi nga ku hindzisa kona. Mara loko se hi ndlhula ka ku va u n'wi tivile hi ku n'wi tokota hi swiyimo, n'wi tivi na maviti ya yena. Namuntlha hi kombetani Hlavutelo 22 verse 16, yena ri mintsu na rhavi ra Davhida nyeleti yo vangama. Hlavutelo 22 verse 13, yena Alpha na Omega, masungulo na mahetelelo, lowo rhanga na lowo sungula. Hlavutelo 19 komba ku yena Xikwembu, yena nyimpfana, yena mufumi wa vafumi, yena n'wini wa vini. Kala mina fika makumu loko u hlanganisa na mina riqingho ra nyongeni 0724685659, 0724685659. Loko u pfumela kereke khongo la ka yena, hlangana mina Kingdom Worship Center International Church, kona kwale 14 C Kegena Tshava Mangombe emisaveni ya Ndavista Chavalala, hi awara ya nkaye na mixo. Tlangile ku va u ri na mina namuntlha, tlhelese ritambu big eka DJ Clenny Matimba Power signing out. Shalom.
1: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina, misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM, rito ri xilamaka.
2: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi, va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto, kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
3: Bafana, bafana.
2: wena hi ku khomela special swile hansi hansi u nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka speciali concrete tile double roman all colors i 850 kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 ntsena lama emazinc yo tiyo false video echo i 5700 u nga tlhela u tikumela bega master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh hi 395 hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo pulamba mavanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051 bafana bafana na twe

0: Provela Funeral Services. Lahlambantswa wena hi ndlela xindzuti. Plan A u joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Kwakwaila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, na Gagabaji na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi le ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Skosese Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePanament Street opposite Botley Store kusuhani na Ravirintshwa. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhani na le Manamelong Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services anitekele chance eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services. Mina milavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amukela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vitani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Swinene ni vamandla ni vuyelela eka mfundhisi rito ra matimba swinene. Kasi ke nkarhi wa hina miyingiselo yi veka daka nkaye u ta timela ta yi belawa ra liya ya ntlhanu. Kasi ke namuntlha theme ya hina leyi fambaka hi yona eka nongonoko Xitsonga Revival hi leyi yi nge ku ripfumelo mani ku hlayisa ripfumelo. Hi nhlokomhaka leyi ni yi rhandza swinene yi kona ni le ka buku ya Varoma i Varoma vhele i Varoma 15:13 yi vula swona na yona yi ku lexi xi fanelaka ku va xi tiya swinene ka munhu kumbe ka mukhongeri eripfumelo. Yi vula swona na buku ya Vahebreu 11:1 yi ku sweswi ripfumelo i ku tshemba eka leswi swi tshembekaka kambe hi karhi hi nga swi voni. Leswiya swa ku na loko u lava ku tlela muyingiseri wa mehe u va na ku tshemba leswaku loko rixa ni ta pfuka. Hi yo mhaka loko u tlela u seta alamu i ripfumelo ku loko ri pela sweswi ni lavaka ku tlela laha na mundzuku ni ta pfuka. A swi hambana ngopfu na loko u endle ntlangu muyingiseri wa mina laha u pakaka switulu u endla decoration u hayara decoration ta ku durha swinene hi ku pfumela ku siku leriya ri ta fika na swo leswi swi navelaka swi ta va swi kha swi humelela. Hambiswi ri tala mikiseri swi yi vekelaka khomera to timela to sayibela wa rali ya ntlhanu hi nkarhi lowu nga hi tekambe ri ta va kha ri tsumela qingwela ka nambara i 060-8875-942 laha hi le ka choose masketela i va kari hi hlawula kusuka eka nambara yo sungula 1 ku fika laha ka nambara leyi ya vukhume ku fika eka khume laha ti nga kona tinsimu laha laha se u chuza ntsena u chuza nambara ntsena ivi ni ku byela ku laha u nga tlhava kona muyingiseri wa mehe hi laha ku nga tshama risimu rihi ivi hi ndlela leyi makumu hi va hi karhi hi ti tlonya hi ndlela yo yaleyo.

letela rivana karhi ni tata ku khensaka hinkwavo lava nga hoxa xandla hi ku tirhisa xiyenge xa maburi xa Facebook laha ka Facebook ya mina, laha va kona lava nga fika va react-a kombeka loko fambeni kun'we hi xinkarhana lexi nga kona nga na xona xitsongo laha. Ni kombela ku vula ni kumbele ni vonile Christina Manyiki Mahlatsi Mahlou ni vonile xigome xa matsana ni vonile Andani Madoba ni vonile na n'wina Thomas Mdongozi Xiwambu ni vonile Choice wa lexa wela ni vonile na n'wina ni kha xitana ka engeta baloyi xikaya xi ri endleleni ni vonile Xitshembiso Magoda Manganye ni vonile Sipho Xifanisi wa ka Makapani ni vonile na n'wina Gian Baloyi ni vonile Roni Manganyela ka Bokisi ni vonile na n'wina Mazambala Green Farm ni vonile Vuskoti Joy Joy na mbona ni mbona ka Thembi Maluleke ni vonile ni khenso swinene loko ni vona man'wana i vo David Ndabukwana ni khensile ni ri ka n'wina Thabela Kumbe ni vonile ni khensile ni ri ka n'wina Kasike va kona man'wana nga kona laha tinyiko tinyiko va kona na vona ni khensile swinene ni vamandlani bya le Malungile Masingi ni vonile Belane Breton ni vonile na n'wina ni vona kahle laha Mabunda David ni vonile na n'wina Voice ni vonile Basala n'wana Maniphosa ni vonile Bachado Bambilu ni vonile Bo Rasta Makumera ni vonile ni ka n'wina Muti ya mona ni vonile ni khensile Carvin Makananise Tsikani Feloma la ka Nkuri Zamani ni vonile Macheke Nkhesa ni vonile mana vana ni vonile na n'wina Raina Chabalala na n'wina ni vonile man i diwa ka voni ni vonile Nelson Mabunda ni vona kahle Eric Tarimbe ni vona kahle Bishop Rainer Simphi ni vonile le ni vona mina Mabasa la ni vonile Chalibet Maluleke Saddam Saddam ni vonile na n'wina ni vona na man'wana nga kona nga ku loko fambeni na mina la i Lorraine Bridget ni vonile Kessel vongani Chauke Mpak Party ni vonile na n'wina ni vona na man'wana la i ku hlula hlurile ni vonile na n'wina Masini Madzivandila ni vonile Malume Dev ni vonile na n'wina ni khensa swinene mikisa ra me ku va mi tekeka rin'wana mihlawula xitichi xangu xa xirhandzwa GSR FM na loko wa ku file xa remoya xa wa xa xirhandzwa mina ni tlemiro DJ Amavulavula le Mr. Patch loko ni fika no pfula ni pfula ni pfula ni pfula ni nghena maxi ni nga gongondzangi ka skeve va khona man'wana nga kombaka loko fambeni ku khari vhirimakana ni se ni khensile swinene ni Thandibet Maluleke kusukale ka mulamulo ni le ka n'wena bamandlani vuyelela ka skeve sweswi i tsumela laha riqinghweni ni le ka WhatsApp nambara 0608875942 laha hi le ka choose masketela u chuza nambara yi ri yin'we ntsena kusuka eka n'we ku fika laya ka khume.

0: GSR FM famana na mamala.
1: Awana wasi.
0: Aye aye.
1: Ngizaba number 1.
0: Number 1.
1: Yes.
0: All right, in the case sna the number 1 commercial simu ex ka Dzunisan Records or simu record kahle we ho si.
1: Ani tangeli vanhu. Ani tangeli vanwani ya no mina ni tina.
0: Ni case sna no tseba kumita tina miti pina.
1: Oh, ani ko ni tangela vanwani ku fana na masiki.
0: Ai rumele, no one no bona miri kutekeni ka nkarinyo.
1: Ai mo ni ka maishala tsungwane ja vakata mwana ati vaku slebani kanda. Na kama kosi tiktok ya shia na moyo. Kuna kwetu ni kingo vene ku suka na abu hit na bona ba chine na rikaka ra baba en tin dambi ja shibula.
0: Oh. Oh, shim. Iba yeni hana na muntha ni. Jisar kam ni mam keril.
2: The general person ko sa kaisa kam ba keni na kung gusto ka lang sa anim sun gana ka yata tumba.
0: Nestro ka atin je. Marco. Ay ko. Jisar kam ni mam keril.
3: Aye.
0: Aye.
3: Minjana.
0: Epo kila minjana.
3: Ah, Pukin.
0: Eh,
3: Monica number 5.
0: Number 5.
3: Yeah.
0: Mereko ngomisa kamara simulera.
3: Ni kandela wa papa kwa nga Father's Day eka sikola namutla. Eh, wa papa kwa u navala la ngena nga vuka GCR hikwa. Misava le hikwa ya South Africa jikelele.
0: Nimitwe.
3: Eh, magoda ka nkomo dake.
0: Kesa sna number 5 yangwe imkhomele ri simukusuka ka Patience Ntuli ri simara kodzwe kahle loko ndzi bona hosi Yesu.
3: Daki.
0: Daki hlayisa ka.
3: Sure. Ita.

0: kombela ku nghena na vatatana atendeni ra ku dzunisa. Ku na kokwana swo boha le aka makoxo, ku na buklinki ngoveni a vihehli. Ni ta hetisela hi manana loko ni nga hetiseli bo Thomas Chauke aka xikumba xa Dzovo. A va nghenisiwa hi tinyiko malekela ka ngove a jamela tsuni ka ri ni ku happy happy Father's Day. Danko
1: yi ndlela leswaku yi khomiwa nyana hi network laya ivi yi ta yi ta nghena sweswi se mina nan'wina yi nge ri tinambarini a wa tiva mara ajusar fm ni vamukerelela
2: vula vala
1: maitsotswi maitsotswi
2: maitsotswi va bayifikiri mukhegula ni kona ni le ku miyingiseleni i mbilu yo basa pani ni kenye
1: number seven
2: ni yi yisa ka mhani mariya va ka Bulankulu a kaya block 2 ivi ni yisa ka mhani mariya va ka va Magqekeni le a kaya ka Nhlaniki leyi yisa ka Bode a ka kokwani wa Rixima ivi ngi va timbeva lava va langeliwa number 7 leyi hani wa timbeva i kokwani Gaveni mukhegula wa tsotsi mina ni kwala ka ma koxa tlhava vula danko aya
1: kese swinene hlayiseka number 7 ya n'we yi mi khomela erisimo kusuka ka go explore va ku rhongasi
2: amen danko
1: kese swinene hlayisekana.

ekaske ku hlonipha nkarhi swi vekela ka 10 ku tivela ta sebila wa rali ya ntlhanu se hlonipha nkarhi na xikhathi xa koho laha kaske leswi endlaka hi vhele tsumeleka leti ya tinharhu already se ti nga pamburiwa hi nga na number khome number 1 ivi khoma number 5 na number 7 hi leti sweswi ni ku nyika tona mixer rome endzhaku ka sweswo tlhela vi ya swin'we laha ri qingwelaka nambara 060 8875 942 hi leri siyemo kusuka ka xiyenge lexa xo sungulasungula ka number 1 ri suka ka dzonisana rikhoto ri sembiriwa ku ri xo kahle wehosi tiphini mixer a ndzhaku ka sweswo ni ku nyika leri landzelaka

0: arsimra kahle mixer kusuka ka go explore simra gore tshukahle ro ngase ri kona la ka shimla sha shabu nkombo amshirta mixer ka madame sir mtharbe kona la ka shimu shabunaro amshirta and ba mandla ani biyela la mixer ritenza ka risimu kusuka ka precious santuli arsimra gore tshukahle loko ndzi bona ho si loko ndzi bona yeso swa swivula ka swona sweswo loko ndzi bona yeso meshem na khululeka ande akanene na kota ku bona hi rifumelo kaske and fumelo mixer mentsi tumela nyana na la ka whatsapp kona lwanga ho xa ndle ku tirhisa xiyenge xa mabolo xa WhatsApp va komba ku loko fambela kun'we xikan'we va tlhela va langa risimu laha ka WhatsApp lara u nga swi kotakuendla tala mikisari ka ri va ri 060-875-942
1: ri perile mavulavala ni kombela number 9 yi ya ka LC Milan ka makoxa mana anakanya ka homu 14A na sesithavele ya kumbe ka mapapila a va langeriwa yona hi sesiwani timanyana sesilo ya wa ku fanela hi ntima misava hinkwayo yi jekelela ta nkoka
2: ahee muhaxi ni nghena na Josepha Mahlawule kwala ka Siyandhani ni nghena na Mponisi Mahlawule laha kerekeni ya ZCC ka Siyandhani ni nghena na Xikongomelo Maswanganyi ka Xikukwani ni hetela hi Rinei lweyi Maswanganyi la ka Xikukwani inkomu va navelela hi mkata makhaniki Maswanganyi la ka Xikukwani la
0: hi mina loyi ni vhela ntsutsumela xikhongweni ka nambara 060-875-942 tlhavelela ku na munhu la ku na munhu la jesar fm ni tlhavelela
3: ahe
0: mina hei evuyela minjhani la kahomo
3: eka vala zothela vakombetiwale ni kombela
0: number three
3: ni ri kombela sesithavi kumbe laha ka mapapili ni kombela na mhanimari ya bavu laha ka gym ni le ka mafa ya matoti laha kwalaha ka homu kwani
0: gesile hlayisekayo
3: ahe
0: leri nga kona laha ka xiyimo lexiya xa vunharhi na ikhana mhlongo ri simira ku ri thukahle hi ta hlula hayi hambi ku la ku hluriwa yini mara leri nga kona laha ka xiyimo lexiya xa vukaye kusuka le ka sesiwani timanyana risimu kusuka ka kholani maluleke ri simira ku ri thukahle u lulamile ende teka riqingho rin'we mingiseramela ni nga teteka risimu rin'we va ndzhaka sweswo ni u nyiketa tona hikuva hi karhi hi hlayisa nkarhi swi yi vekela ka 15 timinete se bela wara liya ya ntlhanu se no kuriselela no dayiseta JSR FM ni mamukerile ahi
3: ni kombela number 10
0: mi kongomisa ka mani
3: ni tlangela ndhovukazi ka homu ni tlangela na pofaya wa radio a va tlangela hi mama kheti wa hulelanga muti ya mona kusuka la risinga view
0: kheza swinene la risinga view la hlayisekani
3: danko
0: risimu leri nga kona laka number 10 i risimu kusuka ka Bushbuckridge Worship Explosion va fambisana kahle na Owen risimu ra ku ri thwe kahle u hi twela vusiwana

Pam sirtara mixer ndi pamandla ni biyelela ka hinkwenu nguna ngaba kota ku va ikhari famba kun'we eka nhlikani madyambu ya siku ra namuntlha. Loko ri mina se ni hela kwala bya papila no gimeta gimese nkarhi wa awara ya ntiyiso la lexi endlaka mixer ra mina koka buku ya wena na xitsalwana kambe ivi pfula tindleve ta wena u teka volume ya wena xiyanimoya u yi ngetenyana va kona va tataniele ka madyambu siku ra namuntlha. Ni tlhela ni ku happy father's day ya ka vona va ta landzela hi nkarhi lowu nga heteke mbilu va ku phamela rito ra xikwembu. Loko ri mina ni tlemeriwa DJ ya mavula vale master party loko ni fika no pfula ni pfula nipfulanipfula nghena maxi ni nga khongotsangi mina na wona mixer ta hlakari kambe eka msumbuni wa kona mpundzu awara nharhu kondza ya fikela ka wara liya ndzivo ni mi rhandza hi rhandzu ra love ni mi rhandza hi rhandzu ra mina na vaxi hinkwavo va GSR FM mara hayi ra BB me se ni fambile hi ta hlangana mundzuku loko hosi yi swi rhandzela swimina na wona yi nga swi endleka madyambu ya siku ra namuntlha tiphineni hi minongonoko hinkwayo ya GSR FM wara ya landzela awara ya ntiyiso ntiyiso loko teni sweswi va yimbe ku lunga ku va va ku phamela ntiyiso kusuka eka buku ya xikwembu fambile mina bye bye.

so vha yingisari va Jesus FM. Yeso u ta ponisa vutomi bya hina emahetelelweni. Himpela Yeso u ta zwi ponisa vutomi bya hina emahetelelweni. Mire na mina Pastor Dingani kwala ka xitixi xa hina xa Jesus FM. Nanda ku amukela hinkwavo va yingiseri va Jesus hi karhi hi ku ha mi amukela i siku lerinene leri Xikwembu xi nga ri endla. A hi tshameni hi ya evukonweni bya Xikwembu, se hi nghenile eka awara liyani ya ku tshunxeka. I awara leyi hi nga yi langutela, nga ku na mi vona kwala mi nga kona mi karhi mi ku hayi hi lunghekini mfundhisi, hi lava ku twa ku Xikwembu xi hi khomele yini hi siku leri ra Father's Day. Hi rhandza ku navelela vapapa hinkwavo atikweni ra hina ra South Africa hi ku Happy Father's Day. Nga ku na mi vona kwala ka mapapila mi ku na mina mfundhisi mbula mina na n'wina ya mi amukela, na mi vona kwala ka halahala na n'wina ya mi amukela. Hi amukela vanhu hinkwavo hi ri hayi aka Father's Day leya kahle Xikwembu a xi mi katekisi n'wina vabava, na le ka siku ra namuntlha hi siku leri Xikwembu xi nga ri endla leswaku hi kota ku tshama swin'we evukonweni bya Xikwembu hi twa rito ra xona. Na mixaweta hinkwenu kwala Vaterfal, na mixaweta kwala ka Misengi, na mixaweta kwala Gandanani aka Khani, na mixaweta aka Nhlaniki, na mixaweta aBabangu, na mixaweta aka Ndengeza, na mixaweta aNebluhook, na mixaweta aBleng Vader Ximawusa, ni mixaweta hinkwenu kwala Rotterdami khoma kahle kwalani hinkwako hi jika vo Bellevue kwala mi nga kona hi diala sayitiriala ka vo Daniel ka Ndambi. Hi mixaweta hinkwenu ka xitixi xa hina xa xirhandwa mi tshame na mina Pastor Dingani a hi yeneni hi ya hi ya tiphina namuntlha eka siku ra vatatana. Hi ya tiphina hi twa rito ra Xikwembu, hi twa ku vulavula ka Xikwembu xa hina eka siku ra namuntlha. Xa ha vulavula Xikwembu lexiwani xi tshama xi karhi xi vulavula hi minkarhi hinkwayo, a xi tshiki hi ku vulavula. Na le ka siku ra namuntlha ku na mahungu lama xi nga hi khomela wona xi ta vulavula. So i siku ra kahle leri Xikwembu xi nga ri endla hi risimu leri hi nga huma hi rona, i risimu ra Pastor Lungi Ndala va nge Yeso u ta ponisa vutomi bya mina eku heteleleni. Hi rhandza ku teka nkarhi lowani hi khensa vanhu hinkwavo lava va nga teka nkarhi wa vona endzhaku ka loko namuntlha ku ri siku leri kulukumba ku tsariwa tinsiza, i siku ro tlangela tinsiza, ku tlangela vavanuna kumbe vabawa va mindyangu. So na n'wina hi mi tekela nhlokweni hambi lowutsongo mi tekeriwa nhlokweni. So hi rhandza ku mi xixaweta eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ri a hi tshamisekeni, a hi tshamisekeni swin'we hi ta kota ku twa rito ra Xikwembu. Namuntlha i siku leri Xikwembu xi nga ri endla evukonweni bya xona hi ya ku tshameni hi ya vukonweni bya xona hi karhi hi ku Xikwembu xa hina xa hi rhandza. Ni lava mi tshamiseka kwala mi nga kona, mi lava mi ya mi ya lunghisa switsalo swa n'wina, ni lava mi ya mi ya rhamba vamakhelwani mi ku heyi awara liya ya ntshunxeko se yi fikini, a yeneni ya ya twa rito ra Xikwembu. Makhi mi nga tsandzeki, a hi tekeni tibuku ta hina to tsalela ka tona, hi teka tibibele ta hina to tsalela ka tona. Ni rhandza ku vula ku awara leyiwani mi nge ti soli ku va mi tshamela aka xitixi xa Jesus FM. Rhandza ku xaweta vanhu hinkwavo ni ri tshamisani sweswo loko n'wana ni kana n'wi vona karhi a tsutsuma a ya ya teka kofi a endla tiya ku hayi na ku tshunela teka vuyani na ku endla mati yo hisa ni chela kofi ni chela masi ya mina ni chela hinkwaswo leswaku ni ta tshama exitichini ni yingisela. A hi tshamisani sweswo loko hi karhi hi lunghisa switalo swa hina, hi karhi hi lunghisa maphepho ya hina ya tsalela ka wona, i nge hi ku Africa will be saved i risimu leri hi nga ta va hi karhi hi famba hi rona. Go with the instruments, Tan Tokozo Ndlovu. Africa will be saved.

tshama eSiria aka ari na munhu nga ku na swivona vaka va hlevelana va ku hey phela ku na munhu sandza va tumbele hi makhumbi va le ndhaka makhumbi va la ku yi herisa loko va ka va ndlisa sweswo i nga ku na swivona va karhi va hlometela ndhaka makhumbi loko va ku haha va kuma wa ku na nchumu maSiria ma kona va kumbexana va tumbele ndhaka mixaxa loko va va cheka va kuma ku a mixaxeni a ku na munhu va siye swilo hinkwaswo va tsutsuma a va nga tsutsumi hi mhaka kwa ku ri na huwa leyi a yi karhi ya ntiyiso mara ku ri na huwa leyi sukaku yi ri karhi ri tilweni yi twakala tindleveni ta vona leswaku va sukela leswi xikwembu va sukela vana va xikwembu va va ta take over vavanuna lava mune a va lo rejectiwa a va lo tsan'wiwa hi vanhu mara va teka goza ni la ku vulavula na munhu la nga lo tshama kwalani u la ku yingisela ka Jesaro u ri ku na vanhu lava nga ni tshika ku na vanhu lava nga busy na vutomi bya mina ku na vanhu lava nga ku ni hleveni ku na vanhu lava nga ku va nga busy va lava ku mina ni tshama ni karhi ni fela na vana va mina ni la ku mi byela ku na xikwembu lexi endlaku huwa etindleveni ta valala ku na xikwembu lexi hi fambaku na xona xi nga famba na vanhu na lava mune xi kona laha namuntlha tekani goza mi tlakuka ka xiyimo xexo mi yima mu ka ni fambi ni ri nexe ni famba na xikwembu xa matimba laha fambaku na xikwembu a nga khomisiwi tingana laha fambaku na xikwembu xikwembu xi tshama xi kha xi n'wi hlayisa vavanuna lavawani hi mhaka ku yima ka vona ka ku famba ka vona xikwembu a xo boheka ku va hlayisa a xo boheka ku va sirhelela bibele yi ri va fika va nghena emixaxeni ya vaSiriya va nghena ndlu yo sungula va teka leswi va tekaka swona va teka swakudya va dya va teka swimbalo hinkwaswo leswi a swi ri kona va teka misuku na tisilivhera va teka va ya tumbeta a ni hleketa ku swi ta va swi herini bibele yi ri a va hetelanga ka yindlu yo sungula bibele yi ri loko va hete ku teka ka yindlu yo sungula va nghena ka yin'wanyana va teka swizwe va teka swilo swa velu va teka tinsuku na tisilivhere va teka hinkwaswo leswi a swi ta va pfuna ndleleni va ya dya va teka va tumbeta bibele yi ri loko va heta va nghena ka tiyindlu tin'wana va teka na swilo leswi va nga swi teka bibele rifuwo hinkwaro a ri ra vavanuna lava rifuwo leri a ri tangi hi mhaka ya ku tshama ri te hi mhaka ku vulavula leswaku why hi fane hi tshama la hi fa a vuton'wini swa n'wina a ku na nchumu lowu nga ta cinca apantile mi teka goza ra ku se ni karhele hikuva xisiwana ni karhele hikuva hi xihlekiso aka community munhu un'wana na un'wana loko u lava ku vulavula i vulavula hi vana va mina loko munhu un'wana na un'wana loko u lava ku hleva u hleva ndyangu wa mina mo fane mi yima namuntlha mu ku namuntlha ni karhele ni lava ku teka goza ni ya ka Yesu Yesu la nga na vutomi ni lava ku teka goza ni ya ka Yesu la kota ku tshuxa mindzwalo i Yesu ntsena la nga kota ku tshuxa mindzwalo vanhu va tsandzeka mara xikwembu a xi tsandzeki bibele ri a ni tsandziwi hi nchumu ni kota ku endla swilo hinkwaswo evuton'wini bya n'wina na namuntlha na mirhambo va makwerhu na mirhambo va bava mi karhi mi ni twa van'wani mi le swibedhlele van'wani mi le ka swiyimo swo tika van'wani mi le kusuhi mi ku ni lava ku herisa vutomi bya n'wina yimani nyana ni lava ku mi rhamba ku a hi tekeni goza hi ya zama Yesu Yesu loyi wa swi kota a nga tsandziwi hi nchumu loko mi tlakuka mi yima mi ya ka yena bibele yi ri u ta hi amukela u ta fika a hi tekela mindzwalo ya hina leyo tika a hi nyika joko ra hina ra yena ro olova vavanuna lava va ku hi karhele ku tshama ka xiyimo lexi hi languta ku fa hi yimela ku fa na n'wina lava ku mi byela mi tlele kwala xibedhlele mi nga kona mi tlele kwala ka

0: dyambu ya nani ka yena mita ka yena Yesu anga fani na vanhu loko mita ka yena u pfula mavoko akutanani vana va mina vanhu va pfula mavoko va tlhe va jika hi tikhona va vulavula Yesu loko a tita ka yena wa hi rivalela wa hi hlantswa wa hi basisa my message wa mina namhlanje madyambu akuminga tshame takukani mbiya ka Yesu takukani miteka goza hiku ku tshama ka n'wina a ku nge mbuyerisi nchumu hi ku rifu ri tata hambi mi lo tshama mara loko mi tlakuka loko nala valala va ponisa vutomi bya n'wina ku ta va ku ri vumbhoni loko va mi dlaya still a mi luzekeli nchumu hi ku mi yimela rifu mara leswi ni xi tivaku i ku n'wana na un'wanyana laha tlakukaku a ya ka Yesu Yesu a nge pfuka n'wi khomisa tingana kuna Yesu na mutlhana madyambu mi nga yaku ka yena mi tlakuka hi ku Yesu loyi wa swi kota van'wani vayingiseri va la ku ni 12 kwala mi nga kona la khongela la vayingiseri hi nga siya teka tinqingho hi nga siya teka ti-voice note la ku endla xikhongelo hi ta va yi karhi ya teka ti-voice note 060-8875-942 hi ta yeka yi teka ti-voice note ti-voice call van'wani mi ta mi ka mi texa kwala ka WhatsApp mi ka mi yi siya ni nga si khongela no khongela ti-call ti le ku ngheni hi nga hi teka n'wani khongela lava yingiseri before hi teka ti-call Father, in the name of Jesus, we thank you, the Spirit of the Living God. Munu wana wana na tori tuleru wana. Shkwembu arifikiri mirisambewu. Enta ka buto mzayena. Arifikiri mirisambewu. Enta ka suyumo inkwasu lesi nga afa. Baba na konge leso kushkwembu. Muna mitsembe kile. Muna masikota. Muingizeru wana wanyani. Langa ka shiimo. Shan shokono. Shokono wagu pumala. Shokono wagu tsamanda uingwe. Ungari na kuya mahlweni ni ri loko a hi ta ku twa rito leriwani a tlakuki a ta ka goza leswaku vutomi bya vona swi ta kota ku cinca vava n'wina ya swi tiva ku mi tshembekile n'wina ya swi tiva ku mi kahle n'wina ya swi tiva ka mi tsandzi nchumu bibele ya xikwembu loko hi twa rito leriwani hi na hi olovisa timbilu ta hina xikwembu n'wina ma hi twa n'wina ma hi olovisela evitweni ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta xikwembu hi rheta ku mi khensa hi rheta ku mi zonisa evitani ra matimba ra Yesu amen a hi tekeni ti-call hi ta va hi karhi hi teka ti-calls 060-8875-942 hi ta va hi karhi hi teka na ti-voice note foyinani muyingiseri mi ni byela ku mi kateka mi ri kwini GCR FM
1: ahe minjhani
0: hi kona minjhani
1: hi hlayisekile
0: amen
1: vafundisi
0: eye mani
1: tekani mi ri kona minkarhi hinkwayo hina hi kumeka hi va kahle ene hi kumeka hi hanyile hi tlhela hi dyondza hi tlhela hi kumeka hi va kahle u rhula ku kona loko mi heta ku dyondzisa
0: amen
1: mi tlhela mi khesa siku ra namuntlha siku ra n'wina xikwembu a swi mi katekisi a sikwini ra namuntlha mi tlhela mi lava ku kombelanyana ku rivaleriwa ku na mibyalanyana van'wanyana va ku a ni kuti loko u kha yi mi kombelela mi kombelela kokwani mikombe mifundhisi Daniele mikombe la ka n'wabyekubyeku ku xikwembu a swi langeteleli masiku ya ku hanya
0: amen
1: mani na mhana Lucas kwala blokitiri ka mininginiki
0: mhana Lucas
1: katekisi vafundhisi
0: hi khensile mhana Lucas ka mininginiki swa block 3 xikwembu xi mi katekisa impela
1: mi khensile
0: a yi ngheneni vayingiseri mhana Lucas va ri xikwembu a xi hi katekisi ti-voice note hi ta va yi karhi hi ti teka hi ta va yi karhi hi teka ti-voice note hi ta va yi karhi hi teka ti-cost ta vayingiseri a hi veleni 060-8875-942 GCR FM
2: mfundhisi
0: ahee
2: na mina mhaka ya n'wina yi ni telesi na swin'wanyana loko mi ka mi vulavula mi ku loko wo suka kwalano u ya kun'wanyana swi nga antswo na mina ni sungule xibindzwani nyana laniwani ni ta kota ku zamazamanyana mani loko a mo xi katekisa
0: hi swona ku tlakuka n'wini mi khongelela bava vitani ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta xikwembu n'wina mi backup-a vanhu lava tekaku goza bava va teke goza ra ku endla bindzu ra vona xikwembu hi vavula mikateko ka bindzu leriwani a hi vulavula

0: tomo bindzula ya vona a ri attract ti custom leti ti nga ta endla ku bindzula ri kula va vanhu va vulaka ku bindzula ri a ri kuli va ta kota ku yima va vulaka ku xikwembu ni lo teka goza n'wina mi va tlhelweni ra mina va va ni khongela leswaku va na tlhelweni ra vona eka ku teka ka goza ka vona ku sungula business xikwembu a ri kule hi vito ra matimba ra Yesu amen.
1: Amen.
0: Ari kurini xikombu xa hina xitsembekile. Sho lava vanhu vo teka goza, goza leri mi nga ri teka ri ta ndla ku bindzula ngori kula. Jisare femba ingiseri, iPhone 9. Ni dzolena ibalabuleni. Ai balabuleni kwala ka Jisare mi ndzela ku mikateka miri kwini. Xikombu xa hina xi pfuna xi katekisa Jisare FM.
2: Pasa Bengani.
0: Aye.
2: Ba fudi nendo hosi.
0: Hi hlayisekini mfundisi nwa minjani.
2: Ah, Jehovah hosi.
0: Amen.
2: Ku teka goza swi na matimba.
0: Amen.
2: Ku teka goza ku na swa matimba mahlweni.
0: Halleluya.
2: Mara loko tshama ku hatshuma xin'we xi nga ndlekaka.
0: A ku neke nchumu ku tshama ka hina vavanuna lavawani mfundhisi va ri loko hi tshama la hi to fa. Mara swantswa hi teka goza loko va ponisa vutomi bya hina hi ta pona. Loko va hi dlaya hi ta fa already hi fe khale.
2: Ai namtena n'wasati loyi a nga kuva khale a vabya mavabyi ya ngati.
0: Amen.
2: Hi lo teka goza ku va a tlakukile.
0: Halleluya. Halleluya. Halleluya.
2: Loko a nga tlakukangi a ta nga holangi.
0: Halleluya.
2: Se a hi tekeni goza ka swimi swi hlanganaka na swona swa matimba swona mahlweni.
0: Ku tshama ka hina a ku nge hi pfuni nchumu. Ku tshama ka hina.
2: Hi nga languti swiyimo a hi languteni laha hi fanekele hi ya ku hi ya kona.
0: Halleluya.
2: Ha na khensa mfundhisi wa mina yana ni mahlweni.
0: Hi khensa swinene ku hlohloteriwa.
2: Hi khensa swa matimba swi endleni.
0: Halleluya.
2: Halleluya.
0: Va ri ku teka goza swi na matimba. Jisare FM 060-8875-942. A yeneni va yingiseri a hi vulavuleni hi teka goza. Ku teka goza swi na matimba. Muyingiseri wa ri ku teka goza swi na matimba. Jisare FM.
3: Aye riperi lava xiumi mfundhisei.
0: Aye mani.
3: Ni pfukile.
0: Hi hlayisekile nguna minjani.
3: Ni pfukile.
0: Amen.
3: Aye na mina ni khesa rito ra n'wina.
0: Amen.
3: Ku ri vulavula ri ku laha ku nga na huwa ku na ku humelela.
0: Halleluya.
3: Hina vanhu vo tala loko hi ka hi beriwa tihuwa kumbexani hi ka hi vulavuriwa ha ti hlamulela hi hexe.
0: Halleluya.
3: Vula ku ta ku hi tinyika timbilu letiya to loko va ka va ni vulavula so swi vula ku ri swin'wana swi le ku endlekeni.
0: Halleluya.
3: Swi to va swi nga si za swi fika emavokweni ya mina. Na loko munhu a vulavula yinini hi mbilu ni ti byela ni ku hayi vhele swi vula ku swi le ku endleni. Ndlana yivukulu movha lowu nga yima ntsena yivukula lowu fambaku.
0: Halleluya.
3: A swi lava ku ta ku hi tiyisela hi swi tiva ku fana na namuntlha mi nga hi dyondzisa mi ku laha ku nga na huwa ku na ku humelela. Loko swilo swi endleka hi nga tali ku ri hi tiyimelela hi ti hlamulela swi lava ku ta ku munhu a miyela a langutisa hi matihlo hi mhaka yo sweswiwani hina hi hava nkarhi wo hi ti lwela hi hexe hi na mulweri loyi a fanelaku a hi lwela.
0: U ri nyimpi a ya n'wina nyimpi ya xikwembu nyimpi ya mina xikwembu xi ri nyimpi leyi a ya n'wina ya xikwembu n'wina mo fane mi teka goza mi teka timhaka ta n'wina mi ti yisa ka xikwembu.
3: Hi swona ni problem mina ni khoma bibili leya xivhenda leya xichangani no zamazama ku ri ni vulavula hi xona.
0: Ha hosi hosi yi ta mi pfuna mhani mi ta ze na yena yi ta ze hi hi pfuna hi kota ku va na tibibele ta xivhenda hi ta tihlaya hinkwato loko hosi yi hi pfunini mi ta yi twa hi karhi hi vulavula xivhenda hi karhi hi tihlaya.
3: Hayi khesile khesa rito ra n'wina yana ni mahlweni mi ka mi hi dyondzisa mi tatisa leswi hi nga swi kuma le kerekeni mi tlhe mi vuya mi hi tatisa
0: amenta
3: swi hi khoma kahle.
0: Ni vulavula na mani mani?
3: I Mashutu Gracious Mphephu kusuka la River Plazas ka vukosi bya ka Kubayi.
0: Hi khensile mali Mashutu hi khensile xikombu xi mi katekisa.
3: Thank
0: you. River Plus na yena yi ku a yi n'witsongo a yi ngheneni va yingiseri 060-8875-942 a yeneni a yena ti-call ta vona ti nghena ti tele mara ta ti tlanga ti-voice note GCR FM.
4: Minjhani na za wa xikwembu
0: hi kona minjhani bona ra Abel
4: khensile.
0: Amen.
4: Khensa rito ra xikwembu leri arina fever e arina ku ri no wena nkena kereke e ri tolovele ngopfu
0: ya
4: hikuva xikwembu xikwembu xikwembu xi hanyani ka ri kona mara mina ni nge swi koti ku hanya maswitamusi xikwembu xa hanya ni nga ri kona hikuva hi xona alpha and omega
0: amen
4: se xikwembu xikwembu
0: halleluya
4: wa swi lava wu swi lavi and then xikwembu loko xi vulavula na munhu loyi a yingisela xi tsaka ngopfu kambe loko munhu a nga xi yingiseli kasi swexe ku ta ba lava ya ni tlhe ni bana lava ni dyonisaka maswita ku humelela hina ni ta ba lava ya ni tlhe ni bana lava ni dyonisaka
0: halleluya
4: na xi dyonisa sweswi loko ni suka la ni ya nghena nkini ya mina ndzi ya vulavula hi n'wina sweswi mi ri mpfundhisi luyani i na matimba mi ri lavayani va na matimba se xikwembu sweswo xikwembu xa jealous a xi swi lavi sweswo xi lava hi vulavula hi xona xi ri xoxe
0: halleluya
4: a xi katsakatsiwi lexiya xikwembu xa mina
0: amen
4: leswi mi swi nga swi vulavula na mi sungule ku swi vulavula hi swona leswi a swi ri kholeka khaleni endani loko munhu a nga swi tivi kereke leswi mi swi vulavulaka
0: halleluya
4: kereke a hi ako kereke kereke kasi swa mi leswaku hi siku ra kona yesu wa nazareta come and trios angels
0: amen
4: leti a nga ta ehla na tona yena kume xikimi ku landziwa mani ku twa ku landziwa kereke ya xikwembu kereke ya xikwembu mani is my heart
0: amen ke so khlohloteriwa xikwembu a xi mpfuni xi mi katekisa na n'wina
4: ni kete swinene ni kete swinene a swi vitani ni le ka n'wina
0: i cancel n'wina yi tlanga voice note ya mingiseri
5: ri pelile muhaxi kumbe ni ta vula ku na vafundhisi kwalano matsalwa hi le ku matweni ma le ku hlayiweni a ni ta kombela ku hinkwenu ha ha yingisele ka wona matsalwa ma madyambu masiku ra namuntlha hi hanya hi wona hi ti aka hi wona xa vuyelelisa mani ka rixaka ra hina vanhu hi khesa vona mpfundhisi va hi hlavalava va hi hlayelaka wona matsalwa lama va hi chumayelelaka wona matsalwa lama matsalwa lama loko ho ya hi ku ya hi hanya hi ku hi hanya hi wona impela hi nga hanyela ku nga heriko a khesa vafundhisi khomisantano a ma ri na Johnson Mangongoza kwala ka xikokwani
0: hi khensile tatana Johnson Mangongoza kwala ka xikokwani 060-8875-942 a hi veneni i ka ri banqingo i ka ri set voice note i nge i tlanga i teka voice note ya mingiseri i nge i teka voice note ya mingiseri xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa
6: minjhani muhaxi na mfundhisi eyi mfundhisi namuntlha mi ni endlele siku
0: amen
6: mativa a ku ri na tihuwa tin'wani mativa mara ni vuye ni tirhefa ivi ni miyela va rhuketela kambe mina a ni zangi ni hlamula rito namuntlha ix mativa mi ni tlhome tisiva ni mile tisiva hi la ka n'wina loko mi hi dyondzisini swinene
0: amen
6: onge na munhu loyi namuntlha a kha ni vangela tihuwa loko a ni twa ni rhekhoda hi ndlela leyi i ta vhe a swi vona ku hi xihisa lexi na xikwembu mfundhisi yana ni mahlweni mi kha mi hi dyondzisa mi nga heli matimba na sande leyi taku vuyani loko munhu a nga hanyi swona i ta za a hanya swona ha ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi sihendani mapuve block 18 khatsa a hi heni muhaxi
0: Billy Ocean i n'we hi teka voice note ya mingiseri i teka voice call ya mingiseri a ye mingiseri
7: ahiahi pukini mfundhisi
0: hi hlayisekini ku na minjhani
7: hi pukini mani I know hi khesa dyondzo leyi mi nga hi dyondzisa yona ka siku ra namuntlha mani
0: amen
7: hi hi dyondzisaku xikwembu himpela a xi tsandzi hi nchumu
0: halleluya
7: loko munhu wo yingisa rito ivi a endla hayi xikwembu xi n'wi nyika matimba lamanene
0: halleluya
7: pela vakulukumba lava a va cukumetiwini tikweni va nga tivi va tsandza yini va tibyela ku va lovini mara hikuva munhu a hleketa ku xikwembu lani ya wu kona xi ta ni pfuna hi ku ni fini loyi a ni nga kona a ho ni ya kweleni ya vona ku xikwembu xi ta ni ndlela yini
0: halleluya
7: himpela xikwembu xi pfune swinene xi pfuna va vanhu lava tiko a ri nga ha va tekeli enhlokweni
0: hi ku teka goza
7: hi komba kahle ku na hina loko ku atikweni impela wa wa tekeliwi enhlokweni swi tivi hi kona lwa ku tekelaku enhlokweni wo tlula vanhu lava
0: haleluya
7: Xikwembu a xi hi cukumeti
0: haleluya
7: hi rhandza hinkwenu si a hi ti tekelisi enhlokweni hi fana na munhu loyi a nga voni a nga huwelela ivi Yesu a za a n'wi twa ivi a n'wi ndlaku a vona
0: lava
7: vanhu a va cukumetiwini tikweni mara hi ku tshemba Xikwembu ka yini va ya wina nyimpi yo chavisa leyi a va nga ta yi wina loko Xikwembu xi nga ri kona
0: le a yi tsandza vona lava nga va cukumeta
7: ma swi vona ku tshemba Xikwembu se hi ku kumisa ni ta ku a hi tshembeni Xikwembu ntsena
0: ni vulavula na mani bava
7: hi loko u tshemba Xikwembu ntsena swilo swa hina swi ta famba kahle
0: amen
7: kesini vafundhisi no. Yena ni mahlweni minkarhi mi hi dyondzisa mi hi pfuna ku ya mahlweni
0: ni vulavula na mani
7: hi swilo swa layoni la ka ngove la
0: swilo swa nghala la ka ngove la hi khensile swilo swa layoni ka la nghala hi swona hi khensile vayingiseri va ri swilo swa ngala swa layoni hi vayingiseri lava kulukuma va GCR INN 060 8875 942 n'wi teka call ya mingiseri n'wi teka call ya mingiseri halleluya mingiseri GCR FM amen hi hlayisekini ku na minjhani amen
8: ni tsakisiwa hi rito ra ku laha swi nga na huwa ku na ku miyele ku na ku humelela
0: amen
8: munhu u fane a teka goza nkarhi na nkarhi wolowo
0: halleluya
8: hlayisekana swinene
0: i khensini ni vulavula na mani
8: i baloyi
0: a khensini tatana baloyi Xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa huwa a yi vuli nchumu yo vula ku ku na swin'wana swi lava ku endleka 060 8875 942 060 8875 942 INN GCR FM a hi vulavuleni ni kona namuntlha GCR FM amen ahe
9: hayi no mi ni vuleni ka swona
0: halleluya
9: laha kahlekahle ku na mapapa ku pfula ni vula swona ngopfu la ku nga na mapapa ku la ku na mpfula ku nga na huwa ku na ku humelela
0: halleluya
9: a hi hundzulukeni hi matlhelo hinkwawo languta hala na hala vona ku ri Jehovha yi le kwile a nga kota ku rhula ndzhalo handle ka hina vanhu va nyama kahlekahle hi nge swi koti mara Jehovha wa swi kota
0: hi teka goza
9: mfundhisi wa mina khisimo ri tirhi kahlekahle ra kala loko tshamini kahlekahle hi lava na rona swi nanhlekani mara a ri kuma a hi tivi ta ri kuma kwini mara hi ku hina GCR hi le ku ri tweni vanhu
0: halleluya
9: khesi swinene bava mina
0: ni vulavula na mani
9: i ntukulo ka gaveni kwala ti-aila nyagela na giyani
0: hi khensile ntukulo ka gaveni kwala ti-a ya giyani Xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa Xikwembu xi loko hi pfuneni GCR FM vayingiseri ku na meseji wa mingiseri va ri ni miyingiselaneri kwala ka ngove ka ndhuna Ephraim Makamu ka ngove i Man Grace hi khensile Man Grace Xikwembu a xi mpfuni xi mi katekisa n'wi hi hlaya ti-voice note hi hlaya message ta mayingiseri va ri powerful word Pastor Dingani may the Lord richly bless you we are blessed va ri Pastor Tiyiselani ya khensa mfundhisi Tiyiselani Xikwembu xi mi katekisa hi nge veka ri tlanga ti-voice note ta mayingiseri 060 8875 942 ayiveneni hi karhi hi nghenisa ti-call ayiveneni hi karhi hi siya ti-voice note ayiveneni hi karhi hi siya ti-message hi ta tihlaya hi ta titlanga ti-voice note ta n'wina leti mi nga ta ti siya a n'wi hi tlanga voice note ya
10: miyingiseriperile vafundhisi wa mina mina ni ta ku ya khensa Xikwembu hikwalaho ka rito ra n'wina namuntlha na madyambu namuntlha hi dyondze swikulukumba le Xikwembu a xi mi hlavutele tihlavutele ta le ka tilweni ku ya mahlweni xi tlhela xi mi katekisa mirhi happy Father's Day eka n'wina Xikwembu a xi mi katekisi xi tlhela xi mi phutsela i sesi wa ntimanyana kwala ka sikhunyana tanke
0: hi khensile sesi wa ntimanyana mikateko na ku naveleriwa happy Father's Day Xikwembu xa hina a xi mi endle tintswalo a yeleni ka rifoni va yingiseli 060 8875 942 mi byela ku mi kateka mi ri kwini rito ra Xikwembu leri mi khoma kahle mi ri kwini mi siya ti-voice note hi ta va i karhi i vulavurisana swin'we kwala ka GCR FM inge hi tlanga voice note ya miyingiseri
11: ahe mfundhisi mina ni kateka ni ri kwala ti-f no sungula ku mi yingisela ni kateki ngopfu mfundhisi Chumayelani miya mahlweni rito ra n'wana ra hanya swinene. Mina ri ni pfunile swinene ni khensile.
0: Amen. Va ri rito ra Xikwembu ra hanya swinene. Mina ri ni pfunile. Hi khensile va yingiseriwa GCR FM. A yeneni hi karhi hi siya ti-voice note i nge ni hlaya meseji wa muyingiseri va ri ni ri muyingisana ni ri kwala ka mititi Alten mfundhisi ha na hanya hi rito ra n'wina i se sirhulani va ri danko va khensile so va ri va khensa se sirhulani kwala ka mititi va ri va yingisela rito leri ra Xikwembu va ri kwala ka mititi va ri ra hi hanyisa rito leriwani a yeni ni karhi hi fowuna vayingiseri 060-887-5942. Hi ku tshama kan'we vavanuna lava va ri swa fana loko hi tshama laha hi ta lova kambe loko ho tlakuka hi ya kwale mixaxeni ya masiriya loko va hi ponisa hi ta pona loko va hi dlaya hi ta va hi fini already hi fe khale i nge hi teka voice note ya miyingiseri
12: ripirini mfundhisi rito ra n'wina ri ni khome kahle ngopfu namuntlha laha vo ngo laha ku nga na huwa ku na ku humelela laha ku nga na huwa na ku humelela siningoka ri ka hina vanhu a hi tiyisileni hi tiyisa rito ra Xikwembu leswi ri vulaka swona swa ku loko ho yingisela Xikwembu ivi hi endla leswi ri vulaka swo rito ra Xikwembu hi ta humelela na hina hi ta humelela hi ri vanhu so rito ra Xikwembu ra n'wina namuntlha mfundhisi Dingana ri hi khome kahle ngopfu emizamani kheti makari nge bayola ka thomo a pavementeni a hansi ka vukosi bya ka xivedi inkomo mfundhisi
0: hi khensile tatana makari yingi kwala ka thomo pavementeni va ku rito lera Xikwembu ri yi khome kahle ngopfu Xikwembu a xi mi pfuni hi xi mi katekisa hi n'we hlaya meseji wa muyingiseri hi ri minjhani muhaxi mfundhisi wa hina khomisani sweswo ni mile okay xichanga xa vona xi tshamisekanga khomisani sweswo ka n'wina mfundhisi mi dyondzisa swinene ni kombela mi vuya eka sunday leyi taku mi ni endlele siku happy father's day a ku ri Billy Oxen ximbinyani kwala mugangeni wa hosisi ya ndhani mapuve block 18 munhu wo rhandza wo zonda huwa hi khensile tatana Billy hi lava nga yi foyinela miyingiseri va tlhe va vuya kambe hi meseji GCR FM ya mamukela
13: ahe vafundhisi ni vona ina yini yi yimile vafundhisi
0: Amen.
13: Ya mi endzile.
0: Hallelujah.
13: Mi endzile vafundhisi leswo Xikwembu u vuya xi nghena hi mpela xi tlhe xi nghena na le ngatini ya n'wina vuya xi nghena na le ndzeni ka n'wina xi ti byela ku mi lava ku ta ku a tirha hi mina.
0: Amen.
13: Mata mi endzile mhaka Xikwembu a xi mi katekisi mi vuya mi mi vhikile ntaku ntsena mi ta vuya masiku hinkwawo.
0: Hallelujah, I can see it.
13: Mana Lucas
0: ya khensa vuyelelani mana Lucas lo vanga phone tlhana ni ti phindaphinda ko tala hallelujah i nge hi teka hi n'wi vona voice message wa miyingiseri i ri hi kateka hi ri kwala ka mapuve i Abel na Joyce Thondolo amen ya khensa tatana Abel na man Joyce kwala ka mapuve va ri hi le ku katekeni rito ra Xikwembu ri ri va vonana lava lo teka goza loko va teka goza swiyimo hinkwaswo swi boheka ku cinca loko va karhi va famba a va nga fambi va ri voxe a ku ri na huwa ya masocha lamakulukumba ku ri na huwa ra vutho na tikalichi leti a ti va etika ti va backup vasiriya va sungula ku huma emixaxeni va ku heyi ku ta va lala lamakulukumba va tela ku ta herisa loko mi teka goza Xikwembu xi famba na n'wina loko mi teka goza Xikwembu xi yima na n'wina n'we hlaya meseji wa miyingiseri va riperile mfundhisi wa hina hi khensa ku va mi ve xizwe lexi nga tirhiseka eka madyambu ya siku ra namuntlha happy father's day i mhana yo lixa kwala risinga hi khensile mhana yo lixa kwala risinga va ri hi khensa ku va mi ve xizwe xo tirhiseka namuntlha na madyambu i nge hi tlanga voice note ya miyingiseri 060-8875-942 mi siya ti-voice note kumbe mi siya timeseji leti hi nga ta ti hlaya hi tlhe hi titlanga ti-voice note ta kona kumbe mi fowuna ka nomboro yeleyo ya WhatsApp hi ta teka call ya n'wina hi vulavula na n'wina.
14: Terini mfundhisi wa mina ha mina u lava ku khensa na ku mi byela ku a hi kateka kahle hi ri kwala ka xikukwana hi le vukatekeni rito ra n'wina ra hi katekisa swinene mama Albi kwala ka xikukwana inkomu.
0: Hi khensile mama Albi kwala ka xikukwana va ri hi le vukatekeni hi ri kwala ka xikukwana hi le vukatekeni hi ri kwala ka xikukwana 0608875942 n'wiyingisele u ri ni khensa rito ra matimba nandzo wa hosi n'wa magoda Kate kwala ka mphambo hi mina n'wa magoda Kate kwala ka mphambo va ri hi le kukatekeni hi khensa rito ra matimba a yeleni va yingiseri a yeleni va yingiseri hi karhi hi siya ti-voice note hi karhi hi siya ti-WhatsApp messages hi ta tihlaya kwala ka kona va ri teka goza u ya mahlweni loko u teka goza xikwembu xi ta famba na wena a xi nge ku tshiki a xi nge ku cukumeti vavanuna lavo lo teka goza xikwembu xi famba na vona.

0: Minga veti miti tsika. Minga veti miku siyeri ni ngwina. Aku siyela nchumu. So laba ngwina mitlakuka. Anda kukutuwa ritu leruani. Nitsakisa ipapo wala ngangela bako mfundisi. Mina nisungule shpaza. Nisungule shpaza. Hima kaku. Anangata tsama ninguta. Swilo leswi swi nga ku endlekela ndyangwini wa mina, ni boheka ku sungula xiphaza leswaku ni ta kota ku antswisa vutomi bya n'wina na n'wina kwala mi nga kona. Loko mo teka goza ntsena mi sungula ku ti languta evuton'wini bya n'wina, swiyimo xa n'wina xi nge cinci hi ku tshama, xiyimo xa n'wina xi nge cinci hi ku gungula, xiyimo xa n'wina xi ta cinca ntsena loko mi tlakuka mi teka goza. Tekani goza mi endla bindzu rero. Tekani goza mi aka Yesu mi karhi mi n'wi byela hinkwaswo leswi mi karhataku. Yesu u ri ni ta mi rhulela, ni ta mi rhulela ku tikeriwa ka n'wina, ni ta mi nyika joko leri olovaku. Vavanuna lava mune vo lo karhala ku tshama va rindzela rifu va ku swa fana loko hi tshama la hi ta fa. Swantshwa hi teka goza hi ya mahlweni hi aka mixaxa ya masiriya. Loko va hi ponisa hi ta pona. Loko va hi dlaya hi ta va fa. Mara swo fana loko va hi dlayini va hi fe khale a ka ha ri na nchumu lexi hi nga xi tshamela. I nga hi tlanga voice note ya miyingiseri hi twa ku miyingiseri u ri yini la nga kona.
1: Mfundhisi wa hina emadyambu lamanene a no la ta vutisa mani, xana ma katekisa munhu loko a xavisa mbangi a kha a nghena kereke mara a ri ku i na bindzu a vula ro xavisa mbangi, ma katekisa na sweswo ma taleni mina kwala Venda?
0: Nchumu wana un'wanyani lowu fika ku onhela munhu avuton'wini a hi nge katekisi. Swi fana loko hi katekisa munhu la nga khoma mukwana a ku ni katekiseleli mukwana loyi ni ya ku dlayeka munhu, a hi nge swi endli sweswo. Hi katekisa mabindzu lama ma nga fikeki ma onhela vanhu van'wanyani kumbe ma fika ma cinca mihleketo ya vanhu van'wanyani kumbe ma cinca hinkwaswo. Xivutiso xa n'wina hi xitwini xikomba xi mi pfuni xi mi katekisa kuma ni bindzu leri nga ta kota ku vuyerisa vanhu van'wanyana ri nga faki vutomi bya vona nghozini kumbe ri va faka ka ti-addiction leti va nga ta tsandzeka ku huma aka tona. Africa will be saved hi risimu leri hi fambaku hi rona, risimu ra ntokozo. Mingiseri
2: ahe papa
0: ahe
2: na mitwa no pfalerisa sweswi endani na vula swona leri rito leri a mi karhi mi dombisa ne ri dzikile
0: amen.
2: No meta ku ri mi lava ta katekisiwa yini kambe mi ri mi vulavurile ene katekisana laha swi nga laha swi faneke kona and no one come to ask you mi katekisa yini leswi mi khongelaka swona kwalano. God send you mi katekisa munhu ku ri mi katekisa mani u endlisa ku yini yena hi yena nga ta na vutihlamuleri. N'wina endlile ntirho wa n'wina ni ta khensa na khensa ya revelation
0: amen. Hi khensile papa himpela xikwembu himpela hi xona xi katekisaku. Hina ntsena hi katekisa swilo leswi swi nga ta vuyerisa vanhu, swilo leswi nga ta ka swi nga teki mihleketo ya vanhu yi huma kumbe yi tisa ti-addiction leti nga ta tsandzeka ku ti huma ku huma ka tona. Xikwembu xa hina a xi hi pfuneni xi hi katekisa. Hi marito ya mina yo hetelela rhandza ku khensa eka vayingiseri, rhandza ku khensa eka vanhu hinkwavo lava va nga teka nkarhi eka siku rera wa tatana va yingisela xitixile xa GCR va yingisela awara leya ntshunxeko. Hi mpela tintswalo ta hosi a ti mi endle hi vunene lebyikulukumba. Xikwembu xa hina lexa Musa i nge xi nga mi tsundzuka ku ri siku ra vabava, i nge xikwembu lexa n'wi xa hina xi nga mi endla hi vukulukumba bya xona xi mi tsundzuka eka ku teka magoza ya n'wina. Loko mi karhi mi teka goza, tekani goza mi karhi mi swi tiva ku xikwembu lexiwani xi na n'wina hi minkarhi hinkwayo, xi tshembisile leswaku xi nge yi tshiki ene xi nge yi cukumeti, xi ta tshama na hina hi laha ku nga heriki. Xikwembu lexiwani xi na Musa. Vakreste vazalwani hi nga karhali ku teka magoza, a hi tekeni goza hambi swiyimo swi kha swi tika hi ya mahlweni hi teka goza hi ku Yesu loyi wa swi twa loko hina hi karhi hi vulavula. Xikwembu lexiwani xi na tintswalo, xi na Musa eka rito leri hi nga ri twa namuntlha. Vazalwani a yeneni hi ya teka magoza hi ya mahlweni hi kongoma ka Yesu, a hi tekeni magoza hi languta ka Yesu ntsena le kunga yena loyi anga yena xintshuxa evutongweni bya hina hi nga karhali ku endla leswinene hi nga karhali ku tirhela xikwembu hambi ku ri na tihuwa ta vanhu laha ti nga kona ti nga hi kavanyetaka ku hi ya mahlweni hi karhi hi tirhela xikwembu hi huma hi risimu ra worship house leri nge twarisani hosi yeso loko hi heta ka nongonoko lowani ku ta va ku nghena nongonoko wa vafundhisi listening from the scriptures lava nga ta hi teka kusuka aka awara ya nkombo ku ya fika aka awara ya nkaye laha hi nga ta va kuka ku ri na ku jikajikisano kumbexani ku rizina kusuka ematsalweni risimu ra worship house hi leri hi fambaku hi rona ri nge twarisani hosi yeso loko ri mina pastor Dingani kusuka kwala ka kereke ya FM ka Nwumankena ni ri khatsa sala ni mingisela xitixi xa GCR FM.

0: Ya, 10:30 se bekare so kahle awara ya nkombo yibile ka madamba siku ra namuntlha tani lengalela ikona ka vhiki leri hundzeke hi tshembisa leswaku hi ta tlhela hi vuya futhi vhiki leri one se hi vuyile hi veka hi fikisa sweswo ka ka sinongonoko reasoning from the scriptures sinongonoko wa kona vhela sukusela kula ka awara leyiwani ya nkombo ku ya fika kahle awara ya nkaye eka madamba siku ra namuntlha na ku tshemba leswaku ni le ka madamba siku ra namuntlha hi ta va hi ri karhi hi tiphina kahle hi ri na n'wina ka va mukhami hi twa ku ri xana ke ka nhlokomhaka ya kona yi va hi yimise ku yini ke va hi karhi hi chuka chuka lawani la hi va hi kha hi rizina ntsena loko u nga koti ku rizina la a wu koti ku va karhi u laveka kahle hi ndlela yona yaleyo karhi va ri khesa swinene vatirhikulori loko va vi na n'wina kahle kusuka leyi ka ximixweni ku za yi ta fika kahle laha ka leyi awara ya nkombo ku ya fika kahle awara ya nkaya reasoning from the scriptures inongonoko wa kona vhele kasi mina vito i Norman Jikijela tanihi tolovelo laha va ku yi ri swin'we kahle kusuka sweswi ku ya fika kahle awara liya ya nkaya laha mina na n'wina yi nga ta va yisiwa kahle hi mlambya loko a tata kahle ka ku nyika kahle nongonoko wa gospel top 20 kusuka le ka awara leya kaye ku ya fika kahle awara ya 12 eka madyambu siku ra namuntlha na namuntlha phanele yi kona laha hi vafundhisi hi tshame swin'we kwala ka lowu nongonoko risimu leri mi ri twaka landzhaku laha ku nga va mani handle ka Rebecca Malope kusuka kahle ka albamu leyi nga twiwa kahle Sabela Uzobizwa va ku nyika kahle risimu ra kahle va ku khisa mani hi ndlela yona yaleyo ka tanihi laha ni nga vula hi kona ni ku mina vito yi nomenjiki jela mi khomisa swiya na le ka Facebook mi ku Norman Jikijela kumbexana mi ku JCR mi ku Space FM va hi karhi hi hlangana kona kwalaya ka mina na n'wina va hi karhi hi tibulabulela leti na letiya na vona ku tshemba ku ri hayi na siku ra vatatana ka siku ra namuntlha ri le ku fambeni kahle swinene so far so good hala ka sayiti ra mina no ka ni nga tivi ku ka n'wina lami nga kona mi karhi mi tiphinaphina va karhi va mi endlela swin'wana na swin'wana leswi faneleke va mi endlela swona ke ni vona na vafundhisi va karhi va pfumela hi tinhloko loko hayi ra karhi ra fambafamba kahle hi ndlela yona yaleyo ka hi nga ri vali ku ri na JCR le ku rain man even if it nyikela swin'wana na swin'wana sweswi munhu a nga ta kota ku va karhi a nyikela swona a swi bohi ku loko va ku halawani ku laveka nyama u ya na homu wa ya na nenge wa homu u va u provide-ini na wena kwalaya swa swi nga fani hi ndlela yona yaleyola loko langutisa nkarhi wa kona kotara tsena timinetse va karhi suka awara nkombo hi bile laha mina na n'wina tanihi la ni nga koxometa hi kona ku hi ta hambana le ka awara ya nkaye loko vafundhisi hayi va kona vafundhisi ni tshame na vona kwalawani munhu rhanga jika ni ku loko ni vuya to tala mi ta va karhi mi titwa
1: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona yi hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i tikumela 30,000 rand kasi leyi yi sukula ka malembe ya 18 ku ya nghina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand 100 rand i tikumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hi na family plan leyi khavhara ku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghina eka 84 kasi loko u hakela 200 rand u tikumela 10,000 rand loko u hakela 250 u tikumela 15,000 rand kasi 350 u tikumela 20,000 rand 400 rand u tikumela 30,000 rand na swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya nghina ka 64 kasi va kusuka eka 65 ku ya nghina ka 84 u hakela 220 u tikumela 10,000 rand 270 u tikumela 15,000 rand kasi 370 u tikumela 20,000 rand kasi 420 u tikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refra xitshuketani i 6 months eka refra mhangu wa movha ku hava waiting period loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757 i nga tlhela u yi sendela email eka admin@shibasa.co.za
2: hip hip hooray tlangela tu wa malembe na la dumadwe gyana malamlele imi tsengu ili hansi hansi kuwa ekensa wa sekretari ba hina kwa mi sekretari ili tetu wa malembe kwa tikumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters hii 369.90 active white cabinet combo leifamba una cabinet basin na shivoni hii 1299.90 kuma ekonye 12,000 BTU hii 5,399 tutuma sweishi hivu specially chef ya makumi 31 May 2026 na tuma where you say and score.

0: Alright, okay. Bekari wisa shwesho vele laka nongonoko. Reasoning from the scriptures in lela yona. Yale ikalu kulong saka rokona vele. Ima kumembe ritena tibinets. Iberkari soka atle awara. Yankombo yibile. Nwana kutembo leso kuru. Nwana nwana langa kono sushu wadu imile lukula tatuwa kuri. Ika shoko maka ya sikurana mutla. Iberkari hibula bula hiyeniki. Tamsa mshwesho vele mteka shotala. Nosotala laka shwana vele. Makara mtsine laka atle. Kanta wakana mnika atle. Shoko maka kuri kama jamba sikurana mutla. Hitaba irkari hibula bula hiyini. La waku topic iko na vele yimi ndlela lela landzelaka Christ Jesus come into the world to save sinners sweswi mika swikuma kahle kwala ka Timothy wa kusungula chapter 1 verse 15 and then kuba na swivutiso vele vaku the world to save sinners. Jesus come into the world to save sinners, and then vaku number 1, who are the sinners? Number 2, what did the Christ do to save the sinners? And then number 3, what must the sinners to do to be saved? Number 4, what will happen to the unsaved sinners? Ileswi nga ta vhari kari vhalavula hiswona eka madambu ya siku ra namutla. No vona ku tshemba leswaku ri vafundhisi va mina va ta va karhi va hi tlhatlhela yona kahle ku ri xana ki yi va yi swi yimisise swisweswo kumbexana hi Xitsonga yi va yi yimise ku yiniki. Se kambe sweswiwani ta va karhi ni mi tivisa ku ri xana muxana va ti tivisa ku ri namutlha ni ta va ni ri na mani na mani na mani swi kahle leswaku ri un'wana n'wana va karhi a ti vulavulela kahle hi yexe. Ni ta sungula hala vokweni ra mina ra xinene. Riperile mfundisi. Oh, okay. Wale mpulela. Yeah, riperile.
1: Ahe, na washumi.
0: Ahe.
1: Mfugile.
0: Ina mfugile sinene ingobona.
1: Mfugile sinene.
0: Ahe.
1: Ni kensa kunyikuwa nkari woti tivisa. Akaba ingisiri ngofu ngofu. Lava bongo yukuma na muntla. Waku imani ya lui. Se minan tlabzani. Ni sukalati kwenra jitelani.
0: Yeah.
1: Ni un'wana wa varhangeri aka vukhongeri bya Xikreste. A ni tangi la ku ta yimela lexi hi ngo I kereke ya la ni khongelaka kona, mara ni tele ku ta yimela ripfumelo ra Xikreste ri angarhelaka na laha n'wina mi khongelaka kona loko ku ri ku mi le ka Xikreste.
0: Yeah.
1: Se ni tele ku yimela Xikreste ku nga ri denomination kereke leyi ni kumeka ku ni ri ka yona. Mi ni kumeka aka HMCI.
0: Yeah.
1: A ni telangi ku yimela kereke ya HMCI, mara ni yimela ripfumelo ra Xikreste. Sweswo swi ri hinkwerhu. Mintlawa ya vukreste yi ri a hi vulavuleni namuntlha hi mhaka leyi nga ta vulavula hi yona. Se Xikwembu xi hi pfuneni hi kota ku dyondza hi ripfumelo, ku nga ri ku dyondza hi ku kereke ya ka hina yi ri yini. A hi swi lavi aka reasoning. Hi lava ku kamba ku ri ripfumelo ra Xikreste ri ri yini. Loko ku ri ku a hi endli swona aka kereke ya ka hina a hi cinceni. Ivi na n'wina loko mi nga ri ku endleni ka swona aka kereke ya ka n'wina a hi cinceni hi vuya ka ku rito ra Xikwembu ri ri. I mhaka leyi nga tela yona namuntlha la ni kesi swinene.
0: Kesi swinene na mina. Makumembere mona tsena timinete suka wara ya kombo yi nga se ba iku ane swi tivi ku ni fanele ni vitanisa ku yini. Oh, ni ku maluleke. Okay, swa vu bishop na vu yini yini hi fa hi swi vekinyana tlhela
2: na xinan'wanitsanana ni valuvalowa
0: ukulukulu
2: vatikanyana
0: yale. Alright, mamaleke ti tiviseni ka vayingiseni
2: na mfundhisi dingani vavile
0: va ta hi byela ku va vilisiwa hi yini.
2: A ni na mbuti jikijela a yo titha ku yo mbuti yo thiwa.
0: Mara sweswi okay, mo tivisa ni ta mbutisa ka ndhawu yi nga ta dya kahle
2: hi swona. Sweswi ni nga vula jikijela ni khensile i maluleke kusukala ka Malamulele na mina ni khensa nkarhi lowu ni nga na wona la ka GSR na vamakwerhu lava nga kona. A na mi boxile nhlokomhaka muhaxi nhlokomhaka ya nkoka a ni ta ku vayingiseri a va hi yingiseli kahle leyi na loko va nghena hi nghena kha hi lava ku tiva. Mhaka ya ku kombetelana ku loyi mudyohi hi nga kuma ku na we kombetela ku mudyohi loko nga swi tivi ku mudyohi xa njhani.
0: A ni tshembi ku na munhu la nga yi tshamaka dyoha laha misaveni.
2: I ntiyiso.
0: Se hi nga kombetela leyi titiwo a hi longiseni swilo swa hina swi tshamiseka hi ta kota ku loko hi famba hi ya ka tatana.
2: A ku ta fika laha ku nga ta kombeteliwi.
0: Mata ku sometimes na problem ya yini. Munhu wa swi lava ku loko a lova a hundza misaveni aya ka Xikwembu to heaven. But how you can go to heaven where you don't want to die? You must die first and then you can go to tatana.
2: Mara na mafele swi ya hi ku mfa mihlawuli leyi la ku vulavuliwa hi yona.
0: Yes, eh.
2: Ku na ku fa mi pfuka mi nga yi kona.
0: Ya. Oh, kumbe u endla leswa swo u lova u karhele ku ta kuma kha va foroma switina laha u kuma ku se a wa ha koti ku tirha. All right, okay. Hey, hey, hey.
3: I'm going to go to the house.
0: Yeah.
3: Vanhu hi xitalo va rhangisa ngopfu ti-title.
0: Oh, Mr. N Maluleke.
3: E-e, va rhangisa ti-title ta.
0: Oh, swiyimo swa vona.
3: Swiyimo swa vona.
0: Yes, na twisisa.
3: Whether I bishop or whether I ni the fact ya ku message loyi nga nikiwa wona. O fana. Ni tshame ni ya kun'wanyani. Un'wanyani va yima va nga n'wi acknowledge hi title ya yena va ku n'wi fundisa ku hayi a mi swi tivi se ni cincile. A na ha ri swona leswi mi vitaka swi se ni bishop. Correction ya
0: leyi. Munhu wa cinca munhu. Kwa ku fambeni
3: a ni the calling leti wa ta kumbexani ti office leti yi nga nikiwa tona the five old minister.
0: Yeah.
3: Se van'wani va dina va kuma tin'wanyani ta vo va ti tlhandlekela le henhla mi kuma munhu a ku i bishop, pastor, apostle, a prophet hi nkarhi wun'we se mahito weti yeleyo loko un'we adiresa un'wan'wani hi hlangana na vona kwalaa.

0: kahle munhu I yini hi ku ya rito ra xikwembu se loko hi kumeka hi ti niketela ku xopa rito ku lava ku kuma kahle kahle munhu I yini hi kuma ku munhu I moya lowu akeke andeni ka miri wa nyama na ngati munhu loyi u na lexi hi xinghezi veri I solo hi xitsonga I hika ku nga miehleketo ku nga switwi ivi na matimba lama ya molanga veri I wili matimba yo langa ni lava yini a ni lavi yini se loko hi ku ximanimani tlhabyani u file a nga ha ri kona emisaveni I va a suki ndzeni ka miri lowu wa nyama na ngati a suka na solo liya ya yena a famba se ku yiwa ka tindhawu timbirhi hi ku ya hi ku u hlawuli yini aka nkarhi wa ku va kona emisaveni se nhlokomhaka leyi a yi hi pfuneni hinkwerhu hi kota ku pfuneka loko a ha ri ndzeni ka miri wa nyama na ngati loko o za u huma I va handle ka miri hayi loko swi onheka swi onhekele makumu
1: so tsandzele makumu
0: loko ri ku swi lunghile swi lunghile makumu swi nge cinci
1: right
0: se a yini hi ya twa timhaka leti
1: right
2: ngo ni ngetela jikjela
1: kahle kahle
2: ku na timhaka teleta ta ku munhu a ku ni ta wisa loko ni fa moya a wufi munhu hi xiviri xa yena a nga fi se leswiya hi nenge ya ku wiseni etlela hi ku rhula nkarhi wun'wani van'wana ho va lumbeta loko ku ri ku hlawula ka munhu a ha ri la misaveni a ku tshamisekangi ku hava ku wisa ku wisa ka lava ta vulavula hi vona laha lava nga ta va amukelini ku ponisiwa ka xiyimo xa vudyoho se munhu u ya hanya hi laha ku nga heriki swi ya hi ku u ta hanya a ri kwihi a ku xanisekeni kumbe a ku hlayisekeni na a ni la ku ngetela
1: oh munhu wa hanya mara a ri ku xanisekeni
2: a ka ha yimini
0: leswo ku hava ku munhu u ta va kona gina nga havi kona munhu u ta va kona ku yisa hi laha ku nga ri ku na ku hela ku to hambana tindhawu laha va nga ta va va ri kona van'wani va ta va aka maxangu lama nga ta ka ma nga fiki makumu kasi van'wani va va aka ntshamiseko lowu nga ta ka wu nga ha fiki makumu ku hava ku munhu u ta kumeka va ku a nga ha ri kona munhu u ta va kona swi nga fiki amakumu a ri kona u to hambana tindhawu
1: Alright, okay. 25 minutes before 8 o'clock ngere ka hlekere. Loko ni komaka sikurala mota, anti ku hi sungula kwi. Ni ga sungula ala ximatsini, kumbe ni sungula xineneni.
2: Hayi sungula ka bishop.
1: Hi sungula ka bishop. Alright, bishop hi sungula leni mi tlhathela yona hi twa ku ri xana ke hi imse ku yini ku ya mahlweni.
0: Yeah, okay, sa xinene. Hi la nhloko mhaka inga tivisiwa hi kona. Yi kombeta ku Kriste Yesu u tile emisaveni. Xikongomelo xa yena u tele ku ta ponisa vadyohi se xo sungula I ku vadyohi i va mani lava va vitaniwaka vadyohi hayi hi vanhu hi xikwembu xikwe I vadyohi loko ho kota ku va tiva hi ta kota ku tiva ku u tele hina kumbe a nga telangi hina se ni lava hi kumeka hi ri karhi hi nga fola aka varoma varoma chapter 5 la ka va Roma chapter 5 yi ta endla ntirho wa kahle wo hi tivisa ku vadyohi I va mani va Roma chapter 5 ni lava hi kumeka hi ri karhi hi hlaya verse leyi ya 19 kumbe ni yi sungula ka 18 yona yi hlayeka hi ndlela leyi kutani ke ku kotisa leswi na ndzi wun'we wo dlayiseke vanhu hinkwavo leswaku va biwa na wona ntirho wun'we wo lulama wo endla leswaku vanhu hinkwavo va tshuxiwa va kuma vutomi naswona ku kotisa leswi lavo tala va hundzuriweke vadyohi hikwalaho ka munhu un'we la nga yingisangiki hi mukhuva wolowo hi ku yingisa ka munhu un'we vanhu lavo tala va ta hundzuriwa va va lava lulameke se verse ya 19 ya kombeta laha yi ri vanhu lavo tala va hundzuriwile va va vadyohi hikokwalaho ka munhu un'we loyi a nga yingisangiku yi kombeta vanhu lavo tala va nga hundzuriwa va va vadyohi ku nga ri hi mhaka ya swo karhi vona va nga kumeka va swi endlile yi ri hi mhaka ya ku va munhu un'we a nga yingisanga

0: endli ku vanhu lavo tala va hunduriwa va va vadyohi va va lava Yesu a teke ku ta ponisa vona va nga vadyohi. Ivi ya mahlweni yi ku hi mukhuva wolowo hi ku yingisa ka munhu un'we vanhu lavo tala va ta hunduriwa va va lava lulameke. Hi kombetiwa vanhu vambirhi laha loyi a nga yingisangiku a nga dyoha na loyi a nga yingisa. U dyohile munhu wo sungula vito ra yena i Adamu, wanuna munhu i kombetiwa a endli nandzu lowu nga endla ku hinkwavo vanhu lava sukeke ka yena va va kona emisaveni ku nga vanhu hinkwerhu va mihlovo tindzimi na tinxaka hinkwato emisaveni hi kumeke hi ri karhi hi va vadyohi hi mhaka ya nandzu wa yena. U endli nandzu a ri munhu wo sungula i tatana wa vanhu hinkwerhu emisaveni hinkwayo swi nga ri na mhaka mihlovo rixaka na ririmi leri munhu a ri vulavulaka. Vanhu hinkwerhu hi huma aka munhu un'we vito ra yena i Adamu. Se rito ri ri Adamu munhu wo sungula tata wa vanhu hinkwerhu i dyohile a nga yingisanga xidyoho xa yena xi endli ku vana va yena hinkwavo ku nga vanhu hinkwerhu hi hunduriwa hi va vadyohi. Se vadyohi i munhu un'wana na un'wana loyi a kumekaka a tile emisaveni andzhaku ka munhu wo sungula a nga Adamu. Vanhu valava hinkwavo va kumeka va se mudyohi swi olovile ku kamba ku ni mudyohi na
1: hi ndlela yihi.
0: Loko ku ri ku i na papa na mhani swi nga endla ku u ta misaveni i ti u ri mudyohi u mudyohi. Se mudyohi i munhu un'wana na un'wana loyi a nga va na papa na mhani ku kota u ta misaveni
1: hi mhaka ku obvious papa na mhani va ti after
0: Adamu. Se vanhu hinkwavo lava kumekaka ku ta ka vona i ku hlangana ka wanuna na wasati vanhu valava va tswala vadyohi
1: ni khomeni point
0: yaleyo
2: ku tatisa aka leswi mfundhisi va nga swi vula ni kombela va hi pfulela Romans 3 verse 23. Romans 3 verse 23 hinkwavo leswi va nga the same thing a swi yi ri hinkwenu hi dyohile. So ni kombela mihlayelo yona va swi twa vayingiseri va laha hi nga kona
0: va Roma chapter 3 verse ya 23 yi ri vanhu hinkwavo
2: vanhu hinkwavo jikijela vanhu hinkwavo
0: va dyohile
2: va dyohile
0: hikokwalaho ku kwetsima loko a va ku nyikiwile hi Xikwembu va ku pfumala vanhu hinkwavo
2: vanhu ku dyoha ku dyoha ku susa ku kwetsima ka Xikwembu eka vanhu ene leswi yi vulaka swona yi vula ku hinkwenu hina yi laha hi hanyaka laha misaveni hi vadyohi hi dyohini. Se Yesu loyi u loko vaka va vula hi yona ku ya mahlweni loko a ta laha misaveni a ta laha misaveni ku ri hava na wun'we hambi mina na mpfundhisi Hlazwana hambi mina na mfundhisi Maluleke a ku ri hava na wun'we a ta ti ba xifuva a ku mina ni tengini a tela misava hinkwayo bibele yi ri vanhu hinkwavo ku katsa na n'wina mi nga tshama kona ni muhaxi a tela n'wina a tela hinkwenu hi nga tshama hinkwayo yi ri vanhu hinkwayo hi dyohini loko hi dyoha tintswalo ta Xikwembu ti suka ka hina. Loko hi languta ka Genesa xidyoho xo sungula lexi xi nga endla hi Adamu i disobedience loko Xikwembu xi n'wi byerini xi n'wi nyika milawu kahle kahle nchumu wun'we that's why loko va ze ku va ku ri na referee a bolweni nyika example ball simple loko ze ku va na referee a bolweni ku na referee ku na milawu leyi nga vekiwa referee u khome xitswiriri ku ta refa loyi a tlulaka milawu leyi nga vekiwa swi lava ku Adamu Xikwembu a xi ri xona referee aka milawu leyi xi nga n'wi nyika yona ku leswi swi endli leswi u nga swi endli Adamu a suka a endla leswi Xikwembu xi nga
0: ya va kha va teka mfundhisi Maluleke no lava ku kumeka ni gandlisa swinene a ni yi ri Kreste Yesu u ti laha misaveni ku ta ponisa vadyohi. Se ni lava ku teka Yohana 3 verse ya 16 yi ri Xikwembu xi rhandzile misava swonghasi ku kondza xi nyiketa n'wana un'we wa xona leswaku mani na mani loyi a pfumelaka eka n'wana un'we wa xona a nga yena Yesu.

0: Kreste munhu yaloye a ta kota ku kumeka ri karhi a ponisiwa se I ntiyiso Kreste Yesu u tele vanhu hinkwerhu emisaveni hinkwayo hi ku hinkwerhu hi te loko ku ri ku u munhu loyi u nga rhangelangiku Adamu ku va kona emisaveni u tswariwe u ri mudyohi xidyoho xa tata wa vanhu hinkwerhu xi endli ku vanhu hinkwavo lava nga ta endhawu ka yena va tswariwa hi papa na mhani va kumeka va ri vadyohi se Kreste Yesu u tile emisaveni ku ponisa vanhu hinkwerhu va mihlovo tixaka tindzimi hinkwato emisaveni hinkwayo hi humaka munhu wun'we
1: okay laha mi nge tiri Yesu a ni tivi ku Xikwembu a xi hlawula xikarhi ka vanhu vangani kumbexana ko va yena a ku ri yena ntsena ri one kumbe a ku ri na laha a xi hlawula kona ku ni ta teka loyi a ya ponisa
0: hi ku ya hi matsalwa
1: ya
0: xi kombeta n'wana wun'we wa xona a xi raha wun'wana
1: a ku ri wun'we ntsena
0: n'wana wun'we tintsumi a ti tele ta ntsandza vahlayi mara xi ri na n'wana wun'we hi ku rhandza vadyohi xi teka n'wana un'we wa xona xi n'wi nyiketa ku ri swi koteka aka vadyohi ku va va ta kota ku ponisiwa
1: leswi vulaka ku loko ku ri ku ri a xi nga rhandzangi vadyohi a fane xi yo timiyela xi ku a ngheni helo
0: loko a xi nga rhandzanga vadyohi xi swi tshika switetani swi vula ku ri kusuka ka yena Adamu ivi ku ta vanhu hinkwavo lava nga ta endhawu ka yena a ku kongomiwa ndhawu yin'we a tiheleni makumu ya kona a ka rifu ra vumbirhi
1: Alright, Mr. Maluleke, it's your time and then n'wina hayi hi la ku tiva hi le ku dyondzeni miri yini n'wina
2: ni ngo ngetela ku loko mi twile leyi va nga yi hlaya ya Varoma chapter 5 na John 3 kwala ka 16 yi hi susumetela ku a hi mhaka ya swiendlo swa munhu ku va munhu a vuliwaku hi mudyohi i lo tswarisiwa sweswo
1: mi ku tlhamunyana volomonyana switsongonyana mi twalela kulenyana va kha va ni byela va yingiseri hala ku n'wina mi twalela hansi loko mi vulavula
2: a hi swiendlo
1: ya se mi twala kahle
2: a hi swiendlo leswi swi endlaku munhu va ku i mudyohi i ku tswariwa as long u tswariwile emisaveni i tswaliwa u ri mudyohi swiendlo swo komba ku u yini u endla leswi u nga swona i va kha yi dyoha swi fana na ku ponisiwa a hi swiendlo swa munhu swi ponisaku munhu ya komba va kombile mfundhisi ku xitisi n'wana wa xona loyi a nga yexe ivi hi ku ta ka yena a endla leswi nga ta endla ku hina hi kota ku vuyelelana na Xikwembu ivi endleleni ya ku
1: se sorry ku mi khoma nomba se mi la ta vula ku loko ni ri mina ni jikijela ni tetani ni beberiwe hi khamba na mina khamba
2: hi leswo loko mi nga ponisiwangi mudyohi
1: okay
2: ku mi endla yini loko mi dyohile mi nga yiva mi nga dlaya swi tele mi nga swi endletelaka se munhu ku loko mi nga ponisiwangi hi ntumbuluko wa n'wina mi tswaliwa mi ri mudyohi ene xidyohi kha xi vambiwa hi tatani lowu sungula
1: okay na beburiwa mi ri mudyohi ivi ni fika ni ponisiwa se ni va munhu lonene
2: that's why
1: se swi nga vi na mhaka ku ni hanyisa ku yini ku ya mahlweni or loko no hanya swin'wana swo ka swi nga endli swo ni ta tlhelela ku halaka mudyohi
2: swi na mhaka ku ni hanyisa ku yini
1: okay
2: loko ni twisisa ka ri xivutiso xa n'wina no lava ku hlamula ku ri munhu un'wana na un'wana loyi a ponisiwaka u ponisiwa a vekiwa hansi ka mfumo wun'wana lowu nga na milawu na swiletelo swa wona loko mo kamba ka va Efeso chapter 2 yi komba xiyimo xa khale yi ri khale a mi feli loko ma hanya mo ni vona ku hi nga yi kuma hi xipidi
1: allright okay ya loko langusa nkarhi wa kona 1946 14 minutes before 8 o'clock fambisa sweswo reasoning from the scriptures hi nongonoko lowu nga le moyeni sweswiwani laha ka GCR FM loko mi yi kumini mi ngo ya mahlweni mbe
2: yi ri khale a mi feli ni sungula ka verse 1 a mi file emoyeni hikwalaho ka swivi swa n'wina ni swidyoho swa n'wina hi leswo munhu loyi a nga tswariwa a ri mudyohi ka mahlweni ka Xikwembu u tekiwa a file ivi ya vumbirhi yi ku eminkarhini yaleyo a mi hanya eka swona loko ma ha landza mikhuva leyo biha ya misava leyi a mi ri hansi ka ndhuna leyi fumaka mimoya ya le henhla empfhukeni wu nga moya lowu tirhaka na sweswi ka lava nga lavi ku yingisa Xikwembu se munhu i mudyohi i le hansi ka mfumo wun'wana ene mfumo lowu hi wa lowu vengeri na vanhu lava nga yingisiku va ha ri hansi ka wona se munhu loyi a ponisiwaka i hundzuka munhu wo lulama a va ka mfumo wun'wana ku na swiletelo swa wona ku ri koxa munhu a hanya hi ndlela yo karhi mara loko mi nga ponisiwangi hambi mo endla swilo swo saseka jikijela mi themendeliwana hi vanhu mi tshama mi ri mudyohi
1: leswi vulaka ku loko hi kahle loko pastor Dingani laha va kha va vaka va khongela a va khongeleli vana va vona n'wana u fanele a ti khongelela hi yexe n'wana un'wana u khongela swa yena
2: ya itayaka ntiyiso i ku
1: o ni jumpi ngopfu
3: hi ta fika mara n'wana yi hlamulaku at least hi nga loko yo tshika hi yi huphini hi nga yi hlamulanga yi va yi khavhariwini mhaka i ku ripfumelo ku pfumela ka munhu kumbe vukreste bya munhu a byi singiri byi individual bya munhu wun'we ri yexe ene swilo leswi a swi fanele swi endla hi munhu wun'we loko hi ya languta ka Romans 10 verse 9 yi ri hi xilungu yi ri that if you confess with your mouth with your mouth wena n'wini loko u vula hi nomo wa
1: wenawa
3: wena swivula ku sweswiwani swi huma non'wini wa mina a swi ri emilomeni ya hina enon'wini wa wena so swi vula ku ponisiwa lokuwani ku fane ku huma aka nomo wa munhu loko mo yi hlayela yona xichangani I thought yi ta va yi ka endlekari
0: yona yi hlayeka hi ndlela va Roma 10 verse ya 9 loko u vula hi nomo wa wena leswaku Yesu i hosi ni loko u pfumela embilwini ya wena leswaku Xikwembu xi n'wi pfuxile exikarhi ka vafi u ta ponisiwa
3: mayitwa yi vulaka a yi ri loko mi loko u singular yi vulavula hi vun'we i munhu wun'we loyi a ndzhaku sweswo so ku ponisiwa ka hina ku dependa aka munhu wun'we laha tekaku goza loko a pfumela ka Yesu Kreste a vula hi nomo then icha yini u ponisiwini ku ponisiwa i ku pfumela no ku confess a hi ku pfumela ntsena u fanele u pfumela u tlhela u ndla yini u vula then ku pfumela ku ponisiwa ku
1: tini
0: ya ku tshi ni kha ni landzelerisa ka leswi mfundhisi Maluleke mbetini ku u tswa i hlonga ra xidyoho u ta hanya vudyoweni loko u ponisiwa i ku tswariwa ra vumbirhi u lulamile u hlonga ra ku lulama i ta kumeka ri karhi u endla swo lulama se hi lava ku kombeta laha ku ri ku nga vi na munhu na un'we a titwaka ku va munhu wo lulama ku ri ku u tswariwe kan'we a ta misaveni munhu un'wana na un'wana loyi a tswariweke kan'we hi papa na mhani a ta misaveni i mudyohi i hlonga ra xidyoho u le hansi ka mfumo wa sathani ku nga mfumo wa munyama i hlonga ku kota ku tshunxeka aka xiyimo xa ku va mudyohi xa ku va hlonga ra xidyoho ku va hansi ka mfumo wa munyama munhu u fanela ku tswariwa ra vumbirhi ku nga ku ponisiwa se Kreste Yesu u ri ni tile emisaveni ku ta mi ponisa n'wina vadyohi i mhaka leyi namuntlha yi susumetaka i tile Kreste Yesu emisaveni yaleyi a tela ku ponisa vanhu hinkwavo lava va tswariweke va ta emisaveni hi wanuna na wansati vanhu valava va vitaniwaku i vadyohi ku nga ri hi mhaka ya swendlo leswi va nga sungula va swi endla mara hikuva tatana wa vanhu hinkwerhu a dyohile a nga Adamu swi endli ku vana va yena hinkwavo va hunduriwa va va vadyohi loko ho hupa yaleyo hi ta tsakisiwa hikuva tindhawini ta vukhongeri mara hi nga ponisiwangi ivi hi hundza misaveni hi kuma ku yeses ku kereka ka mina swi pfuna nchumu swi lava ku ponisiwa hi Kreste i mponisi Kreste Yesu handle ka yena ku hava munhu na un'we a nga ta kota ku vitaniwa ku u lulamile a nga ta kota ku pona ku ri loko a suka ndzeni ka miri a nga yi tiheleni hinkwavo lava hundzaka va nga ponisiwanga va vheta va kongoma a tiheleni
2: ni lava ku hi nga suki ka ku mudyohi i mani leyi ya ku hi ponisiwa njhani hi tataka yona why ni vula leswi na ku na vanhu lava va nga tikerekeni va twa nga ku nghena kereke swi vula ku a wa ha ri mudyohi ku na vanhu lava nga na timbilu ta rirhanu na tintswalo va endlela vanhu swa kahle mara va twa nga ku a va ha ri vadyohi as long as u nga ponisiwangi wa ha tswalo ro sungula hambi wo va na musa wa njhani u makelana na vanhu tiyimbi hinkwaswo kumbe ku ri mi ri ka xiyimo lexi va nge ekereke mi nga ku xi le ku doneteni xi nyika swisiwana mara mhaka ya ku ponisiwa a yi dyondzisiwi ene vana va ponisiwangi swi endliwa hi vadyohi swilo leswi a swi mi nga ku swi endliwi sa ni lava ku susumetaleyo ku ri a yi ze yi kolwa leya ku munhu a nga twi nga ku hi ku ni hakelekeni hi sonto na ya na hi mvulu na hi wambirhi na wa vunharhu ana ha ri mudyoyi loko nga ponisiwangu

0: oyisa sweswo i mudyohi xa vumbirhi
1: ya
0: kuna lava loko muvutisa ku u ponisiwile na ku u ponisiwe njhani na ku ni khuvuriwile
1: ene ku ponisiwa loko ni yimisiwa na ta vutisa xivutisa xexo ku ponisiwa i yini
0: se ku khuvuriwa swo vula ku nghenisiwa matini jikijela mara loko u nga ngheni hikuva u pfumerile wo ti fanele na sweswi tshamaku matini machela tihlampfi swi nga tshama matini swi kwile ndzeni ka mati ko va mudyohi ya ngo nghena tlha huma tsaka mina a swi vuli ku ponisiwa ku na ndlela ya ku ponisa hi tata ka yona mara yi nga xiseki hi ku ni ya kerekeni ni le ku endleni ka swo karhi ni tikoma na rirhandzu ka vanhu swi lava ku ni ponisiwile loko nga tswariwangi ra vumbirhi wa ha ri mudyohi
2: ya kumbe i ngo vheta yi nyika xikombiso mfundhisi Maluleke a yi tirhisa minkarhi yo tala leya le ka mintirho ya vaapostola chapter 10 hi kombetiwa hi wanuna wun'wanyana ni lava va yingisela swinene ku u hlamuseriwa a ri munhu wa njhani ivi hi ta kombetiwa ku a ri ka xiyimo xexo a nga ponangi ku ri ku nga vi na munhu a kanganyisekaku a tikuma a hupile a twa wonge swi vula ku ni ponile hi mhaka ya yini na yini se a hi tweni la ka mintirho ya vaapostola chapter 10 ni sungula ka vhesi ya 1 hi tiya kantsongo yi ri emutini wa Khezariya muti yi vula tiko a ku ri ni munhu loyi a va ku i Kornelio a ri ndhuna ya dzana ra masocha entlaweni lowu vuriwaka wa Italiya hi kombetiwa ntirho wa yena i socha loyi a tlhela a va nkulukumba wa masocha yi ya mahlweni ku ri a ri munhu wa vukhongeri a ri munhu wa vukhongeri a chava xikwembu kun'we ni va yindlu ya yena hinkwayo a pfuna vanhu va tiko hi swihanano swo tala a nikela a pfuna ka vusiwana a nga rhuteli kumbe ku tshika ku khongela xikwembu hi kombetiwa yena 3 siku rin'wana loko ku lava ku va nkarhi wa nharhu ni ndyenga a vona swinene ntsumi ya xikwembu hi xivono yi ri karhi yi nghena ka yena yi ku Kornelio loko a yi langutile swinene a khomiwa hi ku chava kutani a ku i ncini hosi yi ku ka yena mikhongelo ya wena ni swihanano swa wena swi amukeriwile eka xikwembu kutani xi ku anakanyile sweswi ke rhuma vavanuna le Yopa va ya vitana munhu loyi va nge i Simoni kumbe Petro i ntsumi wa matilweni i rhuma hi xikwembu yi ta ndyanu wa Kornelio yi tirha ku n'wi byela ku ri na tiva ku u munhu wa vukhongeri u chava xikwembu kun'we na sati na vana ndyangu hinkwawo wa nyikela ka vapfumari atikweni minyikelo yo tala ende a wu tshiki ku khongela mara rhuma vavanuna va ya aka tiko ra Yopa va ya vitana wanuna loyi vito ra yena u vitaniwaku i Simon Petro se hi lava ku twa ku Simon Petro u tela yini aka nkulukumba loyi wa vukhongeri a chavaku xikwembu a nikelaku minikelo yo tala ka vapfumari atikweni a khongelaka minkarhi hinkwayo a nga swi tshiki a hi tweni ka chapter 11 a kumeka ri karhi hi byeriwa hi yena Petro ku ri a yela yini kwele na hi teka 13:14 yi ri hi loko se Petro a ta va a vitaniwile a yile se u tlhelela a Yerusalema va n'wi tengisa why u yile andyangwini wa munhu wa matiko loyi a nga ri ku mujuda i tlhele ya kumeka u dya na yena why se a hi tweni wa hlamusela i ri ka va loko a hi byela hi laha a voneke ntsumi endlwini ya yena yi yimile yi ku rhuma vanhu va ya eYopa va ya vitana Simoni loyi va nge i Petro hi yena loyi Petro Simon Petro la nga ta ku byela timhaka leti u nga ta ponisiwa ha tona wena Kornelio ni va ndyangu wa wena hinkwawo tsumi leyi a yi tela ku n'wi byela ku Kornelio i ri munhu wa vukhongeri i kha u chava xikwembu i kha u nikela minikelo yo tala ka vapfumari tikweni i kha u khongela minkarhi hinkwayo u nga swi tshiki a wu ponisiwangi rhuma vanhu va ya atikweni ra Yopa va ya vitana Simoni loyi va nge i Petro ita ku byela timhaka wanuna loyi leti nga ta endla wena Cornelio na sati na vana ku nga ndyangu wa wena hinkwawo mi kota ku ponisiwa. Swa koteka ku va kona vukhongerini. Swa koteka ku chava Xikwembu ku nga kusukela swo biha u endla leswinene. Swa koteka ku nikela u pfuna vapfumari. Swa koteka na ku khongela i tshika no dya mara u nga ponisiwangi. Se Kreste Yesu u tile amisaveni ku ta ponisa vadyohi na vadyohi lava nga kona vukhongerini. Va chavaku Xikwembu va endlaku leswinene va tshika vubihi. Vadyohi lava nikelaku minikelo yo tala yi pfuna vanhu yi pfuna na le ndhawu ta vukhongeri lava khongelaku va tshika no dya va titsona. U tile Kreste Yesu ku ta ponisa vadyohi. Vadyohi i va mani? I munhu un'wana na un'wana loyi a tswariweke a ta amisaveni hi papa na mhani. U tswariwe u ri mudyohi. Se ku na leswi swi vitaniwaka hi Xikwembu ku ri i ku ponisiwa ka mudyohi. Ku joyina ndhawu ya vukhongeri u va munhu wa vukhongeri a swi ponisi. Ku tshika swo biha u endla leswinene a swi ponisi. Ku nikela aka vanhu u va pfuna vapfumari a swi ponisi. Na ku khongela u tshika no dya a swi ponisi munhu. Loyi a ponisaku munhu i Kreste Yesu la nga ta misaveni.
1: Mela ku vula ku a hi ngheni na swona swo hanana hi swona swi nga ri na mhaka ku swi nikerisa ku yini ivi ni kha ni nikela ni nikela ni nikela swa ta vula ku swa endleka mi kuma ku no tinyikelela kwala misaveni.
2: Mo hi swi vulani ku tilumaluma loko ku ri ku munhu u nyikela a pfuna vanhu lavo tala kumbe vantsongo mara a nga ponisiwangi.
1: Yeah.
2: Ku nikela ka yena mitirho hinkwayo leyi tikombaku hi rinene amahlweni ka Xikwembu. Xikwembu xi ri aka munhu loyi a nga hava ripfumelo. A ku na nchumu wu nga tenga ka yena kumbe yi nga va hlayela yona.
1: Okay, mi nge se zama yi hlaya. Swa endleka ku munhu wo kala ripfumelo a nikela munhu wa ripfumelo ivi swi fika swi famba kahle.
2: Sorry, a nga nikela lava pfumelaku, a nikela vadyohi, a nikela yini?
1: Yeah.
2: Leswi ya swi endlaku yena a swi n'wi niki timakisi ta nchumu loko swi ta amhakini ya ku ponisiwa. A swi hoxi voko helo ka ku ri hi ku u nikeli ngopfu a pfuna na valavo khongela i noto loko swi ta amhakini yo ponisiwa.
3: Leswi mpfunisi va vulaka swona
1: ya
3: ku nikela swi ta apply ntsena aka principle ya ku nikela. Aka principle ya kuzo asikatsane na salvation
2: akula point
3: asikatsa Christianity is not Christianity mama nika nrien Christianity is not Christianity
1: mi vula njani kwala
3: kwela kereke a ku Kriste
2: unanga kereke mara anga ri mu Kriste.
1: Yeah.
2: Hilo i Cornelio ari munhu wa vukhongeri swivula ku ari ka ndhawu yo kari ya vukhongeri la ku endliwa ku migingiri ku ya leyo tala vukhongeri a tlhela a chava Xikwembu ku nga ku venga leswo biha sukela endla swinene. A tlhela a nikela minikelo yo tala ku vula rito a khongela a nga tshiki ku khongela mara ntsumi yiri ni rhumu hi Xikwembu aka wena ku ku byela ku a wu ponisiwangi wena. Rhuma vavanuna a tikweni ra Yopa va ya vitana Simon loyi va nge i Petro hi yena loyi a nga ta ku byela hungu leri nga ta ku endla wena na ndyangu wena muponisiwa.
1: All right, okay, byelani mina munhu wa beburiwa namuntlha ivi a heta ponisiwa hi xa munduku swi humelela swi famba swi va kahle
2: leswori ku ponisiwa hi lava nga kombeta hi kona i munhu loyi a nga aka xiyimo xa ku kota ku twa timhaka.
1: Yeah, na mkhoma.
2: I fanele a kota ku twa timhaka ivi a tshemba timhaka leti ivi a pfula nomu wa yena a ku ni ri Yesu i hosi ivi a pfumela embilwini ya yena ku Xikwembu xi pfuxi Yesu a ku feni. Se loko mo cheka swi siya vana lavatsongo a handle. Xivutiso i ku ri xana vana va hina lavatsongo xiyimo xa vona hi xihi?
3: Topic ya siku rin'wana
2: ya ese yaleyo tayona siku
3: jigel maka yin'wanyani leyi hi nga yi tekela i ntiyiso.
1: Yeah.
3: Tikereke ta hina tikereke leti nga tala la ti tele hi vanhu vo tala lava ka va nga ponisiwanga va nga ta tikerekeni va tela swilo van'wanyana va ta hi ku tshembisiwa ku horisiwa, van'wana va ta hi ku tshembisiwa ku kuma rifumo, van'wana va ta van'wana va chava vuloyi, van'wana va tsutsumela valala, van'wana mhaka yi kulukumba swisweswo hinkwaswo leswi swi chavaka loko hi nga fikangi hi kuma Yesu a hi ponani. Hi kuma Yesu hi tshemba rito leri hlayiwaka hi vula hi nomo ya hina hi ponisiwile.
1: All right, okay, so na mukhomanyana swa endleka munhu a ponisiwa mara a nga ngheni kereke, a amukela Yesu mbilwini ya yena mara a nga hayini ekerekeni.
2: Ya hileswo ri munhu a nga ponisiwa ekerekeni, that's why Yesu a ku ri yanani emisaveni hinkwayo mi ya twarisa hungu leri endlaku vanhu va pona, va pona va nga rindzeni ka kereke. Ivi loko va ponisiwile hi va byela ku sweswi u lerisiwa ku hlangana na van'wana lava nga ponisiwa. A hi jumeli ku ka kereke, vadyohi va xiviri a va kereki. Lava ya ku kerekeni va ri vadyohi i ti-fake ta vadyohi, a vadyohi va quality ni.
1: Mina ta vula ku kerekeni ku hava vadyohi vhele.
2: Hayi va ta mara a hi ndhawu leyi a va fanele va kumeka kona vadyohi. Phela a kerekeni laha hi ngwe le kerekeni i ku hlengeletana ka lava nga ponisiwa. I ndyangu wa Xikwembu wu hlanganaka. Kuba hi ta hlohlotelana si ha ngheneleriwa hi vadyohi aka family meeting.
1: Mara loko hi ri so ha kota ku vona ku Pastor Maluleke va ponisiwini kumbe a swi koti ku
2: koteka
1: swa koteka ku vona
2: swa koteka loko munhu va kombetini ku ri loko munhu a nga ponisiwangi u le ka mfumo wa munyama, hosi ya yena i Satani. Swiendlo swa kona swi ta kombeta ku hayi mina ni fuma hi hosi yo bihanga Satani.
3: Ni kombela mi ni pfulela 1 John 3:4 kaka leyi va nga heta ku yi vutisa yi ta yi hlamula ku
1: antswa mi tshineta nomo wa
3: wina 1 John 3:4
2: Yohana wo sungula chapter 3:4 yi ri un'wana ni un'wana loyi a dyohaka u ni nandzu wa ku hanya ehandle ka nawu. Ku dyoha i ku hanya ehandle ka nawu.
3: Mayito i rini?
1: Ya, ku dyoha i ku hanya ehandle ka nawu. Leswi vula loko munhu a nga nalendela. Mara nawu endleriwa, mara nawu endleriwa ku tshoviwa.
3: A lava tshovaka na vatiwa hi vatiwa
1: vona. Mfundhisi, nawu endleriwa ku tshoviwa.
2: Hayi, a wu endleriwangi swona. So nawu wu endliwile xo sungula ku kombeta munhu ku hi swihi swi khesekaku hi swihi swi nga khesekiku. Ivi munhu a langa ku na wu yingisa kumbe na wu tlula. Loko a wu tlula that's why a panichiwa. I kombetiwa ku ri u fane u endla leswinene wu ku kombeta ku na ku swinene leswo biha u ngo swi bihile u nga swi endli.
1: Mfundhisi Malulekani loko mi tweni kahle Marco
0: ni kona
1: ya ni mi lava la
0: no la ku tlhotlhana yin'wana mfundhisi va tshami va kombisa ku ri a ku ri na xiyimo lexiya xa ku uri na ti-Brandwood ivi munhu a tsema vito ra Brandwood a damataka grey ya xikolo se va nge a swi endli grey va Brandwood ni la ku vulaka na ku vuya ka kumi a ku nga makiwa wu thyiwa na vito ra ku i Christian yini ku vekiwa na xihambani kumbe xitlhe xi layita na xihambani xexo a swi vuli ku i kereke ya Kreste lava nga ndzeni maponisiwini
1: hi ndlela hikwani va ta byela ku ku saseka ka kereke swi vula ku vanhu lava nghenaka laha va ta ponisi va ta hama tilweyi.
0: Ku saseka ka tempele ya Xikwembu i ku va munhu a amukele Kreste a ponisiwa hi ye tempele. Leswiya swa ku a ku saseki na yini swi nga saseka swi thwana mavito mo saseka ma xilungu ntsena. Mara a swi vuli ku ponisiwa ka vanhu i number one. Number two swa endleka kwale ndzeni ka kereke ku ri na tidyondzo leti ku ngo pfuliwa bibele ti hlamuseriwa va kha va dyondzisa swo hambanahambana mara loko swi nga fiki ka ku komba munhu xiyimo xa ku na xilaveko xa ku amukela Kreste a ponisiwa kwala ndzeni mo tikarata hi ku hlangana mi hungatana hi ku dyondzisana na ku entertainana a mi le ku endleni ka leswi Xikwembu xi nga mi lerisa swona ku famba ni mi ya endla vanhu va vadyondzisiwa va mina mi to va siya va ri vadyondzisiwa va n'wina vinyi va amukela tidyondzo ta n'wina to fa ivi mi lida vafi mi ya mahlweni.
2: Ya se loko ku kombetiwa mhaka yaleyo ni tshemba ku ri vayingiseri va nga va va kha va kota ku tiva ku mudyohi i munhu wa njhani hi ku ya hi nhlamuselo yi nga yi nyika ka nkarhi lowu hi nga wu tirhisa ku fika sweswiwani. Se xivutiso xa vumbirhi i ku ri xana Kreste Yesu loyi a teke emisaveni ku ta ponisa vadyohi u endli yini kuba ata kota ku ponisa vadyohi swihi leswi a kumekeka swi endlile ku kota ku ponisa vadyohi hi laha ku kumeka ri karhi hi kombeta yaleyo ku va hi ta maneja nkarhi ivi hi ta kota no kombeta ku u fanele a endla yini mudyohi ku kota ku ponisiwa hi laha ku kombeta ku Kreste Yesu laha nga ta ku ta ponisa vadyohi u endlini ku ri swi koteka ku va mudyohi a ta kota ku ponisiwa ni lava hi kumeka ri karhi hi twa la ka va Efesa chapter 5 va Efesa chapter 5 la ka va Efesa chapter 5 ni lava yikumeka ri karhi hingatwa ipapila leri ri tsalelo vanhu lava nga ponisiwa va nga ri ku va dyohi se va kumeka va ri karhi va kombetiwa ku ri va fanela ku hanya njhani ku va ponisiwile ni teka verse ya 1 na 2 yona yi hleka hi ndlela leyi leswi mi nga vana va xikwembu lava rhandzekaka ringetani ku fana na xona se ko va xitsonga xi ngo ringetani loko mo cheka hi xinghezi yo vhi kombeta yi ku phayi ku imitate him ecenyetani xikwembu mi nga ringeti xi ecenyeteni xikwembu mi vana va xona va ku rhandzeka xi ecenyeteni swi ri loko munhu a ponisiwile hi Kreste Yesu u languteriwa ku ecenyeta xikwembu ku hanyeni ka yena anga hanyi la hanya kona ange seza ponisiwa
1: so sweswiwani mfundisi a hinge ni ecenyeta ku hanya ku fana na n'wini swi bini kumbe swasekini miri mfundisi wa mina
2: mi nga ponisiwanga
1: a hinge se ni ponisiwini vhene ni landzelela n'wina se manje
2: loko ri ku mina ni le ku ecenyeteni ka xikwembu ivi mi vona swi swi endlaku mi ecenyeta number one
1: ene swa endleka ni ku na ecenyeta ni kuma ku leswi ni ecenyeta ku swona se ni heta ni swi vona ku hama leswi se a swa ha ri ndleleni
2: se dasa hi ku ri leswi lavekaka swi lava munhu a kumeka a ri karhi a kamba ku ri xikwembu xi hanya njhani
3: hi swona leswi ni kombela mfundhisi ngotlisa so ecenyeta hi ya ka First Corinthians chapter 11 verse 1 leswi va nga hlamula swona mfundhisi swi hetisekile so a ni hi lava ku tlhe hi kombeta matsala yo seketela swilo leswi hi vavulaka hi
2: swona
3: i Paulo loyi a nga mfundhisi u le ku dyondziseni ka kereke u ri yini ka kereke
2: u ri aka vhesi ya 1 chapter 11 tekelelani mina imitate me ku kotisa leswi na mina ndzi tekelelaka Kreste ni le ku ecenyeteni ka Kreste ni ecenyeteni na n'wina swi ri no fanela ku tiva ku Kreste u hanya njhani
1: mi la ta vula ku loko ni kha ni ecenyeta no fane vhele ni tiva ku Kreste u hanyisa ku yini because a ni ni ta ecenyeta no suka swi nga ri swona
2: swi mi fanele mi tiva i hleketa njhani i vulavula njhani i hanya njhani ivi na n'wina mi kumeka mi endla hi ndlela yaleyo that's why hi tsaleriwile la bibeleni hi kombetiwa leswi xikwembu xi nga hi swona hi kombetiwa leswi Kreste a nga hi swona ku va hi ta kota ku ecenyeta andzhaku ka ku ponisiwa a hi mudyohi a ecenyetaku xikwembu mudyohi a nge swi koti ku hanya hi laha xikwembu xi hanyaku hi kona mara i munhu loyi a nga ponisiwa ku ponisiwa i ku tswariwa hi xikwembu i va n'wana wa xona se xi ri mi vana va mina vo rhandzeka ni ecenyeteni se ni la ku kumeka ni hetisa leya va Efesa hi hlamula xivutiso xa ku Kreste Yesu laha nga ta amisaveni ku ta ponisa vadyohi endlini ku kota ku ponisa vadyohi se kwalaha ka chapita leya 5 a na ha hlayi vhesi ya 1 ni ta yingeta futhi vhesi ya 1 yi ri leswi mi nga vana va xikwembu lava rhandzekaka leyi ri ringetani mara mavekelo ma kahle i ku ri ecenyetani xikwembu kumekani mi ri karhi mi ecenyeta xona hi ku mi vana va xona vo rhandzeka vhesi ya 2 se ya kombeta ku endleni Kreste Yesu yi ri hanyani hi moya wa rirhandzu tani hi Kreste loyi a hi rhandzeke ni ku tinyiketa hikwalaho ka hina a humesela xikwembu gandzelo ra risima leri ri xi tsakisaka yi ri Kreste Yesu loyi u tinyiketile hikwalaho ka hina u tinyiketile ku fa hi ku vambiwa xihambanweni a fela milandzu ya jikijela na tlhabyani maluleke na pastor Dingana na vanhu hinkwavo vadyohi hinkwavo emisaveni hinkwayo Kreste Yesu u ti nyiketile ku fa ematshan'wini ya vadyohi hinkwerhu a ku ni fela milandzu ya vona
1: swi ta vula ku loko a ku nga vangi na hosi Yesu swi ta vula ku munhu un'wana na un'wana a fanele a tiyimela mahlweni ka Xikwembu
2: ntiyiso swi vula ku a fanele mi tiyimela ende ku tiyimela mahlweni ka Xikwembu a nga ta chaha kahle
1: ene a ni tshembi ku kona laha ka na matimba yo yima mahlweni ka Xikwembu
2: a yi nga ta chaha kahle ku hava a nga ta ya hi ku tiyimela mahlweni ka Xikwembu ivi xi ku u lulamile emahlweni ka mina i ku ti nyiketa ka Kreste Yesu ku fa ematshan'wini ya vadyohi ivi a lahliwa asirheni Xikwembu xi n'wi pfuxa ku feni hi siku ra vunharhu ivi sweswo swi nga endliwa hi Yesu swi veka ku ri swa koteka ka vadyohi ku va va nga ponisiwa
3: se swi vula ku message girl sweswiwani Yesu u hunduka advocate ya hina hina sweswiwani
1: hi ecenyeta yena
3: e mara Yesu hi yena kuva va muyimeri wa hina the fact yaku u hi ferini u hunduka hina loko hi pfumela ka yena hi yena se manjheni a hunduka ku muyimeri
2: xiri a hi tiyeli hi hexe amahlweni ka Xikwembu ku ya tiyimela advocate hi yena a hi representaku amahlweni ka
1: Xikwembu
3: van'wani va nga ta ku verse First John 2 verse 1 va te a hi la ku rizina hi understanding ya hina First John 2 verse 1
2: Yohana wa ku sungula chapter 2 verse ya 1 yi la ku tiyisisa mhaka leya muyimeri leyi advocate hi xilungu yi ri vana vanga ndzi mi tsalela timhaka leti leswaku mi ta ka mi nga dyohi kambe loko un'wana a tshuka a dyoha hi ni muyimeri eka tatana a nga Yesu Kreste la lulameke i muyimeri wa lava a kumekaka a va ponisile hi ku u tile ku ponisa vadyohi loko a za a ku ponisa i va advocate ya wena ku ku yimela mahlweni ka
1: xikwembu ene a swi endleki Yesu a ku u ringeta ku ponisa jikijela a nga poniseki
2: that's why ku ra xivutiso xa ku ri loko jikijela mudyohi a ala ku ponisiwa ku ya humelela yini hi yena mahlweni loko a ri hava muyimeri amahlweni ka Xikwembu ku ni ta tiyimela mina a ni lavi ku ponisiwa ti ya cha njhani
1: kumbexani geze ya mahlweni nyana mo hi twanyana lava wani
4: lahaku
1: i khale va yimelela
4: madyambu lamanene jikijela na vayingiseri va Gisara FM hi mina lowu a ni poniswangi sweswi ni suka ni ya ekerekeni ya Bishop Tlhabyana ni fika ni va makela kereke ni heta ni lova xana ni nga ka ni nga ku voni ku fuma ka matilo ke a mi hlangana Musa Xigalo tikulu SW Scandal na tshemba ta ni hlamula hi ku kongoma Bishop Tlhabyana inkomu
2: ya hi ku kongomisa swinene ni to sungula ni koreketa ni ti va kombeta ku ni ya kerekeni ya Tlhabyana Tlhabyana u hava kereke kereke i kereke ya Xikwembu i kereke ya Yesu Tlhabyana o va murhangeri wa kereke ya Xikwembu loko no teka vun'winyi ku ri ku a hi mina ni nga ti nyiketa ku fa ku ponisa vadyohi ni nga va na nandzu ni hava kereke a hi ngo wata munhu laha ni rhangelaka kona i na mali ya kahle ivi a fika a nyikela mali ya ku ni mi akela muako laha mi nga ta hamba mi khongelela kona mara a nga ponisiwangi ivi a ndhawu ka ku endla tani a fa wa kota ku kumeka a lungha le mahlweni na kumbe u ya tiheleni na nhlamulo ya kona i ku loko a nga ponisiwangi i fa a ya tiheleni mintirho leyi endliwaka hi mudyohi a yi endli ku munhu a pona hi ku a yi ponisiwi hi mintirho swi lava ku ponisiwa hi Kreste a hi mintirho ya munhu yi ponisaka munhu
1: alright okay ku na munhu la layinini la riperile
5: Mr. Mepukile
1: ya mi tlakuse yana voice nyana
5: okay ya mbulavula na xipano lexi xa South Africa hey namuntlha ka hisa swinene okay so swinene Bishop Tlhabyana
1: ya yena ni mahlweni kahle ngopfu ya yena ni mahlweni
5: yi hlayeka hi ndlela leyiwani 53 verse wa yiri hi changana kambe yena tlhaviwile hikwalaho ka swidyoho swa hina u tshoviwile kwalaho ka ku homboloka ka hina. Mipfembeti leyi hi nyikaka ku rhula yi le henhla ka yena kutani hi tshunguriwa hi timbanga ta yena. Ma yi vona?
6: Mm-hmm.
5: Loro a ni tiyisisa mhaka leyi va yi vulaka kupfunisa ku ri Yesu loko a fa nchumu lowukulu a ku ri ku ponisiwa. Mara a swi nga wu vula ku ri munhu a nga ponisiwangiki wo fana na Bartimeo a nga va horisi. Loko Yesu a ka a tila misaveni nchumu lowukulu wo sungula a ku ri ku ponisiwa. Ku ponisiwa loko ku nga ku pfumela eka Yesu. Ivi we yi nga nyiketi vutomi bya yena ka wena, twa vafundhisi va ta ku nyiketa vutomi bya wena ka Yesu. Ivi Yesu a teka vutomi bya yena a nyika wena ku wena u na vutomi byo nyika Yesu. Vutomi lebyi va byi vitana zuwe hi xihiko. Se ni la ta ringeta ku kombisa lava ku kambe yena hi mipfembeti ya yena a horisiwa. Se loko mo kota ku swi vona lahayani ni la ta ringeta ku yima na mhaka ya ku the measure point. A Yesu a navela ku munhu un'wana na un'wana a kumeka a va ka knowledge ya ku tiva ku ponisiwa. Mara a swi nga vuli ku lava vo ka va nga n'wi pfumelangi loko va biwe hi tileprosi vanhu vo tala va va hanyisa Yesu phela a va nga pfumelangi ka yena ma swi vona. Mara hi mhaka ya ku yi ri hi mipfembeti ya yena a horisiwa. Loko a hi mhaka o vambeliwa xidyoho ntsena ku na ti-package la loko mi swi vona yi ri laha ka verse 12 yi tlhela yi ku hikwalaho yi ri u tshoviwile hikwalaho ka ku homboloka. Ku homboloka i munhu loyi a nga ponisiwa mara a tikuma a humi ndleleni swa nkarhi wolowo. Se yi ri u tshoviwile ma vona loko va n'wi tshovelela marhambu va yi twisisa mhaka leyi bishop la yi endleka xihambanweni a tshoveriwa ku homboloka ka lava nga ponisiwa. Wa ponisiwa i homboloka swi nga vuli ku nambu ya tiheleni mara kwalaha loko va n'wi tshava marhambu loko u kota ku swi vona ku ni hombolokini i kota ku confessa wa vuya alayinini xilungheni ngopfuxoni ni la ta ringeta ku kombisa ku ri a swi nga vuli ku Jesu loko a va n'wi boha xihambanweni lava vo ka va nga ponisiwangiki a nga va pfuni no.
3: Exponerimpukini
5: na anga focusangi twana anga focusiwangi ntsena ka ku ponisiwa. Ku na van'wana va ri mabofu a va horisa van'wani a va ri na tileprosi vo fana va Bartimeo. Se ni la ta ringeta ku mara the major cause ni yima na mhaka ya bishop Hlajana a ku ri ku ponisiwa mara hi nga languti sweswo ntsena loko ha ha ri ku fambeni sweswo ntsena yi ri na hi mipfembeti ya yena a horisiwa.
3: Exponerimpukini
5: ku hi mipfembeti ya yena a horisiwa a va vuleliwa nga ponisiwa. Wa ta kerekeni munhu a horisiwa mara a nga amukelangi Yesu. Ku amukela Yesu i decision ya wo yo pfumela ivi Yesu a teka vutomi bya yena a byi chela ndzeni ka wena.
6: Va mhlamula.
3: Ahe xipanele.
5: Okay baba.
3: Mpfukini na.
7: Hi kona ngomwe la pastor
3: makuva. Ahe xipanele.
6: Ya valavula va mitu.
3: Yesu a nga tshovekangi na rhambu na rin'we. A bibeleni John 19 verse 36. Wa hava na rhambu na rin'we Yesu a nga tshoveka a xihambanweni. Mfundhisi Hlajana kombe mihla John 19 verse 36 a hi sunguleni hi clarify leya ya ku tshoveka ka marhambu ka Yesu.
5: Va Roma va n'wi tshovela marhambu a va twelo va ku ni ta fa ni pfuka ndzhaku ka masiku manharhu. Se a ni lavi yi ndzangaku i ku phikizana mi ni yima na bishop Hlabyana va twile va dipi ka ku ponisiwa mara ni vula ku ri munhu loko a ta ri bofa ka vabya hi ku vambiwa ka Yesu hi ku xaniseka ka yena a swi vuli ku a nga n'wi horisi. Decision yo ponisiwa i ya wena whether u ya tiheleni u tilweni loko u horisiwa loko u kuma deliverance loko u nga teki decision ya ku ni chuchiwile se ni lava salvation ni pfumela ka Yesu loyi a nga ni delivhara swi lava ta vula ku we i ya tini a ni la ta ringeta ku kombisisa vanhu ku ri munhu wa ta kerekeni mi n'wi pfuna a mi n'wi fositeli ku amukela Yesu loko a nga decide u ta ya tiheleni mara ku ri Yesu n'wi pfunela n'wi horisa.
2: Ya a khensa xipanere u lava ku kumeka hi kombeta ku ri nhlokomhaka ya siku ra namuntlha yi kombeta ku Kreste Yesu u tile amisaveni ku ta ponisa vadyohi. I mhaka leyi namuntlha hi kumeka hi susumeta wa horisa wa kutsula vanhu va ri hava vuxaka na Xikwembu mara u tile amisaveni xikongomelonkulu i ku va ponisa vadyohi lava. A hi tweni aka Mateo chapter 1. Yeah, Mateo chapter 1. Ni lava hitwa loko ntsumi yikumeka iri kari inga kunga tibisiwa Yosefa ikutaka Yesu lwi laka 20 na 21 yiri loko anakanya sweso ntsumi ya hosi yi humeleleka hina hi noro yiku Yosefa mwana Davida onga chavi kuti tekela Maria nsati wa wena hikuva leswi anga na swona swi huma eka moya lowu kwetsima u ta veleka n'wana wa mfana kutani wena Yosef u ta n'wi thya vito ra Yesu hikuva hi yena Yesu loyi a nga ta ponisa tiko rakwe eswidyoweni swa rona i ta ponisa tiko rakwe ku nga vadyohi hinkwerhu emisaveni hinkwayo hi ponisiwa swidyoweni swa hina hiku vudyohi lebyi byi vanga mavabyi ya tinxakanxaka na mitshikelelo leyo tala yi nga kona emisaveni a yi nga ri kona loko munhu a nge se dyoha se munhu i ponisiwa aka xidyoho xa misava ivi na le ka vudyohi bya yena n'winyi ivi a kota kova munhu wa kululama loyi a nga na vuxaka na Xikwembu.
5: Ya a ni fonela kula ku cancer mi le ku beni mhaka yikulu a no a ni bibele a ti kanetana a ni ri nga ta kombisa ku ni yimana leswi ni swi vulaka swi na matimba ni kume ni ri a Mpumalanga ni le ku yingiseni ni loyi matlhelo ka movha swi na matimba ngopfu.
2: A ya khensa a mi kanetangi xomi xipaneri mi yo kumeka mi kombeta ku Yesu yaloyi a ponisaka vadyohi va nga se pona no pona wa va horisa na ku kumeka a va kutsula mara loko vo fa loko vo fa va helele ka ku ni horisiwile ni kutsuluka tshikelelo va ya ba tiheleni hi nhloko
5: kahlekahle xidyoho lexikulu munhu a nga se endla swidyoho leswi tivekaka i ku ka i nga i ku tsan'wa ponisiwa ku va nga pfumeli ka Yesu i xidyoho lexikulu.
2: Amen. Hayi mi khomile xipaneri mi driver kahle kusukela Mpumalanga.
1: Khensa swinene mi hlayiseka la magondzweni la. Danke. Ya va famba hi sweswo hi ndlela leyi ka loko langusa nkarhi wa kona makume 2:15 va ri karhi yisiwa kahle awara ya nongo yi bile ku ri awara kahle awara ya ku hetelela ka ku na rungula la ni nga na rona la i nga ku ri khumba ra mlava kahle kahle hi leri rungula vafundhisi a va sukeli ku hi tumbelela a hi sunguleni ka nkoka wo khuvuriwa va nkoka wo khuvuriwa i yini xana munhu a nga khuvuriwa a nga pfumelangi xana ku tswariwa ra vumbirhi i cini i xivutiso xi sukaka mingisere
2: ya ha khensa swinene loko va ku ha tumbela hi kha hi kumeka hi kha hi hlamusela so a ni tivi xi tumbelela lexini hi ku laha hi tele ku ta hlamusela ku nga ri ku tumbela la wa hi fanele hi tumbeta ntiyiso veri xana ku khuvuriwa i ncini na
1: ya xana swa pfumela ku munhu a khuvuriwa a nga
2: pfumelangi ku na vanhu vo tala ngopfu va nga khuvuriwa mara va nga ponisiwangi loko va nga swi tshembi a va kumeki va tsutsumela eIsirayeleni loko ku humelela Yohana mukhuvuri a kumeka a ri karhi a nga huwelela aka tiko ra Israyele a ku heyi a ku khuleriwi gondzo ra hosi kumekani mi ri karhi mi nga hundzuka ivi mi kota ku kumeka mi ri karhi mi nga tshamisa timhaka ta n'wina va kumeki va ri karhi va tetetela va tivula na vudyohi bya vona va khuvuriwa mara a swi nga vuli ku ponisiwa evuton'wini bya vona ku ponisiwa hi kota ku ku vona loko Kreste Yesu a feli vanhu vudyohi bya vona
1: right okay ku na kandziyiso laha wu nga kona laha a hi tweni ku ri lavawani vona
8: I majambu lamanene vafundhisi na nongonoko wa n'wina kun'wanyani namuhla a hi le ku twisiseni namuhla especially mina a ni le ku swi twisiseni hi ku Xikwembu lexiwani wa nghena kereke a wu ngheni kereke Xikwembu xi hi rhandza hinkwenu u nga kumeka ku munhu wo ka a nga ngheni kereke a endla leswinene a chava leswo biha hinkwaswo ku tlula loyi a ya ku kerekeni masiku hinkwawo.

0: loko hi kumeka hi rikari hi hlaya mitirho ya va apostle wa chapter 10 hi kombeta hi Cornelio ari munhu wa vukhongeri a chava xikwembu swingovula ku avenga leswo biha endlele swinene a kumeka rikari a nikela aka vapfumari minikeli yo tala swinene a khongela mikarhi hinkwayo a nga vutshiki mara u kombetiwa ku a wu ponangi se a va swi tivi papa ku ri a hi ponisiwi hi swendlo swa hina hi ponisiwa hi Kreste loyi a teke emisaveni ku ta hi ponisa hi fanele ku tiva leswi endleke hi Kreste u fili a fela milandu ya hina u lahlula asirheni xikwembu xi n'wi pfuxile a ku feni hi siku ra vunharhu hi yena a nyikiweke matimba ya vuhosi hinkwabyo ematilweni na le misaveni se ku kota ku ponisiwa i fanele ku twa timhaka leti ivi u hundzuka swi ngo vula ku amukela timhaka leti ti pfumeli pfula nomo wa wena i ku Yesu i hosi na pfumela ku xikwembu xi n'wi pfuxile a ku feni loko u endla tano i nge se za wu endla tirhi na wun'we lowunene wa ponisiwa wu endliwa munhu wa ku lulama hi ponisiwa tano
1: okay right kuna mingiseri la ahe
2: mpfukile
1: mpfukile
2: Hallo.
1: Mila moyeni mamkerile.
2: Hallo.
1: Mila le kumtrain. A minute. Sweswi ke manitwa.
3: Ya sena mitwa.
1: Okay, butisani yana nomahlweni.
2: Manitwa, okay. Ani butisi nila kuta niyima nartura xikwembu. Hila va donisa ka ko. Leswaku hakunene Yesu i tile laha misaveni ku ta ponisa lava dyoheke a ri swin'we
1: hi swin'we yena ni mahlweni
2: hi swin'we sweswi mina ku ntweni
1: miswi tikombe ingaku kuna problem nyana layani hi ndlela yona leyo 060 875 942 yena mahlweni kahle kahle ba kahle qingo va karhi hi vutisa loko hi ri na swivutiso ri perile Yeah, so dikombe ingaku network ya kona la ayile ku connecting so. All right, okay, moya mahlweni na kandisa.
4: Lexi hi lava ku tiva xona i ku xana nkoka munhu a khuvuriwa i ncini. I xa vumbirhi xana munhu a nga khuvuriwa a nga pfumelangi na hi leswi hi lava ku tiva swona. Xa vunharhu xana ku tsariwa ra vumbirhi i ncini. Hi kombela vafundhisi va hi hlamusela hi vuenti ngopfungopfu ka ku xana ku tswaliwa ra vumbirhi i ncini va tlhela va hi hlamusela ku loko munhu u tswaliwa ra vumbirhi i fanekele a va a sungula laha a fika laha a suka laha a suka laha a fika laha ku ri kona va nga ta ku lowa impelake u tswaliwa ra vumbirhi inkomu
1: okay ya hi makumembirhi ka 8 minutes kongoma ka wara ya ka mfundhisi mi vatwini
0: ya a khesa swinene va vutisi swivutiso swinharhu
1: ya
0: mhaka ya nkhuvulo ivi swa koteka ku munhu a khuvuriwa ku ri ku a nga ponisiwangi na ivi xo hetelela i ku ri kahlekahle munhu u tswariwa njhani ra vumbirhi swi na nkoka swilo swa vona se xo sungula hi lava ku kombeta ku khuvuriwa i xifaniso lexi fanisaka leswi kumekaka swi endlekile aka munhu loyi a kumekaka a ponisiwile hi ku pfumela aka Yesu Kreste n'wana wa xikwembu yena hosi ya hinkwaswo na ngeta ku khuvuriwa nkhuvulo i xifaniso kumbe swi kombeta leswi humeleleke aka munhu loko munhu a fanela ku khuvuriwa i kumeka a ri ku kombeteni leswi kumekaka swi humelerile aka yena munhu a nga moya hi leswo ku khuvuriwa swi kombeta ku mina ni fili kun'we na Kreste hi ku vambiwa xihambanweni se ni lahliwa asirheni loko ni ndondometiwa ndzeni ka mati na lahliwa asirheni kun'we na Kreste ivi loko ni humesiwa ematini ni pfuka kun'we na Kreste swi kombeta mhaka leyi nga humelela aka moya wa munhu loko hi ku munhu loyi u tswariwile ra vumbirhi u ponisiwile hiri munhu loyi u fili kun'we na Kreste u lahliwa asirheni kun'we na yena ivi a

0: ka ku feni kunwe na Christ e munhu anga ponisiwa
1: okay
0: se nkhubulo u kombeta mhaka leyo ku yi humelerile aka munhu wa xiviri anga moya
1: yeah
0: se u tswariwa njhani munhu ra umbiri u ponisiwa njhani va yi kombetile pastor Dingane aka ba Roma chapter 10 verse 9 yiri loko munhu avula hi nomo wa yena aku Yesu I hosi ibi munhu ya loyi a pfumela hi mbilu ya yena ku ri xikwembu xi pfuxile Yesu aku feni hi siku ra vunharhu yiri munhu ya loyi u ta ponisiwa ibi a endliwa lululama se yi ponisiwa hi mukhuva lowu
1: Alright, okay, 060-875-942, Monte Kamingser. Perin, ma'am, Kerin.
2: Amen.
1: Ah, hey.
2: No, we are not in this, no more.
1: Epo, okay, ne?
2: Hey, I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say
1: Oh, okay. Marso, you may
2: not be able to say that. I'm going to say that
1: Alright, okay. More than the answer, I'm going to say that. Yeran, what's your name? Ya, yeah, yana mahlweni.
3: Eh,
4: ngakho mina njani?
3: Hayi, bukile mina mthandi kusela njani.
1: Ya.
3: Lona kuganda yena kunqonyane ku yena mfweni biwani, yayi connecta na yena ngapolitswa hi pira chuo, kodwa ingatheta kumwa kwa le studio, kwa le studio se. Eh, lesa kuri le xinga kona aka vanhu botala, va pfumala kutiva, na va kungetela ka xivutshile xinga kutshonyana ba ngani ba yingise. Loko ba ku ningaba ni lungile khani nyikela ni endla swilo hinkwaswo leswi ku pfuna ku lunga u tikuma u lungele misava u nga lunghelangi xikwembu loko u nge se endla vuxaka na xikwembu u va u misiva u pfumela aka Yesu Kreste u kha u pfumela ka vanhu vanhu va kha va ku bela mavoko a wu tirheli xikwembu u va kha u tirhela vanhu va ku misava u lunghe ngopfu u nyikela ngopfu a wu endleli xikwembu leswiya u va u kha u endlela vanhu va misava lava nga hava ku tilo na ri na n'wina vafundhisi
1: kahle kahle
3: se swi tumbelele vanhu vo tala ngopfu swilo sweswo xin'wana vanhu va suka va ku khuvuriweni a nga ponisiwangi a nga twangi na rito ra xikwembu i kusuka ya ku khuvuriweni nkarhi u pfumela u amukela Yesu Kreste u ta loko u rha u amukela Yesu Kreste a ku rhanga u ya hlamba loko khuvuriwa u nga amukelangi Yesu u khuvuriwa u amukela Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi wa wena ivi u n'wi amukela a tshama aka eka wena u kota ku ya ku khuvuriweni so vanhu vo tala hikwala ka kala vutivi va tivonela va nga yangi a tiheleni hikuva va nga tivi va ta va wa gomo ku vulaka magomo ku vulaka mpfuni tlhabyani so vutivi byi kahle ngopfu switichi lexi le ku dyondzisele swinene a va dyondzisi ngopfu hi ku lunga hi lunghela misava ku na ku hambana a ku lungheni u tikomba elungheni evanhwini u lunghi swinene evanhwini mara u va u nga lunghelangi xikwembu ene ku lunga loko ka wena ka laveka ku xota mhaka yikulu ya ku ponisiwa ivi u ta kota ku va u ya khuvuriwa loko se u amukele Jesu se u ta kota ku va u va na lunghelo ra ku nghena ematimeni ku khuvuriwa kumbe ku lunga u lunghela vanhu va misava kumbe ku beliwa mavoko hi misava hinkwayo swi nga endleka ematlhelo ka xikwembu u kha u tirhela vanhu u nga tirheli xikwembu se vanhu va fanele va swi hambayisa ngopfu swilo sweswo inkomo mihlengo la Jim John
1: khensa swinene mihlengo hlayiseke
4: va vulavula mhaka yin'wanyana lunghelo
1: yeah
4: right aka buku ya John 1 verse 12 nikombela va hlela na xichangana
1: chapter 1 verse 12
4: yeah yi vulavula hi lunghelo ku leswi va vulavulaka swona ku ta akerekeni u endla leswin'wana va wanata ku swona a wu na lunghelo a wu swi va na lunghelo lunghelo ri va kona loko hi hete ku hlaya John 1 verse 12 hi kona hi nga ta ku kuma ku munhu u na lunghelo ra ku vitana wun'wana wa xikwembu
0: yona yi xeka hi ndlela leyi yi ri hambi swi ri tano hinkwavo lava nga n'wi amukela lava nga pfumela eka vito ra yena u va nyikile matimba ya ku hundzuka vana va xikwembu
4: yin'wana yi ri lunghelo the right a hi hundzuka vana va xikwembu hi ku nyikela a hi hundzuka vana va xikwembu hi ku wisa vanhu va wa a hi hundzuka vana va xikwembu hi ku xavela mufundhisi tisuti a hi hundzuki vana va xikwembu hi ku xavela mufundhisi timovha hi siku ra appreciation hi hundzuka vana va xikwembu hi leswiya mufundhisi va nga ku heta ku
1: swi Alright, okay. Ni nga mahlweni musi. Swi tikomba ku ri na wun'wana kandziyiso lawani.
5: Vafundhisi ni mutwini mi yi tlhatlheni nyana. ringetanyana ringetani inyana ku enda nyana nakambe hi mhaka ya ku xikwembu xikatekisa vanhu lava nghena ku kereke na lava nga ngheni ku kereke xa va katekisa a xi hlawuli ntluwa xiya hove la nghenani nyana hi vuendi hi kota ku twisisa nyana kwalaya.
1: Alright, okay.
0: Moi va hlamula hi Kongo Magic Jail.
1: Okay.
0: Hi lava ku kombeta la ku ri hi le ku kombeteni ka ku Kreste Yesu u tile emisaveni u ta ponisa vadyohi. Se a hi le ku tumbeteni ku ri mintirho ya wena leyinene handle ka Kreste a yi koti ku endla munhu a pona. U nga endla mintirho leyinene aka nkarhi wa ku va kona emisaveni u vulavuriwa kahle evuton'wini bya wena. Loko wo fa inga ponisiwangi hi Kreste u ya tiheleni. Mintirho ya wena a yi vuli nchumu. Loko u nga ponisiwangi mo hi va hlayela Tito chapter 1. Va swi twa ku aka munhu loyi a nga pfumeriki i kombetiwa ku ximixana xinjhani. Tito chapter 1 ni va hlayela kona verse ya 15. Aka Tito chapter 1 verse ya 15. Yona yi hleka hi ndlela leyi yi ri swilo hinkwaswo swi tengile eka lava tengeke kambe a ku na lexi tengeke eka lava nyameke ni ka lava nga pfumeriki hikuva miehleketo ya vona ni mapfalo ya vona swi nyamisiwile eka munhu loyi a nga pfumeriki a nga nyikiwangiki lunghelo matimba ya ku hundzuka n'wana wa Xikwembu a nga ponisiwangiki yi ri a ku na nchumu na wun'we u nga tenga ka yena hinkwayo mintirho leyi a yi endlaka yi nyamile why i nyamile yena a nga ponanga a nga lulamangi emahlweni ka Xikwembu.
1: Right, okay, mo hi teka lavaka riperini vamukerile hey mi twalala kule tlakusela nyana voice nyana mi pfalile xiya xo vulavulela ka xona madam Twale susani ritiwo laha ka lexiya xo vulavulela ka xona. Ah, mi twalala kule too much va twalala kule ngopfu okay mo tsutsumani yala ka ku na kandziyiso lawani mo hi twa Evan kasi Evan te volo madam hi ti fike makumu mara aktuale chu
4: loko ma longsa the volume ni ku tatisa ka leya mfundisi muyingiseli.
1: Okay mi tatatisa riperile mi fukile
6: fukile hi rapu tshela yini
1: e fukile bani yeah abu tsan se vamtoka hlo mfundisi
6: mina ni na ku tivisa swo vanhu ka mfundisi ni twe mfundhisi loko va ha sungula va vula timhaka ta ku vanhu hinkwenu loko hi beburiwa laha misaveni hi beburiwe hi ri na swidyoho se swidyoho leswiwani hinkwenu hikwalaho ka ka Adamu leswi va nga vula swona
0: hi beburiwe hi ri vadyohi
6: ya ku ponisiwini swi vula ku hi na
1: swidyohoani
6: la ku ta vutisa ku
0: riongo
6: a beburiwa namuntlha kumbe ni bebula wana heta lembe a ndzi seza a tiva ku va ku ku dyoha na yena loko a olova swi vula ku u ya tiheleni na
0: na khensa swinene
1: ya ku ta yingisela ka rito
6: va ta ku vutisiwa ka ri hlamuriwa ka swona sweswo.
1: Okay
0: na khensa swinene mani ni lava ku swi veka kahle ku swi twisiseka a hi te munhu u beburiwa a ri na swidyoho hi kombeti ku munhu u beburiwa a ri mudyohi ku nga ri hi mhaka ya swiendlo swa vudyoho leswi a nga kumeka swi endlile yi ri hikokwalaho ka nandzu wa munhu un'we ku nga munhu wo sungula Adamu swi endli ku vanhu hinkwavo lava nga ta endhawu ka yena va hunduriwa va va vadyohi a hi mhaka ya swiendlo leswi munhu a fanelaka a sungula a swi endla swi nga ta endla ku emudyohi no tswariwa ni ri mudyohi.
1: Amen.
0: Se mudyohi i lava muponisi vito ra muponisi i Kreste Yesu a ri yexe se hi kombetile ku ri loko u vula hi nomo wa wena iku Yesu i hosi ipfumela impilo ya wena xikwembu xi ngupfushila ku feni yiri u ta ponisiwa u endliwa lolu lama ibi hiku vana lava ntsongo ke hiku ave se fika aka xiyimo xa ku kota kutwa mahungu lamanene va kota ku hunduka va mapfumela va vula hi milomo xiyimo xa vona ini hi laha Pastor Dingane va ngetele ya vana leyi inhloko mhaka yo tiyimela yi lava nkarhi wa kahle kuva hi nga kota ku kombeta xiyimo xa vana mara hi ku kongomisa mini ngo khota vhese yin'we ntsena aka Deuteronomy 30 vhese ya 19 ku byeriwa vatswari xikwembu xi ri aka vatswari namuntlha ni vitana matilo na misava kuva timbhoni ta mina ku ri n'wina ni miniki nkarhi wo hlawula aka vutomi na rifu aka nkateko na khombo ivi xi ku hlawulani vutomi n'wina vatswari ku n'wina na vana va n'wina mi ta kota ku hanya se ku langa ka mutswari swa khumba n'wana wa yena loyi a nge se kulaku ku ringana ku tihlawulela hi yexe
7: i madyambu lamanene jikijela na Bishop Thabyani kwala ni yi kongomisa ngopfungopfu ka Bishop Thabyani mhaka leyi xana loko ni kha ni nghena kereke ivi ni heta ni lova ni poniswini mara ni nga khuluvangi xana ni nga wu vona mfumo ndzhaka ya xikwembu kumbe mfumo wa xikwembu na a mi hlangana musa xigalo tukulwa SW scandal ekoma jikijela na vayingiseriwa Jisara FM
0: ya ni twi mahungu lamanene ni hundzuka ni pfumela aka Kreste Yesu ni ponisiwa mara a ni kuma nkarhi wo khuvuriwa ni ta kota ku papalata tihele ni ya aka mfumo wa xikwembu xana loko vo va yingiseli swinene va Roma chapter 10 leyi Pastor Dingane va nga yi kombeta vhesi ya 9 yi ri hi ponisiwa hi ku vula hi nomo hi ku Yesu i hosi ivi hi endliwa lavo lulama hi ku pfumela hi mbilu ku xikwembu xi n'wi pfuxilaku feni loko ni kumeke ni endla sweswo ni nga kumeka ni nge se khuvuriwa ni kumeka ni hundza emisaveni ni hundza tanihi munhu loyi a nga ponisiwa a endliwi lowo lulama ku khuvuriwa a swi ponisi munhu a swi endli munhu a lulama mara swo kombeta ku ni ponisiwile na ku endliwa lowo lulama
4: the fact ya ku u pfumerile eka Yesu Kreste a ni tshembi ku u ta ala ku khuvuriwa ku khuvuriwa ko va xikombiso xa ku ni file ni tlhela ni pfuka na Kreste mhaka yikulukumba i ku u pfumerile u vula hi nomo i chayini
1: and then a swi kona ku munhu a pfumela i va kota ku khuvuriwa kumbe munhu a rhanga hi khuvuriwa i va kota ku pfumela
0: hayi ku rhanga ku twa u pfumela that's why Yesu a ku ri a nge ri fambani emisaveni hinkwayo mi ya ku khuvula vanhu i ri fambani emisaveni hinkwayo mi ya twarisa timhaka mahungu lamanene aka swivumbiwa hinkwaswo loyi a nga ta twa ivi a ma pfumela mahungu lamanene ivi a ta kota ku khuvuriwa
1: okay
4: wait seketela verse Acts 2 verse 41 kombela mi ndlela yona le heta ku vula yona ku heta kota ku heta aka ka yona le hi pfala le X241 ku rhanga yini swile swona
0: mintiro chapter 2 verse ya 41 na ipfula yona ihlayeka hi ndlela le landelaka mintiro 241 yona ihlayeka hi ndlela le yiri hi loko lava amukeleke marito ya yena va khuvuriwa kutani esikweni rero ku amukeriwa vanhu lava lavaka kuva magidi manharhu 3,000 va amukeleriti va twirito meseji mahungu lamanene va ma pfumela va ma amukela hikuva va nga khuvuriwa
1: okay
0: a wu rhangi ku khuvuriwa ivi munhu a ta lava erito sa hi nkhulu wa xikreste
1: ya loko mbi ku hlayanyana xivutiso lexiwani very interesting question allright mfundisi mina na pfumela ku Yesu i hosi na nghena kereke na endla migingiriko hinkwayo ya kereke mara a ni se tshika byala xivutiso i ku loko no lova ni nga se tshika byala ni nga nghena etilweni ke
0: ya a khensa swinene va ta yi hlawulani va fundzisela van'wana sweswi hi nga ku vulavuleni aka
1: nkarhikumbe hayimanyana mfundhisi maleke i khale miyerile mprepare yin'wanyana allright okay
0: okay na khensa swinene hi kombetile ku ri ku kota ku ponisiwa a hi mhaka ya mitirho ya munhu swi lava u ponisiwa hi Kreste se loko u ponisiwile endliwa munhu wo lulama ku na dyondzo yi vitana dyondzo ya masungulo dyondzo ya masungulo yo sungulasungula ka yona i ku hundzuka aka mintirho leya ku fa leyo biha leyi hundzuka ku dyondzisiwa munhu laha nga ponisiwa ku ri ka hundzukiwa aka hayiwi emahlweni na ku dakwa hundzuka u nga sindzisi ku ya mahlweni i dyondzo yo sungula yi lavekaka ka yena se a hundzuki a tshika ku yimelela ku na ha dakwa cinca i sukela vudakwa yo homboloka
1: ri perile mile moyeni wa mikerile mile moyeni ya na mahlweni ya phela loko va fona va miyela na radio yi veta yi miyela alright okay moni ya mahlweni kahle ka na swilo swa mina la ni vona ku ri xana ke swiwa swi emisikwini loko langusa nkarhi wa kona 10 ntsena timinetse hi kongoma kahle wa rhanka yingese pariperini mile moyeni mile moyeni yena ni mahlweni vulavula
8: mpfukile muhaxi zigzag
1: hina hi pfuki swinene a venge mito ma vheta mi nghena makeni
8: a ni twakalla
1: mfundhisi matwala yena ni mahlweni
8: twakali muhaxi
1: matwala yena ni mahlweni
0: mpfuki swinene mpfukile kokwana Maluleke
8: mpfukile mfundhisi Maluleke mpfukile kwalana
9: hi pfukile hi n'wan'wina kokwana Maluleke
8: mfundhisi Dingane
4: ahee gogo
8: mpfukile
4: hi hlayisekile n'wina minjhani
8: hi pfukile tatana Dingane
4: ahee ma mfundhisi
8: maxitwa xivutiso lexi xi humaku eka vayingiseni lava va nge a va swi twisisi ngopfu tatana Tlhabyani yimani ni mi vekela rito mi tena rito leriya a mi ringeta ku lava ku ta ri boxa kahle mi boxeketa ku vanhu lava va kota ku swi twa ku pfumela loku n'wina mi vulavulaka hi kona byelani vayingiseri ku u sukela ka nchumayelo munhu a twa rito hi laha manitwane hi laha va lavaku kona vanhu lava u sukela eka nchumayelo lowu wu thinthaka munhu a swi twisisaku ku vulavuriwa hi munhu wun'we ku nga Yesu Kreste a twisisa ku hi yena loyi a nga fela munhu se hi la ku pfumela ku humaka kona before a khuvuriwa hi leswi va lavaka swona vanhu lava na mi yingeta kambe mi va byela ku pfumela loku ku sukela ka nchumayelo munhu wa chumayeleriwa twana rito leri ri taku ka wena ri ku khumba kutani u swi twisisa ku vulavuriwa hi mani ivi se u pfumela andzhaka sweswo ivi se u ya kuma nkhuvulo hi laha timhaka ti taka hi kona laha danko
4: hayi ya ku heta ku vulavula hi swona mara i n'we hi tlhe hi kuma rin'wana tsala ro vulavula hi ku sunguliwa meseji ku heta aka yeni ka Acts 8 mitirho ya vaapostola 8:12
0: mintirho ya vaapostola chapter 8 verse ya 12 yi ri kambe loko va pfumerile marito ya Filipi lawa a nga ma vula ehenhla ka evhangeli ya mfumo wa Xikwembu ni ka vito ra Yesu Kreste va khuvuriwa vavanuna ni vavasati ku twiwa rito ku nga mahungu lamanene ivi vanhu va hundzuka va ma pfumela marito lama hi ko va khuvuriwaku
1: alright okay etweni lowu kandziyisa
10: riperile muhaxi na vafundhisi va hina mfundhisi Tlhabyani Maluleke na Pastor Dingane khensa nhlokomhaka namuntlha hayi mi yi tlhokovetserini ya twala hi khensa vutivi bya n'wina na ku tiyimisela ka n'wina na research leyi mi yi endlaka ku ta dyondzisa rixaka xikwembu a xi mpfuni xi mi katekisa ku ya mahlweni a khensa
5: mfundhisi i Hlabyani Yesu Kreste loko ku ve ha mi landzelela na mitirho ya yena hinkwayo Yesu Kreste i khuvuriwile a nga pfumelangi hi nomo ku tatana ni rhumini laya Yesu Kreste i khuvuriwile se loko kuve hinkwaso hi landzelela ntila wa Kreste swivula ku a hi nga vuli hi nomo hi nga khuvuriwangi ivi hi ponisiwa hi ku twisisa ka mina. Ku twisisa ka mina i ku u fane u khuvuriwa, loko u khuvuriwa ivi u pfumela hi mbilu na hi ku twa ku ri Yesu i hosi na muponisi wa vutomi bya mina. A kwale ni na kona hi kombela mi hi lulamisa kwalano hi ku loyi Yesu laha a nga ta hi koho hi kona i khuvuriwile.
4: U hlamula muyingiseri, Yesu u khuvuriwile tanihi hosi ene ku hetisa matsala a nga boheki a ta pfumela ka mani hi ku hina hi pfumela ka yena. Loko a khuvuriwa u khuvuriwa ku matsalwa u lava ku tiyisisa ku leswi Johana a nga ku swi endleni i timhaka ta ntiyiso ti right, mara Yesu a nga boheki ku pfumela. Loko a pfuna pfumela ya fanele a pfumela ka mani hi ku hina hi pfumela ka yena ku nga ndlela ntiyiso na vutomi. Muyingiseri, Yesu a nga boheki ku vula a ku pfumela because yena u te a ri Xikwembu loko a ta laha misaveni a ku pfumeriwa ka yena.
1: Alright, okay, monteka lava ka hi twakisana vona vera yena riperile ya tikombaka ku laha ku na xiphiqonyana riperile
11: ahe minjhani
1: hi pfuki swinene hi ngo vona
11: hayi pfuki
1: ya hi lava fundisi
11: ko va ku nkarhi wu fambini a ni ta navela ku nhlokomhaka leyi na vhiki leri taku yi yaku yi va yi ri kona sweswi a ni ta va nyika laha ka John ka Luka 10 hi sukela laha ka 25 laya ke va vulavula va vulavula ku munhu i fanekele hambi wo endla leswinene a swi n'wi pfuni nchumu loko a nga ponisiwanga. Loko hi hlaya layani hi kuma vanhu vambirhi lava a swi tikombi nga ri va nghena kereke kumbe a va ponisiwini va kha va papulata munhu un'wana a vavisekini, mara munhu un'wanyana a nga ngheni kereke if a pfuna munhu loyi a n'wi yisa na le ka dokodela ivi hosi Yesu a vutisa xivutiso layani ku i mani munhu a nga makweni wa munhu luyani na kumbe laa nga endla leswinene a ku hi luya a nga n'wi pfuna se hosi Yesu a byela munhu luya na we famba endla swona i ta nghena kumeni ka matilo. So leswiwa a nga ta wu byela a nga ta kombisa mhaka ya ku vanhu vafundhisi va nga ri loko munhu a endla leswinene a nga yikerekeni kumbe ku ponisiwa a nge ngheni matilweni i ta nghena matilweni loko a endla leswinene. A ni loko hi ku munhu i mukreste hi loko a pfuna vanhu a endla leswinene a hanya a rhandza wa rikarhi wo kota ku loko a ti rhandza hi swona vukreste phela leswiya. A hi ku mhaka yikulu kumba a hi ku ri ni ya akerekeni ya akerekeni i nga ya kerekeni masiku hinkwawo mara i nga endli swona. Xikombiso Judas a tshama na hosi Yesu a ndla yiniyini hinkwaswo kwalaya mara i a xenga hosi Yesu a ri kwalaya ndzeni ka nkwa a ri treasure kwalaya ka khabinete ya hosi Yesu.
1: Okay. Alright, okay, kheza swinene a ni tivi kumbexana mi nga lava ku vula nyana swo karhi
4: mhaka yi ku i ku leyi vulavulaka hi yona ku na mitirho ya ku ponisiwa loko munhu a ponisiwini ku na mitirho loko munhu a ponisiwini.
1: Okay,
4: leyi va vulavulaka hi yona va vula hi loko munhu se a ponini ku nga na mitirho. Yesu u le ku riketaka ku kombisa ku vanhu lavawani va hambanisiwa hi mitirho va ponisiwini mara mitirho ya vona a yi basanga. That's why at the end loko munhu a ponisiwini ku na mihandzu ya ku ponisiwa ku nga mihandzu ya moya leyi fanele yi va kona ka mukreste wun'wana.
1: Alright, okay. Moni nghenyana langutisa ku ri lava va ri na hina eka madyambu siku ra namuntlha ku ri va maneki ni ku vona kahle Brenda Muremi Eric Darimbeni na ku vona Web Chavala ni ku vona kahle Patuchezo Master Munyahi ni ku vona kahle Bishop Rain Rasimphi ni va vona byavuti Colbert Rofiwa Siphuma na ku vona Christina Manyika ni ku vona kahle ndivuwa ni ku vona kahle ni vona kahle mfana Fanelo Christina ku na Nyeleti na ku vona na Tovolowani ni ku vona kahle and then D wa ka Bovoo ni ku vona kahle Boti Trevor na mbona Nancy na ku vona Norasti Tisela ni maluleke na ku vona Maface Mlam mzani ku bona kahle and then va chada vambirhi ni bona kahle Brian na ku bona Godfrey na ku bona na Manu Tabela tibine ziti na ritsena hi nga se ba kahle le ka awara ya nkaya a hi songasongeni se hi ta kota ku yi va yi karhi yi famba hi heta njhani
4: vayingiseri va ri topic le bishop yi fanele yi vuya ya mahlweni a hi si heta no heta hi xo ku hi adende ti-question timbirhi ya swi vula ku next week hi tisa letiya tin'wana ni timbirhi ti nga sala ku at least hi fika makumba yingiseri va ta sala va kume conclusion. So mina ro hetelela ni ri a hi tshameni yingisela GCR a hi rizineni ku ya hi matsalwa and then Xikwembu xa hina xi ta hi pfuna xi hi katekisa.
9: Hai jikijela ningo lela na mina.
1: Ya lelana.
9: Eh va yingisela hai. Sweswi minge ya mahlweni. Hi ta va swinwe ka vhiki ri taku hi ku rhandza ka Xikwembu. Mara moni susumeta liya ku ri. Timhaka ta ku ni endlela mfundhisi yini. Ni nga n'wi hlambisa na milenge, ni hlambisa na vana va yena. Ni vonisisa ku ku na gezi na swakudya mara a swi ni niki ku ponisiwa emahlweni ka Xikwembu.
1: Mm-hmm.
9: Leswi ni nga ku ponisiwa i ku kutsuriwa kumbe ku pfumela ka Kreste. Loyi hi nga ti ya yena hi nga hlantswiwa swidyoho.
1: Amen. And then Pastor Hlabyani.
0: Ya hi ku kongomisa swinene tani hi malanda ya Xikwembu lava nga n'wi rhangela no lava ku tshikelela ku i Kreste Yesu a nga ta emisaveni ku ta ponisa vadyohi hikuva a swi tiva ku ri ku hava mintirho ya munhu leyinene a nga ta yi endla yi ringanela ku va a nga kota ku ponisiwa se i wun'we loyi a ponisaka vadyohi vito ra yena i Kreste Yesu. Handle ka yena ku hava ku ponisiwa hi khensile hosi loko hi swi rhandza swi vula ku topic leyi hi ta yi endla aka sota leyi taku
1: ya hi fikisa hi sweswo emakumu ka lonongonoko reasoning from the scriptures hi ndlela yeleyo ka mina ku ri vito jikijela hi ndlela leyi se yi veka hi fambisa hi sweswo a yini a hlangana kahle na mina mundzuku lerixaka ka nongonoko BBZ kusuka awara ntsivu ku fika kahle awara ya nkaye lowu nongonoko hlangana na wena futhi sota lowu taka same time same place mina fambile mina Bokota Pew Holy Boys va ta kahle ka n'wina va ku lova ka manana ku ta va ri kona milambya ku nika kahle nongonoko gospel top 20 ku fika ka awara 12 fambile.

Technology, she was in the Ecosina. www.gsrfm.co.za.

0: ta vona
1: ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair
0: va tshungula
1: ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta
0: ku twasisa vun'anga
1: ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga
0: ku palula mpfuku
1: ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka
0: na man'wani mavabyi yo hambana
1: yo njhe high blood chukela
0: low blood
1: ni matihlo
0: na swin'wana swo tala
1: ku consulta i 500 rand
0: yi nga va kumeka 079 968 9174
1: Madyanzope traditional yila
0: Gili
1: la pfuna hi kutshembeka
2: vahlavi bricks and sand lava i vaxavisi va ndhuma va misava na switina va xavisa ti-mixi bricks stock bricks medium block big block ti-interlock 3060 na ti-80 ti-domestic pavings lava va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona boy sand river sand crop sand bubble storm i nga va chekenela ka Facebook na TikTok i vahlavi bricks and sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin@vahlavibricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka ti-product ta vona hinkwato swilo na swi chipe ku chipa va kumeka egiyani opposite na Buick Hardware u nga va foyinela eka 015 812 0848 eka Malamulele a R81 road 076 048 0108 ka Malumayila 072 325 6828 ni le gandlelani ka khani va kona 082 724 2000 vahlavi bricks and sand na hi xitini hi khoma nambara
3: Jinke Private Clinic leyi i tliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka e-matrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section a kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 66 257 5568 GK Private Clinic
4: Madyanzope traditional yila Dr. Giligili
5: u ri n'wafambi kaka va ri kona
6: va pfuneka ku susa swinyama
7: ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya
8: ku tshungula munhu wo hlangana nhloko
9: ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati
10: ni vusiku
11: ku simeka loko u nga kumi n'wana
12: ku biha minti
13: ku hlongola moya lowu
14: ku hlupha mutini
15: ku tshungula swilondza
16: hi ku hambana ka swona
17: ku tshungula switshetshela
18: ku tshungula vana vo wa
19: ku tshungula vana vo
20: biwa swifuwa va nga koti ku
21: vulavula
22: ku pfulela vanhu swa
23: mitirho na vukati
24: xifula hi ku hambana na ka
25: swona ku tshungula milenge
26: loko yi vava na ku
27: pfimba ti-cancer
28: ta le ndzeni ka makhwiri
29: ku pfula mabisinese
30: ku pfula tilaki
31: ta munhu
32: ku tshungula nyoko
33: ku pfuretela
34: ku tshungula xilumi
35: ku tshungula lava
36: tikeriwaka hi ku
37: hefemula ku nga
38: xifuva ku
39: vuyisa murhandzi
40: wa wena wa
41: khale ku nga
42: love back
43: ku tshungula
44: stroke
45: na lava nga na
46: ti-joint ta vona
47: ti nga tshikeleleka
48: va tshama ka ti-wheelchair
49: va tshungula
50: ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi
51: ku pfula moya wo profeta
52: ku twasisa vun'anga
53: ku pfulela lava nga pfaleriwa
54: vun'anga
55: ku palula mpfuku
56: ku vuyisa munhu loyi a nga
57: lahleka
58: na man'wani mavabyi
59: yo hambana
60: yo njhe high
61: blood chukela
62: low blood
63: ni matihlo
64: na swin'wana swo
65: tala
66: ku consulta
67: i 500 rand
68: yi nga va kumeka
69: 079 968 9174
1: Madyanzope traditional yila
0: Giligili
1: la
0: pfuna hi kutshembeka
1: sky tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matent hi ku hambana na ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambana na ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tupperware u nga va fowunela ka 079 292 3334 sky tents i khampani yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer sky tent
4: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito ra xiako

lokhu ngibuza ukuthi yini ayenza ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nje nokuhleka bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke ibona abangibona kuqala wayintroduce ujesu ofika ekuseni aletha injabulo bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku ziyekela iy'nhlungu ikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo

0: Hari so kahle ka Thembisa Gospel Group boku ayeni ya mabona boku atilweni kuna masocha hitaya ya mabona Afrika Dzonga ya ke sala mthlanu wa timinets mixeri kongo makahle ka wara khume nwe eka madyambu ya sikana na muta tiva leswaku hi fambe WP ya matimba swinene ngopfu eka madyambu ya sikana na muta ku nyika kahle risimu vhere kusuka kahle eka siphongwenye va fambisana kahle na thina zungu ri sumbela kona twa ntsena leswaku eka madyambu ya sikana na muta ri sumbela kona ri kwini na right ri sumbela kona mixer itwa leswaku Jesu u fike kusini WP ya matimba swinene eka madyambu ya sikana na muta hi ndlela yoleyo mixeri kasi ku kona nkandziyiso laha kusuka kahle ka mixeri
1: jara valandzu sonta lowu a ni nga ku nandziya ngomo mani ku va ntiyiso ni le ku gwingiseleni ende ni gwingiseleni yo ga ni karhi ni twa vafezi laya weekende hinkwawo mara yena mahlweni bavu na nga byebyo ni twa ku nandziya kusukela tiko ra ka mahuza rhandza ka Thomas Meleka hi mina ingaku i makhoneni wa mina ni nga hembi wena. Danko balanza.
0: Alright, makhe wa mina. Bot Thomas Ranzeka Maleke, makhelwani wa mina. Wa tiya swinene. Ekusukela ka mavuzo. Oh, loko yime idarata no bot Ranzeka bo hi. Hi ndlela leyi mikiseri i le ka madyambu ya sikana na muta nongonoko wo wolowo matimba swi tene ngopfu hi ndlela yoleyo kasi va kona van'wani laniwa va nga tsala kunene laniwa va ku riperile jara valambya ni katekani ri kwala ka sikhwinyana i sesi wa ntimanyana sesi luya wa ku fanela hi ntima danko va mandla hi vuyelela sesi wa ntimanyana mikiseri hi ndlela leyo i le ka 060 8875942 i twa leswaku hi ku kateka u ri kwini eka madyambu ya sikana na muta a swi endleki u nga ri ku katekeni a swi endleki sweswo u nga ri ku katekeni hayi khona mona a swi endleki u nga ri ku katekeni eka madyambu ya sikana na muta ku sukusela ka awara leyiwani mingiselo swa fambi ku ya fika kwaleni ya ka awara ya manalo u nga ri awara ya 12 hi ndlolo leyo mingiseri eka xihondo xa 106.0 megahertz FM eka madyambu ya sikana na muta mina na wena mingiseri hi ta va kha hi hambana kahle le tindhawu letiya kumbexana le ka awara liya ya manna lo nga ri awara ya 12 eka madyambu ya siku ra namuntlha Gospel Top 20 vanhu va ku tala swinene ngopfu va kombisa ntsena ku akerekeni vo a va nga yangi hikokwalaho ka yini nga yangi latu
2: hiphipuri tlangela 30 wa malembe na la dumadiweke ya namalamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo tikumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90 Tick white cabinet combo lei famba una cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econer 12,000 btu i 5,399 tutsuma sweswi hi vuspeciali xi ya fika 31 May 2026 na tuma where you save and score.
3: Basa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela